0: Bullseye.
1: Biktima, tatlo po ang binawian ng buhay. Marami po ang nasugatan sa nangyari na yon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Di ba? Walang ano yon, walang pinipiling target. Basta putok lang ng putok kung kanino tatama at matatapat. Ganun ang ginawa nung pong dalawang estudyante.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang motibo nung pong lumabas sa investigasyon ng PNP, pagiganti sa matinding pang-api o bullying.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Natatandaan nyo yun, lumabas yung picture tapos yung kanyang gupit. Di ba? Yung parang makapal sa ano, makapal sa bunbunan. Tapos yung gilid ng kanyang gupit, ano, manipis?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para siyang si Bullet, di ba? So, parang nakutsya siya doon. Oo, nakutsya siya doon. Ano nga tinawag sa kanya noon, Bon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Parang, may i-type mo na, Bon. Basta nakutsya siya doon eh. Di niya nagustuhan yung tinawag sa kanya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Tapos yung baril na ginamit ay galing po yun sa, ano,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun ba yun? Yung gupit mo parang lechiplan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun, hindi yung nagustuhan ng pong suspect na estudyante na 15 years old. Yung 14 years old naman, naku, murang edad. Sinama po yun siya sa shooting range. Oo, nakatry na rin pong magpaputok yung pong bata. At yung sumama doon ay yung pong kanyang tsahin. Babae na pulis, pinahiram ng baril. At yung baril na yun, yun din po ang ginamit nung pong suspect.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na pumasok nga sila doon sa eskwelahan, sabay. Nag-uusap yun sila, merong conversation sila eh. Kung kailan sila papasok, paano sila makakapasok at ano yung kanila mga gagawin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ganun ho ang nangyari doon sa ikalawa at malawakan na nangyari pong school shooting incident. June 22, 2026, San Jose National School, Tacloban City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinakahuli, August 18, 2026, kahapon, Ateneo de Zamboanga University, Zamboanga City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lugar kung nasaan, doon mismo sa binabanggit natin Junior High School or Junior Junior High School Campus Building sa Barangay Tumaga. Doon po sa loob ng Ateneo de Zamboanga University.
0: Bullseye!
1: Grade 8 student, yung pong shooter, grade 10 student na damay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dalawa ko sila, yung pong binawian ng buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May iba pa mga record nga dito, pero hindi na natin babanggitin kasi yung iba naman dito ay hindi naman kumpirmado. At yung iba naman dito sa record lumalabas na merong mga pananaksak, pananakit, pero doon lang po na tayo sa shooting incident.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Base in our research.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Eh, kailangan talaga po na upo ganito handa.
0: Bullseye!
1: Kailangan may mga inputs na kuha na paghandaan, di ba? Para maibigay natin yung pong mga impormasyon na dapat na makuha ng ating mga bata. Ngayon,
0: Bullseye!
1: Sa atin sa Puerto Princesa, papaano at ano ang ginagawa ng mga eskwelahan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: May video tayo, Bon. Kasi noong nakaraan sa Tacloban, ano nangyari yun, nagigpit talaga. Ah, yung pong mga eskwelahan, kahit dito sa atin, meron pa nga ang papreskon eh. Yung pong City Deped at napunta ho tayo doon, di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: May mga eskwelahan na nangailangan po ng metal detector para ho mas mabilis na ma-detect kung meron mang mga matatalim, bakal na po pwede ipasok doon po sa loob ng mga eskwelahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At napansin din natin sa ilang mga eskwelahan, lalo na sa PNX, nung mga panahon na yon, talagang hanghaba ng pila. Oo, pila talaga yung mga estudyante para makapasok.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ang ginawa? Maaga pa lang, pumapasok na kaagad ang mga estudyante para hindi ma-late sa kanilang pasok. Kasi kinakailangan na magigpit ng mga panahon na yon. Ngayon, balik na naman. Nagigpit na naman ang mga eskwelahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sana lahat ng school ay meron ng mga security guard. Baka kaya kunin sa MOOE ninyo ha, sa mga school.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At kung pa pwede yung mga PTA, ha, yung pong mga estudyante, SPTA, yung mga magulang at teacher ay makapag-usap-usap paano ho magkaroon ng kahit isa o dalawang gwardiya kung malaki.
0: Bullseye! Bullseye.
1: So, yung sa mga meron, okay na yun. Very good na yun. Meron na mga gwardiya. Pero yung sa mga wala't malalayo, mas maganda meron pa rin talaga.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Manumano lang muna kung walang metal detector. Diba na i-check yung pong mga bag ng mga estudyante?
0: Bullseye. Bullseye.
1: Dahil meron pong napasok eh. Diba na mga, you know, kita nyo mga baril, mahaba pa naman. Merong short firearm tapos merong mahabang baril.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nanipasok. So, yung ibang eskwelahan, meron na rin mga metal detector. Ginagamit nila yon para po mapabilis yung pong pag-check ng mga bag o mga bagay na dadalhin po ng estudyante sa loob.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pakita namin sa inyo yung ilang pong eskwelahan ngayon kasi inikot ng XFM. Ito ang resulta. Tignan niyo po yung pag-check. May ano eh, mayroong audio, di ba, Bon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mahaba-haba, yung 1 minute. Pakita natin yun, yung video na yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige. Ito ho, yung ilang mga eskwelahan dito sa atin sa Puerto.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan o. Sige, play natin, Bon, yung video.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 1 minute eh. Nandiyan, di ba? Mayroong na-send si manager. Ayan o, tignan mo. Ito, Bon, na-send ko sa iyo, ha? 1 minute and 13 seconds. Iyan o. Yan o. May audio yan o. Yung iba, 25, 11 seconds lang. Pero yung isa ay 20. Ayan, nabigis mo yung piniplay mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, pakita natin kung paano nila chine-check.
2: Video din natin dito sa Santa Monica. Sir, lahat ng bag chine-check na. Mga bag, mapapasok. Para ma-secure yung seguridad ng mga estudyante Santa Monica National School. Ito yung metal detector ni Sir. Pag kami metal object sa loob ng bag, gunting, basta kahit anong bakal.
3: Tutunog ba, Sir? Tutunog yan?
4: Opo.
3: Opo, Sir. Kahit anong metal sa loob ng bag, tutunog.
2: Ayan. So, machi-check niya kung mayroong bakal sa loob ng bag kung tutunog yung metal detector. Maganda ito dahil meron na namang insidente doon sa Ateneo, sa Zamboanga, ang namaril kahapon. So, chine-check natin yung mga school dito sa lungsod, yung seguridad ng mga estudyante para hindi naman nag-aalala yung kanilang mga magulang. Okay?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayan, ha, si manager mismo napunta ho doon sa eskwelahan para ho personal na makita at i-check kung paano po yung higpit na ginagawa ng mga eskwelahan ngayon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Matapos ito pong nangyaring pamamaril.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Santa Monica. O yan, no, yung pula yung kanilang ano, uniform.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon makikita na meron ng metal detector na hawak yung pong gwardiya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano bang metal object na madedetect mula doon sa bag na hawak ng estudyante ay tutunog.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag tumunog yan, kailangan makita ng gwardiya. Ano ba yan? Pag gunting po pwede siguro galing gamit school naman yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag lang yung mga kutsilyo. Huwag lang yung mga baril.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Delikado yun. Diba? Yung mga gunting dapat pala may size lang. Mga maliliit lang, huwag lang naman sobrang haba.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para naman na... hindi nakakatakot para doon sa mga estudyante.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? So, yan po yung update dito po sa eskwelahan sa Santa Monica. Yan. Tapos sa PNS, ganun din. Bahigpit din doon na ginagawang pag-check ng mga gwardiya doon po sa mga estudyanteng pumasok kaninang umaga. Sa college kaya, kamusta yung pagbabantay ng mga gwardiya?
0: Bullseye! Bullseye!
1: O, kasi... mga ganito pagkakataon, wala namang pili kung pang estudyanteng college o high school, di ba? Sana nag-iigpit din, ha? Yun lang, talagang meron kasi nangyari. Ito, manumano ang gamit ng gwardiya, nakikita natin. Pinaparedy na kaagad doon po sa mga estudyante yung kanilang bag na buksan na kaagad. Pag tatapat doon sa gwardiya, madali na lang i-check. At mayroong stick na hawak yung pong gwardiya. Yun talaga, nakabukas yung bag, tinitignan. Yung metal detector naman, kahit na hindi nabuksan, napapabilis yung pong pag-check. Yung pong gwardiya. Mga comment ninyo sa live natin, babasahin natin. Mga comment ninyo sa live natin. Rica Plaza Rodrigo. Good morning ka Gerald from San Vicente. Morning ha, Rica Plaza Rodrigo. Lenny Crown, good morning. Morning ma'am, Lenny Crown. Norvalio din, sir. Magandang umaga po. Ayan, mga taga Rizal, ha? Ayan sa Barangay Raan. Nakikinig. Gandang umaga sa inyo. Dati galing kay Norvalio din. Ayan sa Iraan, Rizal, Palawan. Ayan, doon pa shoutout din daw sa Hulo Rojas. Si Mira Flores. Alwin. Yulol. Reyes. Luloy Reyes Idol. Ka Gerald. Idol na kita tayo kila Josh. Kagabi, belated happy birthday kaibigan Josh. Parang di ako nakalabas kagabi ha. Sa bahay lang ako kagabi ha. Baka iba yung nakita mo. Morning po, Idol. Pwede po ba makahingi ng number ng station? O yan, nabanggit na ho natin kanina. Pang humingi ng contact number po ng XFM. Pwede nyo makita yan ganito. I-search nyo muna sa, ito pinakamabilis. I-search ninyo yung pong XFM Palawan sa Facebook. Pag-check ninyo, yan, makikita nyo yung contact info. Doon sa page ng XFM Palawan. Tapos paki-follow nyo na rin. Mas mauna nyong makikita yung yung following or follower follow icon. Yan. Pagka na-click nyo yan, magiging following na yan. Follow lang ha yung pong page ng XFM Palawan. Tapos dyan makikita ninyo yung pong mga contact number po ng XFM Palawan. 8:15 na gumaga. Magbabalik po tayo. Makalipas lang po ilang paalala.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: XFM.
12: XFM.
11: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pipili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
20: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
17: XFM.
21: Sister Pain.
22: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
26: Mga katropa, exa!

0: Balik-dayok Gerald po sa XFM dito po sa Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Power up your drive. Nako, turbo ang kailangan mo dyan. Pero dapat may kasamang exercise ito, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mahaba at mayroong oras sa umaga, pwede kayo exercise, no? Yung sasalubong sa araw. Nako, napakaganda sa katawan nun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung wala naman bakante sa umaga, sa hapon naman. Kung kaya naman sa hapon, mas maganda yun pagka napagod sa hapon. O paalangan ng oras pa paggabi ba? Ganyan. Maganda yung tulog mo niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bago ka matulog, talaga naman mga mister, uminom ka muna ng turbo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na, pag nakainom ka ng turbo, ganda performance mo niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lang, maayos lang yung pagkain mo, yung masusustansyang pagkain. Tapos mayroon kang daily exercise, tapos maganda yung tulog mo. Aroy, pag nakainom ka ng turbo, naku pambir, di ka mapapahiya kay misis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung mapapasabi na, okay, okay ha, okay. Ganon talaga, hindi yung, ay, di pa nga eh, tulog ka na, parang pangit di ba? Pero pagka nakaturbo ka, yan talaga, nakangiti, thumbs up pa yan. Sasabing sa'yo ni misis, okay, okay, loves, talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan si turbo. Turbuhin mo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi sa inyo yan ang Yes to Health Clinic. Diyan pwede ho kayo makabili. At syempre sa iba pa mga butika sa mga pharmacy, meron po niya. Available po yan na Turbo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:26 na ang umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yun na nga, chine-check na nga nila yung mga gamit. Yung mga gamit ng mga estudyante. Dami mga comment dito, oh. Dami yung mga nagko-comment dito. Basahin natin yung mga comment nila. Yan ang maganda. Malayo makapag-comment yung ating mga katropa. Itapo na lang sa taas ng bakod. Pasok na ang mga matatalas at barin. Huwag naman ganun ang gawin. Meron din po mga gwardiya rubing. Huwag naman ganun ang gawin ng mga estudyante. So po pwede rin daw. Sabi dito ni Jayar Cedrom. Tapon lang yan sa taas ng bakod. Pasok na mga matatalas at barin.
1: Bullseye.
0: Josephine Bukod, paano kung nakabalot ng damit, hindi rin yan magtunog?
1: Bullseye.
0: Hindi, magtunog yan. Pag walang alam sa metal detector, wag na mag-comment kasi gawin ka lang katatawanan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Naribat ka di ano, ni Sian Kent Aldrich.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sabi ni Josephine, anong nakakatawa kitid ng oh.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, yan na, nag-away na. Okay, mag-away ha. Sabi, gawin kong katawa-tawa para sa iyo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang metal detector po gumagana yan kahit nakabaon pa sa lupa ang kahit anong uri ng metal. Kaya kung walang alam, itulog mo na lang yan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, mag-away sa comment ninyo, pambihira.
1: Bullseye.
0: Sabi ni Henry Dancil, para kay Josephine, madedetect pa rin yan kahit nakabalot ng damit. Maglagay na lang sa paglagay na lang sa bag para na ring nakabalot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun ha. Gilito Ami, maganda yan. Bawat room may bantay para sigurado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan talaga. Pero magastos na yun kung bawat room, mayroong gwardiya na magbabantay sa mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Brans Fernandez, metal detector dapat. Oh, yan po yung hawak, metal detector.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panther Roldan Cortez, baka pwedeng lagyan ng lamesa para mas proper yung checking ng bag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, lamesa daw, dun lapag yung mga bag, tapos check. Yun talaga, mata sa mata yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mario Navales, dapat may roving guard din to ensure the safety rather than the main gate guard as well.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo yun, Mario. At palagay ko, mayroong pag-uusap na rin yung management or yung pong school, pati na rin mga gwardiya. Sa lahat ng school, ganun talaga yun. Kasama po yung roving.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ruth Lontabo, buksan dapat ang mga bag para sure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ano, mas maganda yun makita ngayon. Garlic Garcia, Garrick pala, Garrick Garcia. Dapat may lady guard din na mag-check tapos totally open yung bag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, lady guard naman ang gusto, ha? Lady guard. Wag lang bag ang i-check. Dapat merong lady guard para kapkapan ang mga ang katawan. Suggestion lang po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi naman ni Glads, gera.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gaya-gayahan na lang ba ang mga baril sa school? Dapat iba naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anong ibig sabihin mo, Jahyar, na iba-iba naman?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat wag na. Wag nang mangyari yan. Anna May, Shandan, lahat ng school na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat lahat ng school mayroon talagang gwardiya. Hindi porke nasa malayo at liblib kayo, eh marami mga estudyante yan. Dapat ma-secure din. Meron namang MOOE.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon ko din para makahanap ng gwardiya at magbantay sa mga estudyante. Wag pa siguro kahit nasa malayo. Joel, Zed Narif, X-ray scanner for sure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayong pangkatulad doon sa airport. Yan talaga, matindi mga scanner na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mahal-mahal na yun eh. Kailangan makaipon mo na yung eskwelahan para makabili ng mga scanner na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas maganda pa rin kung buksan po ang bag. Tama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala yung metal detector na yan. Kahit zipper nga, gatunog yan eh. Di pa sure na ma-detect ang baril niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, sabi naman to ni Ashren de Mesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sana po ang pag-iigpit hindi lang pag may balita lang. Sana po tuloy-tuloy yan. Salamat po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan nga eh. Sa part na ito, ganun din. Sabi, wag lang, alimbawa, na ibabalita ng mga media namin. Tapos bago lang mag-iigpit. Tapos pag hindi na natin na ibabalita, wala na rin, lalamig na. Tapos wala na pag-iigpit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Punto po yan ni Ma'am Irene Bores, ha, kung po pwede raw. Hindi lang kung kailan binabalita bago lang gagawin ang paghihigpit. Dapat talaga security na ang naka-assign sa lahat ng school, tagdalawang person, bago may issue na baril. Hindi batuta. Ganun dapat, may CCTV lahat ng room. At kantuhan po ng bakod, may monitor. Dapat naka-assign sa CCTV para nakikita yung galawan sa gilid at silid, paralan, para safety ang mga mag-aaral. Lahat ng school, dapat buong Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Darius Reblando.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mga comment ninyo, binabasa natin dito. Dapat buksan yung bag kasi metal detector na yan, palpak din yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palpak daw yung metal detector na yan. Buksan yung bag daw, buksan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung sa PNS, stick ang hawak. Pero bago pipila doon, na-inform na kagad yung mga estudyante na dapat bukas yung bag para mabilis. O dapat buksan din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Christine Ignacio, dapat baka sa sapatos nila sinusok-sok, ang dala nila, check ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang hindi nakakasya yung baril pagka sa sapatos ng bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Monray! O pwede yung mga matatalim na bagay, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Monray Engrand, gumamit kayo ng stick. Dapat may suot na safety gloves. Anong klaseng search yan? Para compliance lang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binasa ko lang yung pong comment ni Mondre. Sherlyn Villesa. Sir, pakisali na din pati sa ibaba ng pants sa may sapatos kasi pwede rin doon isoksok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na, pareho sila ni comment ni Christine Ignacio pati si Sherlyn Villesa. Romel Danag. Ngayon lang yan pag may nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di sana wag naman ngayon, sana pang matagalan na pag sisiguro ng mga eskwelahan, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di lang porke napag-uusapan, may nangyari eh, doon lang mag-iigpit. Dapat araw-araw gagawin ng mga gwardiya para ho sa mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di natin masabi yan. Dito sa atin sa puerto, merong eskwelahan. Na merong, hindi na lang ang pinabalita yun eh. Oo, nakiusap yung school eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May dalang mga kutsilyo? Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Higpitan ninyo ha, yung pong mga estudyante na papasok. Pero yung palagay ko, yung kutsilyo na yun, hindi naman gagamitin sa masama. Yun nga lang, kailangan talagang paghigpitan yung mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biruin mo, mahaba. Di ba? high-powered firearm nakapasok sa eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi lang isa, dalawang baril pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, 8:34. Iwanan ko muna yan. Puntahan ko muna yung pong tinututukan po ng XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong nangyari kay Baby Z yan, na namatay po doon po sa pribadong ospital sa munisipyo ng Brooks Point. Diba? Nag-viral yun. Talagang hindi pa rin po matanggap na mag-asawang makayayong yung pong nangyari sa kanilang anak. Biruin mo, 21 years na nagsama yung pong mag-asawa, wala silang anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dumating yung pong araw na nakabuo sila at isinilang si Zian. 4 na taong gulang. Na-ospital po yun gawa ng nagdudumi ng basa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pina-check up nung pong August 8, eh okay naman. Hindi ho na-admit, neresitahan. Pero pagdating sa bahay, eh talagang hindi pa rin po talaga naging maganda yung pong nangyari. Gawa ng patuloy pa rin siyang dumudumi ng basa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At pagkatapos nun ay kinabukasan, nagpasya ho yung mga magulang. Na-i-admit na po yung pong bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung in-admit po yun, nagtatakbo pa yung bata, malakas pa. Siya pa yung kusang pumasok doon po sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa magulang, nakikita na hindi na maganda. Gawa ng siyempre, dumi pa ng dumi yung bata ng basa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinurukan po yun. Dextrous, sumablay, lumaki at lumubo, namula. Pagkatapos noon ay nilipat sa kabila, dinextrous. Buong maghapon, hindi pa rin gumanda yung pong kalagay ng bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gabi, dumating yung pong doktor, Chenek. Nung nakita na namamantal, doon na ho ay pinabilis. Ayon po sa kwento ha, na mag-asawa, yung pong daloy ng dextrous. Nawala yung mga pantal, kaya lang di na ho makagalaw yung pong katawan ng bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang sa binawian na ho ng buhay yung bata, Zian. Pagkatapos po nun, hanggang kahapon, mula Brooks Point, una po kasi na-topic ni manager yon ni Kaluwi, at nakausap niya si Senator Erwin Tulfo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi nga, bukas yung tanggapan para magbigay ng tulong dito po sa mag-asawa. Ngayon, na-interview natin at naipaabot natin sa pamilya, sa mag-asawa, na nandyan po si Senator Erwin Tulfo at handang tumulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mula ho, Brooks Point, bumaba ng puerto, pumunta ho dito sa XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa program kahapon, nakaupo tayo, tinawagan ho natin si Senator Erwin, nakausap po ng mag-asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipinaabot, sabi ni Senator Erwin, ay nandyan ang kanyang opisina, magbibigay ng tulong pinansyal, 10,000 pesos dito sa mag-asawa, galing po sa kanilang opisina.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At maliban doon kung ano pa yung nais po ng mag-asawa, kung makakatulong, gagawin po ng tanggapan ni Senator Erwin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon naman po ng pasalamat yung pong mag-asawa kay Senator Erwin Tulfo. At ang nais po ng mag-asawa, disidido sila, nasampahan ng kaso yung pong ospital, yung pong doktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil para sa kanila, hindi man sila eksperto. Kung sa doktor, kaya pong ipaliwanag yan. Kaya pong gamitin yung mga medical term, yung pagiging eksperto nila, kaya nilang ipaliwanag yan. Pero kung sa version naman ng mag-asawa,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para sa kanila, meron silang nakikita na kapabayaan at kakulangan doon po sa pag-handle sa pasyente, sa kanyang anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ho, kung tatanungin yung po mag-asawa, disidido sila na magsampa ng kaso laban po sa pamunuan ng ospital. Baka madamay pa yung nurse, pero doon po sa doktor talaga yung pong kanilang target.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko nga, bukas po ang XFM, at pinipilit din po namin na makuha yung pong panig doon pong nurse, pati na rin po ng doktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero gusto ko magsampa ng kaso nung pong mag-asawa. At kahapon, sinamahan po ng XFM ni Katropang Toto, at katropang Ali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong mag-asawa. At doon po, merong pag-uusap. Magamat meron ng paunang pag-uusap sa pagitan ni Senator Erwin Tulfo at ng pamilya, nandito po, papakita namin yung video, yung pong pangharap at pagpunta at pag-uusap ng staff ni Senator Erwin dito po sa mag-asawa. Panoorin po natin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sabi ko, nag-desisyon kami kasi siyempre nag-uuri kami na gano'n. Sabi ko, ipadmit na natin. Pagdating namin doon ang nakalagay doon sa pan, duty on duty, Dr. Guillermo iba. Sabi ko, nawalan ako ng pan kasi ang hiyang kasi anak ko kay Dr. Soriano, yung may-ari ko sa hospital. Sabi ko, bakit hindi si Dr. Soriano? Parang wala akong, hindi ako comfortable ba na ibang doktor ang hawak. Nung pinapasok na po kami doon para sa i-admit ko yung ako, sir, nakinto ako sir, dalawa na, kapani kasi siya sa doktor na injil kasi dalawang bisis niya nagamot yung anak ko na same yung nagtaitaira yung anak ko, na iligtas niya po. Ay sabi ko salamat si Dr. Soriano yung mataas yung respeto ko sa kanya sir eh. Tapos habang nag-check up siya sa anak ko pa na yan sir, mainit yung ulo niya sir on time kasi na yan. Kasi may tagas daw yung shower sa taas ng private room. Bakit hindi raw, bakit kailangan siya para maka-discovery, bakit may mga utility, hindi raw sinasabi. Narinig niya raw sabi niya, doon pagpasok niya, bakit may tumatagat-tap? Bakit hindi raw nireport sa kanya, may tulog pala, sige siya sir mo. Sabi niya, alam niyo naman na bawal ako ma-stress kasi ang payo sa akin ng doktor, hindi ako pwedeng ma-stress. Kaya nga sabi ng mga anak ko, sabi niya, kung sinong pasaway na nurse na magpa-stress sa akin, tanggalin. Kasi raw po, hindi ko na rin sir naisip, parang pagkala po, parang bago upira siya o ano. Tapos di, wala na sa akin sir, tinanong niya kami sir, nung magkatapos niya kuhan, nakakabit sa kanya sir, stethoscope, habang nagkukuhan siya sana ko, yun nga, kumusta sir mo. Sabi ko parang hindi na nakukusan ng doktora yung pinapakinggan niya dapat sa nagkukuhan siya ng stethoscope. Pero binaliwala ko lang yun sir, pagkatapos sir, tinanong niya kami kung mag-private ward o mag-ward lang kami. Sabi ko sa private, nalapong doktora para yung anak ko kasi ayoko yung mayroong mag-ubo, mayroong mag-pan, yung gusto ko pa natutulog, yung masarap yung hindi siya ma-storbo ba? Kasi ganun talaga kami mag-care sa anak namin. Di bali nang mag-gastusan kami, kahit tulong ulang patak na ng laman ng bursa namin, ay kupan talaga namin pagpara sa anak namin.
3: Pero maliban po dun siya dun sa Berapa Hospital, na kung hindi ako nagkakamali, magkatabi lang po yung hospital ng Leoncio at saka Berapa po, tama po?
2: Yung Leoncio po sa una po, medyo malayo yung malapit-lapit po sa kanya, Sagrado. Pero po sir, kasi pag may sakit talaga yung anak namin, doon talaga po namin. Kasi
4: media po
2: yun sa Dr. Soriano. Kaya nung nakita ko ako siya nung araw na yun, na siyang nahahawak sa anak ko, Natawa ako sa kasi mataas kasi siya ang pigeon nung master sa mga bata ko.
3: Sige po. Ang instruction niyo po sa akin is this morning lang po. So windows nga namin kayo sa bawat.
2: Ay, salamat
3: sa'yo. Ibigay din po ng assistant sa opisina. Nangalan ni Senador na si Senator Erwin Tufo po.
2: Salamat po sa'yo, maraming maraming salamat po sa'yo.
3: Yung pang instruction niyo sa akin kami nga tumawag.
2: Ay, nga po siya sa Senator Tufo. Salamat po sa kanila. Sila naging dahil para makalapit kami kay Senator Tufo. Ang kala ka po kasi namin sir, yung hapon namin sir yung mabigyan ng kustisiyan. Ako yung hindi ka, wala kasi kami kakayan ng magbayad ng abogado. Pero kung mabigyan niyo po kami sir, na pausin naman namin sa lawag.
3: Kaya po gumagawa ang mahal na Senator natin. Thank you. Senator Tufo, ng bampar po. Masolusyonan po
2: kayo. Kaya tadi na lang sir, pag-usap namin, grabe pa sasalamat po sa kanya.
3: Opo,
2: sir. Sa tanawin ko po ng tulalog ko, abang nabubuhay po kami yung mag-asawa. Yung kakarating. Tulong niya po sa kanya sa amin ngayon. Tatalay po namin abang nabubuhay kami. Lang utang landog sa kanya kasi tinulungan niya kami sa anak namin na nag-iisa.
4: Kasi back to zero kami.
2: Ngayon hindi namin alam paano kami mabuhay. Nasanay kami nakasama namin. Tatlo lang kami sila sa bahay pa. Paano na ngayon? Tatlo lang kami sila sa bahay namin. Wala ka rin. Isa lang kasi yung anak namin. Ngayon na hindi ko alam paano kami magsukun. Anong magawin namin? O paano kami pagkakain kami ng dalawa? Hindi na nga kami makasuko, parang hindi namin malunok. Tapos hindi ba dito sa inaarap? Paano na? Paano na lang? Paano na kami mabuhay sa araw-araw? Kasanay kami na nandiyan siya. Hindi na nagpapasaya sa amin. Bago matulog, pagkagising. Ngayon, bago kami matulog, hindi na kami makatulog. Alos kasi yung mukha niya nakikita namin pagpigit namin. Pag dilat namin, siya pa rin nakikita namin tumatakbo-takbo dyan sa bahay namin. Nagsakit talaga, sir.
3: Ilang magulang
4: po. Ang sobrang po, ang anak po. Kaya,
2: sir. Gusto ko lang, sir, magpigil ang katarungan niyo pagkawala na, sir. Hindi man may balik yung buhay ng anak ko. Hindi man mabawasan yung buhay. Mabawasan ang sarasan kahit kunti ba, sir?
3: Para yung pagkawala na, sir, at nandiyan pong manapin sila doon para kumalalay po.
2: Salamat po, nagpasalamat ako sa kanya pare. Paparating po uli. Grabe, pasasalamat ko talaga sa kanya.
3: Ganito. Tingin po ako ng mga hindi na siya. Kung sino
1: po yung pwede mo Bullseye!
0: Oh, yan ho yung pagtungo. Ano ho, nung pong mag-asawa dyan po sa opisina po ni Senator Erwin Tulfo kahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nyo masisisi na ganun pa rin po yung reaction at ganun pa rin po yung damdamin nung pong mag-asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Disidido yung pong mag-asawa na magsampa ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa pamunuan ng ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo na po sa doktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na nag-handle doon po sa pasyente, sa kanilang anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil buhay ng kanilang anak yung pong nawala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre kung sa... Teka, ba't nawawala-wala? Check. Yan, yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa kabilang banda, eh, sa doktor, talagang ipapaliwanag, kaya na maipaliwanag kung ano ang nangyari doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Gagamitan lang ng mga term nila yan, yan at papaliwanag na nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, yung pong nakita, yung pong naramdaman ng magulang simula ng madala doon po sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makita na naghihirap yung kanilang anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Bakit ba tayo dadala ng pasyente sa ospital? Para ipagamot. Para gumalik.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lukas pa naman yung bata eh. Tumatakbo pa ngayon. Lalakad yung pinasok doon sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biruin mo, wala pa 24 hours doon nang mangyari pagkatapos doon. Tumatakbong papasok ng ospital, wala nang buhay nang ilalabas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At nakita pa, ano, nakita pa ng, kung hindi totoo, pero doon sa side nung pong mag-asawa, nakita nila yung dextrose. Hindi pumapatak. Hindi pumapatak yung dextrose. Tuloy-tuloy. Ano po yung tubig?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung gamot, yung hydration na gamit. Kasi hinabol eh. Sabi rin ng doktor doon sa kanila, na-dehydrate na ito ah. Oh, kaya hinataw daw. Ah, yung pong hydration. Tapos ang reaction po ng katawan, gumanda. Nawala yung mga pantal-pantal, yung kalamumapa. Pero, nahirapan na, naghahabol na ng hininga yung bata.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Hanggang sa nagdeliryo na. Hanggang sa nawalan na ng buhay yung pong bata.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nag tsaka, di ba, bakit ano ang paliwanag ng doktor? Bakit hindi na pinabayad? Private hospital yun. Bakit hindi na pinabayad ni piso yung pong magulang? Ano ang paliwanag doon ng ospital?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At bakit humingi ng sorry? Kasi yun ang binabanggit sa atin ng magulang eh. Pinatawag daw sila, kinausap, at tumingi raw ng sorry. Bakit kahihingi ng sorry? Tayo, di ba? Pagka merong pangyayari, bakit kahihingi ng sorry? Ano ang basihan bakit kahihingi ng sorry? Kasi...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maganda na record nyo yun, Mrs. Mister. Ha? Kung sino man yung kausap ng pong doktor at bakit siya humingi ng sorry.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw, bakit kahihingi ng sorry? Kasi nga, merong nagawang...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede sigurong huwag kahingi ng sorry at ipapaliwanag mo ng maayos para maunawaan na ganito ang nangyari kung alam mo talaga na ang merong problema ay yung pong katawan at yung mismong pasyente. Pero kung ikaw ay hihingi ka ng sorry, bakit? Dahil...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede nyo i-comment sa live natin bakit ka gagawa at hihingi ng sorry.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At bakit di mo napapabayarin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Tanong, dahil ba mayroong pagkakamali? Dahil ma mayroon talagang pagkukulang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit hindi pa babayarin? Tanong, para ba mayroong pakonsuelo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para mabawasan kahit papaano yung sama ng loob na mag-asawa doon po sa pamunuan ng ospital?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga tanong doon sa senaryo na yon. Bakit nagkaganap?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang sigaw ng pamilya ay hustisya. Magkaroon sana ng... Kaya lang hindi sila nabigyan eh. Magkaroon daw sana ng patas na investigasyon doon po sa nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga record na hinihingi yung pong... pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na hindi pa nila maibigay-bigay. Siguro kung sa korte na ito, pwede doon may pakita at doon mailatag ng pamunuan ng ospital. Pero kung verbal na pag-uusap, mukhang mahihirapan na makahingi. Kasi yun lang din ang gusto mangyari. Maibigay yung record, may paliwanag sa kanila, at kung talagang merong problema mismo doon po sa katawan ng bata at sa sakit mismo nangyari, so, tatanggapin naman po, irerespeto at tatanggapin naman po ng mag-asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung merong nakita doon mukhang sablay para sa kanila, aba, talagang magpupursigi yun. Yung pamilya. Iisa lang yung kanilang anak. Matagal na naghintay yung pong mag-asawa na yun para lang magkaroon ng anak. 21 years! Di ba? Bago pa nagkaanak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talagang sabi nila ni balat, walang peklat yun. Hindi nila basta, talagang binabantayan nila, inaalagaan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga raw kumuha ng private yun eh. Kasi nga gustong masiguro kaagad na gagaling yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos ganun lang ang nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: XFM naman, doon po sa panig ng doktor at ng nurse, kung gusto niyo pong magpaliwanag, pwede naman. Welcome po kayo dito sa XFM. Tapos kami ganun din, lapit din ang kaming lapit para pumakuha yung panig dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9 na ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basahin ko yung mga comment ninyo sa live natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, basahin natin yung mga comment ninyo sa live. Dako, Sir Tony. Bukas na lang, tawagan namin kayo ha. Ay, i-post na lang natin yan, Sir Tony, yung tungkol doon sa paleko. Tugma doon sa tinatalakay natin kahapon eh. Na kung walang okay. Tony Cabristante. Sayang, natawagan siya na natin. Yung sa topic natin kahapon, Kapalawan Electric Cooperative. Diba yung sinasabi natin na kinakailangan merong pagtutol? Kasi yung hindi pag sangayon at pagbibigay ng endorsement, okay na yun. Para doon sa City Council. Pero yung pong position paper talaga na isusumiti, yun mas matibay yun. Na naka-address doon po sa Kongreso, sa ERC, o sa anumang ahensya ng gobyerno na inugnayan po. Diba? Kung meron yun, talagang mas mabigat yung laban. Mas natin talakayin na, Sir Tony.

Okay, mga comment ninyo, Aris, Abinado followers, thank you. Nakikiramay po din kami sa pagkawala ni Baby Zian. Si Ai, ganun din. At last, nakapanood na rin ako ng XFM. Gusto ko po mag-gets yung pong contact number ng XFM. Sige po, yung sa page ng XFM, makikita ninyo. Basahin ko rin ngayon. Yung number po ng XFM ay 0953-514-1303. Contact number po yan, ha? Sana po makamit po ng pamilya ang hostesya ni Baby Zian. Justice for Baby Zian, sabi po ni Jarison. Maglagay ng security guard bawat room. Medyo mabigat yun, ha? Makastos yun. Morning po, kagawad. Grabe ng mga kabataan ngayon. Mga pasaway, live watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran. Thanks po. Hindi naman lahat, ha? May mga pailan lang. Pero marami pa rin sa mga estudyante behave. Talaga nag-aaral ng mabuti. Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Babatian lang kayo pareho, ha? Aida Sulayaw, good morning po, idol kagawa Gerald. Kung may problema ako, tawagan kita. Talaga naman, bakit sa problema lang? Alam ba kung may isip pagka mayroong problema? Sa kasiyahan din, tawagan mo rin ako, Ma'am Aida. Rani Bacosa, shoutout po from Abuat, Bangkal, Agutaya, Palawan, watching Ludi. Thank you. Gerson Bula, good morning katropa Gerald. Good morning. O yan, paalas 9 na po kasi ng gubagay. At syempre, ang oras, Bullseye. Hatid ho sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga, Uno Plus. Bullseye. Bullseye. 8:57 ng umaga. Bullseye. Bullseye. Uno Plus, numero unong alaga,

0: habang gumagawa ng elbow ng Montero Sports. Talaga naman, oh. Sa akin, di mo pa nagagawa ng elbow, ha? Bullseye! Okay pa naman yung elbow natin, Jules. Susunod ho ang palatuntunang serbisyong katropa. Pero di muna tayo, ha? Sa akin, lalamunan, ipagkatuloy-tuloy. Kapag tuloy-tuloy. Si Kagawad, soon to be kapitan ng Barangay Siksikan, Mike Scotty mo na yung uupo sa serbisyong katropa. Yung sentro naman ay uupo ang dibo ni katropang Alison Salvato. Paano pa lang tayo? Si Axel Bonobarelis yung ating pong partner sa technical side. Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong pagtuto, pagsama, pakikinig, panunood sa palatuntunang Bullseye. Sa ngalan po ng aming pong station manager, Calu Villarosa, ang inyong lingkod, Ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan. Palawan.
2: XFM.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo.

0: kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 9:06 na umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga giligiliw natin, mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre dito lang po yan sa pinakabagong himpila ng radyo sa Palawan, ang 104.7 XFM Palawan. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Moises Acosta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ako naman po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pansamantala ko po makakasama ninyo hanggang alas 11 ng tanghali sa ngalan ni Katropang Gerald Gales. Kasi kanina ang humawak ng bullseye dahil ang ating station manager si Caloy La Rosa ay mayroon pong mahalagang pinuntahan, partikular na sa mga eskwelahan. Kasama si Katropang Kuya To kanina, nag-ikot sila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kaya samahan niyo ako sa amin pong pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, August 19, 2026. Uy, birthday ni President Manuel L. Quezon ngayon. Ayan na, yung ama ng wikang Filipino.
1: Serbisyong Katropa.
0: August ngayon, di ba? Kailangan nating mananggalog. Talagang sikapin nating magsalita ng wikang Filipino.
1: Serbisyong.
0: Kaya kung mapapansin ninyo sa sesyon ng Sangguniang Palunsod, Sangguniang Palalawigan, Sangguniang Barangay, Tagalog. Tagalog yung ginagamit. Pero napakahirap ko yato. Sinubukan namin sa session namin noong nakaraan. Ang hirap na hirap talaga yung mga terminologies. May mga English na hindi talaga kaya na isalin sa salitang Filipino.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero talagang mga ganon.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, siyempre, buwan ng Agosto ay buwan ng pambansang wika natin ng salitang Filipino.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga katropa, live na live na tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pakishare niyo yung programa natin para marami po tayong mabahagi na impormasyon. Pwede rin kayo mag-comment dyan sa mga pag-usapan natin. Mamaya sa mga hingi ng tulong, pwede ko kayo magbigay ng tulong. Ha? Pwede kayong tumawag sa 0953-514-1303 o kaya mag-message sa atin pong comment section o sa page natin. Sa mag-private message kayo kung nais nyo magbigay ng tulong. Mamaya po pagkahudyat na po ng tulungan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang ating pong programa, atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Naku talaga, kung gusto nyo pong maging kasing ganda ang balat ninyo ni Katropa Gerald Gales Makinis, soon to be kapitan ng Bangkaw-Bangkaw at ng kutis ni Ma'am Bem at ni Ma'am Icy, lalo na ni Ma'am Girlie. Ito ang kailangan niya, Santon plus Herbal Soap. Meron po yung Moringa Leaf Extract. Talagang meron din yung Karika Papaya Fruit Extract na talagang tumutulong para maging maganda yung ating balat talaga naman. O, maging malusog yung balat natin. Alam niyo yung skin, pinakamalaking organ sa atin pong katawan. Kaya kailangan talaga nating pangalagaan. At paano pangalagaan yan? Siyempre sa pamagitan ng paggamit ng Santon Plus Herbal Soap na mabibili po sa lahat ng Yeswell Clinic at sa mga partner natin ng mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. Ano pa ginaantay ninyo? Sugod na!
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:11 ng tanghali mga katropa. Sir, pakitawagan mo na sir yung ating sir noong Sir Mois. O, pakitawagan mo na yung number one natin ha. O, yung nandyan sa GC. Alam ko kasi si Bun yung mag-handle eh. O, nandyan sa group chat ng Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa!
0: So dahil merong fun run na gagawin, pagbigyan muna natin itong mga kasama natin sa Nariag Group. Mga katropa ha. Sali ako sa GC nila eh. Good morning muna kay Ate Mayet Dinyo. Kapitbahay lang natin na dito. Ang ating kaibigan at dating presidente ng Prince Philip Homeowners Association. Susunod din, dyan ako magkakapya. Nag-walking ako dyan, papunta sa inyo banda. Itong ating mga kasama sa Anti-Narcotics International Assistance Group, yung Nariag kong tawagin, na pinumunuan ni Director Jasper Avila. Yung aking teacher dyan sa Fulbright College, nung kumuha ko ng Uniting, siya yung director dyan. Ng Nariag, meron silang Run for Hope, si Pastor Avila.
1: Servicio Katropa!
0: Siyempre, teacher din to dyan sa Santa Monica National High School.
1: Servicio Katropa!
0: Kanina, nandyan sila katropang Kuya Tocha kasi Manager Louis La Rosa sa Santa Monica National High School. Nag-observe nung pong paghihigpit, no? Kailangan maghigpit eh. Yan yung bagong normal ngayon. Yung inspeksyon, pagka pumasok ka sa eskwelahan, may inspeksyon na gawa nga po noon pong mga pangyayari. Meron na naman sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Diba? So kailangan talaga nating i-secure yung atin pong mga anak.
1: Servicio Katropa!
0: Ayan po, Anti-Narcotics International Assistance Group presents Nariag Fun Run for PDL Outreach. Maganda ito ha. Run for Hope. Every step gives hope. Every runner makes difference. September 13, 2026. Diyan sa RVM Sports Complex. Kapunta po ng Balayong People's Park. Assembly time 4 a.m. ng umaga. Again, start 5 ng umaga.
1: Servicio Katropa!
0: Nandiyan na ba? Nandiyan na si Director. Good morning muna kay Tristan Watt V. Gulay. Good morning Katropang Mike. Habang inaantay natin si Sir Avila. Auntie Green! Good morning, Auntie Green! Auntie Green, Lois sa Sopi dyan sa Barangay Siksikan. Good morning po, ha? Ayun, good morning siya sa atin. Good morning din! Ayan, ito nga po, ha? Hindi makontakt? Ito nga. Nag-aantay ng tawag yun, eh. Tumatasap sa chat ko lang.

yung mga ano natin ha, mga runners dyan. Ha? So yung ano, Grace Dabanga, yung kasama natin dyan sa Siksikan. Ayan ha, ito, sali ka dito sa Run for Hope. Ayan, meron pang isang number dito ha, bibigay ko sa iyo, engineer. Ayan, tawagan mo siya dito sa isang number. Baka dito siya ma... Ay, the same number lang pala yun. Para makausap natin, ano ba itong Run for Hope na ito? Ano ba yung purpose nito, ha? Para doon sa mga PDL natin. Anti-Narcotics International Assistance Group. Ayan kong tawagin, ha? Yung grupo nila ni Sir Abila at saka nila Ate Mayet. Yan, eh. Mga friends natin, mga kaibigan natin yan. Kailangan talaga natin ng hope ngayon. Lalo na sa bansang Pilipinas na ito. Sa dami ng nangyayari. Kailangan natin ng pag-asa. Naku talaga, daming, ano, daming nangyayari. Lalo sa mga eskwelahan. Di ba contact? Baka naka-barred yung ano, yung makontak. Wala na yung isa, ha? Di makontak. Sige, lift muna tayo dyan. Yung number 2 muna. Hindi natin makontak. Muna yung ano natin, baka may pag hindi naka-registered kasi minsan may mga gaya yung cellphone eh. Tingnan natin, merong may isa pa akong number niya dito, ha, baka

0: Ito pa sir, itong isang number pa, baka merong, ito, baka makontakt natin sa dyan. Merong mga ganun eh, pagka hindi naka-registro sa number mo, hindi ka matatawagan. Kung sino lang yung naka-registro sa phone book mo, siya lang yung makakatawag. Ivan Lorenzo, magandang morning, servisyong katropa, exciting from Santiago City, Isabela. Yan, napakagandang lugar yan dyan sa Santiago City. Wala pa rin talaga. Number 2 na lang tayo. Hindi makontakt yung number 1. Ayaw talaga. Baka masama yung signal. Tuloy-tuloy tayo mga katropa, 19 na minuto, makalipas po ang alas 9 na umaga. Yan. So, punta mo na tayo doon sa mga hihingi ng tulong. Napakitawagan mo na yung makaya pa rin makontakt. Ano nangyari sa mga telcos natin? Open naman daw yung cellphone niya. Oo, sabi ni Pastor Abila. Kumusta po sa inyo po mga lugar? Dami mga umuulan eh. Sa Maynila, grabe yung baha. Matindi talaga. Oh. Malupit yung baha dyan sa Maynila. Nalubog na yung Maynila. Mga kamag-anakan nyo dyan, mga kamag-anakan natin, kumusta ho kayo dyan? Dito sa Puerto Princesa, ay maayos naman, walang pag-ulan. May low pressure area tayo sa may West Philippine Sea. Number 2, so puntahan muna natin, hingi ng tulong.
1: Servisyong Katropa!
0: Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa ating programang Servisyong Katropa. Opo, ma'am, magandang umaga po. Kayo po si ma'am RG Ubay, tama po ba?
2: Opo.
0: Opo, ma'am. Medyo pakilapit lang po yung, yung cellphone ninyo po sa may bibig nyo po para magkaintindihan po tayo.
2: Opo, ma'am. Opo, sir.
0: Ayan po, oh, si katropang Mike Escote po ito. Taga saan po kayo, ma'am RG Ubay?
2: Barangay Magara, Lohas, Palawan po.
0: Taga Barangay Magara. Oh, ano po ang hihingi nyo pong tulong po?
2: Para po sa tatay namin, sa kanyang laboratory CT scan.
0: Yung CT scan. So wala kasi silang naipadala ng picture, sir. Engineer, ito na lang.
2: Pwede po, isend ko na lang.
0: Sige po, masisend nyo po ba? Sige po, para mapakita natin sa ating mga kababayan. Sige po, pasend nyo po ngayon, ma'am. Ayan, oo. Kaya bang isend habang...
2: Ihabol ko lang, sir, kasi nagpa-print pa ako.
0: Sige, ihabol na lang po na, ipaprint pa pala. Sige. Sige po, yung tatay niyo po, magpapa-CT scan, ano po ba nangyari sa kanya?
2: Opo, sa Adventist Hospital po.
0: Sa Adventist Hospital. So, ano po ang... ano po ba yung sakit niya, ma'am? Bakit kailangan siyang i-CT scan?
2: May bukol po sa tiyan.
0: May bukol sa tiyan.
2: Yung base po sa ultrasound niya, may bukol po sa kanyang liver.
0: Sa liver niya?
2: Opo.
0: So kaya kailangan i-CT scan dyan, dito po sa Adventist Hospital?
2: Opo.
0: Okay. So magkakaano po yung mga gastos po? Kailangan ninyo?
2: Nasa 36,000 po.
0: 6,000?
2: 36.
0: 36,000.
2: Nakalikom na po kami ng... 21,000 na kukulang na lang po kami ng 15,000 plus.
0: Kulang na lang ng 15,000 plus. Doon ba sa munisipyo nakahingi na kayo ng tulong?
2: Opo, pero po hindi pa po lumalabas yung ano nila, result.
0: Hindi pa na doon sa mayor's office?
2: Hindi pa na-aprobahan ata.
0: Hindi pa na-approve?
2: Opo.
0: Ang gagawin mo, punta ka doon kay Sir Ed Agarap para mabilis. Pasyalan mo si Sir Ed Agarap doon sa munisipyo para automatic yan si Sir Ed Agarap. Ha? Pasyalan mo doon, ha?
2: Sige po, salamat po.
0: Sige, ganito. Sige, banawagan po kayo, ma'am. Baka mayroon pong mga nakikinig sa atin na mayroon pong sobra-sobra para po makabigay po ng tulong sa inyo. Go ahead po, ma'am.
2: Hello. Nanawagan. Hello po.
0: Sige po, go ahead po. Manawagan po kayo.
2: Nananawagan po ako sa may bukal na puso dyan na sana po matulungan yung aming tatay na si Benedicto Yuubay. Dahil nagkukulang po kami ng 15,000 na halaga para sa kanyang laboratory. Maraming salamat po.
0: Okay. Pagka meron pong magbibigay ng tulong, meron ba kayong GCash number?
2: Meron to. Ito pong number ko.
0: Ah, okay. Sige. Pero pagka may ano ha, kasi medyo marami man luloko ngayon sa GCash, yung OTP, huwag niyo pong ibibigay.
2: Okay po.
0: Oo. So, pwede pong mabanggit yung alam niyo po, yung GCash number?
2: Maria Rodesta. Brian Ubay po.
0: Ang pangalan po ng GCash number ninyo?
2: Opo, sasawa ko po.
0: Ano pong number po?
2: 099-2808-2528.
0: Yan, okay. So, 099-2808-2528. Yung GCash number niyo po, nakapangalan kay Brian
2: Opo.
0: Ubay.
2: Opo.
0: Oh, Brian Ubay. So, kung sino po yung mga sobra-sobra dyan, 15,000 pa po yung kailangan, kahit na 100, 10 piso, 50, paki-GCash nyo po kay Sir Brian Ubay sa 099, tama ba? 099?
2: Opo.
0: 099-2808-2528. Yan po ha. Okay, sige po. Punta po kayo doon sa ano, ma'am, ha? Pakihanap nyo si Sir Ed Agarap. Mabait po yun.
2: Oh, sige po, sir.
0: Oo, para ma-follow, para ma-follow ka agad. Salamat din po, ma'am RG Ubay.
2: Sige po.
1: Servisyo Katropa.
0: Sir Ed, pasensya ka na ha. Sabi ni Sir Ed, ano man ito si Kagawad Mike? Di ba naman ba si Sir Ed? Agarap, matik yan. Sa mga gusto po magbigay ng tulong, ha? 099-2808-2528. Nakapangalan po yan kay Brian Ubay. Kanyang pong tatay. Nangailangan po ng CT scan. 36,000. Meron na silang nalikom na 21. 15,000 na lang po ang kulang. Baka meron po kayong mga sobra-sobra po dyan. Matulungan po natin itong taga-bayan po ng Rojas. Di ba pwedeng EGL yan? Pwede, di ba? Alam ko dati, pwede. Yung mga ganyan, kung kakayanin, ha? Kung kakayanin. Diyan sa opisina ni ano pala, dapat pala meron tayong open line doon sa opisina ni Congressman Salvami para pag maihingi ng tulong na ganyan. Si Sir Policarpio, Sir, good morning, ha? Pwede tayo GL dyan sa mga humihingi ng tulong dito, ha? Nakita ko may tinutulungan si Congressman Salvame. Binigyan ng wheelchair dyan sa bayan ng Coron. Pwede natin ano yan, pagtulungan natin sa programang servisyong katropa sa mga taga-norte para pag may nahingi ng tulong dito, mabilis, ha? Kay Congressman Mami Rose Salvami, ha? Meron tayong open line pa. Sir Policarpio, good morning! Kaibigan natin yan, eh. 9:26 na umaga, mga katropa. Maghahanap buhay lang po kami. Kami po magbabalik agad. Huwag po kayong aalis, ha? Mabilis lamang po ito. Maghahanap buhay lang kami. Saglit po lamang.
1: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
7: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santone Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
12: At sa lasa, kape-kape.
11: Panalo ka dito.
4: ito.
9: Ayan, subukan nyo.
13: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
18: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
19: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag-Santone Plus
25: Herbal Oil.
27: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Talagang maaasahan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

ang exciting time sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. At ang oras natin, hatid po sa inyo ng Uno Plus. Mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito na ang Uno Plus feeds na di kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago. Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa!
2: Balik po tayo sa ating programang Serbisyong Katropa. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pong talakayan. Magandang umaga po muli po sa inyong lahat. Patiin ko lang itong mga nanonood sa atin. Norma Alioden, Sir Mike, na umaga po. Pabati naman dito sa Barangay Eraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sina Michael Mador, Maginor, Noriam, Madhamli, Hamnalin. Salamat po. Thank you rin po. Ha? Si Christine Ignacio, good morning XFM. Ano pong balita about sa sunog na po land bank ng Coron? Sige po, mag-follow up po tayo mamaya, ha? Saan meron tayong mga reporters doon sa Coron. Nasa kabilang linya natin, yung ating magaling na teacher dyan po sa Santa Monica National High School. Teacher ko rin ito sa Uniting sa Fulbright College. At direktor ng Anti-Narcotics International Group. Ito pong Nariag kung tawagin. Pabatiin muna natin si Director Jasper Avila. Sir, magandang umaga po. Later sa programang Serbisyong Katropa. Si Katropang Mike Scotty po sa XFM Palawan.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Mm-hmm. At siyempre maraming salamat, Kagawad Mike Scotty. Kapitan ba o kagawad?
2: Kagawad lang, sir.
3: Kapitan to be na.
2: Hindi pa natin kaya yun. Hindi pa natin kaya.
3: Salamat po sa sa inyong Serbisyong Katropa programa na nabigyan kami ng pagkakataong maipakilala uli ang aming ang Nariag or ang ngayon ang Nariag Run for Hope fun run na gaganapin sa September 13, 2026.
2: Opo, sir, ano po ba yung layunin nitong Run for Hope na ito ng inyo pong grupo?
3: Yes, sir. Thank you sa unang tanong mo, no, pero para lang dun sa mga unang nakakarinig sa atin, bagamat na minsan yun akong na-interview dito, gusto lang nating ma-clear sa lahat na ang Nariag talaga, ito'y nangangahulugang Anti-Narcotics International Assistance Group. Isa po itong organisasyon under PNP na nagsusulong ng drug-free, healthy, responsible, at united na komunidad. Ito naman pong fund run ay hindi lamang ito tungkol sa kung sino yung pinakamabilis. Ito'y tungkol sa kung bakit tayo tumatakbo. Tumatakbo tayo laban sa illegal na droga. Tumatakbo tayo para sa kalusugan. Tumatakbo din tayo para sa pamilya at kabataan. At higit sa lahat, tumatakbo tayo upang makapagatid ng pag-asa sa ating mga persons deprived of liberty or PDL na sa pamamagitan ng mga outreach program ng Nariag. Ang layunin po nitong fund run, tatlo lang. Una, palakasin ang kampanya laban sa illegal na droga. Ikalawa, hikayatin natin ang mga pamilya at kabataan na piliin ang malusog at makabuluhang buhay. At ikatlo, makalikom ng suporta para sa outreach program ng Nariag, lalo na para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at panibagong pagkakataon.
2: Yun, napakaganda pala ng layunin ninyo. Pero bakit fun run po yung napili ninyong activity?
3: Opo, dahil ito pong pagtakbo ay isang positibo at inclusive na gawain. Meaning, bata ka man, estudyante, guro, empleyado, pulis, sundalo, negosyente o buong pamilya, maaaring makiisa. Ang mensahe natin ay simple. Mas mabuting sabay-sabay tayong tumakbo para sa pag-asa kaysa hayaang tumakbo ang ating mga kabataan patungo sa maling direksyon.
2: Ayun, oo. So ito pong activity na ito, tama po ba nakalagay dito for PDL outreach?
3: Iyon pong proceeds kung magkakaroon man ay doon mapupunta po.
2: Ayun, okay. So ano pong plano nyo doon na mga relief goods ba yan? O just in case lang kung may proceeds?
3: Ang tinitingnan po namin na subnaw ay uunahin po namin itong mga senior citizen na nandun na mabigyan ng mga medical kit or ano pang servisyon na ibigay na kailangan nila kapag nagbigay na ng tugon kung ano ang mas makabubuting kailangan ng ating mga kababayan doon.
2: Ayun, maganda po yun kasi marami po mga senior citizen din talaga na nandun at nangangailangan. Sir, maraming runners, may mga professionals, may mga baguhan pa lang. Ito ba, kailangan ba professional ka na pag sumali dito or kahit yung mga ano lang, mga ordinaryong mananakbo lang?
3: Kagawad, ito po'y para sa lahat. Fun run po ito. Kaya hindi kailangan atleta o mabilis tumakbo. Meron tayong 1K category. Ito'y para sa mga elementary pupils. Meron din tayong 3K, 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers para sa mga high school students, teachers, government or private employees, uniform personnel, organization, running groups, at families, at iba pang mamamayan para maaaring tumakbo, mag-jogging, maglakad, ayon sa kakayahan. Ang pinakamahalaga ay ang paglahok at pakikisa sa layunin.
2: So medyo mura lang oh, yung elementary students, may 150 pa.
3: Opo, 150 kasi nga yung, more on in-encourage talaga natin silang makasama kasi kagawad pag sumama ang ating mga kabataan o estudyante, sasamahan ng magulang yan o nanay o tatay.
2: Ito yung kaya nga. So at saka paano yun? Yung elementary students 150, yung tatay ibang ano na yun.
3: Papasok na po sila doon kung sa 5KM sila nasa 700.
2: Ayun, okay, doon depende na doon sa kung anong kung gaano kalayo yung tatakbuhin.
3: Yes, tama kagawad.
2: Sir, yun pong itong activity na to. Alam niyo natin ngayon yung mga eskwelahan, 'di ba? Talagang naka-focus yung gobyerno natin. Paano po makakatulong yung mga paaralan sa activity na to?
3: Oh, tama po yan. Maaari kasi po kagawad through this program at kami din nakapagpadala na tayo ng communication sa City DepEd o sa iba pang mga schools. No? Kasi maaari nating hikayatin kasi yung ating mga school heads at teachers, mga estudyante o ang kanilang pamilya na makilaho. Kasi hindi lamang po ito physical activity. Isa rin po itong values formation campaign. Itinuturo kasi natin dito ang disiplina, healthy lifestyle, community involvement, at matatag na pagtanggi talaga sa illegal na droga.
2: So, maliban sa makakatulong sa fun run, ito yung mga eskwelahan, sila mismo, yung mga nasa school, matutulungan din para magkaroon ng maayos na kaisipan.
3: Tama po yun talaga, lalo na sa panahong ito.
2: Kaya nga po, okay. So, ano po yung mensahe ninyo doon sa mga nagdadalawang isip pa? Yung mga gustong tumakbo pero parang tinatamad pa?
3: Sabi ko nga, sir, sabi ko nga kagawad, hindi mo kailangang maging pinakamabilis upang maging bahagi ng pagbabago. Sa September 13, ang mahalaga ay wala kang iiwan ng dahilan para hindi mag-isa. Ang registration ng sino man na sasama ay hindi lamang bayad yun para tumakbo. Ito ay ambag sa isang advokasya at pag-asang may parating sa ibang tao.
2: Okay. So, paano po yung ano pala? Yung halimbawa, may mga negosyante na gustong tumulong, yung mga organization pala, paano po sila makakatulong?
3: Totoo kagawad kasi alam mo naman non-profit or ano. So, ang mga negosyante natin or mga organization, maaari po silang magpadala ng participants, bumuo kaya sila ng team o maging sponsor o tumulong sa hydration, sa safety, sa prizes, no, pampagana at iba pang pangangailangan ng event kasi po ang suporta nila ay hindi lamang sa advertisement nila ito kundi isa itong konkretong pagpapahayag na kasama sila sa pagtatayo ng mas ligtas at mas malusog na Puerto Princesa.
2: Ayun. So paano naman po, paano po kayo makokontak? Saan, halimbawa, may gustong mga sasali, may gustong tumulong, saan po kayo makokontak? Paano po yun?
3: Okay. Kagawad, meron tayong page ang Nariag Puerto Princesa at meron tayong mga post na nandyan mismo yung information, may matatawagan. Pwede naman kagawad na yung gustong direct na makilahok, maskan lang nila dyan yung payment sa GCash and then they will just provide kagawad, i-message lang nila kung sino nakapag-contact sa kanila, yung ID nila, yung of course, yung size ng kanilang singlet kasi may singlet kagawad, mayroong medal. So kailangan din namin ng size at saka malaman kung anong distance ang tatakbuhin nila.
2: Ayun, meron pa lang ano no, doon sa registration fee kasama yung official singlet, finisher medal, race whip,
3: saka yung may mga prizes kung tayo ay makalikom.
2: Yun, maganda yan. Sige sir, nasa niyo po yung pagkakataon para po manawagan po sa iba't ibang sektor para po sa inyo pong Run for Hope. Ayan, naputol. Naputol si Sir Jasper.
1: Bisyong Katropa.
2: Maganda ito, Run for Hope. Kailangan na hope ng ating bansa. Si Sir Jasper, Director.
3: Opo, maraming naputol tayo.
2: Kaya nga, pasensya na. Maraming nakikinig na iba't ibang sektor. Ano po yung panawagan nyo sa kanila?
3: Opo, inaanyahan po namin ang lahat ng mga estudyante, teachers, non-teaching personnel, mga empleyado ng gobyerno, pribadong sektor man yan, ang ating PNP, Navy, at iba pang uniform personnel, running groups, business establishments, civic, even religious organizations, barangay officials, higit sa lahat, ang bawat pamilya sa Puerto Princesa. Bumuo po tayo ng teams. Isama natin ang ating mga katrabaho, kaibigan, estudyante, kapamilya. Maaaring maging sponsor tayo o mga individual organisasyon na nais sumuporta sa ating cause na ito, Kagawad.
2: Ayan, opo. Sir, bago kita pakawalan, pwede ba magtanong ng iba?
3: Yeah.
2: Tungkol naman yes. Sa eskwelahan kasi teacher ka naman dyan sa Santa Monica, di ba? Kumusta po yung sa may nangyaring shooting incident na naman sa Ateneo di Zamboanga. So kumusta po yung ano diyan sa eskwelahan ninyo, yung sistema ngayon diyan? Meron bang paghihigpit? Meron bang ano, may adjustment ba?
3: So far, Kagawad, tuloy-tuloy naman yung ginagawa na routine para sa kaligtasan ng ating mga estudyante. So far, yun ang mahalaga, yung tuloy-tuloy na nagmo-monitor, nagtutulungan ang parents, ang teachers, ang administrators, and of course, even the community, itong mga nasa barangay natin. Basta matuloy lang Kagawad ang mga ganong measures, then I think by God's grace, we remain safe naman. Yun naman ang ating goal.
2: Pati ba sa tanghali, mayroong inspection kayo? Kasi napapansin ko pag umaga, napapadaan ako dyan tuwing umaga eh. Pero sa tanghali, mayroon din po ba?
3: Nagkakaroon yan, Kagawad, kasi yung may papasok sa tanghali, may pauwi eh.
2: Mm-hmm.
3: So mayroon naman.
2: Okay. Isa pang tanong ko, sir. Baka nabasa mo na rin ito. Sabi ni Auntie Claire, ni Yossi Castro, yan. Sabi niya, minsan na pong nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na nasa mga nakatanda sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang silbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Ito yung mga tinutukoy niya, yung mga nag-ano din, mga nag-TikTok na mga guro. Ano pong masasabi niyo po dito, sir?
3: Anyway, actually, Kagawad, medyo sobrang, hindi lang medyo, sobrang malungkot tayo sa mga na nakuha natin. Pero kung titingnan naman natin, kasi yung video na nakuha natin, nakita, ay yung part of it. Kaya lang ang sa akin naman dyan, Kagawad, ay yung pismong part na yun na kinuha, sana na lang na nailinaw na lang para kasi ang naging impact ngayon parang nag-generalize na naman kami.
2: Mm-mm.
3: Actually, Kagawad, if you see my profile, meron akong panawagan sa DepEd Secretary na talagang nag-iingay ako na ibigyan naman ng balancing pagtingin hindi lang sa ating mag-aaral kundi sa amin ding mga teachers na mga frontliners.
2: Ayun, bali ano ko to, i-play ko tong ito pala yung panawagan mo. Akala ko video.
3: Oo, meron na po post yan, Kagawad, kasi talaga sa part namin yan.
2: Oo, ito.
3: Basta, low moral yan eh.
2: So low moral kayo doon sa sinabi ni Auntie Claire?
3: Yes, Kagawad. Very obvious kasi alam mo naman kung paano tayo sa araw-araw nakikibaka na gawin ang mga pagsunod sa mga bagong implementations ng DepEd. Maraming adjustment yan, but we have to adapt because we are under the system. But yung kabilang pa doon, Kagawad, yung araw-araw mong pagdidisiplina, pag-angad na maturuan at the same time, yung mga bata ay, naku, kung malaman, alam mo yan, kung gaano araw-araw namin halos tinatawid ang mga bata na maturuan pagdating sa good moral and character.
2: Opo, engineer, pakialis mo muna yung picture ng fan run. Kasi dito na kami sa statement ni Auntie Claire na wala daw mo do yung ano, yung mga guro. So ito yung panawagan mo, Defense Secretary Sani Angara, our teachers need your voice. Yan, oh, bilang isang guro at ating federation. Nga pala, federation president po kayo ng mga guro dito po sa Puerto Princesa. Kaya talagang nasaktan kayo, sir, sa statement ni Auntie Claire na walang modo.
3: Oy, talagang ilalaban natin yan kasi mahal natin ang ating kapag-guro. Kasi alam natin ang ginagawa at trabaho.
2: So ano po itong binabanggit nyo na kapag may bagong curriculum, bagong guidelines, bagong assessment, bagong reporting requirements o bagong paraan na pag-awak ng learners, kami ang nasa front line na kailangang umunawa, mag-adjust at magpatupad. Ano yung pong ibig sabihin nyo po dyan?
3: Alam mo naman na may bago ng system uli or programs na inadapt ng mga teachers dahil ibinaba sa amin. So, siyempre, dahil tayo ay naglilingkod at lingkod bayan, so ginagawa, ina-adapt namin yan, mag-a-adjust lahat ng mga new subjects, magre-ready kami araw-araw ng any preparation sa bawat subject. So, hindi madali yan, pero bahagi ng aming sinumpaan, gagawin namin. Pero sabi ko nga sa'yo, I have to be honest with you, hindi lang yun yung mahirap eh. Ang mas challenging ngayon, Kagawad, is yung paano namin ma-maintain na habang ipinuturo mo at binibigay mo yung subject, matuto yung bata sa subject, ang mas mabigat ngayon, yung paano sila matuto o turuan, ma-maintain na natuturuan ng good values. Kasi yun yung malaking hamon ng kabataan natin ngayon.
2: Ayun, oo. So yun talaga yung yung meron nga, di ba, yung teacher na mismo, yung inupakan. Oh, teacher na yung ano. So pakiramdam ninyo, parang ano kayo dito, na ano kayo?
3: Nasaktan na, ang mga teacher, sir. Nasaktan talaga ang mga teacher.
2: Sa walang modo na statement niyo si Castro, ang panawagan ninyo, sabi mo, let there be accountability, but let there also be a fairness, due process, context, and dignity. Kaya, ayan ang panawagan niyo po kay Secretary.
3: Oh, nice naming marinig ang aming Secretary na ano naman ang kanyang tayo doon sa nasabi patungkol sa teacher. Na alam ko naman, kagawad kong nasabi lang specific kung ano yung tinutukoy ni Claire, hindi sana lumabas na naging masama yung larawan ng kabuang teacher, gawa nga ng nabanggit niyang ganong mga linyahan.
2: Wala hook ba kayong gagawing isang sulat lahat ng mga teacher dito sa Puerto Princesa para iparating mismo, formal na iparating kay Secretary Sani Angara yung inyo pong nararamdaman ngayon?
3: Okay, Kagawad, actually ang sinabi kong former Federation President, former po. So ngayon, isa yan na pwede kong ilalabi sa aming nakaupong Federation na baka pwedeng magbigay ng ganyan nga na magandang iparating sa aming Secretary ang puso ng mga taga-Palawan, ay taga Puerto Princesa.
2: Opo. Sino na pong bagong Federation President ngayon, sir?
3: Yes, Sir Haba po ng San Miguel.
2: Si Sir Haba? Sir Haba. Ayun, yes. Oo, yun pala. At maganda ito kasi mas maganda kung meron tayo talagang
3: position paper.
2: Oo, position paper talaga dahil masakit talaga ito. Pero mo, ilang taon ka na nagtuturo ng teacher, sabi ka wala kang modo. Di ba?
3: Sa kapila ng araw-araw mong halos nawawalan ka ng energy dahil nga gusto mo talaga yung mga bata, lahat halos eh, kung pwede lang, bigyan mo ng atensyon yung kanilang mga gawaing hindi kaya-aya.
2: Kaya nga eh, so ang hirap paggawa ng lesson plan. mga sakripisyo ng mga teacher.
3: Oh, kaya sabihin, nga siguro sir, hindi ka nagdiretsong nag-teacher nga eh.
2: Hindi pa ako naka-board, sir.
3: Ganun ba?
2: Wala okay. Pa. Nung nanalong kagawad kasi, hindi ako naka-review.
3: Oo, that's good.
2: Yung parang ang ngayon, yung kumbaga, yung nangyayari ngayon na yung mga pag-uugali ng mga estudyante, hindi naman nila lahat, merong mga pasaway talaga, parang nasisi sa inyo eh, na kayo pa yung nagtuturo sa estudyante na maging walang bodo.
3: Oo, pero baliktad yung ginagawa namin araw-araw. Kausap pa talagang tinutulungan namin ang mga bata na makita nila yung mindset na tama at ugaling tama.
2: So hindi ka pa siguro napanood ni Auntie Claire magturo at magpasayaw ng chikading. chikading. Turo mo si Auntie Claire noon.
3: Ngayon ko lang napansin talaga si Madam Claire. Nawa maayos niya, may tama niya yung sinabi niya.
2: Oh, kaya nga, oh, sana sa ano talaga naman oh, si Auntie Claire. Medyo mahaba itong statement mo ha. Ibibigay ko ito sa mga writer namin para ma...
3: Ano, sige. Salamat kagawad para may palating natin naman ang ating
2: tugon. So, buti ano po, wala ho bang nagpaplano sa inyo mag-wilga?
3: Yayain ko muna yung mga katabi ko. Wala naman. Maganda na yung makaparating tayo ng sa tamang platform, tamang paraan, proseso, at I believe makakarating ito sa ating mga pamunuan.
2: Wala namang tinamad po. Simula po niya ng statement, wala namang tinamad magturo.
3: Pwede kasi kaming tama rin eh. Kaya lang kami yung nakarap sa mga bata. Hindi mo matitiis ang mga bata dahil itinuring mo ngang mga pangalawa mong anak. Paano mo matuturuan ng masama?
2: Oh, kaya nga, di ba? So akala ko parang nakakawalang gana. Ayoko na magpasok. So buti na lang, walang ganon.
3: Siguro kung titingnan namin sila, mawalan kami ng gana. Pero pag tumingin ka sa mga estudyante, ma-inspire ka pa rin gawin kung anong kaya mo pang gawin.
2: So sa kabila ng... yung sahod, hindi na nga maayos-ayos, meron pang ganyang statement. Ang malakma, ang problema kasi dito, ano siya eh, tagapagsalita siya ng Pangulo. Hindi siya ordinaryong tao na nagsalita na lalaban sa mga sa inyo. Siya kumbaga, kung ano sasabihin niya, parang yun na din yung posisyon ng Pangulo. Di ba? Naputol si Sir. Sir, chair po ito sa ano ha, sa Santa Monica National High School. Dating Federation President ng mga guro dito sa Puerto Princesa. Ito yung problema. Ito po. Sir, ito yung sinasabi ko. Ang problema dito kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo eh. So kung ano man ang lalabas sa bibig niya, ang tinitingnan ng tao, yun din ang posisyon ng Pangulo. Statement ng Pangulo, di ba?
3: Opo. Kaya medyo nga nagkaroon ng dating dahil ang nagsalita kasi ay spokesperson.
2: Yo talaga doon eh. So

0: for our young people.
1: Salamat sir at maingat po kayo.
0: Mabuhay okay, po kayo. Thank you so much.
2: Serbisyo Katropa.
1: Ayun. Mabuti na tanong natin kasi mayroon pala siyang panawagan, ho. Grabe, sinabi na walang modo eh. Ha? Ang sabi ni Sir Jasper Radok Abila sa kanyang post, ha? DepEd Secretary Sani Angara, our teachers need your voice. Yan ha, yun ang panawagan. Kailan gusto rin nila marinig ha, yung inyo pong statement, DepEd Secretary. Bilang isang guro at dating Federation President na matagal nang naninindigan para sa kapakanan at dignidad ng mga teachers, hindi ako maaring manahimik kapag ang dating ng isang pahayag ay tila ang mga guro pa ang nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sir Jasper, masakit iyon para sa mga gurong araw-araw na nasa classroom.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa totoo lang, kami nga ang halos magkaugaga sa pag-adya sa susunod sa sunod-sunod na pagbabago at bagong sistema ng edukasyon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kapag may bagong kurikulum, bagong guidelines, bagong assessment, bagong reporting requirements o bagong paraan ng paghawak sa learners, kami ang nasa frontline na kailangang umunawa, mag-adjust at magpatupad.
2: Serbisyong Katropa.
1: We implement what the systems requires of us.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sabi pa ni Sir Jasper, pero pagkatapos ng lahat ng adjustment na iyon, kami rin ang araw-araw na humaharap sa isang mas mabigat na realidad.
2: Serbisyong Katropa.
1: Colon. Hindi na lang pagtuturo ang trabaho ng teacher ngayon.
2: Serbisyong Katropa.
1: We teach, we motivate, we counsel, we document, we adjust, and every single day, we struggle to maintain discipline while respecting the rights and welfare of every learner.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sabi pa ni Sir Jasper, kaya napakasakit marinig ang generalization na parang teachers pa ang nagtuturo ng kawalan ng respeto o magandang asal.
2: Serbisyong Katropa.
1: Caps lock, hindi po.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sabi ni Sir Jasper, ha? Maraming guro ang umuwi ng ubos. Hindi lang dahil nagturo sila sa buong araw, kundi dahil buong araw din silang umunawa, nagpasensya, nagabay at nagdisiplina.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hindi namin sinasabing walang gurong maaaring magkamali. Kung may pagkakamali, imbestigahan. Kung may reklamo, pakinggan ang bata, pero pakinggan din ang guro.
2: Serbisyong Katropa.
1: Let there be accountability, but let there also be fairness, due process, context and dignity.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kaya ang panawagan ko kay Secretary Sani Angara, sabi po ni Sir Jasper, ha? Sir, please stand with your teacher.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan na, Sir Secretary Sani Angara. Sir, please stand with your teacher.
2: Serbisyong Katropa.
1: Madiin yan, ha? Hindi namin hinihinging kampihan ninyo ang mali. Ang hinihingi namin ay huwag hayaang mabuo ang larawan na ang mga guro ang problema habang sila mismo ang araw-araw na bumubuhat sa napakaraming hamon ng sistema.
2: Serbisyong Katropa.
1: Protect our learners, yes, but please protect our teachers too.
2: Serbisyong Katropa.
1: Dahil ang gurong pagod na pagod, ngunit pumapasok pa rin kinabukasan para magturo ay hindi kalaban ng edukasyon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Caps lock again, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumatayo ang edukasyon.
2: Serbisyong Katropa.
1: At ito yung panghuli niya, ipagtanggol ang karapatan, ipagtanggol ang dignidad, pakinggan ang mga guro.
2: Serbisyo.

Yun, ha? O, teacher, need your voice, secretary, Sani Angara. Ipagtanggol ninyo ang ating mga guro, sabi ni Sir Jasper. Kasi naman si Auntie Claire, oh. Ha? Auntie Claire, ha? Siya sabi niya, yung nagtuturo daw sa mga estudyante na maging walang modo, yung mga guro pa. Talaga naman, sinong hindi masasaktan dyan? Ha? Auntie Claire, ikaw ang tagapagsalita ng Pangulo, ha? Iisipin ng lahat na yung statement mo ay posisyon din ng Pangulo. Diba? Talaga naman, oh, hindi mo ba nakikita yung sakripisyo ng mga guro natin? Generalize eh, kung dapat nag-specific na lang. Oy, mayroong guro doon na nagtitiktok, malaswa yung kanyang TikTok. Oh, hindi parusahan. Huwag yung generalize. Gawa ng guidelines. Oh, magkakaroon ng maayos na guidelines, di ba? So, yun sana. Eto, general eh. Oh, di ba? Oh. Kawawa naman yung mga guro natin. Ako, nag-aral din tayo ng maging guro. Hindi lang tayo naka-board exam pa. So, nakita natin yung dos base sa pag-aaral namin. Mahirap maging guro eh. Ang hirap. Gagawa ng lesson plan. Tapos, mag-chikading-chikading ka ba sa yung... Alam, meron ka ba dyan, chikading? Patugtugin mo ngayon. Chikading-chikading, lipad ng lipad. Kasama yun doon sa... Part yun, pagka bago ka magturo, kailangan may ganun ka. O, nagchikading-chikading din ako eh, presentation namin. merong ganun eh. Kasama yun, siyempre yung mga bata, eh, ano mo eh, sa umpisa, kailangan mo rin mo eh. O, di ba? Auntie Claire, nagchikading ka ba? Ha? Dapat pagchikadingin natin ito para maintindihan mo yung mga guro eh, ha? Ang dapat yan, demand na maalis siya. Matagal na nagtitimpi taong bayan sa spokesperson na yan, sabi ni Sir Jasper, ha? So dapat, kung karoon tayo na position paper, ayan, chikading. Auntie Claire, para sa'yo.

0: Yan. Bago ka mag-umpisa magturo, umaga pa chikading-chikading ka pa. Di ba? Yung mga sayaw-sayaw ka pa dyan. Ay kung kailangan mo makuha yung attention ng mga bata eh. Di ba? Hirap nun. Oh, akala mo lang magpakingkoy-kingkoy ka doon. Hindi naman yan katulad nung na turo ka lang kagad. Kailangan may mga paganon pa. Yan ang yan tinuro sa amin eh. Di ba? Nag-uniting tayo. May mga paganon-ganon pa. Oh, Auntie Claire, hindi ka ba nag-chikading-chikading? Talaga, Auntie Claire eh.
1: Servisyong katropa!
0: Kawawa naman yung mga guru natin, ha? Walang, actually, hindi ka magiging spokesperson kung hindi ka nag-aral, ha? Kung hindi ka tinuruan ng mga guru, di ba? Tapos nga ngayon, generalize mo na sila pa yung nagtuturo para maging walang modo yung mga teacher. Chikadingin kita dyan eh. Auntie Claire eh.
1: Servisyong katropa!
0: Ay, talaga naman, Auntie Claire! Napachikading-chikading tuloy tayo. May action yun! Nakakaya lang mag-ano dito eh. Naiyak ko mag-action-action eh. Pero nung ginawa na yung presentation na yun, eh, may action talaga yun. Yung ganyan eh. Chikading-chikading. Ay, talaga. Ano pong masasabi ninyo dyan, ha? Mga guro! Mga magulang! Wala namang teacher na... Yung mga TikTok-TikTok na yun, mga pampalipas oras lang yun ng mga teacher. O diba? Pagka hindi naman malaswa, hindi naman ano. Ano lang naman eh, kasi trend yan ngayon eh. Panahon yung TikTok ngayon eh. O yung mga sayo-sayo ka. Pag, alam mo, kailangan mo yung stress ng mga teacher natin, kailangan mano din eh. May outlet ka din eh. Siguro yung outlet nila, pag break nila, so yun, magsayaw-sayaw. Pero okay naman yung ano eh, okay naman yung pananamit. Wala namang ano doon. Dapat hindi na natin. Ang daming pagtutuunan ng pansin sa issue ng mga guro, yung sweldo, yung benepisyo. Dapat yun ang inintindi natin, hindi yung mga, sabi ka pa ng walang modo. Hindi mo na nga mapasweldo ng maganda. Diba? Kulang na nga sa benepisyo. Nasalita ka pa ng ganyan. Yung statement na yan ay parang salita ng Pangulo. Ikaw yung spokesperson eh. Ikaw talaga, Auntie Claire, oo. Ay, nako, Auntie Claire! O, mga katropa, oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang atin pong programa atin po sa iyo na Visionix Plus. Ito, Auntie Claire, mag-Visionix Plus ka para makita mo yung kalagahan ng mga guro, ha? At meron itong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na tutulong para muling maibalik ang linaw ng atin pong paningin. Magbabalik pa ang programa Servisyong Katropa makalipas lamang ilang patalastas.
1: Servisyong Katropa!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Gold Coffee Mix at Xanthan Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Gold Coffee Mix at Xanthan Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyo ka Tropa.
1: Balik po tayo sa ating programa, Serbisyo ka Tropa. 19 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Merong yung sa bakungan, oh, sa bakungan muna. Oh, meron daw isang lalaki doon. Ano yung kaya to? Nakahubad. At medyo nalaswaan yung isa nating kababayan doon sa kanyang nakita.
0: Serbisyo Katropa!
1: Mukhang yung kanyang ano ay sisiw na. May balahibo na raw.
0: Serbisyo Katropa!
1: Oo, alin natin, alamin natin. Kaya may tumawag dito kanina. Meron pong isang lalaki daw doon sa Sityo San Carlos, correct? Your Honor. Oh, medyo... hindi maganda yung ginawa. Tinatanong natin kung nasa katinuan. Sa bagay, pag gano'n, wala na sa katinuan yung mga gano'n eh.
0: Serbisyo.
1: Tatanggal ka ng salwal mo. Tapos merong babae in public or ano yan, wala ka sa katinuan doon.
0: Serbisyo.
1: State of mind mo ay unstable.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nag-relive ba tayo, engineer? Nawala, no? Nag-relive. Nag-relive po tayo, mga katropa. Nawala yung ating live kanina. Anyari sa Facebook, ha?
0: Serbisyo Katropa.
1: So, second part ito. Part 2 ng ating Facebook live. 10:20 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ang inyo po napapakinggan na programang Serbisyong Katropa. Pinabanggit natin, meron daw pong isang lalaki. Hindi na makontak? Yung tumawag, hindi na makontak? Yung ano na lang muna, doon na lang muna tayo sa hingin ng tulong. Oh, meron pa tayong mga nakalinya.

0: Yung panawagan po ha, panawagan ng mga teacher pala, ba kinokontak mo, panawagan ni, hindi lang si Sir Avila pala, yung nananawagan sa DepEd, sa pamunuan, at saka sa kayo si Castro, yung mga reaksyon. Galit yung mga teacher ngayon eh, kayo si Castro.
1: Servisyo.
0: Tawag ba naman na parang yung nasisi pa yung mga guro pa yung nasisi. Dahil sa walang, parang sila pa yung nagtuturo ng kaya walang modo raw yung mga estudyante.
1: Servisyo katropa.
0: Nasisi pa yung mga guro eh. Nakita ko sa Alliance of Concerned Teachers, may post doon, may mga reactions. Abag, galit yung mga guro kay Auntie Claire.
1: Servisyo.
0: Auntie Claire kasi. Bakit kasi na yung mga guro yan, nagtuturo yan ng kabutihang asal. O nagtuturo ng maayos kahit na pagod na pagod na. O talaga naman o. Sabi mong ikaw, reaction, ano yun, statement kasi ni Auntie Claire yun, reaction niya doon sa shooting incident sa Ateneo di Sambuanga. So number 3 muna tayo.
1: Servisyo katropa.
0: Iwanan muna natin yan. Punta muna tayo sa humingi ng tulong. Itong si hingi ng tulong para sa kanyang nanay na nasa ICU. Sir, magandang umaga po. Live tayo sa programa Servisyo Katropa. Si Katropa, Mike Scotti po ito.
2: Opo, magandang umaga rin po, sir.
0: Opo. Ano pong pangalan niyo, sir?
2: Jason Malveda po.
0: Jason Malveda.
2: Opo, Jason Malveda po.
0: Jason Malveda. Opo, oo. May pinadala kayo sa amin mga reseta? Tama ba ito? Mga reseta ba ito?
2: Oh. Opo, reseta po yan ang gamot ng nanay ko po, sir.
0: Opo, opo. Napaano po ba yung nanay niyo, sir?
2: Na, noong una po kasi, sir, na mild stroke po siya. Dinala po namin po siya, sir, sa ONP. Tapos 2 days po siya doon. Sabi po kasi ng doktor, sir, doon po naglala yung ano niya. Yung sakit niya, bali na stroke po ulit siya doon, sir, kasi sa sobrang init ba po doon sa ONP. Bali, noong una po, sir, nakakapagsalita pa po siya doon, nagagalaw niya pa rin po yung mga kamay niya. Pero after 2 days po, sir, di na po siya nakagalaw, nagahinga na lang po. Kaya dinala po namin siya sa Co-op Hospital ER po. Bali, pagdala po namin doon, kumatos na po siya. Level 4 kumatos po, sabi ng doktor.
0: Nako.
2: Kasi kumalat na daw po yung dugo sa utak niya.
0: So ngayon po, kumatos pa rin po siya?
2: Opo, sir. 11 days na po si nanay ngayon sa Co-op Hospital po, sir.
0: Okay. So ito yung mga gamot. Ito yung kailangan niyong bilhin.
2: Opo, sir. Bali, ano po yan, sir? Araw-araw po ganyan. Bali, ano po, sir? Bali, pagkukumputin po lahat yan, sir, para nagagastos po namin 25K po sa mga gamot pa lang po yun, sir.
0: Everyday?
2: Opo, everyday po, sir, mga gamot po.
0: So, 25,000 everyday para sa mga gamot?
2: Opo, sir. Hindi naman po 25 talaga, sir. May time na 15. May time na umabot din po na ganyan, sir.
0: Ano pong pangalan ni nanay?
2: Selva Marquelencia Santiago po.
0: Selva Santiago.
2: Opo, Selva Marquelencia Santiago po.
0: Opo. Taga saan nga pong barangay po pala kayo, sir?
2: Libis Pedro po, sir. Dito po mismo sa likod lang po ng Catholic Church.
0: Okay, dito lang pala sa San Pedro sa May Libis.
2: Opo.
0: Okay. So ngayon po nandoon siya sa ano pa, sa Co-op Hospital.
2: Opo, sir, sa Co-op Hospital po. Bali ngayong araw daw po, sir, na tutubuan daw po si nanay dahil sa oxygen po niya, sir, kasi parang masi-scan daw po siya, sabi po ng doktor. Bali yung tubo po na yun, sir, dadaan po sa liig niya.
0: Nako. So pumayag po kayo na may pipirman ng Weaver yan eh. O, diba?
2: Opo, sir. Bali ganito po, sir, sabi ng doktor, sir, na ano po, kailangan na daw po yun para masi-scan siya. Kasi pag yung tubo lang daw po sa bibig niya lang daw po, sir, doon daw niya po nakukuha yung bakterya kasi nalulunok niya daw po yung laway niya. Ganun po.
0: Saglit, sir. Yung pangalan ni sir, no? Jason, yung full name mo, sir?
2: Jason Santiago Malveda po.
0: Yun, Jason pala. Jason, hindi Jason. Kasi naka-flash doon sa ano namin ay Jason. So, mali yun akong pangalan. Jason pala. Paki-correct lang, engineer.
2: Opo, opo.
0: So, so ngayon po sa mga ano po sa mga gobyerno po nakalapit na po kayo, wala pa?
2: Ano po sir, sa mga politiko naman po sir, lumapit na rin po kami pero wala naman po silang ano sa amin sir, walang reply. Tapos sir, yung sa mga iba naman po sir, kailangan po yung final billing po, yun po yung hinihingi sa amin. Mm-mm. Bali, wala pa pong final billing sir kasi yun nga po, hindi pa rin po lalabas si nanay. Billing ko po, medyo matagal pa po siya sa hospital. Bali, yung gamot lang po talaga yung medyo mabigat po sa amin sir, naubos na rin po yung budget namin. Kasi ganun nga po, akala po namin masyadong malaki pero ganun po talaga yung mga gamot kasi sa utak po kasi yun sir, nakabara po yun sa utak po ni nanay. Bali, yun nga po, sana pakuha po ng dugo pero hindi po siya maoperahan.
0: Yun, yun lang. Yun ang ano natin. Sige po. Manawagan po kayo sir sa baka po may mga nakikinig na may mga sobra-sobra po sa kanila pong budget at maka magbigay po ng tunong. Manawagan po kayo sir.
2: Guys, ako nga pala si Jibison Malbreda, baka may nakakilala sa akin diyan. Kakapalan ko na yung mukha ko kasi syempre kailangan na kailangan po ng nanay ko yung gamot. Malamay ko po yung nanay ko. Sa mga nakakilala sa akin dyan, kailan niya naman siguro ako hindi ako lalapit sa inyo pag hindi ko kailangan. Kasi yun nga po, malapit na rin birthday ng anak ko, kaya lang naubos na po namin yung budget namin. May negosyo naman po, kaya lang yun nga po, medyo kulang nga po talaga sa budget ngayon. At saka sa mga ano po dyan, sa mga counselor po dyan, sa mga nakakilala sa amin, sa mga lumapit po sa amin kasi isang compound po kami dito. Kilala nyo naman po kami, lumapit kayo sa amin, tumulong po kayo sa naging po kayo ng tulong. Sana ngayon po kami naman po yung tulungan nyo. Kasi makawa po ako sa inyo kasi nga critical yung nanay ko. 50-50 po siya ngayon. Yan lang po sir. Sana ito po po, isama nyo po sa prayer si nanay kasi ngayong araw po yung schedule niya na tutubuan po siya.
0: Sir, pagka meron ho ba kayong GCash number, sir? Just in case may magbigay po ng tulong.
2: Meron po, sir. I-send ko na lang din po sa inyo, sir.
0: Opo. Sige, pwede ho nyo pang mabanggit ngayon, sir? Sa ulo nyo po ba?
2: Yung number ko po, sir. Ito rin po mismo, sir.
0: 0969-455-0126. Okay. Sige po, ipa-flash po namin yan. At ang payo lang po namin, just in case po na may tatawag at hingi ng OTP, huwag niyo po ibibigay ha. Lilimasin nila yan eh. Meron kasi mga...
2: Opo sir, opo.
0: May mga siraulo kasing mga kunwari, magbibigay ng tulong pero hihingin yung OTP number ninyo. So, maluloko pa ho kayo.
2: Opo sir, bali may tumawag na pong ganun sir. Mga anim na po sila. Pero kasi ako po kasi sir, alam ko na po agad kung scam o hindi. Kasi yung kung sino po yung tutulong talaga sir, kahit magkano lang naman po eh, isisend lang naman po nila sa GCash po. Yung iba kasi tatawag pa na malasakit daw po sila, ganito ganun. Kaya sa akin po masakit po kasi yun, kasi nga, yun nga po kailangan na kailangan namin, tapos may mga ganong tao po.
0: Sige po. Kami rin dito sir, ipapanawagan din namin dito paulit-ulit para po, just in case po, meron po, malapit lang naman po tayo, isang way lang tayo, dito lang din kami sa Libis, sa dulo. So,
2: Opo sir, takang lang namin po sir.
0: O, papasyalan lang din siguro kami dyan pagka mayroon kaming nakuhang ano dito. Dyan, araw-araw kami dumadaan dyan sa, dito sa Libis at hanapin na lang namin yung bahay ninyo.
2: Opo sir, opo. Kilala naman po kami dito sir, yung junk shop po nila Malbeda.
0: Okay. So mayroon kayong ano dyan, junk shop?
2: Opo sir, opo. Mayroon po.
0: Okay, sige. Sige po Sir Jefferson Malveda at kami po nananalangin din na gumaling na po yung nanay niya po. Maraming po salamat sa pagtitiwala sa ating himpilan.
2: Sir, maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa mga nakinig. Thank you po sa inyong lahat. God bless po.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Ito yung GCash number ni Sir Jefferson, 0969-455-0126. Ngayong araw tutubuhan si Nanay Selva. Ano, baka meron po kahit magkano lang po, 10, 20, 50, 100. Pakitulungan po natin kahit magkano lang po, kawawa naman itong mama ni Sir Jefferson Malveda. Ito ulitin natin, 0969-455-0126. Yan po ang GCash number niya. Kasi po, nasa 15 to 25,000 every day yung pong ginagastos nila. Mga katropa. Para lang po sa nanay niya, yun na emotional na si Sir Jason. Kahit sino naman, yung wala ka ng ano, wala ka ng matakbuhan, wala ka ng pagkukuhanan, mahal na mahal mo yung nanay mo, talagang maiiyak ka din talaga. Baka meron po kayo, ha? Nakikiusap po kami. Ulitin natin, ang GCash number ni Sir Jefferson Valmeda, 0969-455-0126. Kahit magkakano lang po, parang awa nyo na po. Ha? Parang awa nyo na. Ha? Parang awa nyo na. Para kay Nanay Selva. Selva Santiago. So, matulungan po natin sa gastusin ngayong araw. Tutubuhan siya. Sa likod idadaan. No? Kumatos na po si Nanay Selva. Pero nilalaban po ito ng pamilya. Nilalaban. Ilaban natin itong lahat. Tulungan po natin. Kahit magkakano lang po, magbigay po tayo ng tulong. 0969-455-0126. Yan po ang GCash number po ni Sir Jefferson Valmeda.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa mga barangay officials ng San Pedro, kay Kapitan Gabuco, may soon to be Kapitan Renante Tabang, kagawad. Pwede natin matulungan itong atin pong kabarangay dito sa Libis San Pedro.
1: Servisyo Katropa.
0: Then 33 ng tanghali mga katropa ang atin pong oras. Atin po sa inyo ng Santon Plus Gold mga katropa. Ito pong Santon Plus Gold natin. Tumutulong po ito para hindi tayo magkasakit, hindi tayo magkaroon ng bukol-bukol, na mauwi po yan sa cancer. So, ito po ha, maganda po itong Santon Plus Gold na po ito mga katropa. Siyempre, meron yang mangosteen peel extract na talagang napakayaman ha, sa mga antioxidant properties. Kaya tumutulong para hindi tayo magkasakit talaga. May ampalaya din yan. Meron din pong malunggay at meron pong garlic. Yan pong Santon Plus Gold natin. Mabibili po yan sa lahat po ng mga butika. Ang partner natin dito po sa Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. At siyempre dyan po sa Yes 12 Clinic natin. Dyan sa may San Manuel, at dyan sa may Rojas, at dyan sa may Bayan ng Nara. Sabi ni Sir Jefferson Malveda, maraming salamat po sa inyo, Sir. Ma'am, God bless you po. Salamat din po sa pagtitiwala. Ulit-ulitin natin ito na para pagtulong-tulungan natin na matulungan natin si nanay mo na magumaling siyempre sa mga gastusin. Mga katropa, meron pa tayo mga pag-uusapan. Kami po maghahanap buhay lang po saglit. Huwag po kayong aalis.
1: Servisyo Katropa. Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus!
4: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
8: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Mga katropa, excited!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa ating programa, Serbisyong Katropa, 4:42 minutes na makalipas po ang alas 10 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Good morning muna kay Sir Ronald De La Torre. Tuloy-tuloy tayo, engineer, yung pang-apat. Meron pa tayong isang hingi ng tulong yung para makuha daw yung motor. Yung motorsiklo naman ito. Ano ba nangyari dito sa motorsiklo? Hindi pa makuha-kuha. Alamin natin yung ano niyan. Meron ding number dyan, yung bagong send niya lang yung number sa ano, sa para makuha natin kagad yung panig doon inireklamo. Jenny Ann Gavinete, magandang tanghali po. Uling bahagi na tayo ng atin pong programa, mga katropa. Usap po kayo sa inyo pong mga kinalalagyan. Mukhang makulimlim na yung atin pong himpapawid dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At sa lalawigan ng Palawan, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan pagka lalabas po kayo ng inyo pong mga bahay, ha? Yung mga estudyante, magdala ng kapote, magdala ng payong para hindi po kayo mabasa. At kapag masyadong malakas ang ulan, silong muna. Kahit na nakakapote ka, nakapayong ka, pag malakas talaga yung ulan, ako, at mababasa pa rin tayo. Maswerte tayo, hindi tayo talaga tinamaan ng habagat katulad dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Grabe, matindi yung habagat. Ay pinalakas itong may bagyo eh. Yung low pressure area ay pumasok na sa Philippine area of responsibility natin. Pero hindi naman magla-landfall, dire-diretso ng Taiwan. Ang problema nga lang natin, yung habagat, siyempre nahihila siya. May low pressure area rin dito sa may West Philippine Sea. Yun pa yung ano natin, ha? Sa kabilang side, sa may Northern Luzon, may bagyo. Sa dito sa left, sa western side, sa West Philippine Sea, meron naman pong low pressure area. Pero papalayo naman, hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility, palayo. Yan nga lang, siyempre, yung habagat ay kanya po yung pinalalakas. Yung mga weather system natin ngayong araw na ito, mga katropa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga lalabas ng bahay. Manigurado na tayo. Manigurado na po tayo. Magdala tayo ng pananggalang sa ulan. Yan. Importante, Boy Scout ka, Girl Scout ka. Laging may dala. Lagi kang handa. Mga katropa, ha? Yan ang kailangan natin. Laging handa. At pag makulimlim, sarap pa naman magkape. So pagkape ang pinag-usapan, Santon Plus Coffee Mix na yan, ha? Purong natural, walang side effects. Kaya magkakape ako, hindi pa ako nakapagkape o sa araw na ito. Mamaya ay pagtapos natin, magkakape tayo ng Santon Plus Coffee Mix kasi lamig eh. Di ba? Makulimlim ang panahon. So malamig, masarap talaga yan magkape.
0: Servisyong
1: natin makontak. Ma'am, kinokontak po namin kayo, ha? E, nagingin ng tulong, ha? Para ma-ano natin. Sa provincial government pala, may sinend po ako dyan sa GC natin. Sa provincial government. Basahin ko lang to, ha? Ay, kinig man kayo dyan sa provincial government ngayon. Meron pong pumasok sa inbox namin. Ayaw nang magpakilala. Sabi niya, subject, pumasok po ito kahapon sa inbox, August 18, 2026, 12:31 p.m. Subject, request for assistance regarding unpaid talent fees and fund management, Barangatan Festival 2026. Good day. I am writing to respectfully seek your assistance regarding the continued delay in the release of the talent fees of the musicians from the municipality of Rojas, Palawan, who participated in the Barangatan Festival 2026 held in Puerto Princesa City in June 2026.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ganda na, titingnan ko kung nabasa na ito ng mga taga Kapitolyo. Sinend ko kasi ito sa GC ng PGP Media. Yan, ha? So, yan, mukhang nabasa nyo na ito. So, pahingi kami ng sagot, ha? So basahin ko lang, idiretso ko lang. I am personally one of the musicians who perform during the festival and I am raising this concern on behalf of myself and my fellow musicians from Rojas, Palawan.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Until now, we have not received even a single peso from the talent fees that were agreed upon for our participation.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: It has now been several weeks since the Balagatan Festival 2026 concluded, yet our compensation remains completely unpaid.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Based on the information provided to us, the remaining amount intended for musician is more than 50,000 pesos.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Despite numerous follow-ups and repeated assurances that the payment would be released, we have still not received any amount as of today.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: I assume yung as of today niya ay kahapon niya po ito pinadala, so kahapon po yung as of today niya. What is particularly frustrating is that we have repeatedly been told that the payment would be released this week.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: However, the same assurance has been given to us several times.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sister raw na sabi ngayong linggo, ito, pero yung magkagayon man, yung assurance daw na yun ay sinabi na rin sa kanila nung mga nakaraang panahon pa, mga nakaraang linggo.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Week after week, we continue to wait, but no payment has been released and no definite date has been provided.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: As one of the musicians who participated in Balagatan Festival 2026, I can personally attest that we fulfilled our responsibilities.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Na fulfilled daw nila yung kanilang responsibilidad. We dedicated our time, effort, preparation and talent to represent the municipality of Rojas, Palawan.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: At the festival in Puerto Princesa City.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: We perform as required and fulfilled our obligations with the understanding that the agreed talent fees would be released after the event.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yun. So yung kanilang understanding, pagkakaunawa nila, pagtapos ng event, bibigay ka agad. Pero hindi nangyari. We were informed that the funds and related documents were handled by the choreographer Mr. William from Taytay, Palawan, who based on the information communicated to us,
0: Sir Bisyong Katropa
1: was responsible for handling the budget intended for the performers.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Doon daw sa choreographer na si Mr. William na taga Taytay, yung budget daw para doon sa mga performers. We were subsequently informed that there were issues or lapses concerning the documentation and liquidation which honestly contributed to the delay in releasing our talent fees.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Meron daw mga issues, mga lapses sa document, sa liquidation daw. Kaya na-delay yung kanilang, yung release ng kanilang mga talent fee. There is also another matter that we have so far chosen not to make a major complaint about, but which we believe is relevant to the overall issue of fund management and should be properly clarified.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: There were 15 musicians who participated and we were informed regarding a food budget of only 200 pesos for all musicians combined, not 200 pesos per musician.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sabi naman ito, sa 15 sila, 200 lang yung budget. baka pang ano ito, pamerinda. Kung 200, bibili ka ng... Hindi, kulang pa rin. 15 kayo? Kulang pa rin. Kulang.
0: Servisyong Katropa.
1: In other words, the 200 pesos was supposedly the total amount allocated to be shared among the musicians.
0: Servisyong Katropa.
1: We initially choose not to raise this concern because our primary concern has been the much more significant issue of our unpaid talent fees.
0: Servisyong Katropa.
1: Eh, yung talent fee nga talaga yung ano nila, dito, hindi na nila masyadong concern yan. Pero hindi pa rin, kung totoo ito, hindi pa rin tama. 200 pesos lang, 15 kayo. However, given the continued delay and the lack of clear information regarding the funds, we believe that this matter should also be properly examined and clarified.
0: Servisyong Katropa.
1: We are not claiming that these circumstances automatically establish any wrongdoing. Hindi daw nila kiniklaim na itong nangyari na ito ay merong automatic, may mali. However, as musicians who personally participated in the festival, we believe that we have a legitimate reason to ask where the funds were allocated, how they were handled, and why our agreed compensation remains unpaid.
0: Servisyong Katropa.
1: Mahaba pa to eh. Wala tayong oras. O, di ba? yun na lang. Basta mabayaran lang sana. Ha? Mga katropa. So sa provincial government, nananawagan po tayo ha. Mahaba pa tong ano eh. Ito sa dulo, respectfully, a concerned musician, Municipality of Roas, Palawan, Barangatan Festival 2026. Sinend ko na rin po ito sa GC natin, sa PGP Media ha. Baka pa pwedeng ma-address ito. Mga nakikinig naman kayo dyan sa Capitol, sa Governor's Office, ayaw ni Governor Amy Alvarez ng ganito, nang hindi na babayaran. Baka mayroon nga sa mga documentation. Mr. William, taga-Taytay, yung choreographer, baka pwede kang makausap tungkol dito ha, para makuha yung panig mo. Hindi na po, ayaw pong pakilala yung nag-message po sa atin sa page natin. Siyempre may pangalan niya siya din ba? Pero ang request niya, huwag na po siyang banggitin. Huwag na siyang banggitin. So, nire-respeto po natin yun. So, paki-ano na lang ito, provincial government, pakibayaran. Kung hindi pa po ito bayad, kung bayad naman po, paki-inform din po kami. Mga katropa, 5 minuto bago sumapit na ganap na alas 11 ng tanghali. Wala tayong oras at panahon. Sa kalan po ni katropang Moises Acosta sa Baging Teknikal. Ma'am Leonardo Navarro, magandang tanghali. Weldo Pandel, magandang tanghali. Sa ngalan po ni katropang Gerald Gales, ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote, na laging naniniwala ang paglilingkod sa puong may kapal ay paglilingkod sa bayan. Ramdam kita, mga katropa. Maraming salamat, mabuhay po kayong lahat.

0: Plus. Softgel Capsule.
1: Television X Plus.
0: Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
1: Vision X Plus.
2: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pabili sa mga butika. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri.

0: Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, excited!

0: Rising Time, mga katropa, garap na po ang 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro. Centro.

0: Sa pong maganda, oy maganda ba? Medyo kumukulimlim na patanghali mga kababayan, mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po nga araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Welcome na sa ating pong palatuntunang sentro. Ako muna. Ano ba yan? Ako muna, pansamantalangin na pa mga kasama, ha? Palit lang muna ng programa, panandalian, ha? Katropa nga Alison Salvatus po, mga kabayan, mga katropa. Alam po ni katropang Maiga, nasa namang upo kanina sa servisyong katropa. Tangalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Ito rin po si katropa nga Axel Von. Ayan naman, nalimutan ko na naman. Bigkas sila ang apelido po. O Barredes, diba? Ayun. Nabubulol ako sa apelido ni Engineer Axel Bon, ha? Ay, naka, mga kabayan, mga katropa, welcome sa programang Sentro. Medyo marami-rami yung mga usapin ngayon, ha? Sa mga kumakalat ngayon sa mga social media, lahat po, mga panawagan, ng iba't ibang mga grupo. May regarding doon nga po sa nangyaring school shooting incident naman sa Zamboanga, ha? May mga reaction, syempre. Kasama na po yung mga naging pahayag ng mismong ano ba ito? Nang ating pong Malacanang spokesperson, mga kabayan, mga katropa. Medyo umaani ngayon ng medyo hindi po maganda ang mga binitawang pahayag ng ating pong si Attorney Claire Castro, ha? May kinalaman po ito doon sa binanggit niya, mga kabayan, mga katropa, na tila nasisisi para po yung ilang mga guro na sabi nagtuturo daw ng pagiging walang modo sa kanilang mga estudyante. Na ngayon po ay umaani po ng samot-saring mga reaksyon, negatibong reaksyon na mga kababayan, mga katropa. Samantala, naghihintay din po tayo ng opisyal pahayag mula mismo sa sekretaryo ng Department of Education. Ano ba ito? Wala na bang tibo? Nahimik na lang ba ang sekretaryo ng DepEd? Yung kalabit-kana na po ang pag-alma, umaalma, lalabas din po ng mga sentimiento ang iba't ibang grupo po ng mga guro sa buong Pilipinas. Mga dating guro, umaalma rin. Yung mga retired na nag-enjoy na lang sa kanilang retirement. Siyempre, yan ang kanilang profesyon noon. Mukhang hindi nila tanggap. Mga kababayan, mga katropa, ha? Kaya nga po, sa ngayon daw ang panahon, ayon! Ganun nga po sa tagapagsalita ng Malacanang, tila raw may mga guro daw kasi na nagtuturo daw ng pagiging walang modo sa kanilang ng mga estudyante sa panahong ito. Ano po, mga kabayan, mga katropa, ha? Dami po, mga iba't ibang grupo, individual. Meron pa yung mga samahan na mga teachers. Mga alliances, federations. Na mga guro yung pong nasasaktan. Masakit sa kanilang pandinig. Masakit daw po para sa mga guro yan. Ganun paratang parang sinasabi nila, naghahanap ba ng masisisi at itinuturo daw sa mga guro? Kayo, mga kabayan, mga katropa, maliban na lang doon sa iba na kukomento, ito mga base sa karanasan dati. Mga kabayan, mga katropa, pero ako nakaranas din nga akong mabato. Pero hindi yun sabi nga ay pagtuturo na walang modo. Bakos inaayos ka nga eh. Rascal kasi ako dati. Oh. Ha? Pero hindi naman po talaga ako yung target. Kundi yung aking kakaraskalan sa school. Yung aking kaklase. Walang tinamaan. Pero hindi naman po yung pagtuturo ng pagiging walang asa. Yung disiplina nga kami nun. Alam ako, mga kabayan, mga katropa. Ito yung umaani ngayon. Mas mainit-init ngayon. Kesa dun sa nangyaring pong shooting incident. Sa Ateneo de Zamboanga. Ang mga kabayan, mga katropa. Mas mainit ngayon yung pong mga binitawan na pahayag. Na harap po ng mga national media. Ito po si Attorney Claire Castro, mga kabayan, mga katropa. Ha? Susubukan sana natin na hingan din ng baka meron ding pahayag yung ating city DepEd. Nakipag-ugnayan na kayo na yung ating po news director sa city DepEd. Hintay lang tayo ng go signal. Ay, katropang Mike, pasuyo pala yung number ni Ma'am Cristino. Inaarap ko dyan sa cellphone natin, mukhang hindi naka-phonebook. Nagpauna na ng impormasyon yung ating news director kay katropan Gerald Gales. Sa ibang mga usapin pa, may kaugnayan pa rin sa mga nangyayari na sa mga kabataan ngayon. Mga kabayan, mga katropa, isa rin po nakakabahala dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilang insidente na rin po ng mga ano to, mga bugbugan ng mga estudyante yung tatala na rin. Outside naman ito ng mga paaralan. Sa labas. Mga kabayan, mga katropa, concern na ito siyempre ng ating po mga otoridad. Although siyempre yung mga guro ng mga sangkot ng mga estudyante nagpapatawag din ng mga pag-uusap yan. Pero nakakailang beses sa ba? Una sa isang mall sa loob. Nasundan yan, lapit din dito sa poblasyon area ito, ha. Tapos, yung pong ulat ni katropang Kuya Totoroni kanina sa ospital ng Palawan. Kahapon din ito, no? Katropang ito, kahapon. Nag-aabang, alas 5 ng hapon. Ang daming tao doon, ba doon? Harapan ng mall yun, eh. Diyan sa Malbar, mga kabayan, mga katropa, isang sudyante nag-aabang ng masasakyan. Ito, napagtripan, binugbog din daw. Mga bumugbog kapwa estudyante rin. Mga kabataan. Gamit ito, pizza corno. Ay, medyo masama ang tama. Wasak ata, putok, kumpanga. Nanggagalaiti yung ama, ng estudyante. Alamin lang natin, Engineer Moises, pasuyo kay Major. Hindi sumagot. Nakutulog. Duty kagabi. Sige, alamin lang natin ako, sana. Ano na yung mga hakbang ng ating mga kapulisan? Especially police station, nasakop nila yung dyang area, poblasyon. Saan nga, naitala na yung mga sunod-sunod. Sunod-sunod, halos ngayon lang po na ito. Diba? Yung isa, yung nauna, yung doon sa may bahagi ng sa loob mismo ng isang mall. Dyan din sa Malbar. Medyo umagwat lang. Nang ilang linggo, nasundan. Last day? Kamakailan lang? Yung pinagtulungan din ng isang kabataan, pinagtulungan din bugbugin. Tapos kahapon, harapan din po ng mall. Yung sa Malbar, nag-aabang lang. Oo, suntok naman. Ang abang nangyayari sa ating pong mga estudyante, mga kabataan ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Bagamat yung kahapon, nag-aabang lang. Wala namang ginagawa. Napagtripan? Ano ba ang may kwento dito, ha? Yung ama ay nanggagalaiti raw, mga kabayan, mga katropa. At nagkikipag-ugnayan na sa ating mga otoridad. Makakuha ng kopya ng kung meron mang nakasakop o nakakuha na CCTV doon. Ma-identify yung mga gumawa sa kanyang anak. Formal daw siya maghahain ng reklamo. Mga kabayan, mga katropa, ikaw ba naman, siyempre, in-expect mo na pumasok ang anak mo, uuwi ng maayos, itatawagan ka na lang, nasa ospital ang anak mo dahil nasuntok. mga kabayan, mga katropa, hindi, wala po tayong intention dito na sabi nga ay ka-alarma nung ating pong mga kapwa magulang at ano, mga may mga estudyante sa mga paaralan dyan sa poblasyon area dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ito'y pagbibigay na rin po ng daan, siyempre, na monitor din po ninyo yung inyo pong mga anak, ha? Sa loob ng eskwelahan, bawal maggamit ang cellphone unless na hindi nire-require. Pero paglabas po naman ng kanilang classroom at pauwi na yan, okay na rin. Prime time to time, alam nyo yung schedule ng uwi ng anak nyo. Monitor nyo kung saan na, nang saan na siya, pauwi na ba o ano, ha? Para makasiguro lang, mga kabayan, mga katropa, na maayos yung ating pong mga estudyante. Siyempre, pagdating na po dyan sa outside school premises, nakatoka na dyan yung ating pong mga kapulisan or other law enforcement group nagme-maintain na ng peace and order. Andiyan yung ating anti-crime, yung ating mga barangay tanong. Prime to time, time to time, na alam natin, nag-iikot naman yung ating po mga patrol. At chechempuan lang ba na walang mga authority sa paligid? Mangyari ang mga ganitong mga insidente. Almost aras pa, uwian na eh, ha? Mga pauwi na eh. Mga kababayan, mga katropa. Yung sa ating deped na lang siguro. Kung meron na. Kung meron na bang go signal kay ND. Bigyan na tayo ng mga unang concern. Doon sa kausap ni katropang Gerald Gales. Umiinit na naman ang usapin nito, ha? Sa seguridad ng mga estudyante sa loob mismo ng paaralan at maging sa labas ng paaralan. Mga kababayan, mga katropa. Oy, 20 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghal, at syempre ang ating pong palatuntunan ito. Handog naman po sa inyo ito ng ating Santon Gold Herbal Tea. Oy, nako naman sa ating pong mga kababayan, mga katropa. Tama-tama. Sa mga mananghalian na dyan or nakapagpananghalian na o tinatawag na early lunch. Oy, sarap pong sabayan yan o pasundan po ng Santon Gold Herbal Tea. Ha? Bakit? Bakit masarap? Dahil ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa. Ito po gawa sa mga natural na sangkap. All natural. Ang gaya po ng malunggay. Malunggay powder, malunggay leaf powder pala, ayan. Turmeric at cinnamon bark na pinatatamis din po ng stevia, ha? Sa ating pong Santon Gold Herbal Tea, malaking tulong po para ito sa mga kabayan natin, mga nagme-maintain ng kanilang pong blood sugar level sa katawan. Paminsan-minsan na papasarap yung ating kain. Napaparami yung kanin. Ano po, white rice. Alam naman po ng karamihan na source po yan ng sugar. Ang white rice. Mga kabayan, mga katropo. O mainam na po yan na mabalanse ang ating pong blood sugar. Lalo po sa mga, sabi nga, merong history ng diabetes yung family. Hereditary daw yan. Kailangan maintain lagi yung pag-intake ng mga sugar. Sabi ng iba nga, hindi man ako mahilig sa matatamis. Bakit mataas pa rin ang aking blood sugar sa katawan? Pero pag tinanong ng ating mga health consultant, kano po ba karaming kanin ang kinakain nyo? Ayun lang, nakakatatlong plato ako. Ayun lang, mga kabayan, mga katropa. Source po ng sugar ang white rice. Kaya nga, nire-require dyan minsan ang ating po mga health consultant. Oo, magpalit-palit ka rin. Minsan-minsan mag-brown rice ka rin, ha? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ang ating po nga Santon Gold Herbal Tea. Malaking tulong po yan para mabalansi po ang blood sugar level natin sa katawan, ha? Yung malunggay leaf powder, mga kabayan, mga katropa, ay mainam po doon sa tinatawag na makaiwas tayo sa mga sakit sa tiyan. Ganun din po protection para sa ating atay. Bibigay po yan ng proteksyon na para sa ating pong atay. Ano po napaka-importante, vital organ yung atay. Nako, pag yan po ang nagka-problema. Sunod-sunod na po yan, mga kabayan, mga katropa. Malfunction lang yan. Yung iba pang internal organ natin, susunod na yan. Kaya dapat pangalagaan po natin ang ating atay, ha? Sa pamamagitan po ng Santon Gold Herbal Tea, malaking tulong po, ha? Ilan lang po yan sa mga benepisyong maaari nating makuha sa Santon Gold Herbal Tea. Ang ating pong healthy na tsaa ay mabibili na po ninyo, ha, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Alas 11.25 na po ng patanghali. Saglit lang po kami ni Engineer Moises. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunan.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika,
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Mga katropa, exciting dito!

exciting time, mga katropa. Pagkarap na po nga, 32 minutos makalipas na po ang alas 11 ng patanghali. Balik po na tayo rito sa ating pong palatuntunan, Santong. Ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas na ng panlalabo ng paningin. Yung sa mga hirap na po na makaaninag, agapan agad niya, mga kabayan, mga katropa, ha? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule po kayo. Ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule ay meron pong mga vitamin at mineral na siya pong kailangan ng ating mga mata araw-araw para mapanatili nito ay yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang bayan ng Coro. Isang insidente di muna doon na naganap. Insidente ng, ano ba ito, pamamaslang? Mga kabayan, mga katropa, tama na natin yung ating, di ba tawagan? Si Katropang Sunshine. Mayroon pong pinaslang, pinatay diyan sa bayan ng Coron. Mga kabayan, mga katropa, pinuntahan ito ni Katropang Sunshine diyan sa bayan ng Coron. Kahapon sunog. Tapos ngayon, mayroong insidente ng pamamaslang. Mga kabayan, mga katropa, habang kinokontakt ni Katropang Engineer Moises, si Katropang Sunshine, mahirap siguro yung signal doon. Kahapon pa masama ang panahon yung panahon doon sa bayan ng Coron. Apektado rin yung ano, yung signal, ano ha? Kahit sa mambahagi ng lalawigan, sa sur lalo na. Mga kabayan, mga katropa, sige, habang inihintay natin, ano, magka-signal si Katropang Sunshine. Sa una natin pong tinalakay kanina sa issue sa national, yun daw pong si DepEd Secretary Sani Angara ay nasa Zamboanga City na raw po ngayon, mga kabayan, mga katropa. At may pagpupulong na sila nitong sina Ateneo de Zamboanga University President Father Guillory Anthony Andal at yung pong mga officials ng Zamboanga City, mga kabayan, mga katropa. Kasama na rin po yung pong pambansang kapulisan. Bukod po doon sa sinagawang briefing, sila din po yung investigasyon. Siyempre, sa part po ng DepEd, po yung kanila pong magiging disposition sa ngayon. Pansamantala, atang kinansela mo ng klase doon, ano? Mga kabayan, mga katropa, sa Ateneo de Zamboanga University. Siyempre, yung pong DepEd, sa pamamagitan po ni Secretary Angara, ay nagpaabot na po ng pakikiramay. Siyempre, doon sa pamilya ng mga naulila, sa paaralan, sa komunidad, at siyempre, sa pamilya nga po ng mga nabiktima. Biktima, mga kabayan, mga katropa. So, pero wala pang pahayag eh. Doon sa issue naman na sa binitawan pa ni USEC Attorney Claire Castro, wala pang nilalabas yung DepEd National. Busy pa sila, oh. Nandun pa, nag-iimbestiga pa sa Zamboanga, mga kabayan, mga katropa, ha? Oras natin na 36 minutos po ang makalipas sa ang alas 11 ng patanghali. Medyo hindi pa ma-contact si Tropang Sunshine. Alamin lang natin ano bang nangyari dyan, mga kabayan, mga katropa.

0: Eto nong, yung isa, pakitry mo yung isang number na yan. Try mo yung isang number niya, baka dyan sumagot. Malaman lang natin, ano ba yung kwento dyan sa pamamaslang na yan dyan? Sa bayan ng Coron, mga kabayan, makatropa. Balikan lang natin din dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga insidente, ha? Ang mga, ano ba to? Trip-trip lang ng mga ilang kabataan at estudyante ang magbugbugan. Hindi po katanggap-tanggap yan sa komunidad. Siyempre, doon sa mga magulang. Saka yung ibang ini-expect nung ilang mga magulang na mababait yung kanilang mga anak. Mga kabayan, makatropa yung pala, nasasangkot na sa ila pong mga tulad dito, mga suntukan, bugbugan. Mga kabayan, makatropa, ha? Check din yung mga magulang, yung mga anak. Sabi nga, oo, yung pagkakaroon po ng maayos na pagsubaybay ng mga magulang, iyon po ang isa sa mga susi para sabi nga lagi nating masiguro na safe yung ating pong mga anak, ha? Okay na, sika, Trapang Sunshine. Nasa kabila, tama na natin yung Coron, ha? Ito, ibang insidente naman to, ha? Wala naman to kinalaman mga estudyante rito. Ang meron sa bayan ng Coron, bukod sa sunog kahapon, meron pong pinaslang. May pinatay. Alamin natin ang ibang detalye mula kay katropang Sunshine Murano. Ma'am Sunshine, magandang patanghali.
1: Magandang tanghali din, katropang Ali.
0: Meron daw insidente ng pamamaslang dyan sa bayan ng Coron.
1: Yes po, katropang Ali, meron po.
0: Kailan na naganap, katropang Sunshine?
1: Noong August 17 daw po yun.
0: 17 pa?
1: Yes po, noong 17 pa po.
0: Saang lugar yan, particular, katropang Sunshine?
1: Dito po sa Sitio Pula, Barangay Guadalupe po.
0: Barangay Guadalupe. Oo, Sitio. Yes, oo, medyo malayo-layo. Oo. August 17. Anong, yes, ano to? Gabi? Gabi ba nangyari? Katrapan Sunshine?
1: Gabi po, gabi po.
0: Gabi, oo. May makakausap ba tayo dyan na Katrapan Sunshine?
1: Pwede naman po.
0: Sino yung ating makakausap dyan, Katropang Sunshine?
1: Something katanungan lang.
0: Kung okay lang, oo.
1: Sir, ngayon po makakausap po natin si alias Linda po.
0: Oo.
1: Ito po ay kalibin ng biktima.
0: Okay. Oo, sige.
1: Ito po yung makakapanayin po natin ngayon.
0: Sige. Milan tayo na ibang detalye, ha? Oo.
1: Ito po.
0: Okay. Ma'am,
1: Hello po, sir.
0: Opo, magandang... okay, sige.
1: Magandang tanghali po, sir.
0: Opo. Ma'am...
1: Ako po to si Linda po.
0: Alias?
1: Linda po.
0: Linda.
1: Opo.
0: Opo. Ma'am Linda, kaano-ano niyo po yung pinaslang?
1: Alibin partner ko po, sir. Siya po ay may unang asawa at kasal. Mm-hmm. May isa pong anak na babae.
0: Mm-hmm.
1: Matagal... Ako po yung kasalukuyan niyang live-in partner po.
0: Okay. Opo, oo. Ilan taon na po yung kinakasama ninyo, kalibin nyo?
1: 44 years old po.
0: 44 years old. Oo. Ano po ang naging kwento dyan, ma'am? Bakit nangyari yan?
1: Galing po kami sa, ano po, sir? Nagtitinda po ng lechon paksyo.
0: Nagtitinda po kayo?
1: Opo.
0: Mm-mm. Mga anong oras po kayo nagtitinda? At saan kayo nagtitinda, ma'am?
1: Sa bayan po.
0: Sa bayan pa?
1: Nagbabahay-bahay po kami.
0: Naglalako?
1: Opo.
0: Mm-mm. So, mangyari yun, ma'am. After nyo maglako, pauwi na kayo.
1: Opo.
0: Ano po nangyari? Ano po mga sumunod?
1: Tapos po ay pumunta po ako sa bahay kubo ko po. Nandoon po sila nag-iinuman. Tatlo po sila nag-iinom.
0: Mm-hmm.
1: Nung gabi na po yun, hindi ko po alam yung saktong oras. Kung ano pong oras yun na... Sila po yung nagiinom.
0: Sino po, sino po kasama niya nagiinuman, ma'am?
1: Si ano po?
0: Mga kaibigan po ninyo, kapitbahay, ano ba?
1: Apo, kapitbahay po.
0: Ah, kapitbahay nyo, oo. So, nagiinuman po sila? Apo.
1: Apo.
0: Mm-mm. So, tuloy...
1: Ngunit...
0: Mm-mm. Sige po.
1: Ngunit hindi po siya naka, ano po, dito, hindi po siya naka-stay. Siya po ay pumupunta lang po sa amin para po magdalaw. Magpunta po dito sa amin para po makita ang kanyang mga anak.
0: Mm.
1: At maghatid po ng budget para sa kanyang mga anak po.
0: Mm, okay.
1: Tapos po, pumunta po sila doon sa kasama ko po na nag-part po kami sa ano, paglalako po ng mga pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko po sa kanila, wag na po sila pumunta doon sapagkat pagod po.
0: Mm-hmm. Nakainom na.
1: At hindi po rin po. Opo. Mm-hmm. Hindi ko po alam kung sila po ay papatuloyin sa bahay po na yon. Dahil nga po kami ay pagod.
0: Mm.
1: Tapos po, noong pumunta na po sila doon, pumunta po sila doon sa bahay na po ng aking kapartner na nagtitinda po.
0: Mm-hmm.
1: Doon na po yung nangyari ang hindi po inaasahan.
0: Mm. Yung pumunta doon, yung kapitbahay nyo?
1: Opo, pumunta po sila sa kapitbahay po. Sila po ay nagiinuman dito po sa bahay ko po.
0: Okay.
1: Tapos po, ako po ay nandoon din, kami-kami po.
0: Mm.
1: Umuwi po ako sa bahay kubo, kung saan po yung aking maliit na bahay kubo, pumunta po ako doon. Sumunod naman po ito yung aking kalibin partner.
0: Mm, sinundan ka.
1: Opo.
0: Mm, tapos?
1: Gusto niya po akong pagsamantalaan.
0: Mm, okay. Sige. Tapos?
1: Ngayon po, sabi ko po sa kanya, ako po ay gutom at pagod.
0: Mm.
1: Maghintay po siya ng tamang pagkakataon dapat.
0: Mm.
1: Dahil nga po ang aming bahay walang pintuan.
0: Mm-mm.
1: Ngayon po, tumakbo po ako.
0: Tumakbo ka palabas?
1: Apo, dahil po piniklirsa niya po kasi ako eh.
0: Mm. Lasing na ba?
1: Opo, lasing po siya.
0: Okay, sige.
1: Tapos? Po, pinatawanan niya po ako.
0: Mm.
1: So, ginagawa niya sa akin, pumatawa po siya.
0: Okay.
1: Nahulog po yung damit ko. Nahubaran niya na nga po ako eh.
0: Mm-hmm. Then?
1: Bidi na lang po yung... Wala na po akong taplot.
0: Okay. Pero nakalabas ka sa bahay mo?
1: Nahulog po yung damit. Opo, dito po sa bahay ko po, ang nangyari na yon na ako po ay inano niya. Gustong pagsamantalaan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, dahil nga po ako ay gutom.
0: Okay.
1: Pumunta po ako doon po sa kapatid ko po na ano po.
0: Nagtitinda?
1: Sa pagbibisnis. Opo, sa paglalaki po ng kakanin.
0: Okay.
1: Pumunta po ako doon para pinubukas ng kardiro.
0: Mm.
1: Magtingin po doon, mayroon pong pagkain.
0: Mm. Eh yung partner mo, ay yung kalibin mo, sumunod pa rin sa'yo?
1: Opo, sinundan pa rin po ako.
0: Doon sa bahay ng partner mo sa negosyo?
1: Opo.
0: Okay, tapos ano po nangyari doon?
1: Tapos po nangyari po noon, ako po ay, nung pagbukas ko ng kardiro na walang pagkain, naman po ako dito banda sa may likod, papunta po dito sa po.
0: Oh, ma'am, medyo napuputol-putol ka, ma'am. Konting ano lang ha, baka mawala ang signal mo. Pakiulit po, ma'am, after nyo pong dumating doon sa bahay ng inyo pong kapartner sa negosyo o sa paglalako, sinundan ka ng live-in partner mo?
1: Opo.
0: Tapos doon, pagdating doon sa bahay na yun, ano pa ang nangyari?
1: Tumakbo po ako papunta po dito sa mga anak ko po para po pumunta doon sa taas.
0: Hindi na po kami maabukan. Iniiwasan nyo?
1: Opo, iniiwasan po. Iniiwasan po namin ang anak ko kasi po, kahit po yung mga anak ko po, takot na takot sa kanya.
0: Umiiyak
1: po yung mga anak ko.
0: Ilan pa?
1: Umiiyak po yung mga anak ko.
0: Ilan po ba anak nyo, ma'am?
1: Lahat po ay tito po. Ang isa po ay patay na. Walian na lang po. So, hindi ko na po alam ang nangyari po. Ang sumunod na mga pangyayari, hindi ko na po alam.
0: Mm, eh, paano ko napas lang yung live-in partner ninyo?
1: Hindi ko na po alam. Ang time na po yun, hindi ko na po alam. Kasi po, sa part ko na no, kami po ay
0: inahabol
1: na po sa pang sa asawa ko po, doon sa kaligin partner ko. Hindi ko na po alam ang nangyari kung ano po. Hindi ko na po alam ang sumunod na mangyari.
0: Oo. Eh, paano po? Ano po ang nangyari sa kanya? Meron bang tawag dito sugat sa katawan, ma'am?
1: Pinukpok po siya ng matigas na bagay po.
0: Pinukpok na matigas sa bagay?
1: Baseball bat po. Baseball bat.
0: Baseball bat. Saan po tinamaan?
1: Sa, ano po, banda po sa may part po ng batok?
0: Part ng batok?
1: Batok ba yun? Batok? Dito ba? Dito batok? Ah, mukha po, mukha.
0: Sa mukha? Oo. So may sugat siya, ma'am?
1: Bandang kanan po.
0: May sugat siya, may sugat.
1: May sugat ba yun? Bilang pumupok po yung ano, nag-arok po.
0: So, basta bandang kanan sa mukha?
1: Opo.
0: Oo, so...
1: Basag po yung ano daw na eh.
0: Basag daw? Bungo?
1: Opo. Opo, yung sa loob po yun.
0: Oo, oo. Eh, sino raw po ang may kagawan, ma'am, nung pangahampas ang sinasabi niyo, baseball bat?
1: Kailangan ko ba sabihin ng
0: pangalan? May nakapagsabi ba? May nakapagturo ba? O may nakakita ba sa naghampas sa partner niyo?
1: Wala po.
0: Walang nakakita?
1: Wala po.
0: Pero may pinaghihinalaan kayo?
1: Mayroon po.
0: Taga saan? Diyan din?
1: Opo.
0: Oo. At ito ay agad na pinuntahan ba ng pulisya, ma'am Linda?
1: Opo. Nung madaling araw na po.
0: Madaling,
1: mga bandang alas 3 po.
0: Madaling araw na pinuntahan ng mga pulis.
1: Opo, alas 3 po. Alas... Hindi ko nga po alam kung bakit po sila nandito. Hindi ko rin po alam eh.
0: Ibig sabihin, dahil nga iniwasan nyo yung inyong pong living partner, hindi nyo alam na ganun ang nangyari sa kanya.
1: Opo, hindi ko po alam.
0: Walang nag...
1: Hindi ko po alam talaga po.
0: So,
1: wala po ako kaalam-alam.
0: Oo. So, paano nyo nalaman na gano'n ang nangyari sa kanya? Sino nagsabi sa inyo? May nagsumbong ba?
1: Ano po, nakita ko na lang po sila na nandoon po sa bahay po na yon.
0: Maraming tao na?
1: Opo, maraming tao, maraming pong pulis. Hindi ko po kasi alam, ako po ay nagtataka rin po kung bakit po may mga pulis doon.
0: Okay.
1: Dahil nga po, wala po talaga kung alam ano yung sa nangyari.
0: Yung...
1: Nagtatanong po ako sa kanila,
0: opo,
1: bakit po sila nandoon.
0: Okay.
1: Po, nagtatanong po ako sa kanila, bakit po sila nandoon. Hindi ko po alam kung ano po yung mga... Ano po yung nangyari, bakit po sila nandoon. Yun lang po.
0: Oo, so, huli niyo na po nalaman na gano'n ang nangyari sa inyong kalibin partner?
1: Opo.
0: Oo, so, yung pong investigasyon ng ating mga otoridad, meron na po bang, meron na ba na silang nakalap na suspect o maaaring gumawa, Ma'am Linda?
1: Opo, meron po.
0: May suspect na?
1: Ngayon po ay nakakulong na po siya.
0: Ah, okay. So, nakakuha din ng mga otoridad, ng polis?
1: Sumuko naman po siyang kusa.
0: Ah, kusang sumuko. So, sino raw po yun? Kaano-ano nyo? Kaano-ano ng living partner nyo yung gumawa sa kanya?
1: Kaibigan po.
0: Kaibigan niya. Oh, ilang taon itong kaibigan niya?
1: Sa kasama ko yan po ay 58 years old.
0: 58, oo. Kapwa residente dyan sa kapitbahay nyo rin?
1: Opo.
0: So, nakausap mo na yung suspect, Ma'am Linda?
1: Opo.
0: Oo. So, anong sabi niya? Ano raw naging dahilan niya kung bakit ginawa niya yun sa live-in partner mo?
1: Ano lang po siya? Nag-self-defense lang po.
0: Nag-self-defense siya, sabi niya.
1: Opo.
0: Oo.
1: Dahil, sabi niya po, dahil nagsabi daw po yung live-in partner ko na ngayong gabi daw po, siya ipapatay ng tao.
0: Ano sabi niya?
1: Opo, sabi po ng kaligin partner ko po sa kanya, ngayong gabi daw po siya ipapatay ng tao.
0: Hindi
1: po, sa kasalukuyan ng gabi rin na yun.
0: Oo, nung iniwasan mo. Oo.
1: Opo.
0: Pero, dahil nagsalita daw yung live-in partner mo ng ganon, so, ano, inunahan niya ba? O ano ba? Ano bang ginawa niya?
1: Ay, siguro po. Baka gano'n na po ang nangyari nga. Inunahan niya na nga po siguro. Kaysa naman po siya ang ano.
0: Mm, okay.
1: Siya yung inahin na patayin.
0: Mm. Pero, sa ikaw, bilang live-in partner niya, magagawa ba ng live-in partner mo yun na pumatay?
1: Hindi po ako makakasiguro.
0: Yun.
1: Hindi po ako nakakatiyak po kung yun po ay magagawa niya. Kasi po, matagal na rin po niyang sinasabi na siya po ay papatay ng tao. Kahit po sa amin, buong pamilya nga daw po kami ubusin niya.
0: Ay, ganun? May mga pagbabanta na
1: opo,
0: sa inyo?
1: Kami daw, opo, sabi niya po sa akin, yung time na po na ako po ay lagi niya pong dinadaan sa dahas. Kapag ginagamit niya po ako, dinadaan niya po ako sa dahas.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung mga anak niya po, natatakot po sa kanya.
0: Mm. Bali,
1: nagsipag-iyakan po.
0: Mm. Bali yung mga anak niya, kasama niyo?
1: Ito po sa part po na ito po na dito po sa akin, dito po sa poder ko, dalawa lang po.
0: Ah, okay.
1: Ang mga anak niya po natatakot po sa kanya sapagkat marami po siyang mga masasamang salita na pinapalabas po sa kanyang bibig, part po sa amin.
0: Ano
1: part
0: to?
1: Sa amin.
0: Mm. Ano to? Nagsasalita siya ng mga gano'n, ng mga hindi magaganda kapag nakainom lang ba?
1: Opo, opo. Nadalas po yan siya na nagsasabi po sa amin.
0: Mm. Oh, so, yung pong inyong...
1: kapag nakikita po siya, kapag yung mister ko po, yung aking kalibin partner po, pag nakikita po siya ng mga anak niya, nininervious po yung mga anak niya, pinakabahan. Mm.
0: May takot.
1: Karoon na po ng trauma.
0: Oo, trauma.
1: Opo, ako, trauma. Ganun po, trauma.
0: Oo. So, yung pong kinakasama nyo, may pamilya ba dyan sa area nyo, Ma'am Linda?
1: Wala po.
0: Taga-saan?
1: Wala po. Ako lang po yung live-in partner niya, part po ng mga anak niya. Pati po yung mga anak niya po.
0: Oo. Taga-saan ba itong live-in partner nyo? Tubong Coron din ba, Ma'am Linda?
1: Hindi po.
0: Dayo rin.
1: Opo.
0: Mm-hmm. So, wala pang nakakalam sa kanyang pamilya mismo na ganyan ang nangyari sa kanya sa ngayon?
1: Binigay na po ng information po sa kasalukuyan po. Binigay na po ng information sa sa pamilya niya po.
0: Okay.
1: Doon sa lugar po kung nasaan po yung kanyang mga pamilya.
0: Taga saan ba yan?
1: Taga Negros Oriental po.
0: Taga Negros. Oo. So, alam na rin ang pamilya niya sa Negros.
1: Opo.
0: Mm-mm. So ngayon ma'am, asa na po yung labi ng inyong pong partner?
1: Dadalahin po namin ngayon po sa San Jose. Dito po sa morgue, dadalahin po namin sa San Jose po, Coron.
0: San Jose,
1: Coron. San Jose, Coron po.
0: So saan nyo balak iburol yan ma'am?
1: Santa Monica po. Sa Juan po, doon po sa San Jose. Tapos po, inilibing po siya sa Santa Monica.
0: So, yung investigasyon ng mga otoridad, nagpapatuloy pa rin? O, dahil nga umamin na rin daw itong sinasabing niyong kapitbahay niyo na siyang nakahampas sa kanya.
1: Opo. Opo. Ayos na po.
0: Okay na. So, nagkaroon na kayo ng pag-uusap nitong suspect at ng pulisya.
1: Opo. Hindi pa po kami nag-hearing. Kala ko yan po, kami ay bago pa lang po siguro mag-hearing po pag tapos lang po itong problema namin po, mag-hearing po kami.
0: Oo. So, tutuloyan yung kasuhan, ma'am?
1: Opo. Kakasuhan po namin.
0: Yung pamilya, hihintayin pa ba ninyo? Yung mayroon bang uuwi galing Negros?
1: Mayroon daw po.
0: Mayroon.
1: Sabi ko ng, opo, mayroon po. May contact naman po.
0: Okay.
1: Mga anak ko doon sa kanilang pamilya po.
0: Okay. Sige. Well, anyway.
1: Sabi ko ngayon ay walang-wala po talaga. Sa totoo lang po, gipit na gipit po talaga kami ngayon sa panahon po na ito na nangyari po sa aking mister po.
0: Mm-hmm. Sige po.
1: Sa aking kaligin partner po. Kami po ay gipit na gipit po.
0: Sige po ma'am, manawagan kayo sa ating po mga kababayan, mga katropa. Baka ho, magkaroon po ng kahit konting tulong para sa inyo, sa inyo pong sitwasyon ngayon ma'am. Go ahead po ma'am Linda.
1: Manawagan po ako sa mga tao po mabubuti ang kalooban. Kung sino po ang may awa at willing na magtulong sa amin, na ngayon po ay kailangan po talaga namin ng mabuting puso na handang tumulong sa amin na nawalaan po ng ama si mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Na kami inaasahan lang po ng mga anak ko ang kanilang ama. Ngayon po ay siya ay wala na.
2: Wala na po. Hindi ko po alam kung paano ko po bubuhayin ang aking mga anak. Ngayon po ako ay may 7 years old na anak na kailangan na kailangan po na masya po ay makapag-aral. Natamasa niya po ang magandang binabukasan, pati po yung aking 12 years old na anak din po. Tapos po ang aking 13 years na anak, pati po ang aking 15 years old na anak. Kailangan na kailangan po nila talaga ng suporta. Ngayon po ay wala na ang kanilang anak o ang kanilang ama para po ang kanyang mga anak ang masuportahan.
0: Ilang taon?
2: Sana po.
0: Opo. Oo. Sige po, Ma'am Linda.
2: Sana may... po. Patulungan niyo po kami kahit sa hindi po malaking alaga kahit po sa kakayahan lang po na handang tumulong po sa amin. Patasalamatan po namin ng malaki sa mga tao kung mayroong mabuting puso at kaluuban.
0: Sige po. May GCash number po ba kayo, Mama Linda?
2: Opo.
0: O, pakibigay na lang po kay Ma'am Sunshine. Ano po, para may post po natin, ha?
2: Opo.
0: Sige po. Matanong ko lang. Ma'am Lin, matanong ko lang. Matanong ko lang po. Ilang taon na po kayo nagsasama nitong biktima, ma'am?
2: 16 years old. Oh, 16 years po.
0: 16. Oh, matagal-tagal na rin pala talaga, no? Sige po. Oo. Ma'am Linda, nakikiramay din po kami sa pamilya niyo, ha? At yung pong panawagan ninyo, yung GCash number niyo, pakibigay lang po kay Ma'am Sunshine para magawa po natin ang panawagan. Sige po, Ma'am Linda, ha?
2: Sige po.
0: Sige po. So ngayon yung...
2: Ito lang po, may contact naman po dito kay GC Aguilar po.
0: Ayan, sige. Bigyan niyo lang po kay Ma'am Sunshine ng contact number, ha?
2: Apo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Linda.
2: Salamat,
0: okay, katropang Sunshine. Oh, pakikuha na lang yung detalye yung panawagan ni Ma'am Linda, ha? Oo, para kahit pa paano, yan na lang ang ating maitulong sa kanya. Ang hirap talaga pag may mga ganyang insidente. Mabuti kung normal na, kung normal lang na naing pagpano, hindi, krimen katropang Sunshine. To, may hawak na pala na suspect yung ating PNP dyan sa Coron, katropang Sunshine.
2: Yes po, nahuli na po, katropang Ali, kung sa pong sumuko sa

0: Yes po, Katropang Ali.
1: Oo. Maraming salamat, Katropang Katropang Sunshine, ha. O, ingat sa pag-uwi.
0: Maraming salamat din.
1: Oo. Kamusta yung panahon dyan?
0: Maraming salamat din. Ngayon po is makulimlim.
1: Makulimlim.
0: Init, kulimlim.
1: Super, naku. O, sige, ingat ka Katropang Sunshine, ha, sa biyahe. Maraming salamat at magandang tanghali.
0: Maraming salamat din, Katropang Ali. Balik po sa inyo dyan.
1: Mga kabayan, mga katropa, si Katropang Sunshine Morano mula doon sa area kung saan nakausap niya yung kinakasama o living partner pong lalaking Pinas lang. Nahampas, hinampas, baseball bat daw po yung ginamit. Tinamaan sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Nasa na pong ikinasawi nito, mga kabayan, mga katropa. At may hawak na pong suspeka. Yung pong ating mga otoridad sa bayan ng Coron at inamin nito daw, ha? Sinabi nito na self-defense lang yung kanyang ginawa. Yung pong bahaging yan, siyempre sa ating mga otoridad na yan. At ang ngayon na lang, yung pong sa pangangailangan, tulong nung pong itong si Ma'am Linda. Problemado. Ang dami niya pong mga anak na iniwan. Hirap din sa buhay. So, abangan na lang po natin mamaya sa post ng ating pong page yung pong number ni Ma'am Linda. Mga kabayan, mga katropa, 2 minuto makalipas sa pong alas 12 ng tanghali. Extend na po tayo. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagong technical, Engineer Moises Acosta at kay Engineer Axel Bond. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ni Katropang Mike Scotte, ako muna pansamantala ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa sa radyo, Katropang Alison Salbatus. Magandang tanghali na po, Pilipinas!
2: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
3: YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
5: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa iba pang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problema ang ilang dekada nang nararanasan. Kaya't kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
5: XFM News Nationwide.
3: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
5: XFM News.

Samantala, katropa, nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan sa pagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palaya. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat ang naipon tubig sa Magat Dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mahektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang

0: dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinataya ang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maiambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facilities sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong no every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha. Kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo, mga katropa, sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: agad na nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sunny Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Delray Anthony M. Andal, SJ, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tiniyak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mabaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Zamboanga shooting. Katropa natin sa balita, Baran O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Mig Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inalintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreat din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers of ACT ang pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy ang nasa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makakatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na anumang kahinahinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ang kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng arma sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sa mga Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lorin Ligarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative Sia Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ay sama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng mga kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa masa inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Tuguegarao. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
6: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tuguegarao City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tuguegarao City Mayor May Latinque. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tuguegaraweño sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tuguegarao City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa tumawi ni Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
7: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspect sa alias Nine Toy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspect. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad, kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel Iloilo. Katropa natin sa balita, Er Espinosa, XFM Iloilo.
8: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatid ng may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyohan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman, Katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
10: Patay ang magkasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Ginilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuang may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi-kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patuloy ang investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon o Vitamin C, ang alkaline base of Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, napanatili ni Neneng. Nasa loob ng PAR, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso, nasa 70, habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
2: Katropang Buddy, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Katulad ng sinasabi mo, Katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
2: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
0: Samantala, patuloy po mga tropa miral ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's Palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabapo at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang amang pagpala at malusog na araw ng Miyerkules sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw muli mga katropa and ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto. At ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede nating gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Batiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan. At sana ay marami tayong mapulot ng mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha? Ganun rin sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha? O, i-search nyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness. Yo, ha?
2: Masaya.
0: Ito yung ano lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness natin, ha? Ay napakadali lang naman sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha, upang maregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha. Ganun din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate. Ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store, ha. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon mga kaibigan. Ha? And of course, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
2: Sa Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano, para mabigyan kayo ng discount. And dun sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic at doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and other herbal medicine, makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program. May detoxification pa tayo. Meron pa tayong BioZapper, Terahertz, and other modalities ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito ng ating mga consultant po sa inyo.
0: Ayan, yung sa mga ka-wellness natin ha, na gustong masubukan ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Cellphone Gold, Coffee Pigs.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay head sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, kaya minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, eh napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at meron pang mga master antioxidant gaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas nating nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang atin pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health, eh palagi po mapasok sa ating pangangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng atin pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng atin pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng atin pong mga bones, para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle, at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin, pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba, mga katropa, mga ka-wellness, na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals, at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin, nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago, at ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang atin pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium. Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
1: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, dun sa calcium.
3: Hindi lang siya dependent dun sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay dun sa atin pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. Kailangan dito na flexible yung ating pong body framework, yung ating mga buto. Ano? Kaya parang ganito, yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto. At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. Mm-hmm. So, hindi lang puro calcium ang mm-hmm. pinag-uusapan natin.
2: So, talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, mm-hmm. it is not only structure, it is also shield mm-hmm. or protection sa ating katawan. Dito sa ribcage area natin is ang pinoprotektahan yan, ang ating mga major organs, mm-hmm. katulad ng ating puso,
1: yeah, no.
2: katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. Mm-hmm. So, yan ay napoprotektahan ng ating rib cage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano yung tadyang mm-hmm. nahihirapang huminga.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kasali din doon ang lungs.
1: Lungs.
2: So nahihirapang huminga lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano yung mga organs sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: And not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo...
1: Mahirap.
2: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. O, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw halos. Mm-hmm. Ano? And also, hindi lamang yon, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and mm-hmm. sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow. At doon mm-hmm. sa bone marrow natin, ang bone marrow natin, that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw.
1: Mm-hmm.
2: Including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Mm-hmm. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon. Hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand mm-hmm. erect yung tao. It protects also yung tinatawag natin ng mga nerves
1: mm-hmm.
2: doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo, o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities.
1: Mm-hmm.
2: Ganyan ka-importante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin, ang ginagampanan ng ating mga buto. Ano? Alam niyo mga kabalas, mayroong interesting fact ano, about mm-hmm. sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba mm-hmm. pag bata pa, ano pa yun eh?
2: Growing.
1: Marami, di ba? Mas maraming buto ang bata
2: mm-hmm.
1: compared dun sa mga adult na. Kapag ka iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Mm-hmm. Ano? Pero alam mo ba, mga ka-wellness, mayroong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement.
2: Mm-hmm.
1: Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, pagka binibigyan natin ito ng mechanical load,
2: mm-hmm.
1: eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or doon sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga makapansin nyo, di ba, mayroong mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara doon sa iba.
2: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na yung mga sanay na mm-hmm. doon sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano na mga bagay ano, hindi lang yun puro sa kalamnan ha
2: mm-hmm.
1: hindi lang yun lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon mga kaibigan ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay.
2: Mm-hmm.
1: May second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin pong mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin yung iba? Bakit yung iba sobrang ano? Sobrang flexible ng mga buto
2: yes.
1: nila, 'di ba?
2: Yung iba
1: bakit
2: naman,
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung
2: yeah.
1: sayaw nila, ano?
2: Uh-huh.
1: Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training,
2: mm-hmm.
1: kapag ka meron tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan, yun na exercise doon or na flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-ehersisyo, kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang, o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto. Anong nangyayari? Humihina.
2: Mm.
1: Ayan. Kumbaga, nagiging ano na. Kasi walang ano eh. Walang signal.
2: Movement.
1: Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo. Kasi dun nga, para maka-adapt siya dun sa physical activity na ginagawa mo, pag lagi ka na lang nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importanteng alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan. Kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair
1: ng
3: ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, kumbaga matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaari magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continues throughout our life.
1: Kumbaga dun yung pagbibuild ng pundasyon, Dok. Eh, ano?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Dok? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: Merong merong due time na aanihin mo kung ano yung na-imbak mo. Ang masaklap niyan kapag withdraw ng withdraw doon sa bank natin, yung dineposit mo wala, nasasaid. Minsan nagiging negative pa, ano? Kaya itong Dok? Itong osteoporosis ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Dok Ron?
2: Osteoporosis is ibig sabihin yan, porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin yung buto natin is ampaw. Mm-hmm. Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Mm-hmm. Ganon din sa ating katawan. Kapag ka ang ating buto ay hindi siya dense. Mm-hmm. At yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na or mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa
1: loob,
2: sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob na malambot, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, this common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag merong tinatawag natin na osteoporosis. Lalong-lalo na sa mga older adults, yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility independence and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So osteoporosis, Doc, meron ding ibang klase ng problema sa buto, yung napapakinggan natin, osteopenia at osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan nito doon sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may kasi tayo osteopenia, ibig sabihin nito mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito maabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na yung buto mo humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Mm-hmm. Yun naman ang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Mm-hmm. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, ay yung vitamin D deficiency na kasi akala natin puro calcium lang eh. Ay kukulang ka sa vitamin D. So hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Ha? Para kang na-scam doon. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization. May isa pang problema, yung tinatawag nila na ano, rickets. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So pag hindi naagapan, Dok, yung osteopenia at saka yung osteomalacia, it will end up dun sa mas matinding klase ng problema.
3: Totoo yan. Yung
1: osteoporosis.
3: Osteoporosis kasi yung pinakang, kumbaga, worst kind of bone density problem. Kasi pwedeng kahit umupo ka lang, mayroong isang tao, umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang
2: hip.
3: Buto. Oo, hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun ka-delikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from mga nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng gusto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium, magnesium, also yung binanggit ni Dr. Algie, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-i-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bone natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption is greatly ano tinatawag natin that rubs our ano our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes

0: Kaya yung iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na mapapatibay yung buto. Mm-hmm. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
1: Yeah. At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung ano, wag yung matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, eh, may problema sila sa bone, sa bone density. Mm-hmm. So yun yung key. Na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients na kailangan.
0: So kailangan you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya and balancing also. Yung pinakamahalaga doon mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang ano lang, isang key point lang sa pagkapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break ha, sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto at huwag kalimutan ha, ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para makasali kayo sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali ha, by texting your experiences to us. Ayan. Text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibilis.
6: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balik natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Mm-hmm. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
1: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Mm-hmm. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin. And also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium. Napakarami niya na kulang lang tayo sa oras. Hindi natin may isa-isa. Mm-hmm. Pero, bibigyan ko yun ng example. Ano? Commonly, sinasabi nila yung milk daw. Source. For me naman, much better yung organic and whole milk. Mm-hmm. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yon pero sige lang. Sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, yung mga green leafy vegetable. Actually, napakaraming calcium ng green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. So, yeah, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
0: At bukod sa calcium, mga ka-wellness, kinakailangan balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, no? Yung calcium kasi doc parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman napakahalaga naman 'yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon, mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema. Katulad ng mga plaque sa ating pong mga

0: ugat, mm-hmm. yung pagka-form ng calcium oxalic stones mm-hmm. sa ating pong kidneys. At marami pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit mm-hmm. ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, eh hindi naman nagagamit, eh wala din, nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D para magamit ng maayos yung calcium na yun na atin pong ini-intake. So you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan niyan, iba-iba rin ang iba-iba yung aspect sa pagkuha nito mga partner kung para maiwasan yung tinatawag na vitamin deficiency sa kanilang pangangatawan.
1: So ibig sabihin kung 600 IU ang natin premium D3 natin is mayroong 200 IU per soft gel. So you can take 3 soft gels a day. Para makapag para makakuha ng adequate amount mm-hmm. that is needed by our body para yung mga calcium supplements din ninyo na iniinom mm-hmm. mga ka-wellness is ma-absorb para mm-hmm. magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D is ito ding tinatawag natin vitamin C. Mm-hmm. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga mm-hmm. buto. So that means when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon Vitamin C would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones for strength, mga ka-wellness.
0: So mahalaga ito mga key points na ito mga ka-wellness mm-hmm. ha, na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D mm-hmm. and vitamin C. Oh. At marami-rami pa yan doc
2: pero bago tayo mag-break para hindi ko to makalimutan mm-hmm. yung isa sa pinakang mineral ito mm-hmm. pero laging nakakalimutan talaga. Mm-hmm. Ito yung magnesium.
1: Yeah.
2: Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito kaya nga ang formula ganito. So if we talk about bone health, mm-hmm. kinakailangan una calcium mm-hmm. plus vitamin D plus vitamin C plus magnesium plus protein and plus exercise. Yun. Kaya ang magnesium is ang kagandahan naman sa magnesium, una malunggay, napakataas ang magnesium. Mm-hmm. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mm-hmm. mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin mga ka-wellness.
0: Yun ha. So yun yung mga combination. At meron pa lang tanong doc kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa atin pong bone? Pero bago yan ha. Mm-hmm. Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin ha, na meron mga inquiries pa, text yun lang yan sa atin pong numero ha. At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang tanungan na ito ng atin pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulat. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus! Herbal Capsule! Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule! Vision X Plus Herbal Capsule! Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigas. In, may taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones. Tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Sa iyo mga katanungan na, huwag pumahiyang magtanong at text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayatin na gusto makasubok ng ating po sa Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa atin pong FB live, ha. O kaya Michael Kerr Rufino, kaya Sir Rico Bagisi, yan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron sila mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin yan, ha, sa atin pong live advice. So sa may mga pahabol pa ng mga katanungan, comment niyo dyan sa atin pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa atin pong programa. Ganda rin sa atin pong mga listeners, ha, sa atin pong mga himpilan ay i-text niyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Dok, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Mm-hmm. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng atin pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin, when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast na balanse yon. Kasi kapag ka-imbalance yon, either case is hindi maganda sa ating bone structures. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium and magnesium. So, balanse ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize, your body could metabolize it to help your bone structure. Mm-hmm. Hindi lang sa calcium-magnesium. As we mentioned, yung vitamin C para sa structural bone health natin. Vitamin K and also protein. And also, it has antioxidant and phytochemicals na nagpo-protekta sa ating mga cellula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally, yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo, and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold ay yung mangosteen. Sa pag-aaral, yung mangosteen, meron siyang tinatawag na santon. So, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no? Ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Hindi pinipili lang, ano? Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santon sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga, ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santon na makikita mo sa mangosteen, reported na mayroong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng Mangustin Santon, especially Alpha Mangustin.
0: Mm-hmm. Oh. No, yun, oh. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan, taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Dok, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi iba, nagkatanong, Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano multivitamins.
2: Pwede, pwede.
0: So, pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate trio natin, Doc Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, isabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Ayan, at yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line, 0969-609-65-45.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, mag-Santon Gold Coffee Mix na tayo, ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na may yun. Collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to.
0: User ayan. Talaga to si Sir, Sir Rico. No?
2: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman ma-excited na mag-share ng experience mo, yun ang nakuha niya sa ating mga produkto. Maraming salamat, Sir Bagisi.
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat mga Dok. Alam mo, saya naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung anong inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid, kasi itong binabanggit niya, kinakailangan, tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. Yeah. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath yan, pag lalong, alam mo, may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
2: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing, ang unang recommended ko. Then, pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric.
0: Consumption.
1: Na hindi na, kasi yung kidney natin ang responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid.
0: Yeah.
1: So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well-hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body.
0: No?
1: Para mailabas siya na maayos at makatulong sa ating kidney. Ano? And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid. Iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon,
2: taburan yung butas.
1: Tapalan mo na yung butas, wag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas. Baka may dagdag pa kayo.
2: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalo na when I was in Kuyo, is 3 to 4 days nawawala ang pain. Mm-hmm. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir ano, Sir Bagisi ba 'yon?
1: Si Michael.
2: Sir Rufino. Michael Rufino, kung meron kayong problema na ganyan, kung merong kumakabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating
1: Santa Rosa. Ay, si ano pala, Dominic Jan.
2: Dominic Jan
1: Valdez,
2: kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda, mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga ano excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
1: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio. Mm-hmm. Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, mm-hmm. kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory mm-hmm. ng moringa seed oil. Mm-hmm. So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin diyan, pinya.
2: Mm-hmm.
1: Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
1: Ano mm-hmm. pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh, kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option, mm-hmm. mananatili ka sa sinasabi ko kaninang limas ng limas. Oo. You need to basically makontrol mo yung dahilan mm-hmm. kung bakit tumataas yung uric acid.
0: No, yung pinakaugat ng problema. Yeah, kailangan masolusyonan mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee. Mm-hmm. Maganda yung ano yan, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Sabi niya eh, parang hindi na daw siya madaling hingalin mm-hmm. at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangangatawan sa pagkatrabaho. Wow. Yun. Kasi ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatawan natin, actually energizer talaga siya, ano, mm-hmm. na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakakapagpapasokan ng nutrients, ano, sources sa inyong pong pangangatawan.
1: Anong diferensya dun sa regular coffee? Mm-hmm. Sa isang nakita kong study, yung regular coffee, mm-hmm. nakape lang talaga, na mataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually. Mm-hmm. Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan mm-hmm. na hindi ka pagod.
0: Ini-stimulate mm-hmm. lang niya.
1: Hindi ka pagod. Pero hindi it will not give energy. Ngayon, mm-hmm. sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body. Mm-hmm. Yan, na nagbibigay ng, kumbaga, gatong mm-hmm. for our energy.
0: Kumbaga, nag-i-impart siya ng energy.
1: Tama.
0: Compared dun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan mo.
2: Sa katawan.
0: Mo. Tama. Kumbaga, binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
2: Especially dun sa ano, sa adrenaline. Mm-hmm. Pinupuwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness mm-hmm. and also strength na supposedly gagamitin yun for all their age.
0: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung ano, nung mm-hmm. stimulant,
2: wala.
0: Exhausted yung labas. Exhausted yung labas.
2: Kung gaano yung taas, pagbulusok, ganun din.
0: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
1: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lama? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung... Actually, ang vitamin D3, may study yan. Bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may... Kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
0: Yes, yan.
1: Kasi kailangan nyo po yan because vitamin D3 also increase yung... tawag dito yung gilas mm-hmm. ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin.
0: Yes.
1: Meron po tayong natural killer cell in our immune system mm-hmm. Rank ng immune system natin na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, cancerous to ah, mm-hmm. papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. Mm-hmm. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
0: Mm-hmm. Yun. Okay.
2: Mas maganda i-sabay niyo din kung ano, kung meron kaya sa budget niya is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
1: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan at least for 3 months, 2 capsules 3 times a day.
2: Yes.
1: So ginagawa ko yung Santon Plus na older version. Older,
2: yes.
1: At saka yung Santon Plus Gold.
2: Combination.
1: Kinocombine yun. Tig isang capsule sa morning, then tig isang capsule sa tanghali, tig isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So, do it for 90 days.
2: Yes.
1: Kasi hindi yan gamot sa cancer. Pero it will give your body, kumbaga, may fighting chance kayo against cancer. Because yung mga phytochemicals known that are known to be cancer, ano, cancer buster.
2: Yes.
1: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Meron dito palang ano, palob si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal na lumang tugtugin na yan, Michael. Hindi. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw, yung munggo o beans,
2: nakaka-arthritis.
1: Nagpapalala. Eh, yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko.
2: Hindi kumakain ng munggo.
1: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na. Simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. And kumusta naman yung ano mo, rheuma mo?
2: Nandun
1: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis.
2: Uh-oh.
1: So, hindi yung munggo ang
2: pagbintangan
1: natin o na dahilan. Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, ano lang yon, nagkataon lang yon. Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang. Pagkain mo ng munggo, sumakit. Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that. Diba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung anong yan.
2: Beans.
1: Oo.
2: Yung beans na sore.
1: Kaya si Doc Willyong, pag si Doc Willyong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, ay yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis. Oo, ganun po yun.
0: Okay, Doc. Ito, bago tayo magtapos sa ating pong talakayan, ay meron mensahe si Ma'am Ofelia Tolentino. Ito, yan. Lagi itong nanonood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito isa siya sa mga ano natin na bunot natin at na nabigyan ng ano ng Healthy Katropa giveaways. Antay lang po ma'am sa ano niyo yung Santon Gold Coffee Mix niyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si ma'am ay nasa Santiago. So it takes time ano para ma-receive niyo po yung inyong gift ha. Pero naipadala na po yan sa inyo ma'am. Ayan. Maraming salamat ha sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa atin pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa atin pong program. At sa lahat ha, ng mga viewers natin at listeners natin sa atin pong talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po? Nako, napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Ayan po, mga kawalas, sa patibayin ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong ano, ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga ano, trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Santon Plus Gold na makakakatulong para maabsorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Thank you, ka-wellness, katropa. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po yung nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa atin po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag participate dito sa atin pong program, mga kaibigan, ha? Especially sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekilated na mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa nga lang po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!

0: it's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Try natin Happy Wednesday sa inyong lahat. Hindi na ako marunong gumamit ang console. Magpahinahina, magpalakas-lakas. Paano na ba ito gamitin? Nakakaloka. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre, yung mga katropa po natin na inuulan. Yung mga katropa po natin na naiinitan. Diba kasi iba-iba naman tayo nang nararamdaman. Magkakaiba tayo ng mga gustong mangyari sa ating mga buhay, de charot. And syempre, nandyan yung mga katropa po natin na talaga namang higop na ngayon ng kape. Marami sa atin ang paboritong humigop ng kape sa oras na ito dahil malamig. Dahil umuulan, di ba? Grabe naman din yung ating low pressure area. Yung ating low pressure area, yung ating LPA. Grabe, tatlo magkakasunod, di ba? Yung isa, tawag na to, yung ating mga tropical storm. Yung isa nasa unahan, nasa gitna, nasa huli. Walang gustong magpakabog. So anyways, mga katropa natin, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlishwiz sa programang X-Rated again and again and again. Wala na tayong, pasensyahan nyo na mga katropa natin kung wala po tayo ng ilang araw. Alam nyo na, meron tayong mga importanteng, mahalagang, importante ba yun? Bakit kapag ako yung nagpo-program, palagi ako nalalaglagan ng mic? Okay na. Naipasok ko na agad-agad. Di ba palagi ako nalalaglagan ng mic? Ano bang problema? So anyways, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan po dyan, mga katropa natin na nangihina na po ang kanilang mga manoy at hindi na po makatagal sa kama at hindi na po nilang mapaligaya, hindi na nasasatisfy ang kanilang mga misis, mga katropa natin, nandito po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Na talaga namang number one, natutulungan po tayo everyday, every single day. Na talaga namang mapaligaya, sino to ito? Sino to? Just... Kaya sa ating mga katropa po dyan, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, mag-ingat-ingat po tayo dahil maulan, mga katropa natin, hindi po natin alam kung ano yung bugso ng ating ulan ngayong hapon. Kung matutuloy ba o hindi, ano bang gusto nitong mangyari, ganyan.

0: talaga naman, naluloka ko dito sa tumatawag sa akin. Wait lang kasi. Yung parcel ko na ito, hindi talaga. Sandali lang. Don't worry sa mga Facebook viewers, babawi ako. Ay, ganon, diba? Kapag nawala ka ng ilang araw, dapat bumawi ka. Yung bawi na talagang totoong bawi, hindi yung bawi na dahil may compliance lang. Yung bawi na talaga namang ibibigay mo ang lahat, mapasaya ka lang. Ganon. Ganon yung mga bawi na totoo, hindi yung bawi lang dahil may compliance. Babawi ka lang dahil nga hindi mo nagawa yung mga ilang araw na na-miss ka. Bumawi ka dahil gusto ng puso mo. Ay, talaga naman, napaka-arte. And syempre, sa mga katropa po natin, pwede nyo po akong tawagan, e-text, e-call. Pwede po kayong tumumbling, mag-split, kahit ano pa yung gagawin ninyo. Go lang. Mga katropa natin, sa 0985-202-713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong e-text at e-call. Tumatawag na. Alam mo, hindi ko na mapahinaan yung sarili kong background. Para hindi na ako marunong magpahina, magpalakas nito. Nakakaloka. Hello! Good afternoon! Hello? Hello? Yoo-hoo! Hello? Kausapin mo ko! Mag-usap tayo. Hello?
1: Hello po.
0: Ayan, hello. Good afternoon.
1: Good afternoon po. Makulimlim na ang langit.
0: Makulimlim na langit. Sino po itong gwapong kausap ko ngayong hapon?
1: Nakalimutan mo naman. Masagal na kasi hindi tayo nag-usap. Sa Iwahig po, para Batarasa.
0: Si Kuya RMD ba ito?
1: Hindi po, singkatan po.
0: Ah, si Tatay Singkatan. Kamusta naman po ang gwapong-gwapong lalaki na ito mula po dyan sa bayan ng Batara sa Palawan?
1: Alam po, namimiss na rin kita.
0: Buti ka pa namimiss mo ko. Bakit yung namimiss ko, hindi ako namimiss?
1: Hindi ko po alam.
0: Bakit ganon? Buti ka pa, namimiss mo ako. Ano ba yan?
1: Siyempre po, matagal na naman tayo hindi nakapag-usap eh. Kaya nasa... Hindi kasi nakaprograma ka.
0: Sorry naman. Sana naman mapatawad mo ko.
1: Talagang una sa lahat po, pinapatawad din kita.
0: Ahay, talaga naman. Napatawad mo na ako bago magpasko. Ganon. Talaga naman, masayang-masaya si Sir Singkatan, oo. Maulan, maulan po ba dyan sa inyo? Malamig po ba dyan sa inyo?
1: Po, malamig po. Dahil katatapos lang ulan kanina.
0: Mm-hmm. Anong ginagawa kapag malamig ang panahon?
1: Ma'am, mahina na eh.
0: Mahina? Ay, bakit naman? Pwedeng mahina magkape. Pwedeng magkape. Ano ba yung iniisip mo? Nakakaloka ka, ha? Ano ba iniisip mo, mahina na? Mahina yung tubig?
1: Mahina na po ang katawan.
0: Ah, mahina yung katawan, hindi na makakapagkape. Ganon.
1: Opo, kailangan po may magtimpla.
0: Ikaw talaga, ha? Talagang kaya pala namimiss mo ko, ha? Kasi baka namimiss mo lang ako kasi boring ka.
1: Ay, hindi po, ma'am.
0: Baka naaalala mo lang ako kasi hindi mo kasama yung original.
1: Hindi po. Hindi ko original.
0: Talaga naman, oo. Magkape ka kapag maulan. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo, ha? Ano bang naiisip mo na hindi ko naiisip? Ha? Ano yun? Ikaw, ha? Masama yung naiisip mo na yan, ha? Ikaw talaga. O, sige na, bumati ka na muna bago ka mapalabas ng kulambo mamaya.
1: Binabati ko po mga pinsan ko na nasa Sitio Parotongon, Barangay Wahig. Sila, yun yung Miss Nay po. At saka si Maricel Terno po dito sa kapitbahay ko. Si Lulia Akiban po, binabati ko, baka nagiginig rin siya ngayon dyan sa Sitio Magkagat po.
0: Kaano-ano mo si Nanay Lulia, kapitbahay mo?
1: Kwan po, pinsan pangalawa ko po yung asawa niya.
0: Pinsan pangalawa. Alam mo, astig talaga yung mga ano eh. May pinsan una, may pinsan pangalawa, may pinsan pangatlo. Meron pang ano, malayong pinsan. Di ba may ganun?
1: Opo.
0: May ano pa, may anak sa, ay may apo sa tuhod, may apo sa, may meron din mang apo sa siko?
1: Meron po. Pero po, hindi na inaabot eh.
0: Hindi naaabot, tuhod lang. Opo. Ang naaabot. May opo. Ano pa, may ano pa ba yan? May naririnig pa ako sa mga lula ko eh. Anong tawag nito? May apo sa pangalawang pinsan. Talaga naman, oo. Marami talaga tayong mga ganyan-ganyan eh. Tayong mga ano, tayong mga katutubo. May mga ganun tayo na mga apo-apo.
1: Po, sabi kasi ng lolo ko po, may apo sa tainga pa raw eh, yung narinig ko.
0: Apo sa tainga? Ay, Diyos mio, Marimar, may apo pala sa tainga. Talaga naman. O, sige po, yun lang po yung babatiin nyo.
1: Opo, ma'am po rin mag-request.
0: Yes po, sige po.
1: Kay ano yung bato ba ang puso mo?
0: Bato ba ang puso mo? Okay, sige po, ipi-play po natin yan ha. Thank you po sa pagtawag po.
1: Salamat po, ma'am.
0: Okay po, God bless. Napatay ko, sorry. Hello! Good afternoon!
2: Ano po, ma'am?
0: Ay, talaga naman. Maulan ba dyan? Bakit para namang malungkot ang boses mo?
2: Makulimlim, ma'am.
0: Makulimlim dyan?
2: Opo.
0: Makulimlim, pero malamig-lamig na.
2: Opo, ma'am.
0: Ang sarap matulog pag hapon at makulimlim. Oy, Ate Norba!
2: Opo.
0: Ang ganda-ganda mo sa profile picture mo, ha? Madam-madam ka doon. Para kang prinsesa sa mata ni Mr. Ano.
2: Palakman parang agila.
0: Hindi agila. Para kang nagniningning sa kanyang mga mata. Bakit? Ba't ka tumatawa? Ay, naku naman, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa'yo. Para kang alahas sa gabi. Sa gabi. Bakit ka ba tumatawa? Sinasabi ko lang naman yung nakikita ko. Ikaw talaga, Ate Norba, ha? Kung ano-ano iniisip mo, nakakainis ka. Pinagtitripan mo na naman ako.
2: Hindi, ma'am.
0: Nagtatampo na ako. Ayoko na, nagtatampo na ako.
2: Ma'am, tingin mo lang yan, ma'am.
0: Kamusta ka naman? Bakit para namang malungkot ka ngayon?
2: Okay lang ka, ayos lang.
0: Ayos lang, lumalaban kahit mahirap.
2: Lumalaban talaga, ma'am. Hindi talaga atras.
0: Ay, hindi aatras. Kahit ano pa yan, hindi mo aatrasan. Malaki man,
2: talaga lang mo.
0: Malaki man ang problema o maliit. Hindi mo aatrasan.
2: Hindi, ma'am.
0: Ay! Madilim man o maliwanag, hindi mo aatrasan.
2: Hindi, ma'am.
0: Malamig man o mainit ang panahon, hindi ka aatras.
2: Hindi, ma'am.
0: Yan ang gusto ko. Yan ang manok ko, si Norba Alyudin. Joke lang, Ate Norba, pinapatawa lang kita. Ayoko kasi na nalulungkot ka.
2: Itong nakaraan, ma'am, malungkot ako, pero wala ka.
0: Wala ka? Wala ka rin noong mga panahong malungkot ako at mag-isa ako at nilalamig ako sa mga panahong ikaw ay masaya. at meron kang kasama habang ako nilalamig. Nakakaloka talaga. Pinapasaya mo talaga ako palagi, Ate Norba. Oh, sige na.
2: Mag-request lang ako,
0: okay,
2: ma'am.
0: Sige
2: request
0: po.
2: Lang.
0: Okay, sige po. Mag-request po kayo.
2: My love po.
0: My love. My love.
2: Ang wish life.
0: My love. Tsaka ano pa? Wala na. Si ano? Si Adseri. Ano request ni Adseri?
2: Ano lang, ma'am, yung bato ba ang puso mo? Yan lang ang paborito niya.
0: Bato ba ang puso mo? Marami nagre-request niyan, ha? In fairness, talaga dyan sa bato ba ang puso mo na yan. Okay, sige po, Ate Norba. Thank you po, Ate Norba.
2: Sige
0: and
2: po.
0: God bless.
2: Sige po.
0: Okay.
2: Salamat po.
0: Bato ba ang puso mo? Hello! Good afternoon!
3: Isang mapagpala, ngunit maulang hapon, DJ Girly.
0: Yes.
3: Jere, po ng Claridel Aborlan.
0: Kamusta ka naman, Sir Jerry?
3: Ito po ang sinasabi ng parati kong nakakausap, kumusta, sumasagot. Ako lang, ito na lang po ang parati kong sagot. Okay na okay po ako sa all right.
0: Okay
3: kahit
0: na.
3: Kahit may problema, nakangiti lang.
0: Yan, ganun! Problema,
3: yes,
0: ka,
3: po, kasi,
0: problema ka lang si Jerry Aranga ako. Ha? Ganun!
3: Kasi po, opo, kasi po, DJ Girly, para po sa aking pananaw, ang problema po ay salamin o anino ng mismong tao.
0: Mm-hmm.

0: Buanga, na nakita ko kahapon.
1: Grabe yun, as in.
0: Di po ba?
1: Example na lang din talaga natin yun.
0: Pag inisip po natin, mas lalo tayong maiinis, magagalit, lang dahil yun na lang, puro karahatan.
1: Oo, kasi nakakalungkot sa mga student natin, ha? Parang kung titingnan mo yung suspect, parang napaka-smooth ng buhay niya. Diba? Highest student. Tapos, may kaya ang buhay. Parang hindi ko maisip
0: kaya
1: kung
0: nga
1: anong
0: po,
1: problema.
0: Ganun siguro.
1: Anong problema?
0: Kaya nga po, naging ganun siguro nang dahil huwag natin isusi lahat. Pero ang pag-uugali po ay sumasalingin kung ano ang meron tayo sa ating pamamahay.
1: Exactly, diba? Nakikita kasi yan sa environment. Hindi naman exactly sa bahay, pero nakikita siya sa environment ng, kunyari ako ha, example ko lang, kunyari ako, sa isang nakatira ko sa squatter na, hindi ko po sinasabi na kapag nakatira sa squatter is ganito agad yung environment. Example lamang po ito. Alam mo na marami tayong bashers dito. Diba kunyari nakatira ka sa squatter na natirahan, tapos maraming magnanakaw, maraming gumagawa ng krimen, parang ikaw na naa-adapt mo yun. Diba? Na-adapt mo yun. Kaya ganun din yung sa... Pero ang hirap din talaga. Hindi ko rin maisip kung bakit nila ginagawa yung mga ginagawa nila. Eh, napaka-okay na ng buhay nila.
0: Ganito po yung bibigyan. Para po sa akin, ano, siyempre, lumaki po ako sa probinsya o lumaki po ako sa gitna ng bukid. Sa totoo lang po, kahit hirap ang buhay namin, pero napakasarap po mamuhay sa bukid. Yung dahil, tahimik, walang toxic.
1: Yan din talaga yung isa, yung mga toxic na ano, toxic na environment, yan din talaga yung nagdadala sa isang bata sa karahasan.
0: Hi, yes po, bago po tayo pumalaot, ano? Marami ka pang corner at saka bumabawi ka nga po, sabi mo. Binabati ko na lang po, hindi ko po isa-isa yung digital news. Binabati ko po lahat ng mga mainland at saka island municipalities, ang 24 municipalities ng buong Palawan, magandang hapon po. Ang 433 barangays ng buong Palawan, magandang hapon po. Paano na lang po, pa-request na lang po ng song.
1: Yes po, ano pong song?
0: Anong song? My Love Will See You Through.
1: My Love Will See You Through.
0: Ni Marco Season.
1: Ni Marco Season. Okay, Sir Jero, thank you.
0: Maraming salamat po at isang mapagpalang Miyerkules ng hapon sa lahat ng listeners, lalong-lalo na po sa BG Maganda, BG Delicious. Maraming
1: size. Salamat po. Okay, thank you po. Oy, speaking of Zamboanga incident, isa din talaga yon kahapon talaga kahit kami na windang. Nagulat din talaga kami kasi from Tacloban City na shooting incident. Tapos ito na naman sa Zamboanga na naman. Nakakalungkot lang kasi imaginein mo mga katropa natin, napakababata pa ng mga na i-involve sa mga shooting incident. Marami ako nababasa na may responsibility, yung mga parents, kasi yung mga environment nga ng isang bata. Pero at the end of the day, alam nyo, sa totoo lang, yung mga bata kasi, kahit sabihin na natin na bata pa sila, for me lang ha, kahit bata pa yung mga bata na yan, kung gugustuhin nila na mapunta sa magandang landas, sa magandang environment, sila mismo yung pipili niyan. Kasi alam nyo, ang dami-dami-daming mga kabataan, yung ano nga eh, yung wala na silang parents, walang bumubuhay sa kanila, pero nagagawa nila ng paraan yung pang-araw-araw nila na buhay. Nagagawa nila na maging mabuting bata. So, although tayo na mga medyo may edad na, nakakatanda, na kailangan natin na gabayan yung mga bata na ito, pero ang panawagan lang talaga natin sa mga bata is piliin nyo na mapunta kayo sa good environment. Huwag nyo sirain yung mga sarili ninyo nang dahil lang sa mga udyok-udyok, nang dahil lang sa mga, yung nilalaro ninyo, meron kayong mga goal, ano man tawag dyan, meron kayong mga, kunyari, sinabi ng ng example ko lang to ha, itong Counter-Strike na laro. Sinabi dyan sa Counter-Strike na laro, meron kayong mga mission na kailangan nyong gawin. No, hindi nyo naman kailangan gawin yan. Bakit pag sinabi ba ng Counter-Strike, example lang po ito ha, pag sinabi ba ng Counter-Strike na kumain kayo ng

0: pasintabi po. Na pag sinabi ng counter-strike na kumain kayo ng tae, kakain ba kayo ng tae? Siyempre hindi, di ba? Hindi nyo gagawin yun kasi alam nyo hindi yun maganda, mabaho yun, at talagang pwede kayo magkasakit. Ganon din po sa ginagawa ng ilan na mga nalihits na mga kabataan na parang ang sabi ng Counter-Strike is magkaroon kayo ng mission na kailangan yung ganito, ganito, ganito, maganyan kayo sa mga school ninyo. So, doon pa lang may isip nyo naman din talaga na na hindi ito maganda, hindi ito tama, hindi ito makakabuti sa akin. Kaya sana naman sa ating mga kabataan dyan, imulat po ninyo ang inyong mga mata na kapag alam nyo namang mali, huwag nyo na pong gawin. Kasi at the end of the day, hindi lang po kayo magiging apektado. Diba, example na lang natin dito, yung tatay nga na walang kaalam-alam, na mawawalan siya ng trabaho, yung tita na nawalan ng trabaho, yung mga kamag-anak na hindi naman nadamay, na walang kaalam-alam, nadadamay. May, 'di ba? Iba yung consequences noon, mga katropa natin, especially sa ating mga kabataan. Ayan, sige, wait a minute. Hello, good afternoon.
1: Hello.
0: Hello. May ina signal. Lipa tayo, hina signal. Hello po, hello. Good afternoon.
1: Pampanga, girly.
0: Hello, Nanay Maan, good afternoon.
1: I miss you too. Ang tagal ng pahinga.
0: Wala, nandito ako Monday, Tuesday. Kaso lang talaga sobrang busy ko.
1: Wow, siguro nag-alit na si darling niya.
0: Hindi, nanay, busy talaga ako dito sa loob ng station. Ako lang mag-isa.
1: Ako nga, sabi ko, nagabang ako, maraming salamat. Kahit may ako naka-request, talagang tuwang-tuwa ako dahil pinatugtog ni Ken Dancil ang aking paborito at kapon pala ay kanyang birthday. Binabati ko siya ng bilisid. Happy birthday!
0: Ayan, thank you, nanay!
1: Kay Ken Dancil, bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord. Marami pang kaarawan na dumating sa buhay mo. At magkaroon ka ng magandang kalusugan sa araw-araw.
0: At saka baby girl, charot.
1: Oh, ay, baby.
0: Meron ang asawa, dapat baby girl na yung anak niya.
1: Ah, okay. Bibigyan siya ni Lord. Ipa-birthday ni Lord sa kanya ang baby girl na magkaroon na. Magbuntis na ang kanyang kapuan. Baby girl lang ibigay pa-birthday kay Ken.
0: Ayan ha, katropang Ken, baby girl daw ang pa-birthday sa iyo.
1: Isasama ko yan sa ating 3-year na magkaanak na si Ken at sa kanyang labuan ng isang baby girl na malusog.
0: Ayan, sige na rin sasabihin ko yan kay katropang Ken.
1: Oo, tuwang-tuwa kaya ako sa hapon. Kahit hindi kayo ng program, magpasugtog ng sugtog. Tuwang-tuwa talaga ako dahil narinig ko ang mga kanta ko.
0: Ayan. Yung mga
1: paborito
0: ko. Hindi yan makakalimutan.
1: Kaya nga, sana, kahit nga sa madaling araw, kanina, nag-open ang ano niyo, ng station niyo ng radyo, 320. Alam ko yan.
0: 3:20. Ayan na, meron tayong taga-oras dito. Katropang Moises, kapag hindi nyo alam kung anong oras mag-open yung radyo natin, itatanong lang natin kay Nanay Maan, ha? Kasi alam niya 3:20 daw kanina.
1: Oo, nung nakaraang araw, 3:32.
0: 3:32. Katropang Moises, 3:32 daw. Oy, katropang ano, ha? Sino na nga ang duty natin pag madaling araw? Si Rini Boy. Yan, si Rini Boy.
1: si Rini Boy pa lang ang kuan.
0: Oo, pag madaling araw.
1: Kaya nga, pinabangan ko yung paborito kong awit. Sabi ko, hindi naman natugtog. Yung pala si Rini Boy.
0: Oo, pang ano kasi yan siya na yun, pang madaling araw.
1: I-remind mo yung sa kanya pang gagirli, ha? Kasi
0: okay, sige
1: ako.
0: Po. Okay, sige po.
1: Alam mo ba kung ano ang binabasihan ko? Pag ano yung ano muna, DCR8. Pag halimbawa nagbalita na yung ano yung babae na announcer ng DCRE, alam ko na yan. Pag open na rin ang ano ang XFM, kaya buksan ko na. Lintat ko na naman.
0: Ayan. Kasi maaga sila na nakakain.
1: Manimiss ko pa yung ano, yung magdamag na tugtog ng XFM.
0: Oy, sana mapakinggan natin ulit yan ang magdamag.
1: Kaya nga, sabi ko nga, o ako lang marunong mag-touchscreen. Kaya kasi yung mga tugtog ninyo, yan ang halos nagpapatulog sa akin. Minsan magkagising ako, makatulog, magkagising. Yan ang kaya ang ginabantayan. So ngayon, di ko nahabaan panggagirli.
0: Sige.
1: Ko na yun, wala ako ibang ano na request na kanta yun din. Andamanaya, Wish, at saka After All This Year. Yan
0: okay.
1: Na.
0: Sige, thank you, Naning Maan. God bless.
1: At saka panggagirli, may tanungin pala ako.
0: Yes,
1: ito, paano ba mata makatawag sa ano sa kasi yung sa ano ba yung kani Sir Gerald yung sa ano bang kanya na yung pang alas 9
0: servicio
1: na, servicio katropa oo kasi alam mo ba panggagali gusto ko rin ihingi ng ano sa kanya alam mo na rin yung problema ko diba
0: opo
1: yung ano yung mayroon akong nakautang na pera pagkapit. Hindi, hanggang ngayon hindi na ibabalik sa akin. Yan ang gusto kong ihingi ng tulong.
0: Eto pa din yun, nanay. So, pwede kayong tumawag nanay ng alas 9 bukas.
1: So, kaya nga. Pero kasi yung pag ako nakakatawag sa sarili niyang cellphone, hindi naman na ano, nasusuan yun.
0: Dito na lang, nanay, sa ano, sa number na ito.
1: Ah, ito rin.
0: Apo,
1: pwede
0: ito,
1: rin
0: dito
1: ito.
0: Na lang, nanay, sa number na to. Bukas mga,
1: kasi,
0: siguro mga 9.
1: Oo, kasi narinig ko kahapon yung humingi ng tulong dyan na pwede palang makahingi rin ng request kay ano, kay Senador Rafi Tulfo.
0: Kay Sir Erwin, opo Erwin Tulfo.
1: Ay, Erwin Tulfo.
0: Opo.
1: Erwin Tulfo. Pero isa lang din naman sila yan, di ba?
0: Opo, sige ngayon, po, nanay.
1: Siyempre, wala akong katayahan na mag-ano ako ng ano, ng abogado. Alam mo naman ang kalagayan ko. Isa lang akong gulag. Pagkatapos, yung mga naipon ko, naipahiram ko sa isang tao na ito, gusto ko maipabot itong problema ko na ito kila Sir Erwin Tulfo, pati si Sir Rafi Tulfo, baka matulungan nila ako.
0: Okay, sige po, nanay. Bukas po, nanay, tawag po kayo, nanay, ng mga 9 para ma-ano po kayo bukas, makausap po kayo, ha?
1: Magsadya talaga yan sa istasyon ninyo, hindi ko pa kaya maglakad.
0: Opo.
1: Alam mo naman na bulag na may pa ko siguro sa kaisip ko nga dyan sa ano na yan sa atin, ating cricket, paano malaking halaga yan na ang tulong sana sa akin.
0: Opo, kaso, sige po. Bukas na lang po, nanay. Tawag lang po kayo, nanay, bukas.
1: Basta yung ano, wait lang kita, ha? Yung ano po dito sa iyo, ano lang dito, kung
0: okay
1: kailan
0: po
1: tayo mag-meet.
0: Okay po, sige po. Thank you po, nanay.
1: O, sige, gano'n na lang panggagali dahil marami pang tatawag. O,
0: okay
1: sige
0: po.
1: O, sige, salamat. God
0: salamat
1: bless sa inyong
0: po,
1: lahat.
0: God bless po. Okay po.
1: Pagpalain kayo ni Lord. I love you.
0: I love you too, nanay. God bless.
1: Sige, God bless.
0: Ang hirap kapag gano'n, no? Yung tipong pinagkatiwalaan natin yung tao. Tapos ang ending, hindi rin tayo mababalik o hindi nila maibabalik yung kanilang mga, alam mo yun, mahirap kasi kapag pinagtataguan na tayo, yung tipo hindi na tayo nire-reply kapag chinachat, mga ganun, mahirap yung ganun, mga katropa natin. Ayan, may tumatawag, wait lang. Hello? Hello?
2: Hello po.
0: Hello? Magandang hapon. Sino po ito?
2: Kinsel po.
0: Sino po? Sino
2: po?
0: Yes po, sino po ito?
2: Inkoy po.
0: Sino po?
2: Inkoy po.
0: Binsoy?
2: Apo.
0: Sa ano po, sa cellphone po kayo makinig, wag po sa radyo. Si Sir Binsoy, taga saan po si Sir Binsoy?
2: Barangay Igang-Igang po ba talaga?
0: taga Barangay Igang-Igang, Batara sa Palawan. Sir Binso, ilang taon na po kayo?
2: 22 po.
0: 22? Hello?
2: Hello po.
0: Yes po, Sir Binsoy. Baka meron po kayong ipapanawagan, meron po kayong i-request, meron po kayong babatiin. Sige po, go ahead po.
2: Hello po.
0: Hello po, Sir Binsoy. Sir Binsoy. Wala, mahina ka. Ano kasi tawag nito? Sa ano siya nakikinig? Sa radyo? Huwag ka makinig sa radyo, di ba? Pag kunyari, magkakausap tayo tapos naka-cellphone kayo. Sa cellphone na kayo direct makinig. Huwag na sa ano, huwag na sa radyo. Kasi delay kasi yung radyo ng ilang seconds. Ayan, sige, shout out muna dito sa ating mga katropa. And syempre kay na Sir Ding Estrella, kay Ma'am Josephine. Good afternoon po sa inyo, ha? Pwede po pa-play ng kantang Warrior is a Child by Gary Valenciano. 128 days na lang Pasko na. Daryl Bert ang mabait on the way from Tagbilaren City. Ayan, good afternoon, Sir Daryl Bert. Kay Delia Gregorio, magandang hapon, DJ Curly. Sure, shout out po kami na nanunood sa iyo. Pa-play po ng song na Tulad Mo by TJ Monterde. O yeah, gusto ko rin ito, ha. Yung mga kanta ni TJ Monterde, kahit hindi ko alam yung ano niyan, lyrics niyan, gusto ko yan. Basta si TJ. Good PM po, pa-request po ako ng Salawahan. Aray ka, tropang nono. Mga ganitong panahon, tapos ang kanta mo, Salawahan, ewan ko na lang talaga. Oo, ayan. Sige, wait lang. Sagutin muna natin yung ating caller. Hello, good afternoon. Hello po. Sir Binsoy po ba ito?
2: Yes po.
0: Ayan, Sir Binsoy, sa ano ka lang makinig, ha? Sa cellphone ka lang makinig, wag sa radyo. Sige po, Sir Binsoy, bumati po kayo, Sir Binsoy.
2: Binabati ko lang po yung aking kasamahan.
0: Yes po, sino po yung kasamahan ninyo para malaman naman namin?
2: Mga tita ko po.
0: Mga tita mo, parang hindi ka pa sigurado, ah. Sige, sino pa?
2: Sigurado na po.
0: Sige, sino pa?
2: Tsaka yung auntie ko dyan sa rito ba?
0: Mm-hmm.
2: At tapos, saka po yung kaibigan ko dyan sa Puerto Princesa, binabati ko rin po.
0: Sinong kaibigan mo dito sa Puerto Princesa?
2: Si Jocelyn. Dilipinya po.
0: Si Jocelyn. Ayan, si Jocelyn. Okay, sige, sino pa yung babatiin mo?
2: Sige po yung kabi, nabahin na rin po kita.
0: Ayan, thank you ha sa pagbati, Sir Binsoy. Sige po.
2: Sige po request ng song.
0: Yes po, ano pong request niyong song?
2: Multo.
0: Multo! Ayan, nakakatropang nung multo daw. Talaga
2: pa. Pwede pong dalawa?
0: Sige po.
2: Sa isang kulungang bakal po.
0: Sa isang kulungang bakal, katropang nonong. Talaga namang napakabigat naman ito. Isa-isang kulungang bakal. Okay, sige po, Sir Binsoy. Thank you po.
2: Salamat.
0: God bless po.
2: Sige po, salamat. Bye.
0: Okay, bye. Sa isang kulungang bakal. Good PM po, DJ. Pa-request po ng song na Salawahan. Okay. Kay Tabok, IC. Oy, si IC. IC, ha? Pa-request naman po ng Ako'y Niloko Mo. Oy, katropang nonong. Bakit mo naman daw niloko? Ako'y Niloko Mo. Gandang hapon po, Ma'am Girlie from Marilyn Inaw. Hello po, Ate Marilyn. Oy, sa XFM Nara kay Milfred Umapas Filon. Good afternoon sa iyo dyan, ha? Good afternoon po, DJ. Ganda pa. Shoutout po kami dito sa San Vicente na nakikinig ng program mo at pa-play po ng song na Kahit Malayo Ka Man. Thanks po, DJ Ganda. Ay! Kahit malayo ka man. Kahit malayo ka man, ikaw at ikaw at ikaw pa rin. Wala ng iba. Bratsatsa! Naririnig ko kasi si Kuya Chen. Bakit kayong sinabi? Nakakaloka. Good PM! Ang ganda-ganda mo pala, first time ko nakasubaybay dito. Hindi na ako lilipat ng radio. Mr. Cute ng bagong sikat. Ay, wag mo ako binabasta-basta talaga, Mr. Cute, ha? Pa-request ng kanta na Ilang by Legend. Good PM po, cute na DJ. Bati ko lang dyan sa PPC ang friend ko na si Mary Abdul. Ingat palagi dyan, kaibigan. Pakiplay po ang Bato Ba ang Puso Mo from Lover Boy ng Quezon, Palawan. Thanks, DJ Cute. Ay, talaga naman. Maraming maraming salamat, mga katropa. So anyways, magko-commercial muna ako para bigyang daan ang inyong mga request na song. At sa ating pagbabalik ay magko-kwentuhan po tayo.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: XFM.
1: XFM.

0: mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. Rated.
1: Babalik pa rin po ang katropa ninyo sa hapon. DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated pa rin. And syempre, dahil talaga namang malamig-lamig-lamig ang panahon ngayon, magandang hapon po sa inyo at palagi po tayong uminom ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, dahil matutulungan po tayo nito na mapalakas po ang ating immune system. Ko na po patatagalin, mga katropa natin, at magkukwentuhan na po tayo.

tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang B. 27 years old. Dalawang taon na akong nagtatrabaho sa isang private company. Hindi ako mayaman. Ako ang tumutulong sa pamilya ko. At ako rin ang sumasagot sa malaking bahagi ng gastusin sa bahay. Kaya sobrang importante sa akin ng trabaho ko. May boss ako na si Sir V. 42 years old. May asawa. Noong una, professional naman siya sa akin. Madalas niya akong purihin sa trabaho. Sinasabi niyang mabilis akong matuto at reliable. At isa raw ako sa pinakamagaling niyang empleyado. Kaya nang sabihin niyang gusto niya akong i-recommend for promotion, ay sobrang saya ko. Akala ko noon ay pinaghirapan ko talaga. Hanggang sa isang gabi, nag-message sa akin si Sir V. Dinner tayo. Labas tayo. Pag-usapan natin yung promotion mo. Pumayag ako noon at nagkita kami sa isang restaurant. Akala ko work discussion ang pag-uusapan naming dalawa. Pero habang tumatagal ang dinner ay napapansin kong iba na ang pinag-uusapan namin. Tinatanong niya kung single ako. Kung may boyfriend bang umaaligid. At ano daw ba yung type ko sa isang lalaki? Hindi ako naging komportable pero hindi ko ipinakita at ipinaramdam sa kanya. Nang pauwi na kami ay sinabi niya sa akin, alam mo naman kung gaano kita kagustong ipromote. Hindi ko naintindihan ang sinabi sa akin ni Sir. Dagdag pa niya. Pero may mga bagay din akong gustong matanggap mula sa taong bibigyan ko ng opportunity. Doon ko naintindihan, hindi pala promotion ang pinag-uusapan namin ni Sir V. May kapalit pala. Tumayo ako agad at sinabi kong hindi ako interesado. Ngumiti siya sa akin at sinabi niyang, huwag kang magalit. Alam mo naman kung paano gumagana ang mundo. Lahat may bayad. Simula noon ay nagbago ang trato niya sa akin. Bigla niyang hinahanap ang mga mali ko. Pinapagalitan ako sa harap ng ibang empleyado. Hindi na ako sinasama sa mga important meetings. At ang promotion na dati niyang ipinapangako, napunta sa isang bagong empleyado. Nalaman kong malapit pala siya kay Sir V. Hindi ko alam kung may nangyari na sa kanila. Pero hindi ko rin gustong alamin. Ang gusto ko lang ay magtrabaho ng maayos at malinis.
hanggang sa nag-message sa akin si Sir. Sayang ka. Kung naging cooperative ka lang, malayo na sana ang narating mo. Doon ako napaiyak. Hindi dahil nawalan ako ng promotion, kundi dahil parang ginawa niyang kasalanan ko ang pagtanggi ko sa kanya. Parang may presyo pala ang career advancement ko na kailangan kong bayaran gamit ang katawan at dignidad ko. Kaya naman nag-ipon ako ng lahat ng message sa akin ni Sir. Ipinasa ko sa HR at lahat ng dokumentong pwedeng magpakita ng pattern ng harassment ay ipinasa ko sa HR. Hindi ko agad ipinost sa social media at hindi ko rin siya pinahiya. Nag-consult muna ako sa mga trusted person at sa mga appropriate workplace tungkol sa options ko. At sa ngayon, ay naghahanap na rin ako ng ibang trabaho. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon kong umalis. Pero sa totoo lang, hindi ko ipagpapalit ang katawan ko, ang dignidad ko, para lamang sa regularization na sinasabi ni Sir. Ang hirap magsimula pero mas mahirap manatili sa lugar kung saan kailangan kong pag-isipan kung ano ang hinihingi sa akin bago ko mabigyan ng opportunity. Kaya kung kayo ba ang nasa kalagayan ko, ipaglalaban nyo ba ang trabaho nyo o isusuko nyo ang dignidad at katawan nyo?

0: Alam nyo, tama yung naging decision mo na hindi ipagpalit yung katawan mo, yung dignidad mo para lang sa promotion, regularization na sinasabi ng sir mo. Kasi at the end of the day, yung trabaho mawawala at mawawala. Pero yung dignidad mo, respeto, at yung pagmamahal mo sa sarili mo, naka-intact yan. Yung trabaho mo mawawala, pero yung dignidad mo hanggang sa dulo ng kamatayan mo, dignidad mo pa rin yan. At walang makakapagsabi sa'yo na ganito ka, na ganyan ka, na ganito ka. Diba? Marami na akong nabasa ng mga tao na forsake ng regularization, ng promotion, ng tawag nito na tataas yung sahod, salary increase, magiging manager ka, magiging ganito ka. Basta sumama ka sa kanila, it's either pumunta kayo ng ibang lugar, o di naman kaya is, tawag nito, papayag ka na ipagpalit yung katawan mo for the promotion. Maraming ganun. In this generation, napakadaming ganun. At sometimes, may mga tao na pumapayag at may mga tao rin naman na hindi pumapayag. Yung mga tao pumapayag na maging ganun, yung parang kumbaga magkaroon sila ng promotion, mag-salary increase sila, mga katropa natin, it's up to them. Choice naman nila yun. Hindi naman din natin mapipilice yun. Pero diba, kung po pwede lang naman, mas mag-stick tayo doon sa part na hindi ko naman kailangan na ipagpalit yung sarili ko para lang dyan. Napakaliit lang yan para sa buong buhay na pagkasira ng dignidad at sarili ko. Diba? Maraming ganyan. But at the end of the day, ikaw magdadala sa sarili mo. Ikaw yung magsasabi kung saan ka ba. Ikaw yung magsasabi kung papayag ka ba or not, 'di ba? At yung mga tao naman na talagang malakas yung paninindigan pagdating sa ganito,
1: sana
0: hands up ako sa inyo because hindi nagtiis kayo sa napakababang sahod, nagtiis kayo sa paulit-ulit na sermon, nagtiis kayo sa paulit-ulit na parang hindi kayo belong sa isang company, sa isang workplace. Pero at the end of the day, alam nyo sa mga sarili ninyo na kahit hindi man ako totally belong dito sa workplace na ito, alam nyo sa mga sarili nyo na hindi nyo pinagpalit yung dignidad ninyo, yung respeto ninyo sa mga sarili ninyo. Kaya doon ako hands up pagdating sa inyo. So, sa mga katropa po natin dyan na makaka-encounter pa ng ganito, kung ako lang din naman ang tatanungin nyo, be fair sa inyong mga sarili. Respetuhin nyo yung mga sarili nyo kung kinakailangan. Kasi walang ibang re-respeto sa inyo kundi yung sarili nyo lang din. Kapag nirespeto nyo yung sarili nyo, yung the rest, susunod na lang yan. Pero kapag wala kayong respeto sa sarili nyo, at talagang, syempre, kumbaga, may mga ano kasi yan eh, may mga iba-ibang dahilan. It's either emergency talaga, talagang kailangan ko ng promotion na ganito, kailangan ko ma-regular ng ganito, kailangan ko mag-salary increase ng ganito, kaya kailangan kong ibigay ang pagkatao ko sa inyo. But at the end of the day, maiisip mo ba na yung tao na pinagkatiwalaan mo is solid ba yan na hindi ka i-down sa ibang tao? Sabi nga natin, di ba? Sabi nga ng sir niya, ang sabi niya is wala nang libre sa mundo. That's true. Pwede mo naman din paghirapan yan. Pwede ka naman maghirap na magtrabaho para mag-gain mo yung promotion, regularization, salary increase na deserve mo. At kung hindi na rin worth it yung pagiging alipin ng salapi mo dyan sa isang company na yan, edi umalis ka na. Diba sabi nga natin, pag may nagsarang pintuan, may magbubukas na bagong bintana. Not one, but many, many, many, many, many, many windows ang magbubukas sa atin kapag ni-let go natin yung bagay na nakapagpabigat sa ating puso't isipan. hindi lang po ito tungkol sa work, kundi po sa lahat ng bagay. Kapag inaalis na sa atin yung reason na nagpapabigat na yan, magbubukas yung panibagong bintana para sa atin at magkakaroon tayo ng better na decision, better na life para sa atin at para sa buong pamilya natin. Kaya choose your pattern. Always be good. Always be gentle and patient sa lahat-lahat ng bagay na gagawin natin every single day. Always natin pag-isipan ng mabuti yung magiging choices natin, yung magiging kapalaran natin bukas at sa mga susunod pang panahon. So ayun lang mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon, sa lahat ng mga nakipagkwentuhan, chismisan, nakinig sa atin. Maraming salamat po mga katropa natin. And again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Wednesday, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil
10: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
9: Buti na lang,
10: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
9: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga buki ka.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Suntone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Suntone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Suntone Plus Coffee Mix.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Suntone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Suntone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Suntone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Suntone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Suntone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Suntone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Suntone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Suntone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Suntone Plus Gold Herbal Capsule, Suntone Gold Coffee Mix at Suntone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa namang uli ng sakit.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, EXA

0: oras, mga kababayan, mga katropa, galap na po nga alas 4 ng hapon. At ang oras na yan, handog naman po sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.
1: Kabalik,

0: Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Sa pong mamasa-masang hapon, mga kabayan, mga katropa, oo. Masa-masa na naman dahil bumuhusan naman ang panandaliang ulan sa malaking bahagi po nitong lunsod ng Puerto Princesa. Kani-kanina lang yan, ha? Siguro mga alauna, alas dos. Bakas, ha? Pero saglit lang. Mga inam naman po yung ganun lang. Pampawi din po ng init. Pero sa ating po mga kabayan, mga katropa, sa iba't ibang munisipyo, kamusta po kayo? Ako, hapon na naman, mga kabayan, mga katropa. Hapon na naman, ngayon pong araw ng Miyerkules. Nasa midweek tayo. Mga kabayan, mga katropa, ika-19 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Siyempre, pag ganitong oras na po ng hapon, sa ating po mga kababayan, mga katropa, sumasa inyo na po ang mga tahanan, ang mga cellphone,

at siyempre mga kabay, mga katropa, ha? Tayo rin po abay, oh, ito ang ating pong programang ito ngayong hapon, mga kabay, mga katropa, handog po sa inyo yan. Handog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Tama-tama, pang merienda. Tama-tama sa ganitong panahon. Masama sa ang paligid. Masarap, mumigop ng kape. Basta kape, healthy. Ito po ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? Opo, oy, Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Mild coffee po ito. Opo, mild coffee, non-caffeinated pa. At gawa pa sa mga natural ingredients. Kaya nga, healthy coffee, ha, mga kabay, mga katropa. Walang halo pong chemical yan. Panay natural ingredients po yan. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at yung soya powder. Mga kabay, mga katropa. At ito ay dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Mga kabay, mga katropa. At kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Opo, ha? Ito yung ating Santon Plus Coffee Mix. Mga kababayan, mga katropa. Doon sa mga natural nitong ingredients, mga kabay, mga katropa, marami pong mga benepisyong pangkalusugan. Yung ating pong, sabi nga, mapapakinabangan. Mga kabay, mga katropa. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Meron po yan siyang mangustin. Yung pangunahing pong sangkap niya, mangustin, ha? Mga kabay, mga katropa. Sa mangustin pa lang, solve ka na. Yung benepisyong pangkalusugan na iyo pong maaaring makuha sa ating Santon Plus Coffee Mix. Bukod na itong ating pong mangustin powder, ay nagko-contain, naglalaman ng mga highly nutritious vitamins and minerals. Meron din po itong kakayahan para pakipisin yung mga namamagal po ninyong parte ng katawan niyo. Kasi meron po siyang anti-inflammatory properties. At meron din siyang anti-tumor effects. At meron din po siyang kakayahan para po magbawas ng timbang. Ating po mga kabay, mga katropa dyan na gustong magbawas ng timbang. Ito ang kaping nararapat sa inyo, mga kabay, mga katropa, ha? Santon Plus Coffee Mix. Sa ano pa lang yan? Sa mangustin pa lang. Ay, yung moringa at soya powder, mayroon din pong health benefits para po sa ating pong kalusugan. Sa ating soya, sangkap na soya ng Santon Plus Coffee Mix, malaking tulong po para po mabawasan daw po yung risk o yung pagkakaroon natin ng tinatawag na mga cardiovascular disease. Sakit sa puso. Kaya pagka-stroke. O kaya yung coronary heart disease. Pinoon mo yan, mga kabay, mga katropa. Nagkape ka lang. Maaari ka na maprotektahan sa mga itong sakit na ito. Mga sakit yung tawagin nga ng karamihan. Oo, sakit pang mayaman. Yung pong coronary heart disease, yung pong cardiovascular disease, stroke, diba, mga kabay, mga katropa. Ayan, malaking pakinabang po, mga kabay, mga katropa, ang soya dyan, ha? Para ma-prevent ang mga iyan. Soya na nasa Santon Plus Coffee Mix, mga kababay, mga katropa. Kaya nako, saan ka pa, katropa? Nakapagkape ka na, nag-enjoy ka na, nakapagmerienda ka na, meron ka pang katulong para gamutin at makaiwas sa mga sakit. Kaya po ng aking pong mga nabanggit, ha? Sa mga hindi pa ho nakasusubok ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, try niya na po para kayo na mismo magsasabing, nako, totoo. Yung pong ating pong mga pinagbabanggit dito, ha? Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mabibili na po ninyo yan, mga sir, mga ma'am, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganun din sa mga butika, sa mga munisipyo, sa

0: buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, mas available ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Dito sa buong lalawigan ng Palawan, lima po yan na mga Yes to Health clinics na inyo pong matatagpuan gaya po dyan sa munisipyo ng Cuyo. O mga kababayan natin, mga kasimanwa natin mga Cuyo noon dyan sa Cuyo Igmagsaysay. Sa Mitanindoro dyan ang Santon Plaza Coffee Mix. Dan, mababakalino dyan sa Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tunga-Tunga. Poblasyon, Cuyo, Palawan. Ang kilid lamang ang Peroland Hotel. At sa Bayan ng Rojas, available din po yan sa ating Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po ninyo sa Veronica Gabriel Building. Yan po, yung building na yan, no? Katapat lang yan yung Asmes Elementary School. Hindi rin kayo mawawala dyan. Hindi kayo mahirapang hanapin yan. Dahil tapat lang po yan ang Asmes Elementary School, ha? Sandoval Street, Poblacion, Rojas, Palawan. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor ng DCRM Building. Yan po, yung building na yan. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, yan yung building na yan. Ayan, sa kanto ng Barangay San Manuel. North National Highway. Nasa second floor lang tayo yan. Mga kababayan, mga katropa. Ayan, oo. Katapat lang yan ng, ano, ng kain na to. Sa itaas ng Nokinox Restaurant. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? At sa bahay naman ng Nara, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa kanto po ng Barangay Panakan 1. O, sa Caltex, ayun o, Caltex Gasoline Compound. Ayan o, tabing-tabi lang talaga. Yan yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara, ha? Hindi rin kayo mawawala yan. National Highway, tapos kanto pa ng Barangay Panakan 1. Nako. At sa bahay naman ng Brooks Point, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang po tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. At malapit din yan sa ating pong Yes, ating pong XFM Brooks Point Station, mga kababayan, mga katropa. O yan yung kulay blue na yan. Yan ang Unitop Mall, Brooks Point. Sa likuran lang yan, yan ang Jeco's Place. Sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan sa Brooks Point, Batarasa, Sopron Española, maaari po kayo magtungo dyan. Yung lahat po ng ating po mga Yes to Health Wellness Center na binanggit, nagsasagawa po yan. Nagsasagawa po yan ng libreng konsultasyon yung ating po mga naturopathy doctor dyan. Libre ang konsultasyon dyan sa lahat ng ating pong Yes to Health Wellness Center. Pasal po kayo, mga kabayan, makatrap, kung may mga karamdaman kayo at medyo budget tight. Libre yung ating konsultasyon sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Ang importante kasi doon, malaman nyo kung ano po yung cost ng mga sakit ninyo, ha? Sige. Ay, nako, 12 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Oo, mga kabayan, mga katropa, nagmamadali ako eh. Akala ko late na ako. Galing po kasi tayo sa isang press con na ipinatawag po ng Palawan Tourism Council. Siyempre, ng provincial government of Palawan. May kinalaman yan sa nalalapit pong expo. Expo para po, sabi nga, manghikayat pa, ha? Ng mga turista or investor dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan. Yung mga nakasanayan dati kasi, di na, diba, malimit natin ang babalita. Gaganapin ang Tourism Expo, Tourism and Business Expo, Tourism and Trade Expo sa Manila. Makikilahok ang Palawan Government at ang Palawan Tourism Council sa Tourism and Trade Expo sa Manila. Ngayon daw po, abay, maiiba naman. Dadalhin na po ng ating Palawan Tourism Council at ng PGP itong showcase na ipipresenta sa lalawigan ng Cebu. Baka may nagtatanong, bakit sa Cebu? Sa Manila ang karamihan. Pero mamaya po sa paliwanag. Nila Sir Rex. Tsaka ni Gob. Bakit sa Cebu nila napili dalhin ang package, ang expo ng Palawan Tourism Council. Sa kabuuan yan ang ating pampalatuntunan. Mamaya mga kabay, mga katropa. Ha? 14 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon muna, Ma'am Nolita Sogolyon, Granada Amurao. Kay Sir Ryan Toto Rodriguez. Magandang hapon po, Sir Ryan Toto Rodriguez. Kape na, kape. Kapag merenda na ba, Sir Ryan? Kay Ma'am Merlin Billones, dya talaga naman o. Mayag nga po na Ma'am Merlin, ha? Siya po ay nagkakape na ngayon ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Tama na. Take yung advice na yan from Merlin Billones. Mayad nga po, Ma'am Merlin, ha? At kay Rica Plaza Rodrigo, magandang hapon po. Oy, ano to nangyari dito? Ma'am Josephine Dubelio, magandang hapon din po, ha? Ayan talaga naman, no? Sa ating pong mga kabay, mga tropang nakikinig naman sa kanikilalang mga radyo, magandang hapon. Ay, Ma'am Diane Mungaya, dyan sa Barangay Manging Isda, ha? Magandang hapon po sa inyo dyan. Kape na, kape! Ah, mayad na po na, oh. Mayad pa sa po na. Yun talaga, oo, oh, ha? Kay Rica Plaza Rodrigo, meron siyang binabrought out dito. Oh, Lolo Renga, binugbog sa bayan ng Taytay. Nako, sige, Sir Rodrigo Rica Plaza, pag-PM mo ako, ha? Malaman natin ano ba nangyayari dyan sa lolo nyo, ha? Ay, DC, 6 minutos na po makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Samantala, narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon dito sa ating pong balatuntunang asintado, ha? Dalawang motorsiklo sa bayan ng Nara, Palawan daw po ang nagsalpukan. Yung mga sakay nito, sugatan. Managsalpukan. Lapad-lapad ang mga kalsada dyan sa bayan ng Nara, ha? Ay, samantala, Peso El Nido nagsagawa daw po ng Career Development Support Program sa Barangay Bagong Bayan o partikular sa Bagong Bayan National High School. Samantala, PNP Balabac patuloy daw po na nagsasagawa ng manhunt operation. Laban daw po sa mga wanted person na meron daw po mga may mga warrant of arrest. At mga kabataang katutubo, nakatanggap naman daw po ng scholarship mula sa city government. Iwala ito yung sa ano, ha, sa doon sa programa ng Office of the President, ano. Ay, alamin po natin ang detalye niyan, ha. Samantala, Acting Mayor Gastanes ng Nara, hinamon daw yung mga kritiko sa bayan ng Nara na imbes puna lang ng puna, abay tumulong din daw sana sa mga nangangailangan nilang mga kababayan. Mga mag-aaral sa isang eskwelahan sa bayan ng Quezon, Palawan, sumailalim sa Seminar on Basic Life Support Training. Extended deadline on third quarter business tax. Bukas na raw. Bukas na. PNP Batarasa, pinaigting naman ang pagbigbigay naman ng mga information and education campaign sa publiko. Kasunod ng naiulat na namang pagpapakita ng isang buhaya. Partikular na daw po dyan sa Barangay Malihod. Buhaya na naman. DPWH, First Engineering Office, nakipagpulong kay Mayor Lim para daw po sa mga infrastructure projects sa bayan ng Taytay, Palawan. Headlines. At pag-withdraw ng mga junk at unserviceable properties, isinagawa daw po ng NFA Nara. Headlines. Mga kabayan, mga tropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balitang lokal ngayong hapon ng Merkules. O, andog naman po sa inyo yan, ha, ng Santon Plus Herbal Oil. Ay, tama-tama. Sa kalagitnaan na tayo na Linggo. Ngayong iba natin po, mga kabayan, mga tropa, na sub-sub sa trabaho, parang gusto na ho magpapasahe, magpapisil-pisil ng kanyang muscle. Dahil nananakit na. Iba naman ay parang tatrangkasuhin. Ako, mga kabayan, mga katropa, mainam nga po talaga magpamasahe, ha? Pero ang gagamitin po ninyong pang haplas ay yung ating Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect, yung agad mong mararamdaman yung ginhawang dulot o hatid ng ating pong herbal oil. Bukod sa ginhawa, meron din po itong proteksyong handog. Proteksyon laban sa kagat ng lamok. Lalo na po ngayon, mga kabayan, mga katropat, ulan-init na naman, ha? Alam niyo na, pag nag-iinulan, tapos hindi po tuloy-tuloy, marami pong mga tubig ang nai-stack sa kung saan-saan. Yan po yung pinamamahayan ng mga lamok. Baka yung lamok na yan, nabay dengue carrier, ha? Dengue virus carrier. Delikado. Wala pa naman pong sinasanto ang dengue. Kahit may edad na, bata, matanda. May talagang pag nakagat ng lamok na may dengue, naku, magkakasakit talaga. Ha? Para iwas kagat ng lamok, mga kabayan, mga katropa, ito naman po, pwede nyo rin pong gawing insect repellent o mosquito repellent. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Dahil nga rin po yan sa mga natural herbs nitong ingredients na meron pong kakayahang itaboy yung pong mga lamok, ha? Kaya, naku, mga kabayan, makatropa, 2-in-1 yung pong benepisyong maaari po nating makuha sa paggamit ng ating Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan, mga kabayan, makatropa, yung ating Santon Plus Herbal Oil sa mga butika, ha? Butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Sabit ah. 21 minutos, mga kabayan, makatrapa, makalipas ang alas 4 ng masamasang hapon. At yung ating lalamunan sumasabit na. Ako, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, ha? Sa pagbabalik, syempre, tutunghayan po natin yung ating pong mga balita. Sila pong mga usapin na nangyari dito sa ating pong lalawigan at ganoon din sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan. Magandang hapon muna raw kay katropan Jonard Liemos Pineda na makulimlim daw at maulan sa bayan ng Nara. O ingat, katropan Jonard, ha? At ganoon din kay Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Si Ma'am Diane Munggaya, sabi ko na eh, nakikinig na sa radyo ito, ha? Ayan ako naman talaga. Ma'am Merlin Oliva, magandang hapon din po, ha? Ayan ako naman, sige. Mga kabayan, mga katropa, 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Magbabalik ang ating pong palatuntunan at mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
4: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
25: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mga katropa, exciting dito.

0: Magazine.
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, 31 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa atin ang Cess the Pain. Sa mga nakakaranas po ngayon o mayroong dinadalang masakit. Sakit ng ulo. Tawa talaga si katropag Moises doon. Dinadalang masakit. Nararamdaman pala, yeah, matinding pananakit ng ulo. Or matinding pananakit ng katawan. May trangkaso. Siyempre, pag ganyan mayroon tayong nararamdaman sa ating katawan, mga kabayan, mga katropa, ang hirap talagang kumilos, di ba? Lalo na kung ikaw ang inaasahan ng pamilya, i-absent ka na naman. Sayang isang araw, ha? Para po maiwasan yan at makabalik ka sa iyong normal na galaw, ha, katropa? Huwag ka na magtiis sa sakit na yan, ha? I-cess the pain mo na yan. Cess the pain na capsule. Meron po itong paracetamol na makatutulong para tanggalin ang matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at trangkaso. Kaya dapat lagi kang merong stock nito, katropa, ha? Ang Cess the Pain capsule, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po niyan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din doon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ha? Tandaan, sa matinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan at trangkaso, i-cess the pain muna yan, katropa. Magandang hapon muna kay Ma'am Jaylee sa Otol ng Barangay Ransang, Rizal, Palawan. Wala pa rin daw tayong signal doon sa Rizal. Wala pa? Tira na naman ang transmit. Ay, nice pa. Oh, Ma'am Jaylee, so wait lang, ha? Ayaw ang antena. Oh. Ay, nice pa. Oh. Ayusin pa dyan, Ma'am Jaylee sa Otol, ha? Sabi niya, yun lang, walang signal sa radyo, sa Facebook siya. Bali po, Mama Jailisa, ha? Ating tiis lang po at ayusin na po yan dyan, ha? Sige, oy, 35 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mamadali. Magmadali, alas 4.35 pa lang. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Siyempre, biganda muna natin yung ating pong mga balita, ha? Balitang lokal na mula sa ating pong makasamahang mga field reporters. Unahin na natin ang balita mula kay katropang Ray Elgaran, kung saan dalawang motorsiklo raw po sa bayan ng Nara ang nagsalpukan. Ilang individual daw po ang sugatan. Bakit naman nagsalpukan? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
2: Live report. Sugatan ng ilang individual sa nangyari sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Presis Ortuan, Nara, Palawan noong Agosto 18, 2026 ng gabi. Na ito'y kinasasangkutan ng Radio FI at Euro. Ayon sa ulat, nagkabulagaan raw ang mga ito pagdating sa pinangyarihan ng insidente. At dahil sa may kabilisya ng patakbo na magkabilang panig, ay dito na umano nangyari ang salpukan. Dahil rito, nagtaho ng mga pinsala sa katawan ang mga individual habang mabilis namang sinugod sa pagamutan at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Tropang Ray!
2: Ngapon, Katropang Lison.
1: Pwede na nga po, kamusta mo na bayan ng Quezon?
2: Sa rayon ay maganda, walang brownout, Katropang Lison, may kurente.
1: Maghapon!
2: Kanina, nag-brownout, nagbalik din ulit.
1: yung panahon, okay naman.
2: Okay naman, katropang Alison, makulimlim lang. No?
1: Makulimlim lang. Itong nangyari, sana nga ito, anong banggaan na ito?
2: Sana ito, katropang Alison, sa Barangay Princess Ordua.
1: Princess Ordua, malapad ang kalsada doon, ha? Bakit nagsasalpo ka ng mga ito?
2: Katropang Alison, ayaw nito sa atin nakapanayam, ay mabilis daw yung patakbo ng dalawa. Yes, sumrahin ay nagkabulagaan o nawala ng kontrol yung isa hanggang sa sumalpok din yung hanggang sa sumalpok. katropalisong sa kanyang kasalubong.
1: Naku naman. O magkasalubong sila.
2: Magkasalubong.
1: Baka nag-alangan yung isa. Hindi ko ba?
2: Maaari katropalisong na yung isa napunta sa linya ng isa. So marahil doon sila nagkabulagaan.
1: Iyon lang. Lapad-lapad ang kalsada dyan sa Princess Orduha.
2: Malapad dyan. O, tsaka maganda pa yung daanan dyan.
1: Yun lang problema. Mukhang kulang ata sa pailaw, ano?
2: Mayroon namang ilaw dyan, katropa. So, mayroon din bahagi na wala. Oh, kulang talaga, kulang.
1: Ayun, sa tapat pa lang mismo ng streetlight sila nagsalpukan, no? Dito sa picture, di ba? Yun lang, oo. Hindi ba naitala kung mga nakainom ba yung mga sangkot?
2: Wala na, katropa Alison, no? Kung nakainom ito sila o hindi. Wala na naisabi.
1: Isugod naman yun. Ito, dalawa lang. Tag-isang driver yung naging sugatan.
2: Hindi na rin nasabi, Katropa Alison, kung mayroong mga angkas itong dalawang driver, Katropa Alison.
1: Kaya, ang payo ng ating mga otoridad.
2: Siyempre, dandahan lang talaga, Katropa Alison, sa pagmamaneho.
1: Ginagawa mo ba yan dyan sa Quezon?
2: Dandahan lang talaga kasi merong ordinansa dito . Na kailangan na bintila yung takbo mo kapag sa mga matataong area.
1: Ay, ganun?
2: Lalo na sa mga school, simbahan. Basta yung mga medyo maraming tao, dapat talaga dandahan lang takbo. Kasi kapag nakabangga ka, tapos nakunan ka ng CCTV, o nasa pool ka, malaki talaga yung multa. Masaklap yan kapag wala ka pang lisensya, medyo masakit. Medyo masakit sa ulo kaya dapat sumunod talaga para walang problema.
1: So may ordinansa pala dyan na pag sa taong lugar 20 kph lang.
2: Tama-tama, Katropang Aleson.
1: Kailan ba ipinatupad yan?
2: Nakaraan pa, Katropang Aleson, kasabay ito sa helmet. No, yung
1: sinabay.
2: Sinabayan.
1: So wala na naghahataw-hataw dyan?
2: Wala na, tsaka wala na rin nagsasagawa ng drag racing. Natakot na rin siguro sila.
1: Dito ka sa Nara, pwede kayang gawin yan? Pero highway
2: pwede yan. Pwede yan. Kung talagang gustuin talaga.
1: Pero kasi national highway to may speed limit din naman sa highway. Ano ha? Hindi naman kasi pwede yung sobrang bagal. At hindi rin pwede yung sobrang bilis. Dapat talaga nasa speed limit. Kailangan Katropang Ray.
2: Dapat nasa sakto lang talaga.
1: Yun. Kumbaga, gayahin niyo po si Katropang Ray. Takbong mayaman to. Oo.
2: Kuka.
1: Hindi, ang habig ko pong sabihin, takbong mayaman, yung sakto lang. Di ba, Katropang Ray? Yan yung mga tawag ng mga katropa nating mga driver. Takbong mayaman.
2: Pero lang, takbong disiplinado.
1: Yan! Mas the best, takbong disiplinado. Para bakit ayaw mo ng takbong mayaman? Di ba? Sige. Saan tayo mapunta ng takbo nito? Maraming salamat, Katropang Ray.
2: Salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo. Katropang
1: Ray Elgaram mula po sa bayan ng Quezon at sakop niya po ang bayan ng Nara. Ha? Sa barangay New Princess Ordo. Lapad ng kalsada dyan. 4-lane dyan. Tapos simentado lahat. Kakabulagaan pa. Sobrang lapad siguro. Kaya ganun ha. Baka may isa sa kanila doon nag-alangan. Pero ang mas the best nga, sinasabi natin, yung takbong sabi ni Katropang Ray, takbong disiplinado. 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mula sa bayan ng Nara, punta muna natin ang bayan naman ng El Nido. Saan yun daw pong peso, El Nido, nagsagawa ng Career Development Support Program sa Bagong Bayan National High School. Career Development Support Program. Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Belia Mucha. Live report.
0: Isinagawa ng Public Employment Service Office, ELIDO, ang Career Development Support Program sa Bagong Bayan National High School bilang bahagi ng patuloy na paggamay sa mga kabataan sa pagpili at paghahanda para sa kanilang magiging karera. Pinangunahan ang aktibidad ni PESO Manager Ginang Cinderella Palomar, katuwang ang Department of Education, sa panguna ni District Supervisor Inante Agnes, School Principal Desi Lampago at Officer in Charge for the Day Arnel Pipeto. Layunin ng CDSP na mabigyan ang mga mag-aaral ng mahalagang kaalaman at gabay tungkol sa career planning, pagpili ng angkop na profesyon, mga oportunidad sa trabaho at mga kinakailangang paghahanda sa pagpasok sa mundo ng paggawa. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas magiging handa ang mga estudyante sa paggawa ng mga desisyong may kaugnayan sa kanilang edukasyon at magiging profesyon. Patuloy namang pinagtitibay ng PESO ELNIDO at Department of Education ang kanilang pagtutulungan upang bigyang kakayahan ang mga kabataan at gabayan tungo sa makabuluhang karera at mas magandang oportunidad sa hinaharap. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng ELIDO, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Nagatid sa ating oras na nagkatapit po nga 42 minutos makalipas naman ang alas 4 ng hapon. Samantala, PNP Balabac patuloy na nagsasagawa daw ng manhunt operation. Manhunt operation sa mga wanted person na meron daw pong mga warrant of arrest. Detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Dennis Achua.
3: Patuloy na nagsasagawa ng manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matuntun at maaresto mga wanted person na may umiiral na warrant of arrest sa bayan. Ito ay sa ilalim ng paumuno ni Police Major Joyce G. Factor, Officer in Charge ng Balabac, MPS. Ayon sa nasabing tanggapan, ginamit nila mas pang pangalat na impasyon, intelligence gathering surveillance, ipaugnayan sa pang law enforcement agencies upang mapabilis ang paghuli sa mga tumatakas sa Batanes. Layunin ito na maiharap ang mga akusado sa hukuman at mapanagot sa kanilang kaso. Binigyan hindi na Balabac MPS ang operasyon ay bahagi ng mandato ng Philippine National Police o PNP na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad sa Balabac at sa buong timog ng Palawan. Ang balitang siyat sa inyo ng Santon Plus Copemix ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Tropa Dennis!
4: Tropa Alison, magandang hapon.
1: Magandang hapon. Kamusta man ang panahon dyan sa bahay ng Rizal? Mukhang mahangin na naman ah.
4: Katropa Alison, tama ka dyan. Medyo mahangin pa rin. Wala pa rin nagbabago. Ngunit hindi na din ganun kalakas yung mga naitatalang malakas na paghangin dito sa Rizal, Palawan. At okay naman, no? Sa daloy naman ng kuryente dito is walang brand out. Good news, Katropa Alison.
1: Aba talaga naman, no? Oh, pero yung ating mga listener dyan, naghahanap na ng signal natin dyan, ha?
4: Yes, tama ka lang, Katropa Alison. Dahil nga nagka-problema yung ating hininalang si Rice Tower. Ayon ng PTEC ay hindi pa rin maayos dahil nasa taas yung problema, Katropa Alison.
1: Oh, akitin mo kaya. Pero hindi po pwedeng akitin ngayon kasi mahangin, di ba?
4: Oh. Yes, tama ka lang, Katropa Alison. Medyo may kalakasan pa rin yung hangin dito sa bayan ng Rizal. Hindi ko nga alam kung bakit mas malakas yung hangin kaysa sa ulan. Wala namang pag-ulan ng naitatala dito sa Rizal, Palawan.
1: Wag mo nang pangharapin pang umulan. Mas delikado yan. Pang Dennis, ha? Pero kamusta yung monitoring ng MDR sa ating mga kabay, lalo rin sa mga nasa coastal barangay?
4: Katropa Alison, maayos at wala namang may natatalang pagbagsak ng puno o mga punong gumagsak sa mga kabahayan dito sa barangay Punta Baha at sa iba pang barangay. Dahil nga, katawang din ng MDR itong mga barangay responder, no, sa pagsasagawa ng clearing operation, hindi lang dito sa barangay Punta Baha, ganun din sa iba pang mga barangay.
1: Iyon, sige. Maraming salamat, Katropa Dennis, at ingat pa rin dyan sa bayan ng Rizal.
4: Maraming salamat, Katropa Alison. Balik ko dyan sa inyo.
1: 15 minutos sa bago po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Samantala, tanaman natin si katropang Mike. Mga kabataang katutubo, nakatanggap daw po ng scholarship mula sa city government. Wow. Ayos ito ah. Hiwalay ba ito dun sa ano, ha? Hiwalay ito doon sa programa ng Office of the President. Ano? Matalong na lang natin kay Katropang Mike. Sa detalye, Katropang Mike Iskotay.
5: Tama ka, Katropang Ali. Hiwalay ang ito no? Sa programa ng Pangulo ng Pilipinas. Mm. Sa ilang kabataan karutubo ang nag-aaral sa Kolehiyo sa Puerto Princesa ang nakatanggap ng scholarship at education assistance mula sa city government ito. Sa ilalim ito, Katropang Ali, ng Program for Indigenous Peoples of IP Program na nagkipagkaloob sa unang batch sa mga beneficiaryo ang educational assistance na nagkakalaga ng 9,500 bawat isa. Mm. Sa halaga, sakop nito ang stipend, books, uniform at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Morales, layon daw na programa na matulungan ng mga kabataan karutubo na may pagpatuloy at matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at ginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at pangarap. Bahagi raw ito ng hangarin ni Mayor Bayro na isulong ang mas responsive at inclusive na pamamahala, particular na sa pagbibigay ng oportunidad sa mga indigenous peoples. Sa pamamagitan daw ng scholarship program, layunin ng city government na mabigyan ng kinakailangang suporta ang mga kabataan karutubo para maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa kinabukasan. Laking pasalamat naman ng mga beneficiaryo dahil malaking kulong aniya na tanggap na ayuda para sa kanilang pangailangan sa pag-aaral. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Trapang Mike.
5: Yes, Trapang Ali.
1: Bagong programa ito ng city government, tama ba?
5: Actually, ngayon ko lang dito na first batch pa lang ito eh.
1: Mm.
5: Ngayon pa lang.
1: Kung first batch, talagang una lang bagong programa ito.
5: Program, yung mga beneficiary natin.
1: Paano kaya makabil pa yung iba pang nating mga kababayan, mga IPs?
5: Tatanong natin doon sa, sa program manager para natin yung mga karutubo.
1: Yan, oo. Malaking bagay nga yan, ha, Katropang Mike. Para doon sa... Kasi yung ibang mga kababayan natin na mga IPs, although graduate na ng senior high school na gustong magtuloy sa college, problema nga yung pera, siyempre, alam mo naman. Kahit paano sabihin mong universidad yung papasukan mo, meron ka pa rin kagastusin eh. Diba? Pero yung ganitong tulong, although sabi natin sa simula, malamang simula pa lang naman ito.
5: Simula pa lang.
1: Oo, malaki na rin yun. 9-5? Uy, malaki na rin yun ha.
5: Oo, malaki na rin. Siyempre, talaga ano yan. Baka sa mga susunod, madagdagan pa yan.
1: Yun nga eh. Malaman din natin kung yung 9-5, whole year na ba yun? Or every quarter din, diba?
5: Iyan natin to. Ilalim pa natin yung mga detalye dito sa mga susunod na katropakali.
1: Yan, oo. Kasi kung every quarter, medyo malaki rin.
5: Baka pera to, per sem siguro
1: per yung ganito. Pwede rin. Kung per sem, di ba? Makakaalala eh. Lalo na sa ating mga kababayan, mga IPs na talagang merong, hangarin na mas umulad pa sa pamamagitan ng pag-aaral, Katropang Mike.
5: Alam ko, mabait naman ng mga kabataan, hindi na kipagsambulo
1: pa. Yan, oo. Yung mga hindi na
5: nakikipag-away, katulad kanina, may sambunutan dito.
1: May sambunutan, Diyos, kung mga bagay naman.
5: sa siksikan, may sambunutan eh.
1: Oo, sa high school.
5: High school, grade 7.
1: Grade 7.
5: dahil naman. Ano ba pinag-awayan nila?
1: Yan!
5: Hindi lang daw nagkaintindihan.
1: Hindi nagkaintindihan.
5: Uusap lang daw sana. Kaso yung pag-uusap eh, mukhang hindi na ganda kaya. Dito sila ngayon sa PCP.
1: Nasa barangay.
5: Nasa barangay.
1: Oo. Ano ba naman pinagbulan ng hindi pagkakaunawaan?
5: Pag-uusapan lang daw sana. Nandun sila ngayon. Kaya iniwanan ko muna. Private tayo doon eh.
1: Anong usapan nyo? Ano talagang pinakapunot dulo yan? Hindi naman love life, ha?
5: Hindi naman tayo.
1: Hindi naman.
5: Kaya lang, yung nag-awat, nako, nasambunutan din.
1: Yun nga sinasabi, diba? Yung aawat, yan lang malimit na mas malala ang tama.
5: Nakasundo na kayo?
1: Okay na raw?
5: Ayaw hindi ka magpayag?
1: Bakit pati? Ako naman talaga.
5: Hindi ka magpayag?
1: Oo.
5: Nagpamedical ka na? Pamedical, ito yung nag-awat eh.
1: May nag-awat?
5: Nag-awat na sa pruta.
1: Siya ayaw pumayag.
5: Ayun na po magano upa-medical daw.
1: Ah, mapa-medical daw siya. Di bale, oo, nako naman. Yung mga magulang andyan din.
5: Para din sa loob, din sa loob po.
1: Ah, oh, eh, mapagkakasunduan naman yan, ha? Sila-sila rin na magsasalubong araw-araw kung may pasok, di ba?
5: Galing na sa PNP, yung ali na umawat, na damay.
1: Ibababa naman talaga sa barangay yan, katropang Mike, yung mga ganyang
5: kaso. Kaya nga dito pa rin. Dito sila sa BCPC, mga bata pa eh, mga grade 7 pa lang.
1: Grade 7,
5: eh,
1: oh.
5: Ang usama nga lang, yung nag-awat, yun ang naharpa.
1: Napalala.
5: Napalala, oo. Huwag kayahin yan ang mga eskolar natin.
1: Wag. Kahit sa ang eskwelahan, wag po. Tamang ano lang, kumbaga, disiplina lang, ha? Timpi-timpi ba pang may time na, ha?
5: Kaya.
1: Kasi
5: kaya,
1: mahirap pag hindi ka nakapag-timpi, ay nakagagawa ka ng talaga ng hindi maganda. Nako, mas lalong dagdag sakit sa ulo yan, ha?
5: Ayan. Ikwento mo ano nangyari, nakalive ako eh. Intervene kita.
1: Yan.
5: Katropang Ali, nagkakwento. Lang tayo sa XFM, ha? Ano ba nangyari?
6: Hawak pa akin, kinapunusan ako agad. Alam mo, masaktan mo sa ipukulo ngayon.
5: Yeah.
1: Yung umawat, may dada.
5: Oo, may dada.
1: Yung sumabunod sa kanya, yung dalawang sudyante.
5: Oo, oh, yung sudyante.
1: Naku naman.
5: Mga bata.
1: Inayos
5: pa. Ano
1: lang muna, medyo palamig-lamigin mo lang yan at baka makapag-isip-isip din naman. Ano, ha?
5: Kaya nga. Ayusin lang muna namin
1: ito. Oo, ayusin nyo muna yan. Sabi nyo, isang barangay lahat, isang eskwela. Ano, magkakabarangay naman. Pag-usapan na lang, ha? Sige.
5: Kaya nga, katropang Ali.
1: Oo. Maraming salamat muna, katropang Mike. Ayusin mo muna yan.
5: Kaya. Pilipino ko, ano ba yan? Love life pa yan, hindi daw.
1: Hindi raw. Sige.
5: Okay. So, yan mo na pinaka-sitwasyon dito sa mga kabataan natin na sambunutan.
1: Yeah.
5: Balik muna sa'yo, katropang Ali.
1: Magmula sa scholarship, nagkaroon pa ng sambunutan. Diyan daw po sa Siksika National High School, grade 7. Naman, yung nag-awat, yun ang ngayon ang ayaw pumayag yun. Na makipagkasundo, nasaktan eh. Ah, mga kabayo mga katropa. Pero sabi nga natin, siyempre mainit pa yung sitwasyon. Palamig-lamigin mo lang yan kagawad. Mamaya-maya ng konti, baka umayos na rin yan. Umawat na yan, ha? Siyempre, masakit pa yan, oh. Masakit sa akin kayo masabunutan, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, 7 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Mula kay katropang Mike, punta muna natin si katropang IC. Acting Mayor Jojo Castanes ng Bayan ng Nara. Hinamon yung mga kritiko doon sa kanilang bayan na imbis puna na lang ng puna, abay tumulong din daw sana sa mga nangangailangan nilang kababayan. Ayan, pakinggan nyo, mga Naranyon. Itali na balita niya mula kay katropang IC Pacaldo.
7: Hinamon na ngayon ni Acting Mayor Jojo Castanes sa mga kritiko ng Administrasyong Danao na sa halip na puro puna ay tumulong din sana sa mga residente ng Nara, Palawan. Ayon kay Castanes, bahagi ng politika ang patuloy na pagpuna sa kanilang administrasyon. Ngunit, mas makakabuti umano kung ang mga bumabatikos ay maglaan din ng tulong sa mga nangangailangan. Sinabi niya ito habang pansamantalang namumuno sa bayan ng Nara kasunod ng 3 buwang suspension kay Mayor Gerandi Danao now dahil sa kasong simple misconduct. Sa kabila ng mga batikos, iginit ni Castanes na matatag pa rin ang kanilang tambala ni Danao at walang kidwaan sa pagitan nila. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IC. Ayun lang, mga kabayan, mga katropa, ilang ang medyo masaklap doon. Mga kabayan, mga katropa, doon sa mga kritiko, pakita daw muna kayo ng ano, totoong concern sa inyong mga kababayan. Tulong din pa kayo pag may time. Pero doon naman po sa pamunuan ng sa kampo ni Mayor Danao, although alam naman nila yung mga kritiko, hindi mawawala talaga yan. pag sa larangan ng politika, marami yan. Pero yung hamon, sana, para bang sinasabi, bago mo kapipunahin, kunahin mo muna ang sarili mo. Parang ganun ba? Nako, mga kabayan, mga katropa, sa politika talaga pinag-uusapan ngayon. Nako! Sira lang ulo mo. Ay, samantala, 4 minuto bago po sumapit ang alas 5 na po ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pambalatuntunan at ang mga balita ay kalawang bugso sa pagbabalik yan ng programang Asintado.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika,
8: angat sa komentaryo,
9: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, kinis na kutis, healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya, mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria.
5: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
6: Buti na lang,
7: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy.

0: Ting.
1: Oras natin mga kababayan, mga katropa, galap na po ang 5 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon muna kay Ate Maribel Gasita at kay Manong Galo dyan sa Santa Monica. Magandang hapon kay Sir Gerald Philip Paalan. Nakapag-share din. Maraming salamat, Sir Gerald. Ma'am Esneria Omis Alpa, ganun din. At kay Ma'am Alona Dagraga Santino. Kay Tay Alon, kay Naijo Santino dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Mayad nga po. Mga kabay, mga tropa, 6 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. Try mo munang kontakin na chat ko ulit. Kung pwede na. So, yung isa po nating nanonood nga sa Facebook Live kanina, yung aking nabanggit na mayroon daw po insidente ng pambubugbog sa kanyang lolo sa bayan ng Taytay, Palawan. Nananawagan daw po ng hustisya. Try lang natin makausap. Pakwento natin ano ba nangyari at kailan ito, ha? At ganun-ganun na lang po yung kanilang pong panawagang hustisya. Sige, habang kinakausap po, kinakontakt po natin itong ating kababayan na yan. Diyan sa bayan ng Taytay. Kanina po nagkaroon din po ng special na sesyon ang sangguniang panlalawigan, mga kababayan, mga katropa. Eh, ilan po sa mga natalakay dyan. Ito pong usapin din po sa paliko. No, ito na naman, sabi nga natin, ha? Nais daw pong ipapatawag daw po sa Committee on Energy ng Sangguni ang panlalawigan, ang pamunuan ng Palawang Electric Cooperative upang ipaliwanag ang paniningil nito ng 5% surcharge sa late payment ng mga consumer. Ayon po kay Board Member Rafael Ortega Jr., 2% lamang ang pinapayagang surcharge sa lalim ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ngunit, 5% umano ang ipinapataw ng paleko. Iginit din po ni Board Member Ortega na hindi ang kautusan ng ERC kundi sariling policy ng Board of Directors ng kooperatiba ang ginagamit na batayan ng nasabing paniningil. Iginit pa ni Ortega, kailangan managot ang kooperatiba sa anumang paniningil na walang sapat na legal na batayan at matigil na rin po ang labis na paniningil sa mga consumer. Samantala, wala pang itinakdang schedule para sa pagdinig. Ngunit, inaasahang pag-aaralan doon po ng komite ang kahilingan upang malinawan ang usapin sa surcharge at ang legal na batayan ng paniningil ng paleko. Surcharge! Hindi na... wala pong naisama doon yung sa kauna bang stand nila doon sa hinihinging endorsement. Ha? Ito talaga, ano pa? Sa surcharge na nakatutok itong Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan. Abangan nga natin ito sa kung dadalunga. Ito papatawag na committee hearing. Ha? Itong Palawan Electric Cooperative para magpaliwanag sa 5% surcharge para sa mga late payment na mga konsumidores ng Palawan Electric Cooperative. Hindi, nagre-ring lang. Ha?

0: Rodrigo, tumatawag po kami, ha? Okay, mamaya kung available ka na. Samantala, Ma'am Erna Balidyong, magandang hapon din po, everyone. O ba, gandang hapon din po, Ma'am Erna Balidyong, ha? Samantala, mga kabayan, makatropa, sa ikalawang bugso ng ating po mga balitang lokal. Balikan muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ayon na natin itong balita ni katropang Ray kung saan mga mag-aaral do po sa isang eskwelahan sa Quezon, Palawan. Sumailalim! Sa seminar, seminar on basic life support training. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Report. Sumailalim kamagailan ng mga mag-aaral at Tagusaw National High School sa may barangay Tagusaw, Quezon, Palawan sa seminar on basic life support training kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng MDRRM ng Quezon para ituro sa mga partisipante ang kaalaman, kakayahan para sa pagtugon sa mga emergency situation habang tinuro rin sa mga ito ang tamang pag-CPR. Samantala, layunin umano na aktibidad ay upang magbigay ng sapat na kakayahan at kaalaman sa bawat isa. Yan ang balita atin sa inyo ng Sus de Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sus de Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran as a firm news.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, extended deadline ng third quarter business tax. Bukas na raw po ito o bukas na? Alamin nga natin sa balita ni katropang Mikey Escote.
2: Report. Bukas na, katropang Ali.
0: Bukas
2: ang
0: na.
2: Deadline. Oh, bukas
0: deadline.
2: Na. yung kasi dapat hanggang July 20.
0: Oh, in-extend, di ba?
2: So, in-extend. Oh, oh. So, ay bukas ay,
0: huling araw na.
2: Huling araw na. Kaya yung city government nagpapaalala sa mga business taxpayers sa lungsod ng Puerto Princesa na hanggang bukas na lang ang extended deadline para sa pagbayad ng third quarter business tax. Ugnay nito inihikayat ng City Treasurer's Office ang lahat ng may-ari ng negosyo na samantalahin ang extension at ayusin ang kanilang tax obligations bago o sa itinaktang deadline nga bukas. Kaya paalala nila huwag nang palagpasin dahil ang napapanahong pagbabayad ng buwis ay nakakatulong sa pagpapatuloy ng mga programa, servisyo at development initiatives ng pamahalaang lungsod para sa mga Puerto Princesan. Kaya sa mga business owner daw dyan na hindi pa nakapagbayad ng third quarter business tax, magtungo na sa City Treasurer's Office at ayusin ang inyong obligasyon bago ang deadline bukas. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para muling bumalik ang linaw ng ating paningin at baka hindi nyo napansin dahil malabo na inyong mata. Bukas na pala yung deadline, hindi nyo pa napayaran yung mga business tax nyo, ha? Kaya magbayad na bukas. Para sa, mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike.
2: Yes, Tropang Ali.
0: After ng bukas, kasi hanggang bukas pa naman yung deadline, di ba, pwede pa sila magbayad nang wala pang penalty. After nga, may penalty na. Aroy, mabigat-bigat pa naman yan. Ilang porsyento yan.
2: Kaya
0: yung extension na ito, mga kabayan, sa mga negosyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Para sa ikatlong quarter na business tax, bayad na nang walang multa.
2: Yun, bayad ang pagkaroon ng multa, sayang din yun.
0: Sayang din.
2: Pang dagdag puhunan pa yun.
0: Talaga lang. Sige, maraming salamat, Katropa Mike.
2: Sige, maraming salamat. Balik sa'yo.
0: Sa mga negosyante, may mga negosyo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha, na may hindi pa na settle na business tax para sa ikatlong quarter. O, yung pong extended na mga araw na inilaan ng city government para wala pong surcharge or multa. Hanggang bukas na lang. After nyan, may multa na. Samantalahin na, mga kabayan, makatropa, ha? Katropa natin mga may negosyo. Basta sa mga negosyante po ito, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Mali Balikan natin si katropang Dennis Chua, kung saan yun daw pong PNP Batarasa ay pinaigting naman yung pagbibigay daw po pagsasagawa ng mga information and education campaign sa publiko kasunod daw po ng naiulat. Muli na naman pong may nakitang buwaya. Mayroon daw pong crocodile sighting sa barangay Malihod. Katrapa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
3: Pinaiigting ng Batarasa Municipal Police Station ang paalala sa publiko na maging mapagmatyag at umiwas sa mga lugar ng posibleng tirahan ng buwaya kasunod ng naiulat na pagpapakita nito sa barangay Malitoba. Ayon na rin sa impila na iwasan ang pagpaligo, pangingisda sa ilog na merong sightings ng buwaya. Mahigpit din pinapaalalahanan na huwag gulihin o lapitan ang mga ito upang maiwasan ang anumang insidente. Pinapayuhan din ng mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at mga alagang hayop kapag nasa paligid ng katubigan. Tiniyak din ng Batarasa MPS sa patuloy silang makikipaugnay sa mga concerned agencies at lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maayos sa pagtugon sa mga insidente may kaugnayan sa wildlife. Ang balitang kuyatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Tropang Dennis.
3: Tropang Alison, magandang hapon.
0: Oh, magandang hapon. Oo, kaya na ba yung latest sa sighting, crocodile sighting dyan sa ano ba to, Malihod o Malitob?
3: Malitob, Malitob to, katropang Alison.
0: Ah, Malitob, oo. Kailan daw huling sightings dyan?
3: Kahapon ito, katropang Alison, base na rin doon sa Facebook page na pinost ng Batarasa MPS. Ito yung sightings, katropang Alison, ng nakitang buhaya doon.
0: Oo, medyo malaki. Ito yung nasa picture.
3: Ilan sama ka dyan, katropang Alison?
0: Oo, may kalakihan na pala ito, katropang Dennis, ano? Oo, kaya yung paalala doon sa mga residente, ang dami pa naman mga residente malapit sa mga bahay sa tabing ilog, katropang Dennis.
3: Tama ka dyan, katropang Alison. Kaya nga itong PNP, katuwang itong MDRMO at itong MENRO, ganun na rin yung DNR, katropang Alison, at PCSD. No? Nagsagawa nga sila nitong IEC na tinatawag, katropang Alison, upang mapalawig din yung kaalaman ng ating mga residente, lalong-lalo na dyan sa may barangay Malitob na merong sightings ng buhaya.
0: Sige, ingat lang sila sa mga wildlife na katulad ng buhaya. Pero yung hindi maiwasan yung mga buhay sa takas ng tawag, katropang Dennis.
3: Tama ka dyan, katropang Alison. Kaya nga, mahigpit yung paalala nila, katropang Alison, kaugnay doon.
0: Oo. Sige, maraming salamat, katropang Dennis.
3: Maraming salamat, katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: Pwede mo maiwasan niya yung mga wildlife, katulad po niya ng buhaya. Kasi naman ang buhaya po, mga kabayan, mga katropa, territorial nga yan. Kung territorial nga, papasukin mo, at lalo na sa gabi, at lalo pag breeding season nila, agresibo, masyadong agresibo ang mga yan. Pero kung hindi mo naman sila uunahan, at hindi po alanganin ang iyong approach, hindi naman nang gagalaw yan, ha? Pero yung mga buhaya sa takas, yun ang mahirap. Sinasakmal na pala tayo nang hindi pa natin nalalaman. Ako naman. Ako, may 17 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Ano, mahirap dun, ha? Yung mga buhay sa takas, o, nananakmal na hindi pa natin namamalayan. Kagat-kagat na pala tayo sa liig. Sa pamamagitan ng mga ngungurakod. Samantala, mga kabay, mga katropa, balikan natin muna si katropang Belia Mucha. Sa kanyang balitang ito ang daw pong DPWH First o Palawan First Engineering Office. Nakipagpulon daw po kay Mayor Lim para daw po sa mga infrastructure project. Mayor Lim ba? Tingnan natin kung kay Mayor Lim at sa bayan ng Taytay. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
4: Nagsagawa ng courtesy call ang mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways, Palawan First Engineering Office, kay Taytay Mayor Norbert Lim upang talakayin ang mga nakatakdang proyekto sa infrastruktura sa nasabing bayan. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang 200-meter concreting project sa Lake Mangyaw, Barangay Poblasyon, na inaasang sisimulan ang construction works sa susunod na linggo. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kondisyon at accessibility ng kalsada para sa mga residente at iba pang biyaherong dumarating nakaraan sa lugar. Nagbigay rin ang DPWH Palawan First Engineering Office ng updates hinggil sa iba pang mga incoming road at infrastructure projects na nakatakdang ipatupad sa iba't ibang bahagi ng Taytay. Ayon sa pamalang bayan, patuloy ang pakipag-ugnayan nito sa DPWH at iba pang national government agencies upang maisulong ang mga proyektong makatutulong sa pagpapabuti ng infrastruktura at serbisyo para sa mga Taytayanos. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maisulong ang isang maayos, accessible at maunlad na Taytay. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ang sabong Santorn Herbal Soap. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia! Nakatid sa ating orasan, naganap na po nga 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala sa huling bugso ng ating naman pong mga balitang lokal. Ito na pong pag-withdraw ng mga junk at unserviceable properties isinagawa naman ng NFA NARA. Mga junk at unserviceable properties ng opisina ng NFA sa NARA. Ano-ano nga bang ang mga yan? Alamin po natin sa detalye ng balita mula naman kay katropang Girly Kadasyo.
5: Nagsagawa ang National Food Authority o NFA NARA ng pag-withdraw ng mga disposed junk at unserviceable properties, kabilang na ang mga scrap at waste materials. Ayon sa NFA, bahagi ito ng patuloy nitong pagsisikap na matiyak ang maayos, wasto at walinsunod sa umiiral na mga patakaran na pamamahala at pagtatapon ng mga ari-ariang hindi na kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng tamang proseso ng disposal, layo ng ehensya na mapanatili ang pananagutan, transparency at kaayusan sa paggamit at pamamahala ng mga kagamitan at ari-arian ng pamahalaan. Patuloy namang isinusulong ng NFA ang responsable at maayos na pangangalaga sa mga ari-arian ng gobyerno. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang girly. Samantala, mga kababayan, mga katropa, yan pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Santorn Plus Coffee Mix. Ganon din po ng Santorn Plus Herbal Oil at ng Cess The Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Hindi pa sumasagot yung ating tinatawagan sa banan ng Taytay, ha? Sir Rica Plaza Rodrigo, nakikipag-ugnayan na po kami sa inyo, ha? Okay, saglit lang kami ni Engineer Moises Acosta, ha? Magko-cover break, magsa-Santorn Plus Coffee Mix muna kami. Saglit lang, ha? Mga kabay, mga katropa, mamaya sa pagbabalik, babahagi po natin yung ating pong pinuntahan kanina na presko niya ng Palawan Tourism Council at ng siyempre ng pamahalaang panalawigan, ha, para sa nalalapit na Tourism and Trade Expo na gaganapin sa Cebu. Sa pagbabalik po yan ng ating pampalatuntunang Asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
10: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Sana bang uli ng...
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Mga katropa, excite

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: Rose.
1: XFM.
0: XFM.
2: The Secret of Health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The Secret of Health.
4: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maganda gabi po muli at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
5: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakan, Katropang Cynthia.
4: Yes po.
5: Atin muna ang pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talagang layong kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
4: Yes.
5: At ating pakikinggan.
6: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
7: Nimia Narbaco, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
8: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
7: Magpagamot po kayo dito sa
8: Yes to Health.
7: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
6: Tayo ay
5: ating napakinggan na testimony galing kay Ma'am Nemia Narbar, no, na talagang gumaling siya. 1 week pa lang, Katropang Cynthia.
4: Yes, Doc. Malaki.

0: treatment sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon Products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No, at mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No, kung kayo ipupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan, no?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan, kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic, Katropang Cynthia, ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga,
0: yes,
1: Doc.
0: Yes, at yung machine naman na ginagamit natin, Katropang Cynthia, ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Mm-hmm.

0: Dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas, yes. Meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanilang mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, doon po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, doon po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre meron din po sa Nara. Ayan. So bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Dok, hindi lang to sa Palawan. Nationwide po. Luzon, Visayas, yes. At Mindanao. Ayan po. At syempre, Dok, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
1: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Sintia, itong ulcer.
0: Ulcer. Ano po yung ulcer, Dok?
1: Yung ulcer, Katropang Sintia. Tatlong klase yan eh. So, pagyal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Sintia, itong duodenum ulcer, kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung inienda nila.
0: Problem, yes.
1: Na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman, Katropang Sintia, kasi pwede mauwi ito sa delikadong condition sa pituka.
0: Yes.
1: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropang Sintia, na maagang ma-detect at maaga na magamot.
0: So ano yung mga early symptoms naman, Dok, para malaman kung meron tayong ulcer?
1: Pag meron tayong ulcer, Katropang Sintia, lagi mong maranasan ito, o yung pag-bloated.
0: No? Bloated yung feeling. Okay.
1: Laging sumasakit yung tiyan, magutuman.
0: Oo.
1: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
0: Sa tiyan, okay.
1: Yes.
0: Para bang nasusuka ba or ano?
1: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan. No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
0: Peptic ulcer.
1: At yan ay nagresulta din, Katropang Sintia, dahil din sa pagpapalikpas ng kain. Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Sintia. Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks. Wala pang laman ang tiyan.
0: Soft drinks agad.
1: Soft drinks agad.
0: Or malamig. Water or any drinks na malamig.
1: Yung mga proseso mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan, kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan, Katropang Sintia,
0: yes,
1: mga kababayan natin, pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghihingi ng tiyan, pagkain yung tiyan nila, saka pa sila kakain.
0: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
1: Okay. Yes. Kaya kung ako magpayo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo. Makinig kayo sa oras. Oras ng kain, kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
0: Yung gutom.
1: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hihingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain. Kaya pag yan ay laging nauulit, Katropang Sintia, ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
0: So yun yung cause ng ulcer.
1: Ulcer.
0: Pag nagugutom, ano?
1: Mga simptoma at saka mga dahilan. At saka isa din sa dahilan, Katropang Sintia, yung poor diet.
0: Poor diet. Kumbaga,
1: yes,
0: mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain,
1: yes,
0: or iniinom. Oh, yes.
1: Kulang sa fiber. Yung kinakain nila. Kasi ang mostly hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
0: Yes.
1: At mura.
0: Yung mga instant na pagkain.
1: Mga instant na mga pagkain. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
0: cup
1: bread,
0: noodles,
1: biscuit.
0: Yeah.
1: Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin, Katropang Sintia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na magka-ulcer. Kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
0: tiyan.
1: Bituka.
0: Bituka, okay.
1: Yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yon, ang tutunawin yung lining ng bituka. No? Kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
0: Yes.
1: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
0: Mm-mm.
1: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan eh. Mga minerals, vitamins, antioxidant, mga fiber.
0: Kailangan ng more fiber.
1: More fiber.
0: And raw.
1: Yes,
0: raw vegetables.
1: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain. Gaya ng mga prutas. Kasi sa pag-aaral, yung pagkain ng prutas, Katropang Sintia, yun yung nagbubos ng proteksyon sa yes. layer ng ating bituka.
0: Mm-mm.
1: Oh, kaya sa mga

0: Kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
1: Oo.
0: Oo. Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
1: Mm-mm.
0: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
1: mm-mm,
0: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
1: Mm-mm.
0: No? Halimbawa, sa pag-undergo ng treatment, o kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
1: Oo.
0: At kailangan din unang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya, pagkain at pag-iwas sa mga bawal.
1: Yun. So kailangan, Dok, talaga i-change yung kanilang lifestyle. Lalong-lalo na yung diet,
0: yes.
1: No? Yes.
0: O, yan yung first step na gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto mo din kakain ng mga bawal, hindi ka talaga gagaling din sa sakit katropang Cynthia.
1: Oo naman. O, kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
0: Oh, hindi din healthy yung katawan natin.
1: Oo.
0: No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin
1: Mm-mm.
0: din, no? Mataas ang kolesterol, mayroong mga arthritis.
1: Yes.
0: Kaya para hindi tayo peperusyuhin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan.
1: Mm-mm.
0: O hindi natin na i-take for granted katropang Cynthia na
1: Mm-mm.
0: ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyuhin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
1: Tsaka lang tayo
0: Tsaka lang tayo magkaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, eh hindi naman, balik naman tayo dun
1: sa bawal.
0: Maling lifestyle.
1: Yes.
0: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Doon nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes, makakasupport yung dietary guidelines,
0: yes,
1: mga katropa sa inyong mga lifestyle or pagkain kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
0: Nakalista.
1: Yes. So maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
0: Kaya isa sa ating maituro sa kanilang katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
1: Mm-mm. Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
0: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
1: Extract? Yes. Okay. I-juice. Kakatasin. Yes.
0: Yan yung gagawin nila.
1: Apple at saka anin, Dok?
0: Apple at saka carrots.
1: Yes.
0: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong i-juice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia. Sa may mga problema sa bituka.
1: Mm-mm.
0: Sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid, kakaunti na lang yung alkaline sa yung tiyan na naipasok mo.
1: Yun.
0: O kaya madali magka-problema sa tiyan.
1: Yung tiyan.
0: Kaya yun yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice
1: at saka apple. Combination
0: yun,
1: Dok?
0: Apple saka carrots, i-combine po yan.
1: Okay, imimix.
0: Okay. Pag-extract, imimix mo yan.
1: Mm-mm.
0: Pwede mo i-gadgarin, pwede mo i-juicer. O yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
1: Ayun. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
0: Yes. Oo. Sugat yan eh.
1: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
0: Kaya karapang Cynthia, dapat iwasan din nila yung mga karni.
1: Karni talaga. Number one.
0: Yung white rice. Dapat palitan mo yan ng red rice.
1: Red rice or brown.
0: Oo. Kasi matataas yung fiber niyan.
1: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
0: Dok. Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya kailangan i-change lifestyle talaga. At saka yung pag-jujus katropang Cynthia,
1: yes,
0: sa umaga, pagising, wala pang laman ng tiyan, inom na dalawang baso.
1: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
0: wala
1: juice.
0: Wala pang laman ng tiyan.
1: Mga ilang baso naman, Dok, sa buong maghapon?
0: Mas maganda, anim na baso.
1: Anim na baso. Mm. So, kada...
0: Anim na basong juice.
1: Okay. So, pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
0: Pwede
1: rin para anim na baso.
0: Pwede. Pwede na inumin sa in between sa regular meal.
1: Yun.
0: No?
1: Oo.
0: Kasi minsan pag anuhanan natin ng 1 hour before meal,
1: Mm-mm.
0: parang matagal kang gugutomin.
1: Oo.
0: Mas maganda, in between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural.
1: Mm-mm.
0: At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
1: Yes, kung wala nang oras yung mga katropa natin mag-gadgad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
0: Yes. Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
1: Yes, prutas at gulay.
0: Kasi minsan, yan yung madali. Pag namamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices.
1: Oo.
0: Mas madali sa iyo yung kainin.
1: Lalo na pag umaga, busy
0: yes,
1: na eh.
0: Yes, so, may trabaho.
1: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
0: Isa din pala sa ituro natin, Katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
1: Yun. Kasi ako minsan, habang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
0: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
1: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
0: Inom lang ng yung pantulak lang, kaunting tubig lang.
1: Kunti lang.
0: Hindi okay. Yung kalating baso,
1: Mm-mm.
0: isang baso.
1: Mm-mm.
0: Mali na yan, no? Kasi
1: yes.
0: pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya ang ituturo natin, Katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, bawal ang pag-inom sa habang kumakain.
1: Mm-mm.
0: At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
1: Nang marami.
0: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity.
1: Mm-mm.
0: At papahinain yung pantunaw.
1: Yes.
0: At magkukos din yon ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer no sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
1: Ayun.
0: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung sintoma ng ulcer.
1: Ulcer. Okay. So ano pang mga ano, Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
0: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa
1: yes.
0: ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
1: Oo, lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
0: Yes.
1: Siyempre, walang agarang may apple doon eh.
0: Walang apple.
1: Oo.
0: Yung paglalaga, Katropang Cynthia, ng avocado.
1: Avocado, ano yes. yun? Puno, leaves?
0: Yung dahon niya.
1: Leaves, dahon.
0: Yes, yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
1: Mga ilang dahon naman, Doc, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
0: Yung proseso naman yung Katropang Cynthia, pitong dahon ng
1: avocado.
0: Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
1: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
0: Malunggay.
1: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
0: pwede
1: mga yun?
0: Pwede na ipagsama-sama. Mas maganda yung herbal na Katropang Cynthia na maraming mix.
1: Okay. No,
0: kaysa yung maglaga ka lang ng isa. O, kasi the more na maraming benepisyo yung magkukuha sa katawan.
1: Ayun.
0: At yung paglaga naman yung Katropang Cynthia ay magpakulo muna.
1: Mm-mm.
0: Pagkulo niyan, ilagay. 2 minuto lang.
1: 2 minuto?
0: Oo, pagpakulo.
1: Parang para nagulat lang ng 2 minuto.
0: Dahil yung dapat pakuluan Katropang Cynthia mga 1 oras, 30 minutes ay yung ugat.
1: Yun yung kailangan.
0: Ugat,
1: pero pag dahon,
0: pero yung dahon,
1: mabilisan
0: dapat minuto lang.
1: Mabilisan yes.
0: lang. Kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer.
1: Mm-mm.
0: Pwede maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
1: Ayun.
0: At
1: so maraming mga choice po mga katropa, no? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayong magkatas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
0: Yes.
1: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka, ano yun?
0: Guyabano.
1: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga. At
0: yes.
1: inumin every morning, ilang beses din sa isa.
0: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
1: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before
0: empty
1: meal, yan mga.
0: Din.
1: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plants.
0: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa
1: yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
0: Yung H. pylori, Katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Nandiyan na yan eh. Dadami lang siya.
1: Okay.
0: No? Dadami siya at magkakos na siya ng problema sa tiyan. Gaya ng ulcer.
1: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami?
0: Yan yung magpapatrigger na Katropang Cynthia. Kaya pinaka-ugat talaga nito Katropang Cynthia yung gutom eh.
1: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras mga katropa.
0: Kasi pag sobrang asid sa tiyan Katropang Cynthia, ito yung dadami yung H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
1: Magagasgas matigas na yung lining, no?
0: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila, na medyo malala, nagdadumi ng itim na dumi.
1: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
0: At saka yung nagsusuka ng dugo.
1: Yes, yun ay mga ano na, mga severe na na
0: severe na
1: problem
0: na ulcer.
1: Oh, yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
0: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
1: Tsaka endoscopy.
0: Endoscopy.
1: Yes.
0: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan. Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan, katropang sintiya na dahil lang sa ano, sa maling kombinasyon.
1: Ayun.
0: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusobraan sa kain.
1: Ayun. So, hindi rin mabuti pala yung ma-overeat. So, dapat katamtaman.
0: Yes. Isa din yung katropang sintiya sa magkakaroon ka ng over-acid stomach. At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No? Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto. No?
1: Yes.
0: Kung gusto sila na yung madali, mainom na.
1: Pang mabilisan, no?
0: Naka-dosage na siya, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kasi damo na medyo malala yung sakit natin, katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin. No? Para malakas yung effect sa katawan. Isa sa may recommend natin, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
1: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
0: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect, no, sa ating tiyan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, katropang Cynthia, sa mga sugat na mas mapadali yung paggaling.
1: Yes, makakasupport sa paggaling mga
0: katropa.
1: Yes.
0: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
1: Pinapalakas niya, Doc.
0: Pinapalakas, yes. Oo. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia. Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
1: Yes.
0: Kaya yan yung in-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas. Dapat yung nasa right timing din yung pagkain ng prutas.
1: Yes.
0: Kasi yung iba, kasi katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
1: Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na hindi, yung pagkain ng prutas after ng kanin?
0: Hindi, pwede yan, katropang Cynthia.
1: Okay.
0: Isa yan sa i-correct natin. Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal.
1: Or so, in between bago sa kumain.
0: Meal. Yes.
1: Okay.
0: Bawal iulam kasi magkukos yan ng acidity.
1: Masarap
0: sa tiyan.
1: Masarap pa naman yung mangga or saging iulam Bawal pala yun.
0: Bawal
1: hindi
0: yun.
1: Mabuti.
0: Hindi maganda na practice.
1: Yes.
0: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. Gatas.
1: Oo, pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
0: Pampainance ng lasa.
1: Oo.
0: Nangyari, wala na benepisyo maibigay sa katawan.
1: Ayun lang.
0: Yung alkaline, hindi na gaano makabigay sa tiyan.
1: Ayun. No?
0: Kaya kung kakain tayo ng prutas, katropang Cynthia, dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
1: Yes, kumbaga isa-isa lang, wag yung multiple kind ng prutas.
0: Salad.
1: So, bawal yung prut salad kasi prut salad, daming klase yan
0: daming klase yan.
1: Maliban
0: sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
1: Yes.
0: Na kaya ang resulta, hindi maganda.
1: Pero masarap, Doc, eh.
0: Masarap lang. Pero
1: yun.
0: Hindi siya nutritious.
1: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero na wrong combination.
0: Na wrong combination.
1: So, hindi pa rin healthy.
0: Hindi din healthy. Imbis na nakatulong, nakaka-trigger
1: pa siya ng acid.
0: Din ng problema sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: At pangalawa naman, katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
1: Premium D3, yes. Ito ay may VCO.
0: May VCO.
1: At moringa.
0: Yes.
1: Yes, yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil. Ayan.
0: Yan ay mahusay, katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung VCO. Pag may pasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya.
1: Ayun, ano yung monolaurin?
0: Yan ay tinatawag, katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
1: Ayun.
0: Kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori, isang klaseng bacteria yan.
1: Ayan.
0: O, yan, isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3. At marami pa, katropang Cynthia, ang benepisyo na maibigay niyan, yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan. No? Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
1: Yun.
0: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
1: Mm-mm.
0: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin katrupang sintia, ay babalik yan sa sigla.
1: Yes.
0: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila katrupang sintia.
1: Pangpatibay ng ating mga joints, yes, at bones. Oo. Yes.
0: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
1: Mm-mm.
0: Yan ay maganda din katrupang sintia na isupply din. Sa...
1: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
0: Mm.
1: So mga ilang capsule ba, Doc, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
0: Mas maganda yan, 3 times a day.
1: 3 times a day, okay.
0: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
1: Ayun, 2,000 milligram,
0: yes,
1: dami nun.
0: Oo, uh-huh. 4 na capsule.
1: Yes.
0: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
1: Ayan.
0: 3 capsule.
1: Oo.
0: Oh, kasi yung vitamin C katrupang sintia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibobost talaga niya yung immune system.
1: Yun.
0: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin katrupang sintia is yung vitamin C.
1: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan.
0: Ayan. Dapat nga, wala pang sakit katrupang sintia, mag-inom na nito.
1: Para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. Kasi may panglaban na
0: May panglaban na.
1: Kung wala, talagang mabilis tayo magkasakit.
0: Mambunan lang.
1: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Doc, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products, at saka services?
0: Mayroon din tayong mga kape dyan, katrupang sintia.
1: Mm-hmm. No? Kasi pag may ulcer, bawal magkape, Doc. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
0: Yung caffeinated coffee, katrupang sintia, yan talaga yung bawal.
1: Yes, yun.
0: Kasi
1: yung bawal.
0: Nagkakos din yan na acidity sa tiyan.
1: Oo.
0: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yun .
1: Mm-mm.
0: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
1: Yes.
0: O, kaya siya maganda siya inumin kahit may ulcer.
1: Ayun.
0: Kasi natural na siya na kape.
1: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape . So matapang yun yung bawal. Yung hindi mabuti. Yung
0: caffeinated.
1: Yes.
0: Oo, yung mabibili lang sa mga tindahan.
1: At syempre meron din tayong Santon Coffee Mix. Yun ay soya base.
0: Yes, soya
1: kaya
0: base.
1: Napaka-plain ng lasa.
0: Saka protein base yas katropang sintia kasi soybeans siya.
1: Soya bean.
0: Ang unahing ingredients niya is soybeans.
1: Yes.
0: Yan yung kalibel ng animal protein.
1: Yes, taas ang protein
0: mataas
1: ng soya
0: protein.
1: Bean. Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Doc, so yun po nabanggit ni Doc yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
0: Yes.
1: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant. At syempre, yung mga free services gaya ng terahertz therapy. Ayan mga katropa.
0: At yung produkto natin, kompleto .
1: Oo.
0: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
1: Yes.
0: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
1: Yes.
0: Yung
1: mga
0: ating
1: skin diseases.
0: Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
1: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
0: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga katropa na maganda po magpaputi.
1: Yes, yung Clear Skin, Doc, meron yung gluta and kojic kaya nakaka-smooth and whitening soap siya.
0: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto sa ating mga kliyente na nag-aabil niyan. At siyempre, doon sa ating mga services katropang sintia, yung ating terahertz.
1: Yes, terahertz and biozapper.
0: Yes. Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-abil yan kasi mayroon tayong pre-services.
1: Yes.
0: Na.
1: Binibigay namin yan mga katropa sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
0: At yung benepisyo naman yan katropang sintia ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
1: Yo, number one.
0: Pinapainit din niya yung ating buto kasi yan din yung paraan katropang mapapansintiyan na mapabilis yung paggaling mo.
1: Yes. No,
0: pag ma-activate yung ating buto.
1: Yun.
0: Sa pamagitan ng ating terahertz.
1: Yes.
0: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mga joint.
1: Ayan.
0: No? Mga body pain.
1: Mm-mm.
0: O, nakaka-relax din siya katropangsintya sa ganun na ano pananakit ng katawan.
1: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad na yan.
0: May bayad.
1: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health. Dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo dahi. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit,
7: wag na uwi, wag na
6: humanap ka ng pangit,
7: wag na uwi, wag

0: XFM.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
14: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
10: garlic,
11: plus collagen
10: and glutathione.
11: Santone Gold Coffee Mix.
10: Kape ka na,
11: lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
0: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Yeah!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife, at Palawan Drugstore.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
17: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy, at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy, at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore, at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus, at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy, at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy, at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus coffee mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus coffee mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus coffee mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sunzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunthorn Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunzone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Sunzone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Sunzone Coffee Mix.
14: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang Sunzone Plus Gold Herbal Capsule, Sunzone Gold Coffee Mix at Sunzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda. Mabibili sa mga butika.
10: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santhon Coffee Mix. May santhones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santhon Coffee Mix.
8: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomend sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM. XFM.

0: XFM. Premium D3.
1: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado.
8: Si Balom Antique.
7: Masakit ang aking katawan.
8: Lagi
7: narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. XFM.
15: XFM. Everybody.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus.

0: On dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorrhea.
2: No more.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil
4: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
3: Buti na lang,
4: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
4: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extra ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga bukika.
0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning. Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: katupa. Exciting!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Mga katropa, excited!

Starting time, mga katropa, galap na po nga 3 minuto makalipas ang ika-4

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

good morning, Pilipinas! May at ngating prano ng weekend ng Palawan! At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kababayan, mga katropa, magandang umaga na po! Nang Huwebes! Throwback Thursday po tayo! Ika-dalawampu na po sa buwan ng Agosto, taong 2026! Ay, naka, welcome, mga kabayan, mga katropa! Oh, good morning sa mga pupungas-pungas pa! At doon sa mga gising na pero nakabaluktot pa rin sa kanilang mga higaan. Oh, medyo, hindi po sa masadong kalamigan, pero may lamig pa rin, ha? May kagat pa rin ang lamig. Masarap pa rin talaga magbabad sa mga higa na, ha? Webes na po, mga kabayan, mga katropa. Throwback Thursday po tayo. At bukas, holiday. Kahit na holiday para sa lahat. May Aquino Day po bukas. Bukas. Pero ngayong Webes, may pasok pa, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya, oy, gising na. Bangon na. Handa na po sa maghapon na naman ang araw na ito. Oy, bago pala kayo bumango, no? Pagmulat pa lang ng mata, magpasalamat na tayo sa ating pongpong mic kapal. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for another blessing. Siyempre, gabayan po sana ang lahat ngayong buong maghapon na ito, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa. Throwback Thursday nga tayo. Siyempre, sa ngalan ng ating pong partner sa Bagin Teknika, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, papanguna po yan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa ka naman, ang ino pong tagapagbulahaw. Tagagising nyo kada umaga. At siyempre, tagapaghatid po ng mga balita sa tropang Alison Salvatus. O, magandang morning na po sa inyong lahat. Kahit na sa mga wala pang tulog. Yung mata, gusto na akong pumikin. Pero yung katawan, buhay na buhay pa. El cargado! O, cargado po ng ano? Ng enerhiya. Yung mga kabay natin dyan na sobro-sobro na yung power. Hindi na po bagay sa mundo ng tao. Tigilan nyo na yan. Ay, ako. At siyempre sa ating pong mga kababayan na gising dahil ang trabaho nila ay panggabi. Na good morning na po mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo ito ng Premium D3 Coffee Mix. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na bumabangon ng maaga para sa pamilya. Ito yung ating pong baunin araw-araw. Ang magpapainit ng ating pong sikmura. Siyempre, pag yun itong umaga, hirap pa akong kumain, di ba? Karamihan, alanganin pang mag-almusal. Ang karamihan dyan ay naghahanap talaga ng kape. Kape! Kape na healthy. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito lang po yung kape na meron pong vitamin D3. Ito rin yung kape yung sadyang ginawa para po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes at ayaw din po magka-diabetes. Pero gustong-gustong magkape. Ito ang ating pong Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Dahil ang nagpapatamis sa kaping ito ay ang stevia. Stevia, mga kabayan, mga katropa, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya mga nagme-maintain ng blood sugar level dyan. Pero certified coffee lover, ito yung kape nararapat sa atin, mga kabayan, mga tropa, ha? O
Stevia, mga kabay, mga katropa, ay pang-substitute nga po doon sa mga nakasanayan nating mga conventional na sugar. Na talaga namang no, mataas. Mataas ang chance mo magkaroon ng diabetes. Mga kabayan, mga katropa, ha? Stevia is a good sugar substitute without a negative health effects na maiugnay nga daw po sa mga refined sugar. Kaya ito ngayon, mga kabayan, mga katropa, marami na po ang gumagamit nitong stevia, mga kabayan, mga katropa, ha? Kasi nga ideal po ito para do sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes, ha? Sa isa pong pag-aaral, mga kabayan, mga katropa, ang stevia ay meron pong positive outcome. Positive outcome pagdating daw po sa chronic disease. Tinatawag na hyperglycemia, dyslipidemia, at hypertension. Napipigilan daw po nito stevia yung pong yung mga chronic disease na yan, ha? Kaya mainam na po, oo. Kahit na dun sa mga mga kabay, mga katropa natin na sabi nga yung health conscious na sila, oh. Mga kinakain, mga iniinom, ito na hinahanap nila, eh. Mga may stevia ba kayo dyan? Kaya ako ng refined sugar. Meron na po, may mga nakakasalamuhan na tayong mga taong ganyan. Ayan, ako talaga naman, mga kabayan, mga katropa, ha? O bukod po sa stevia, siyempre, nandiyan pa rin po yung ating pong mangustin powder, ha? Mangustin powder na highly nutritious, mayaman po sa mga powerful antioxidant at anti-inflammatory properties. Meron pong anti-tumor effects. Meron pong tulong para doon po sa mga nag-kokontrol ng kanilang timbang. Uy, mangustin powder ang pwede sa'yo, ha? Ang dapat pala sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? At bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, tumutulong din po ang mangustin sa pag-kokontrol ng blood sugar level natin, ha? At sabi ko nga kanina, ang kape ng premium D3, ito lang yung kape merong vitamin D3. Vitamin D3 na malaki ang maitutulong para po ma-promote yung tinatawag nating bone health, muscle strength, ganun din po, mga kabayan, mga katropa, dental health at tissue health. Yan, nangangailangan po ng vitamin D3, mga pinabanggit natin yan, ha? Kaya saan ka pa kumpleto na rito? O sa kapeng ito? Ha? Premium D3 Coffee Mix. Kada umaga na ko kung ito pong iinumin.

0: sa mga senior citizens, solo parents, mga PWD, sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Population area 2020-22-23. Iba-iba nga lang pong venue, ha? Yung pong ating pong quarterly allowance mula sa city government. Ay, naku naman. Doon sa mga nabanggit nating mga membro, ha? Seniors, solo parents, PWDs. Mga tanod. Yung third quarterly allowance. Naka-schedule na, ha? Makipag-ugnayan na lang kayo sa inyong mga coordinator, mga barangay president sa inyo, ha? Mga kabayan, mga tropa. Si Sir Weng, siyempre, hindi nawawala yung kanyang thought of the day. Maga pa talaga si Sir Weng nag-sesend na sa atin ang thought of the day, ha? Sa araw ng Webes, ito yung kanyang pong thought of the day para sa inyo, para sa ating mga katropa, ha? The golden time of our lives may not come back, but the good relations and the memories will stay forever in our hearts. So value your relationships and give meaning to friendship, kindness, trust, and love. Good morning and stay safe. Wow, talaga naman. From www.facebook.com/thedewdrops. Thank you very much, Sir Weng. Yung nga naman, ang mga gininto ang panahon ng ating pong buhay, talagang hindi na po talaga bumabalik yan. Ha? Yung masasaya, mga magaganda, mga pangyayari, mga nakalipas na mga panahon. Siyempre mula kabataan, marami ka ng mga golden memories, di ba? Hindi mo na ibabalik yan dahil nga lipas na. Mga kababayan, mga katropa. Pero siyempre, nandun nga po yung mga memorya na mananatili sa ating pong mga puso. Ha? So, ang importante dyan ay bigyan po ng value ang pagkikipagrelasyon, ang pagkakaroon po ng mga kaibigan. Kabutihan sa bawat kapatao at yung pong pagtitiwala at pagmamahal. Siyempre, una, mahalin mo muna sarili mo para sabi kayo, bahagi ka rin ng pagmamahal sa kapa mo, di ba? Paano kang araw po magmamahal sa iyong kapa kung ang sarili mo hindi mo mahal? Di ba? First, love yourself, then spread it and to others. Diba, mga kabayan, mga tropa? Yun, the golden times of our lives may not come back. So value your relationships and give meaning to friendship, kindness, trust, and love.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yun, mga kabayan, mga tropa, ang thought of the day na sinir sa atin ni Sir Weng Hara Ilibera. Thank you very much, Sir Weng. And good morning. Kape-kape na tayo. Premium D3 coffee mix. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, 17 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Siyempre mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ay magbibigay din po ng mga balita. Ha? Mga balita, mga huling ganap sa ating pong bansa, sa ating pong lalawigan, sa ating pong lungsod, at maging sa buong mundo. Siyempre, narito na ang mga ulo ng ating pong mga balita. Headlines. Sa balitang nasyonal, Cardinal Tagle nananawagan na po sa mga magulang na yung pong iba yung paggabay sa atin daw pong mga anak. Dapat daw po ay masigasig na po nating gawin. Ito nga po ay matapos nga po ang another school shooting incident. Samantala, Malacanang nagpatupad na po ng alternative work arrangement ngayong araw na ito.

0: August 20. Sa ilang piling lalawigan. Sa atin naman pong balitang international, 100 katao ang nasawi matapos dumulong gumuho ang minahan ng ginto sa Central African Republic. Sa atin naman pong mga balitang local, LGU Brooks Point namahagi ng water hose sa Barangay Sarasa at pagbibigay din muna ng mga linis sa supply ng tubig sa mga liblib na lugar. Nais na raw pong palawigin ng LGU. Libreng medical mission ilulunsad naman sa bayan ng Nara, Palawan. At matagumpay na upcycling training workshop isinagawa naman sa bayan ng Taytay. Guro sa lungsod ng Puerto Princesa, nanawagan kay DepEd Secretary Sunny Angara na pakinggan at ipagtanggol ang mga guro. Alam niyo na ang issue nito. Pero matigas pa rin paninindigan ang kilala niya kung sino. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa iba pa ang ulo ng ating pong mga balitang lokal. Biraca General Hospital sa Brooks Point bukas sa kabila ng isyu na kinakaharap tungkol din muna sa batang namatay dahil sa reklamong kapabayaan. At Acting Mayor Gastanis kinumpirmang walang mangyayaring tanggalan sa LGU habang nasa 90 araw ang nasuspensyon si Mayor Danaw. LGU Brooks Point, sumailalim sa Philippine National Public Key Infrastructure User Training. Isang motorista naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan ng sugatan matapos munong sumemplang. El Nido, kinilala bilang most disciplined municipality sa 2026 Annual Convention ng Child Development Workers. Mga farmer at agriculture stakeholders mula sa Davao Region nagsagawa ng cross-learning visit dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilang mga school dito sa lungsod ang naghigpit kaugnay din sa nangyaring school shooting incident sa Zamboanga. At DOH nagbabala sa leptospirosis sa gitna na po ng malawakang pagbaha. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Huwebes. At ang mga ulo ng mga balita niya, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman po sa atin ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Another healthy coffee. Another healthy coffee na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Na meron pong health benefits para sa atin, mga katropa. Patulad na lang po itong glutathione at collagen na sa kape. Yung kape, yan po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Mga kaubay, mga katropa, ha? Po, Santon Gold Coffee Mix, yan po yung kape. Meron pong glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties. At syempre, anti-aging properties. Alam naman natin, mga kaubay, mga katropa, pag beauty na ang pinag-uusapan. Oo, una-una pong pumapasok sa ating pong isip. Albang produkto ang merong glutathione. Ano nga ba ang produkto ng merong collagen? O eto na mga kabay, mga katropa. Ha? Ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Inihalo na po ito sa kape. Ha? Mga kabay, mga katropa. Since na majority sa ating pong mga Pilipino ay certified coffee lover. Healthy pa ito, mga kabay, mga katropa. Ha? Dahil gawa rin po ito sa mga natural na sangkap. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder at ang moringa powder. Yung glutathione at collagen, mga kabay, mga katropa. Ito ay may kakayahan. Ha, mga kabay, mga katropa, para sabi nga yung magkaroon ka or ayusin yung ating pong mga balat. Mga wrinkles sa ating pong mukha, diba? Nagsisimula yan. Kaya na kapag stress ang isang tao, nako, mabilis yan. Kaya kapag stress ka at ayaw mong sabi nga magresulta ng hindi ka aya-aya sa ating pong physical appearance, mag-copy ka lang, ha? Pero ang kakapin mo, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kaya nga ang una kong sinabi, dumaan ito sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayo, mga kabayan, mga tropa, na ito po ay safe at effective. Ito rin yung kape na pwede sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan na madalas nagkakaroon na po ng mental blocks. Ngayon, kung sa salitang kanto, loading ka. Lutang. Madumaraan talaga sa panahon, ha? Hindi naman po natin matatanggi yan. Marami na po sa ating po, mga kabayan, makatropa sa mga panahon ito. May mental block. Nawawala sa focus. Sa kanila pong mga ginagawa. Sa kanila pong layunin sa buhay. Ako, mahirap yan, mga kabayan, makatropa. Diyan nagsisimula talaga. Stress, ano? Ako, pag ganyan po, mga kabayan, makatropa. Kailangan mong magkaroon ng mental focus. Ano na kung sa pagdating sa iyong trabaho, hindi mo pwede-pwede yung loading. Nako, delikado yan, ha? Kaya pag medyo nararamdaman mong, op, teka lang, oo. Kinakailangan ko na mag-restart, refresh. Ano yung computer, restart? Refresh! Mag-Santon Gold Coffee Mix ka lang, katropa, ha? Mainam mo ito na para manatili yung ating pong pagkakaroon ng magandang mental focus, mga kabayan, mga katropa, ha? Ating pong Santon Gold Coffee Mix, mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ako, mga kabayan, mga katropa, good morning din kay Ma'am Alona Dagraga Santino, the Santino family dyan sa Barangay Bangko, Bangkaw. Okay, tayo Alona, Naijo. Kaya dating prano, ha? Ang kaping para ka natin sa mga nagkakaedad, premium D3 coffee mix. Yung Santon Gold Coffee Mix, bayan talaga dyan kay Ma'am Alona Dagraga Santino, ha? Mga kabayan, mga katropa, 26 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Magbabalik po ang ating pong palatuntunan ng exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, para sa detalye ng ating pong mga balita. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Dahil kami ni katropa nga ni Engineer Moises Acosta ay magtitimpla po ng kape muna, ha? Sa akin yung premium D3 coffee mix. At kay katropang Moises Acosta, yung Santon Gold. Wakala nyo, si katropang Rene Boy lang ang merong baby face. Pag nakita nyo si katropang Nonong, ha? Moises Acosta, baby face din ito, ha? Kaya kailangan niyang i-maintain yan. Kaya magsa-Santon Gold coffee mix muna kami, ha? Maglit lang po, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik ang
1: Exciting Pilipinas! Ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapane lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapane.
3: Sisdapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapane. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,
2: Manteca, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Martin.
1: Oras natin mga kabar, mga katropa, ganap na po ang alas 4.35 na po ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga kabar, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng itong ating pong kape. Kape, healthy coffee rin po ha, mild coffee. Para naman sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan, na medyo meron pong tinatawag na hyper acidity na. Ang madalas na pong sumasakit, kumikirot ang sikmura. Hindi kayo nagkakaroon ng palpitation kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. Yung mga nakasanayan ninyong mga 3-in-1 coffee. Nako mga kabay, mga katropa. Panahon na po para po kayo ay magpalit na ng kape. Narito na ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, mild coffee nga, sabi ko po kanina. And non-caffeinated po ito, mga kabay, mga tropa. Ha? Gawa pa rin sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, ay dumanding po sa masusing pagsusuri ng FDA. At ito po ay napatunayang safe at effective. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, available na. Mabibili na ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabay, mga katropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Huwebes, ika-20 po sa buwan ng Agosto, taong 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po'y napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, siyempre ako po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa detalye ng ating po mga balita,
2: balitang nasyonal.
1: Sa balitang nasyonal muna. Nananawagan na po itong si Cardinal Antonio Tagle sa mga magulang na gabayan ang mga anak. Tapos nga po ang serye ng school violence sa bansa. Mahalaga aniyang ipakita ng mga magulang at lolo at lola na sa mga bata ang makataong paraan ng pakikitungo. At ganoon din na po ang pagdedesisyon ng tama. Kognay nito, lubos na nalulungkot itong si Cardinal Tagle sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon pa kay Tagle, kakarating lamang niya mula sa Papua New Guinea noong pong Martes nang unang mabalitaan ang insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanya nga pong misang sinagawa sa Parish Church of Holy Sacrifice sa University of the Philippines, Diliman, nagtanong ang kardinal kung ano ang maaaring nagtutulak sa isang bata para gumawa ng karahasan. Ayon pa sa naturang kardinal, mahalagang magkaroon ng tunay na ugnayan ang mga miyembro ng pamilya, lalo na sa loob ng tahanan. Sa halip na puro cellphone ang kanilang pinagkakaabalahan. Binigyang diin din niya na hindi dapat umasa ng labis yung pong mga bata sa mga video games at AI bilang gabay sa kanilang mga desisyon dahil wala nga raw itong tunay na damdamin. Dagdag pa ho ni Cardinal Tagle na bago gumawa ng desisyon, dapat itanong ng bawat isa sa sarili kung anong uri ng puso ang nagtutulak sa kanila para gawin iyon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabay, mga tropa, sa kabilang banda, ito naman pong DILG, nananawagan ng mas maigpit na gun law. Ito po ang ginawang panawagan nitong si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na mas palakasin daw po ang mga umiiral na batas sa baril dito sa bansa kasunod niya ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kinasayaw nga po ng dalawang estudyante. Iminungkahi pa ni Remulla na patawan daw ng criminal liability o direktang pananagutang at pangkriminal ang mga gun owner na hindi maayos na iniingat o pag-iingatan, pinag-iingatan yung kanila daw pong mga armas, lalo na kung magamit ito sa paggawa ng krimen. Binigyang diin ang naturang kalihim na hindi na sapat o na ituring lamang na reckless imprudence ang pananagutan ng may-ari kapag ang kanyang baril ay nagamit sa pagpatay o sabi pang violent crimes. Ayon daw po kasi sa datos na nakalap ng DILG, parehong service firearms ang ginamit sa mga insidente ng school shooting sa Zamboanga City at ganoon din sa Tacloban City kung nakaraang buwan. Kung saan tatlong estudyante ang nasawi at 20 naman ang sagutan sa nangyaring shooting incident o school shooting incident sa Tacloban. Iginit pa ng naturang kalihim na matinding pangangailangan na repasuhin na ang Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Aniya, kulang at hindi malinaw ang kasalukuyang batas pagdating sa parusa sa mga may-ari ng baril na nagpabaya at nagpahintulot na magamit ng ibang tao ang kanilang mga arma sa paggawa ng krimen. Bukod dito, nananawagan din itong si Remulla na nagawin daw pong non-bailable offense o walang piyansa ang possession ng loose firearm o illegal na baril na siyang pangunahing ginagamit sa mga malalaking porsyento ng mga krimen dito sa ating bansa.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Una, panawagan ng kardinal sa mga magulang. Gabayan yung atin daw pong mga anak. Turuan ng tamang asal. Turuan ng pakikitungo at pagdidesisyon ng tama. Nagsisimula naman po talaga sa tahanan, mga kabayan, mga katropa. Lahat ay nagsisimula sa tahanan. Kung paano po natin ginagabayan yung ating pong mga anak. Nasa mga magulang po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sinama pa nga ni Cardinal Tagle sina Lolo at Lola. Pangalawa, ang panawagan din po ng sekretaryo ng DILG na ripasuhin na palakasin ang mga umiiral na batas ay kaugnayan sa pag-aari ng baril. Huwag nilang daw pong gawing reckless imprudence yung pong pananagutan ng mga may-ari ng baril. Kadalasan nga po lumalabas reckless imprudence kasi ninakaw, kasi kinuha lang. Wala naman nagpapahiram na baril para gamitin sa krimen. Sino ba naman ang magpapagamit, di ba? Maaring nakuha o sa pinagtataguan, maaring nanakaw. Yan yung mga mahihirap pag mayroon pong armas, mga kabay, mga katropa. Pero hindi maayos yung pagkakatago. Same, sabihin ng may-ari o may lisensya. Ako, ninakaw po, sir, yan. Ako, nakuha lang po yan, sir, sa pinaglalagyan ko. Kasi pag nagkaroon ng ballistic examination, mapipinpoint kung kaninong baril ang ginamit sa isang krimen. Maliban, siyempre, sa mga loose firearms na maramay pa rin. Aminado naman dyan yung ating pong mga otoridad, ha? Kaya sabi ni Sekretaryo Remulla, ripasuhin na rin po yung Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kulang daw kasi at hindi malinaw yung kasalukuyang batas pagdating sa parusa sa may-ari ng baril na nagpabaya na magamit. ibang tao yung kanilang arma sa paggawa ng krimen, ha? Mas matindi pag ginawang non-bailable offense yung mga loose firearms. Nako, marami siguro makukulong yan, ha?
2: Ito ang Exciting Babies.
1: Mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago ang alas 5 ng umaga. At ang balitang niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Mayroon pong kakayahan ang Vision X Plus softgel capsule na maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ang Vision X Plus ay mayroon pong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus Subgel Capsule ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Karagdagang balita nga national pa rin tayo, mga kabayan, mga katropa. Ito sa mga nakakaranas pa rin po ng mga masamang panahon sa iba't ibang parte ng ating pong bansa, eh nagpatupad po ng nagpatupad muli ang palasyo ng Malacañang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar dito nga po sa ating bansa ngayong araw na ito, Huwebes, Agosto 20. Ito ay dahil pa rin po sa patuloy na epekto ng pinalakas na southwest monsoon o ang habagat. Kasabay nito, inatasan ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit din po ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi mantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Batay po sa inilabas na Memorandum Circular Number 131, sakop ng naturang kautusan ang mga sumusunod na lugar. NCR, National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kasama rin po dito ang lalawigan ng Batangas, lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inilabas ang kautusan sa rekomendasyon na rin po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC bilang paghahanda sa inaasang patuloy na malalakas sa pagbuhos ang ulan dulot nga po ng hanging habagat. Gayunpaman, kailangang magpatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response, gayon din ang iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Samantala, makatatanggap rin daw po ng kaukulang sahod ang mga contract of service o COS at job orders o job order workers na isa sa ilalim sa alternative work arrangements alinsunod sa umiiral na mga patakaran.
2: Ito ang Exciting Babies!
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan nagatid sa ating orasan na 12 minutos bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Dako naman po tayo sa atin ng pong balitang international. Mahigit naman po sa 100 katao ang nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Zamboye, Western Central African Republic. Nangyari din muna ang insidente nitong araw po ng Martes habang maraming minero ang nagtatrabaho sa naturang minahan. Ayon po sa mga lokal na opisyal, patuloy pa ang sinasagong operasyon para hanapin pa ang mga nawawala at posibleng nakabaon na ang mga ito sa gumuhong minahan. May ilang survivors din po ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi pa pinal ang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa nga ang rescue at recovery operations ng mga otoridad sa naturampong bansa. Karaniwan na rin po ang mga ganitong uri ng aksidente sa mga tinatawag na artisanal mining sa Central African Republic dahil sa kakulangan ng regulasyon, kagamitan at mga safety measures sa maliliit na minahan.
2: Ito ang Exciting Babies!
1: artisanal mining. Ito po yung mga small scale mining, mga kabayan, mga katropa ko nito sa Pilipinas. May mga kalintulad po rito na miner to sa Baguio. Yung butas po ng butas lang kung saan-saan. Mga kabayan, mga katropa, baka itong lugar na ito na pinangyarihan, marami ng butas kaya gumuho. Ha? Nagsasalabit-salabit na ba yung butas sa ilalim? Bagamat buo yung ibabaw, pagdating mo naman sa ilalim, para may mga tunnel na sa kamimina. Gold, gold mine eh. Yan po sa Samboye, Western Central African Republic.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang international. Andog naman po sa ating yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw katropa, ayaw mo diba magkasakit, diba? Uguliin mo nang uminom ng Santon Vitamin C araw-araw, ha? Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, oras po natin, 9 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Dakuhin naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Balitang lokal na mula naman sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin itong balita ni Katropan Dennis Chuana kung saan ang LGU Brooks Point na mahagi daw po ng mga water hose sa Barangay Sarasa. Daw pong pagbibigay ng malinis na supply ng tubig para daw po sa mga liblib na lugar sa naturang bayan nais na pong palawigin ng kanilang LGU. Tropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
0: Live report. Namahagi ng mga water hose ang pamalang bahay ng Bronx Point sa mga residente ng Sitio Tabo at Barangay Sarasa nitong August 19, 2026. Ang pamamahagi ng hose ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng LGU Bronx Point sa pangunahing pangailangan ng komunidad, lalo na sa mga malalayong sitio ng bayan. Layunin ito na matulungan ang mga residente na magkaroon ng maayos na daloy ng tubig para sa kanilang kabuhayan. Samantala, patuloy naman ang nasabing bayan sa pag-iikot sa pag-atid ng serbisyo mula sa sentro hanggang sa pinakamalayang komunidad upang masigurong nararamdaman ng bawat individual ang tulong ng pamahalaan. Ang balitang ito natin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropa nga Jenny. Samantala, libreng medical mission naman na ang ilulunsad daw po sa Nara, Palawan. Sino kaya maglulunsad dito at saan? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
2: Live report.
1: Tropang Ray. Oras po natin, mga kabay, mga katropa, 7 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: For the second time around, third time around. Katropang Ray! Okay na, Katropang Ray?
3: Nagtamo ng malalang pinsala ang isang motorista sa kahabaan ng barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Matapos itong simimplang kamagailan, kinilala itong sa alias na Akral, na pawang residente ng barangay Panitian, Soprano Espanyola, Palawan, kung saan ayon kay Ginoong Ernesto Pardinho Jr. na walang draw ng kontrol sa manobela ang driver, lalo't may kabilisan rin ang patakbo nito, at pagdating sa pinangyarihan ng insidente ay dito na raw tuloy ang sumimplang dahil rito nagtamo ng sugat sa bandang ulo, siko, tuhod at iba pa ang motorista, habang agad naman itong sinugod sa pagamutan at nilapatan ng kaukulang bidikasyon. Samantala, paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho at ugaliing magsuot ng helmet para sa kaligtasan at maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 9346 Jackson, Palawan, Roy Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. Nagbaliktad yung kanyang headline. Nagbaliktad ba ako o siya? Sige, o isang motorista yan sa Brooks Point, Palawan ng Sugatan matapos sumemplang. Samantala sa iba pa nating mga kasamahang mga field reporters, tanda natin si Katropang Bella Mucha. O ito naman, El Nido, kinilala raw po bilang most disciplined municipality sa 2026 annual convention ng Child Development Workers. Congratulations! Alamin pa natin ang ibang mga detalye na balita niyan mula kay Katropang Bella Mucha.
2: Live report! Live report!
4: Matagumpay na isinagawa ng Environmental Management Bureau or EMB Mimaropur Region ang training workshop on upcycling kamakailan sa Taytay, Palawan na naglalayong palakasin ang kaalaman at kasanayan ng komunidad sa pangangalaga ng kalikasan, pagbabago ng klima at gender and development. Isinagawa ang aktibidad sa pagipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Palawan at Local Government of Taytay. Tampok sa pagsasanay ang paglikha ng mga bagong kapaki-pakinabang ng mga produkto mula sa mga itinapong materyales. Kabilang dito ang tarpaulin upcycling kung saan itinuro ni TESDA trainer Michael Cesar Ramos ang paggawa ng mga bag at lalagyan mula sa mga lumang tarpaulins. Itinuro rin ni Ginong Juville Meg Elecanal ang paper killing or paper twisting, isang malikhaing paraan ng pagre-recycle ng used paper upang makalikha ng iba't ibang dekorasyon at produkto. Matapos ang workshop, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nabuong produkto bilang patunay ng kanilang natutunan at malikhaing paggamit ng mga recyclable materials. Bukod sa upcycling, tinalakay din sa programa ang epekto ng climate change sa sektor ng kababaihan. Nagbigay ng presentasyon si EMB Mimaropa Climate Change Focal Person Jeremiah Ruben Cabatuando hinggil sa epekto ng pagbabago ng klima at mahalagang papel ng kababaihan sa pagbuo ng matatag na komunidad. Habang binigyang diin sa mga mensahe ng mga resource speakers ang kalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang maisulong ang pangangalaga sa kalikasan, climate resilience at mga oportunidad sa kabuhayan para sa komunidad. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabon Santon Herbal Soap, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Bella. Nagatid sa ating orasan, nagaganap na pong 2 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Kita natin si katropang Mikey Scotte. Guro sa Puerto Princesa, nananawagan kay Deputy Secretary Sani Angara na pakinggan at ipagtanggol ang mga kaguruan. Katropa natin sa balita niyan, Mikey Scotte.
2: Live report! Live report!
5: Nananawagan ngayon ay isang guro mula sa Santa Monica National High School sa Puerto Princesa City kay Department of Education Secretary Sani Angara na pakinggan at pagtanggol ang mga guro sa kita ng mga pahayag na umano'y maaring magbigay ng negatibong imahe sa mga educators. Sa isang pahayag giniit ni Jasper Avila, isang guro at dating Federation President, na masakit para sa mga guro ang mga generalization na tila sila pa ang nagtuturo sa mga estudyante ng kawalan ng respeto o magandang asal. Ayon kay Avila, ang mga guro mismo ang nasa frontline sa pagpapatupad ng iba't ibang pagbabago sa sistema ng edukasyon mula sa bagong curriculum, guidelines at assessment hanggang sa mga reporting requirements at paraan ng paghawak sa mga mag-aaral. Hindi lamang anya pagtuturo ang ginagawa ng mga guro dahil kasama rin dito ang paggabay, pagpapayo, pagdokumento at pagpapanatili ng disiplina habang isinasaalang-alang ang karapatan at kapakanan ng bawat learner. Binigyan din ang bilang na hindi niya sinasabing walang gurong maaaring magkamali, subalit kung may reklamo o insidente, dapat umanaw magkaroon ng investigasyon at mapakinggan din ng hindi lamang ang panig ng estudyante kundi maging ang panig ng guro. Iginit niya na ang kahalagahan ng accountability, fairness, due process, context at dignity sa pagresolba ng mga usapin sa paaralan. Manawagan ni Abinaka Secretary Angkara, huwag kaya mabuo ang pananaw na ang mga guro ang problema sa edukasyon dahil araw-araw din anya nilang hinaharap ang napakaraming hamon ng sistema. Anya, dapat umanong protektahan ang mga mag-aaral, ngunit dapat din protektahan ang mga guro. Igit pa ng guro ang mga gurong pagod, ngunit patuloy pa rin kwapasok at nagtuturo ay hindi kalaban ng edukasyon, kundi kabilang sa mga dahilan kung bakit patuloy na nakatayo ang sistema ng edukasyon. Dapat daw pakinggan at ipaglaban ang karapatan at dignidad ng mga guro, panawagan ni Avila. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Baltir at tutulong para maging maayos ang pagkaramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM part of Prinsana City. Para sa nagkakaisa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, ganap na po ang isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang Gerald Gales, Beraca General Hospital sa Brooks Point. Bukas daw po sa kabila ng isyu na kinakaharap tungkol sa batang namatay dahil sa reklamong kapabayaan. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
6: Nag-post kahapon ang Beraca General Hospital sa Brooks Point sa kanilang page sa Facebook at sinabing fully operational ang nasabing ospital. Ito ay sa kabila ng kontrobersiya ang kinakaharap ng Beraca matapos mamatay ang 4 na taong gulang na batang babae habang nasa ospital. Na-bash na bahagya ang ospital dahil sa sumbong na mag-asawa na tila nagkaroon ng pagkukulang at kapabayaan sa kanilang anak na wala pang isang araw bigla itong namatay. Sa post naman ng Beraca, makikita na marami rin ang nag-comment at nagpahayag ng pagsuporta sa nasabing ospital. Maganda raw ang kanilang karanasan sa Beraca. Yan, balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Bulan dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: At sa balita naman ni Katropang IC, Acting Mayor Castanes kinumpirmang walang mangyayaring tanggalan sa local government unit ng Naturang Bayan o sa Bayan ng Nara habang nasa 90 araw na suspension si Mayor Danao. Dito rin ang balita niyan mula naman kay Katropang IC Pacaldo.
2: Live report. Live report.
7: Walang malaki ang pagbabago sa hanay ng mga kawani ng lokal ng pamahalaan ang inaasahan sa 90 days na panunungkulan ni Vice Mayor Giorgio Gastanes bilang acting mayor ng Nara, Palawan. Ayon kay Gastanes, wala siyang planong magtanggal o magtalaga ng mga bagong opisyal habang suspendido si Mayor Gerandi Danao, kabilang sa kanyang haharapin ang mga paparating na malalaking aktibidad at proyekto gaya ng pamimili ng palay at mga farm to market road. Sinabi rin ni Gastanes na maaari siyang pumirma sa mga cheque habang suspendido ang alkalde. Ngunit, kailangan muna ng kaukulang authority mula sa sangguniang bayan at tanggapan ng ingat yaman. Inaasahan namang makakabalik si Danao sa November 17 matapos ang ipinataw na 3 buwang suspension ng ombudsman dahil sa kasong simple misconduct. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, 4 na minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng maikling paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
12: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
1: Oras na natin mga kabayan, mga katropa. Ganap na pong 7 na minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, balik tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. tropang kita to. Good morning.
2: Live report. Live report.
14: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. At good morning din sa ating mga katropa na nakaantabay sa ating umagang edisyon, katropang Ali. Sa ospital ng Palawan, payapa ngayon, katropang Ali. Wala mang naitala na mga anumang naisugod. At kanina, mayroong nadala. Ito galing man ito sa Barangay Mandaragat na kung saan ito daw katropang Ali, base dito ay nagiinuman daw ito at lulang isang tricycle na pabalik-balik diyan sa naturang barangay at nasita ito ng ating anti-crime at tinikitan ito dahil sa nakainom katropang Ali. Ngayon nung natikitan at nabugbog ito katropang Ali, nagtamo ito ng mga bukol sa mukha at pumunta ito ng barangay ay hindi nagkaayos sa Barangay Mandaragat kaya dinala sila sa police station 1 daw ito at humingi ng medical endorsement at nung pagdating sa ospital ng Palawan ay dahil sa nakainom medyo hindi nakaantay katropang Ali at umuwi dahil nga daw matagal silang maasikaso. Hindi na nagpamedical itong dalawang natikita ng anti-crime dahil sa nakainom at nagkaroon ng kaguluhan doon sa bahagi ng Barangay Mandaragat. So yun lang yung naitala sa ospital ng Palawan ha, ngayong magdamag katropang Ali. At ang ating inabangan ngayon ay nasa tatlo katropang Ali. At pumunta naman tayo dito sa Police Station at siyempre good morning kay Police Corporal Buelba. No? Isa namang lasing na lalaki ang di man ay nagmaoy at pasamantala mo nang kinukustodyan ngayon ng Police Station 1 katropang Ali para doon sa di man ay nanggugulo o doon sa isang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So maliban dyan katropang Ali, wala na rin ibang naitala dito sa Police Station 1 katropang Ali. So far so good yung ating Puerto Princesa. Maliban na lang sa isang kahapon, mayroon kasagawa ng checkpoint ang ating Police Station 1. Isang motorista ang motorsiklo na impound dahil sa walang kakulang papel, wala siyang lisensya at walang dalang warsya ng kanilang motorsiklo. Kaya ito ay naka-impound ngayon dito sa Police Station 1. Maaari itong makukuha at madala yung kanyang mga papel sa rehistro ng kanyang motorsiklo, katropang Ali. Yan lang muna ating update mula dito sa ospital hanggang sa Police Station 1. Hatid sa atin yan ng numero vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, akong inyong katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Nakatid sa ating orasan, nagarap na po ang 13 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, balikan natin si katropan Dennis LGU Brooks Point sa malalim sa Philippine National Public Key Infrastructure User Training. Para saan ba yan? Ano po natin sa detalye ng balita niyan, Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
15: Matagumpay na isinagawang Philippine National Public Key Infrastructure Orientation in User Training nitong August 18 to 19, 2026 sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtub sa Bayan ng Brooks Point, Palawan. Layunin na

0: Dennis Chua XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Johnny. Samantala, libreng medical mission nilulunsan sa bayan naman ng Nara, Palawan. Kailan ito? Atrapan natin sa balita niya na Ray Elgaran. Live report.
2: Live report. Ilulunsad ng pamahalaan sa dalawang barangay sa Nara, Palawan ang libreng medical mission kung saan ayon sa datos sa darating na Agosto 22 sa taong kasalukuyan ay nakatakdang isa sa gawa ang nasabing aktibidad sa Barangay Calatayas Elementary School, habang pagsapit naman ng Agosto 23 ay sa Barangay Dumanguena Cabaret Court Gym na pawang magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, kabilang sa mga serbisyong maibibigay ng pamahalaan sa mga residente ay tulad ng libreng check-up, pamamahagi ng mga gamot, fetal Doppler para sa mga buntis na 5 buwan pataas at iba pa. Kaugnay nito, pinapayuhan rin ang sinumang magiging partisipante na dapat umano ay magdala ng photocopy gaya ng valid government issue ID ng pasyente, birth certificate kung walang valid ID. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News. Ito ang Exciting
1: Babies. Samantala, mga farmer at agricultural stakeholders mula sa Davao Region, nagsagawa naman daw po ng cross-learning visit dito sa ating po sa lungsod ng Puerto Princesa. Itali na balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote. Live report!
3: Live report! Nagsagawa ng cross-learning visit sa Puerto Princesa ang mga farmer at agricultural stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng Davao Region bilang bahagi ng 2026 Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Cluster Cross-Learning Visit. Mainit na tinanggap ni Melusino Byron ang delegasyon sa kanilang courtesy visit na makalawa kung saan ibinahagi ng alcalde at ng City Agriculturist Melissa Makasait ang mga programa at best practices ng lungsod pagdating sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang libreng tractor at harvester services para sa mga magsasaka, na ayon kay Mayor Beron ay patuloy na ipinagkakaloob bilang suporta sa mga agricultural workers. Mayroon ding libreng hauling service para sa mga produktong agrikultural mula sa mga farm patungo sa mga kadiwa outlet. Ayon kay Makasait, layunin itong makatulong upang mas mapalapit sa consumers ang produkto ng mga magsasaka at masiguro ang mas magandang kita para sa kanila. Ibinahagi rin ni Bayron na bagamat hindi likas na mataba ang lupa sa Puerto Princesa, nakagawa ng mga hakbang ang City Agriculture's Office upang mapabuti ang soil health at mapataas ang agricultural productivity sa lungsod. Matapos ang courtesy visit, nagtungo ang delegasyon sa Quintong Butel Agri-Farm upang aktwal na makita at mapag-aralan ng ilan pang matagumpay na agricultural practices na ipinatutupad sa lungsod. Layunin ng F2C2 cross-learning visit na mapalawak ang kaalaman ng mga agricultural stakeholders sa pamamagitan ng palitan ng karanasan at pag-aaral sa mga programang maaaring iangkop sa kanilang lugar. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News. Ito ang
1: Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Mike. Samantala. Ito nga pong El Nido, kinilala bilang most disciplined municipality sa 2026 Annual Convention ng Child Development Workers. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha. Live report!
4: Live report! Kinilala ang bayan ng El Nido bilang most disciplined municipality sa isinigawang 2026 Annual Convention of Child Development Workers o Palawan nitong Agosto 18 hanggang 19 sa Puerto Princesa City. Tumalo sa taunang pagtitipon ang Municipal Social Welfare and Development Office ng El Nido, katuwang ang Child Development Workers Association Federation, kasama ang mga child development workers mula sa iba't ibang bayan ng Palawan. Bitbit ang temang haligi ng maagang edukasyon gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Layunin ng konvensyon na palakasin ang kaalaman, ugnayan at dedikasyon ng mga child development workers sa

0: Pagtataguyod ng maayos na early childhood development, naging pagkakataon din ang aktibidad upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga child development workers bilang pundasyon ng edukasyon at gabay ng mga bata sa kanilang mahalagang taon ng paghubog. Samantala, pinagmamalaki ng El Nido ang paggamit ng Most Disciplined Municipality Award na sumasalamin sa disiplina, pakikisa at aktibong partisipasyon ng kanilang mga child development workers sa naturang pagtitipon. Sa pamamagitan ng konvensyon, muling pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang commitment sa serbisyo at pagtutulungan upang makapagbigay ng mas mahusay na suporta sa mga bata at makatulong sa paghubog ng isang henerasyong may kumpiyansa, kakayahan at kahandaang harapin ang hinarap. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mga mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Telio Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ha? Ilang mga school naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa naghigpit kaugnay sa nangyaring school shooting incident sa Zamboanga. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Live report.
3: Umikot ang XFM kahapon sa mga eskwelahan sa Puerto Princesa. Ito'y upang obserbahan ang galaw ng mga school matapos sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, sa Santa Monica School at PNS. Makikitang muling nagigbit sa pagpapapasok sa mga estudyante kahapon ng umaga. May gwardiya na gumagamit ng stick at meron ding metal detector para sa mga bag ng mga ito. Sinisiguro ng mga gwardiya na walang makakapasok sa campus ng matalim na bagay at baril, tulad ng nangyari sa Zamboanga na naipasok ang dalawang baril at nakapatay pa ng estudyante. Wala pang pahayag ang DepEd Puerto Princesa, pero positibo ang ibang eskwelahan sa paghihigpit na ginagawa para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioksidan. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, sa huling bukso ng ating pong balita, DOH nagbabala naman sa leptospirosis sa gitna po ng malawakang pagbaha. Katropa natin sa balita niyan, Jorly Cadasio.
1: Live report.
4: Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis ngayong nakakaranas ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Pilipinas. Ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng Leptospira bacteria na maaaring makuha sa pagdaan o paglusong sa tubig baha na kontaminado ng ihi, ng daga at iba pang hayop. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat at panginginig, pananakit ng ulo at binti, pamumula ng mga mata at paninilaw ng balat. Payo ng DOH na iwasang lumusong o magtampisaw sa baha hanggat maaari pang mabawasan o upang mabawasan ang panganib na mahawa. Kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, ay panatiling malinis ang anumang sugat o gasgas sa balat at agad na humingi ng payong medikal kung makakaranas ng sintomas. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio X sa Family.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, sa oras sa 23 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Para po sa magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Webes. Mga kabayan, mga katropa, base sa pinakahuling datos ng DOST Pag-asa o Weather Bulletin, Ito pong si Tropical Depression Neneng, o si Bagyong Neneng, ay namataan na po sa layong 390 kilometer sa hilaga ng Itbayat, Batanes. As of 3 a.m. yan ngayong araw na ito, mga kabay, mga tropa. Taglay-taglay pa rin po nitong si Bagyong Neneng, ang maximum sustained winds na aabot po sa 45 km per hour. Malapit po yan sa gitna. At ang pagbugso naman na hangin na aabot sa 55 km per hour. Kumikilos itong si Bagyong Neneng na pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Samantala, southwest monsoon pa rin ang nakaka-apekto naman sa Luzon. Meron din pong binabantayan pa rin pong isang tropical cyclone sa labas naman ng PAR. Ang pag-asa, ito po ay may pangalang Storm Saudel o Tropical Storm Saudel. Ito ay namataan sa layong 2,960 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Mindanao. Taglay po nitong si Storm Saudel ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na ito ng hangin na aabot naman sa 90 km per hour. Kumikilos itong si Tropical Storm Saudel sa labas ng PAR na pa-northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala, sa forecast weather condition sa Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan, makakaranas po sila ng maulang panahon. Dulot po yan ang southwest monsoon. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley. Meron din po ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon, kasama na ang lalawigan ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Makakaranas po tayo ng maulap na papawirin na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi naman po ng ating pong bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mga kababayan, mga katropa, alas 5:20 sa east na po ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, sa 20 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta, at sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw at syempre tagapaghartid po ng balita kada umaga. Ako po si katropa nga Alison Salvatos. Nag-iwan na po at nagpapasalamat. Magandang umaga na po, Pilipinas!
5: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: Ito ang XFM Palawan. Ang mga
7: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga sekreto at mga solusyon kung paano po natin mas maiigtiin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, kasama pa rin po natin ang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede mong mapuntahan, mapagpakonsultahan at pwede rin kayo maka-avail dyan na lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ni Dr. Emilito, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po na about your health. Yan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, ha. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Yan, paumanhin po muna sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong mga calls para mabigyan daan din naman natin ang ibang mga may mga katanungan, ha. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ulitin ko po ating pong number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Kumusta po mga katropa, kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Yan, lalo na Dok, pag nakakainom ng ating pong ultimate trio, ang katuwang po natin sa pagpapalusog, pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha?
1: Ang Ultimate Trio ay mga herbal supplement na pinagsama-sama yung kanilang synergistic effect kapag ito inyong ginagamit araw-araw. Katulad na Santon Plus Gold, yung Santon Beat C, at yung ating pong Premium D3. So itong mga to, pag together, ay pinagsasabay-sabay nyong inumin sa isang araw, ay mas nagiging malawak yung kanyang benepisyo sa ating kalusugan.
0: Yan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, pagod na pagod sa pagtatrabaho, ubos na ubos ang enerhiya, mapapisikal man o yung ating pong mentalidad na lakas, talagang nadidrained sa mga stresses. Ayan, mga napakaraming stressors ba, ano? Sa araw-araw natin na pagkikilos, pagkatrabaho po natin, kinakailangan natin ng backup, ha? Kinakailangan po natin ng suplemento, mga powerful supplement. Bukod sa mga kinakain natin ng mga masustansyang pagkain, mahalaga na meron pong backup nutrients tayo. Pwede makuha dyan sa atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng atin pong mga suplemento. Dahil na yung Ultimate Trio po natin, ha? At yan po sila may bibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya, ay bumisita po, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa mga center po natin, available po lahat dyan ng atin pong mga produkto at pwede kayo makapagpakonsulta pa dyan. Isabay nyo na yung pagpapakonsulta sa mga karamdaman na iyong nararamdaman sa iyong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic, narito po mga katropa ang ating address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Hospital Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay meron pong vitamin D3, ang most potent form ng vitamin D na napakahalaga sa formation ng atin pong mga buto, pagkapatibay ng atin pong bone mass. Meron nga ang sinabi, kasabihan daw, kung gusto mo na mabuhay ng matagal, ingatan mo yung mga buto mo.
1: Oo, kasi yung tinatawag na framework eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang framework, ang trabaho niyan, magbigay ng matibay na estruktura ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag malambot yung buto natin, kahit pa matibay yung kalamnan, wala rin.
0: Wala din.
1: Mangyayari. Saka mga buto natin, dyan, ginagawa yung ating mga pulang mga dugo.
0: Cellula.
1: Oo. So, kumbaga ito ay kinakailangan mananatiling matibay lagi.
0: Yun ha. O kaya sa mga katropa at mga kababayan natin dyan, alagaan natin na gusto yung atin pong mga buto. At hindi lang yan, kapag araw-araw po tayong umiinom ng Premium D3 Soft Gel Capsule natin, mga kaibigan, ano? Ay nagbibigay po yan sa ating pangangatawan ng sapat ng mga essential fatty acids. Ang mga essential fatty acids, napakarami pala, Dok, ng ano nito. Napaka-broad ng gawain nito sa ating pong pangangatawan, mula sa pagkokontrol ng ating pong kolesterol, mga lipids sa ating pong dugo, hanggang sa pagpapatibay ha, ng ating pong mga tissues, mga kalamnan sa ating pangangatawan. At yung lagi mga nababanggit, Dok, ano? Yung brain nga natin, yung composition niyan, karamihan is kolesterol, di ba?
1: Tama.
0: Or itong mga fats. So napakahalaga ng ginagampanan ng mga essential fatty acids na ito sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, mga katropa. Ha? Kaya sa mga gusto makakuha ng sapat na mga essential fats na yan, inom po kayo araw-araw itong atin pong Premium D3. Magandahan pa yan, meron niyang moringa seed oil. Napaka-unique na content ng atin pong Premium D3, kaya bibihira lang yung mga suplemento na makikita nyo na mayroon pong moringa seed extract, mga kaibigan, no? Moringa seed oil extract. Merong iba na puro lang na moringa seed extract, ano? Pero sa premium dito natin ay nakaluhok na po doon yung moringa seed oil extract na yan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga gustong makakuha ng benepisyo na taglay-taglay ng ating pong premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong programa, sa ating talakayan, mga kaibigan, ano? Ito pong benepisyo sa kalusugan ng tinatawag po ng mga electrolytes. Ano nga ba itong mga electrolytes na ito at bakit po isa ito sa dapat na panatilihing balanse, Doc, sa atin pong pangangatawan?
1: Oh, magandang tanong yan kasi ang electrolytes, actually, ito isa sa pinaka-importanting aspeto ng healthy body, yung balance ito. Kasi itong electrolytes, mga ano to eh, actually mineral, na ang kanyang trabaho ay magdala ng electrical charge mula sa ating utak papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Especially kapag nadidissolve or mix in water itong mga minerals na ito. Yung mga minerals na to ay tumutulong ano para doon sa conductivity ng ating muscle, yung muscle contraction, o paggalaw na ating kalamnan, ganun din yung nerve signaling na kung saan nagiging mas epektibo yung nerve signal kapag mayroong sapat na electrolytes. Ganun din yung sapat at normal na tibok ng puso at yung communication ng bawat cellular ng katawan ay nakadepende yan sa balanse ng electrolytes sa ating katawan. So meron tayong electrolyte na kilala. Una yung sodium. Sabi nga yung mga ayum-ayum, ano? Ito yung mga pinaka-importante. Yung sodium, nagkocontrol yan ng balanse ng ating mga fluid sa katawan, including din yung nerve function natin. Ano? Kaya pag ikaw kulang sa sodium, pwedeng manghina ka. No? Potassium naman ay napaka-importante yung electrolytes para sa ating tibok ng puso. Ganon din sa paggalaw at tamang contraction ng ating muscle o kalamnan. O. Kaya isa ito sa madalas yung mga tao na ospital pag bumabagsak yung potassium kasi apektado yung tibok ng puso.
0: Merong iba, Doc, nagko-collapse pagka nag-drop ng husto yung potassium level sa katawan.
1: Yung calcium naman ay napaka-importante sa tibay ng buto, ganun din sa proper signal ng nerve at tamang galaw ng kalamnan. Isa ito sa mahalagang ano kasi electrolyte o mineral sa ating pong kalamnan. Pag kulang ka sa calcium, usually commonly muscle cramps ang mararamdaman natin. Ang magnesium naman, nare-regulate niya yung mahigit sa 300 biochemical reaction sa ating katawan. So very important yung magnesium. Chloride, balance naman ito ng acid at yung cellular hydration. Phosphate, importante sa energy production natin at sa bone health. Bicarbonate naman, yung regulation ng pH. Kaya diba, pH. Pag ikaw hindi balanse ang blood pH, diba, acidic yung pH ng dugo mo, nagkakaroon ka ng acidosis, hindi maganda nagiging dulot sa katawan natin. So, yung bicarbonate ay importante para makatulong sa balanse ng blood pH natin. So yung mga electrolytes na yan, they work together to maintain yung ating total electrolyte balance ng cells. Kaya nagiging healthy, malakas at tama yung paggalaw na ating katawan.
0: Dito, Doc, sa mga nabanggit mo ng mga electrolytes na ito, ano yung kahalagahan nila, Doc, sa functions ng atin pong pangangatawan o yung mga trabaho ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin?
1: So, electrolyte, basically, very important sa hydration. So, yung kininom nating tubig ay kinakailangan din ng electrolytes ng tubig. Kasi parang pag kulang ka sa tubig, babagsak yung electrolytes mo. Pag kulang ka sa electrolytes, hindi mamaintain yung stability ng hydration ng katawan.
0: Water ng katawan natin.
1: Kumbaga, they need each other. So, yun ang isa sa maganda. No? Yung pagpasok at paglabas ng tubig sa ating mga cells, yan ay ginagawa at tinatrabaho ng ating mga electrolyte. Kaya pwedeng mapektuhan yung cellular hydration natin. O, yun yung isa sa importante. Pangalawa, nerve function. Kasi yung mga nerve natin, nagko-communicate sila using electrical impulses na dumedepende naman sa sodium at potassium para maging efektibo. Parang sa kuryente, 'di ba? Yung ano 'yun eh. Parang isang eksperimento niyan para sa kahalaga ng electrolytes, magkumuha ka doon ng distilled water, ilagay mo sa isang baso, tapos maglagay ka ng dalawang kuryente, yung kawad ng kuryente na buhay, live wire, ano. Yung one end nasa kabila and the other end yung negative positive, 'di ba? Maghihiwalay 'yon. Pareho mo silang itutubog sa tubig na distilled water. Dahil wala siyang electrolytes, wala siyang mineral, hindi magta-travel yung kuryente doon sa distilled water. Kaya kahit ilagay mo yung kamay mo, hindi ka makukuryente. So yun yun. So yun din ang ginagawa niya sa katawan. Without electrolytes, yung electrical impulses na nanggagaling sa brain going to the different parts of the body, hindi magkakaroon ng magandang conductivity. O kaya yung mga tinatawag nating function ng katawan na katulad ng paghinga, pagdigest, ay naapektuhan. Yung direct control kasi ng brain natin sa iba't ibang bahagi ng katawan, yun ang apektado. So yung muscle function, including yung paggalaw nito, nangangailangan ng calcium, magnesium, potassium, yung tatlo na yan. Kung wala yun, pwede ka magkaroon ng cramps, mahina yung muscle mo, liliit, o lagi ka magkakaroon ng spasms. Ang tawag nila doon sa mga Tagalog term, mga pasmadong ugat, pasmadong kalamnan. Isa pa, ang electrolytes is napaka-importante sa blood pressure regulation. Especially yung potassium at sodium. Kaya pag ikaw ay high blood lagi, kulang ang iyong potassium o kaya naman ang sodium mo sobra. Yun yung ano doon. And last but not the least, energy production.
0: Yun.
1: Kasi yung magnesium, phosphate, more on ano yan eh, generating energy mineral. O kaya pag nanghihina po kayo, malamang kulang kayo sa electrolytes.
0: Yan ha. Sa mga katropa, yung mga kababayan natin dyan, itong mga electrolytes na ito, Doc, naalala ko tuloy yung isang nagpost. Ang mga Pilipina daw, ay yung mga taga-ibang bansa, pagka sila ay yung nag-exert ng extra effort, like exercise, physical activity, doon sila nagiinom ng mga ano, yung mga isotonic drinks. Eh sa atin daw, umiinom lang ng mga isotonic drinks pagka yung naglulus bowel, dehydrate.
1: Mali.
0: Mali, ano? Oh. So, sa mga kababayan natin, napakahalaga na tayo po ay nakakakuha ng mga electrolytes na ito. Yung mga ano, Doc, yung mga food supplement, kagaya ng Santon Gold natin, pwede yung makuha na ng mga electrolytes based doon sa mga content po niya, mga kaibigan, ano? So, pwede yung isabay po niyo or pwede yung gamitin yan na pandagdag ng mga electrolytes sa inyo pong pangangatawan, ha? Ang tanong, Doc, ano-ano yung mga dapat nilang bantayan na mga simptomas if bumababa na yung mga normal na electrolytes sa kanilang pangangatawan?
1: Bago kong banggitin yung mga symptom, unahin natin bakit bumababa yung electrolytes. Una, dehydration. Kapag ang isang tao kulang sa tubig at dehydrated, di talagang babagsak yung electrolyte ng katawan. Kasi nga, di ba, sabi ko nga kanina, ang electrolyte at ang water is talagang dapat equal sa katawan natin. They work with each other. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis. Makala natin yung sobrang pagpapawis tapos walang replenishment ng fluid sa katawan, nakakabagsak po yun ng electrolytes ng katawan natin. Isa pa yung pagsusuka at saka pagdudumi o yung sukatae. Pasintabi sa mga kumakain. Yung yun po ang pinakamabilis magpabagsak na electrolytes. Kaya yung mga bata, kapag sila ay sumusuka kasama yung pagdumi, wag niyo na hong hintayin na sila ho ay lumalim pa yung mata. Dalhin niyo na ho sa ospital. Kasi pag mga bata, mabilis lang yan. Meron akong kakilala na healthy yung bata. Tapos naka-apat lang daw na dumi, naka-dalawang suka, wala na, hindi na umabot sa ospital. Kasi pag bumagsak electrolytes mo, hihinto puso mo. Hihinto yung body functions mo. So, ano mangyayari sa'yo? So, lalo pag bata, delikado yan. Pwede rin kapag mahina yung kidney mo o mayroon kang mga chronic kidney disease, pwede pong bumagsak yung electrolytes. Kasi mahalaga din yung kidney function sa balance ng mineral ng katawan. Yung hindi maganda yung ating diet, laging kumakain ng mga pagkain kulang sa minerals, and sinasabi pa nila may mga certain medications na pwedeng nagpapabagsak din ng electrolytes, especially mga diuretic.
0: Yan.
1: Halba, pinapainom kayo ng diuretic. Ang diuretic, may mga anti-hypertensive medication na may diuretic effect. So, kinakailangan nyo talaga na kumain ng mga pagkain mayaman po sa electrolytes. Ngayon, ano mga signs?
0: Yan.
1: Okay, una, yung mga simple, mga early signs, yung madali ka mapagod, parang sasakit ng kalamnan mo, nahihilo ka, sakit ng ulo, isa yan sa common kasi sa hindi ng dehydration yan eh.
0: Oo.
1: Yung pag-dry ng iyong mga labi, muscle cramps, yan yung mga palatandaan. Pag naman severe na yung ano, yung symptom, pwede ka magkaroon ng matinding palpitation, nahihirapan kang huminga, yung iba nagsisissure, nahihimatay, nagkakaroon ng muscle paralysis, at parang erratic yung blood pressure nila, na hindi na maintindihan, tataas, biglang babagsak. Yun yung ano, palatandaan. Commonly weakness. Kaya di ba may mga pasyente, lalo mga matatanda na, hindi na kumakain, tapos hindi na makagalaw, hindi na makagulapa, hindi pagmulat ng mata, hindi magawa, dinadala sa ospital. Pagdating sa ospital, ay naku, sodium, ano, sodium deficiency, tsaka potassium deficiency yung nakita ng doktor. So, kaya di ba sinisperuhan ka agad. Then after a while, after maswerohan, gumaganda ang dito yung pakiramdam. Oh. Kasi yung swero, electrolyte yun.
0: Sodium yun.
1: Sodium, oo. Oh. Ganun po yun. So, napakaraming health risks sa mababang ano. O, pag mababa yung potassium mo, tinatawag nilang hypokalemia, pwede kang magkaroon ng irregular heartbeat.
0: May mga ano siya, Doc? May mga specific symptoms siya. Doon sa mga specific na electrolytes na bumabagsak sa iyong katawan.
1: O, alam ba, di ka makatulog lagi ng normal, lagi ka may anxiety. Tapos yung may mga muscle twitching, alam mo yung muscle mo parang gumagalaw na hindi mo naman... Iba yung cramps eh.
0: Oo.
1: Ang cramps kasi masakit yun eh. Yung twitching, hindi. Parang involuntary movement.
0: Oo.
1: Kulang ka sa magnesium.
0: Meron nga mga ganyan. Minsan sa face, minsan sa kamay din, minsan sa lower extremities.
1: Sign kasi yun ng ano, extreme stress and anxiety. Kaya pag bumagsak yung magnesium mo, yung muscle mo, hindi niya alam kung ano yung movement. Yun yung ano noon. So, dapat pong bantayan kung ang mga pasyenteng mababa ang electrolytes ay yung mga matatanda. Kasi commonly, ang mga tao na pwedeng always at risk yung mga atleta. E di ba yung mga atleta, meron silang mga iniinom na isotonic drinks.
0: Yun
1: Yung mga isotonic drinks na yun, especially nasa extreme sports ka, kailangan mo yun.
0: Oo. Mahalaga talaga yun.
1: Mahalaga yun. Pero hindi yun kasi pwedeng inaaraw-araw.
0: Tama.
1: Kasi pwedeng yung kidney mo naman tamaan kung sobrang taas ng ano, tapos hindi mo naman kailangan. Yun kasi yung anong ginagamit ng mga athlete.
0: Kaya nga dapat meron ng ano yun eh. Supervision, Doc.
1: Yes, yung iba kasi ang ginagawa nila sa mga gano'n, ginagawa ng tubig.
0: Yun na nga.
1: Oo.
0: So kailangan merong ano yun mga katropa. Dapat in moderation. At saka depende sa pangangailangan ng kakatawan mo.
1: Ang nangangailangan ng high electrolytes, yung laging ang trabaho mo, lagi kang pinagpapawisan. Yung mga kargador, yung mga farmers, iba, driver, yung mga individual na meron talagang ang trabaho, talagang sabi nga nila, dugot pawis ang puhunan.
0: Tama. Kung madalas, Doc, bumaba or bumagsak yung electrolytes na yan, bukod dun sa mga nababanggit natin, ng mga isotonic drinks na yan, ano yung pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kababayan natin, para pang replenish ng mga electrolytes na yun or mga minerals na yun na nawawala sa kanilang pangangatawan?
1: Sa totoo lang, actually, yung mga electrolytes, especially yung mga ayum-ayum, yung apat yan eh. Calcium, magnesium, potassium, sodium. Actually, napakarami yan sa mga pagkain. Especially yung mga gulay. Pag kumain ka ng gulay, ang electrolytes kasi hindi siya madaling mawala sa pagluluto. So, ibig sabihin, kumakain ka ng gulay, mayroong minerals yun, may electrolytes yun. Kaya lang ang problema, minsan yung tao, mahina yung panunaw, mahina yung absorption. Tapos, hindi kumakain ng gulay. Yung potassium, kung particularly kulang ka sa potassium, o kumain ka ng saging. Pero, ang nakakatawa yung ano, yung malunggay. Seven times more potassium than banana. O, kaya, panalong-panalo yung Santon. Mamaya, pag-usapan natin yung Santon Plus Gold. Bakit marami ang agad-agad, after 2 to 3 days, malakas daw ang katawan nila.
0: Oo nga.
1: Yung magnesium, ang dami niya sa mga buto-buto. Yung mga buto ng kalabasa, butong pakwan, di ba? Yung mga kinakain natin, mga kukutin.
0: Gusto mo ng medyo social, almonds. Yan.
1: Yun talaga, matindi yun.
0: Pistachio, yan.
1: Calcium naman, napakaraming calcium sa mga root crops, sa mga... yung mga ano, sa mga hindi vegetarian, kumakain ng mga dairy products, yan. Isa sa maganda dyan, yung calcium. O sardinas nga may calcium eh.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya lang eh hindi naman talaga lahat eh dapat puro ganun ang kinakain.
0: Tama, oh.
1: Kasi may iba ring epekto sa katawan.
0: Sa iba, binabakbakan tuloy yung mga ano, yung mga process na ganito, ha.
1: Oo. Eh hindi rin maganda, no. Mm-hmm. Yung sodium naman, sa asin pa lang meron ka na sodium. Yung tinatawag na sea salt. Oh. Saka sa mga fermented food, mm-hmm, tapos yung mga nilagang gulay, napakaganda ng sodium content niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so ang paalala lang talaga, hydration is the key, mm-hmm, for absorption of electrolytes. Kaya ganun yun eh, parang yung relationship nila, parang saan ang galing ang itlog sa manok, saan ang galing ang manok sa itlog. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin alin mauunahin, mm-hmm, tubig o electrolytes. Hindi pwede, pareho sila.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin, ha, na laging bumabagsak yung electrolytes sa katawan nyo, marami kayong pwedeng makuha na yan. Sa mga prutas, gulay, iba't ibang klaseng mga herbs, punong-puno po yan sila ng mga electrolytes, mga kaibigan. No? Pagka kaya kinakailangan yung water, Doc, dun sa mga pagkain, ano? Kasi ano yun sila, yun dun nagbabind yung mga electrolytes dun sa water natin.
1: At saka yun yung activator, actually.
0: Yan,
1: yung H2O, that's actually the activator of electrolyte function.
0: Oh.
1: Even sa principle ng electricity,
0: water pa rin.
1: So water yan talaga na tumutulay. Conductor kasi ang water.
0: Mm-hmm.
1: Eh wala naman tayong bakal sa katawan na, mm-hmm, unless yung mga tinatawag na minerals. Yun yung ano niya. Kaya dapat talaga pag kumakain kayo ng mga ganitong pagkain, tapatan nyo rin ng tubig.
0: Tubig, oo. Kasi useless lang din na madami kang ini-intake ng mga foods, marami kang kinakain ng mga masustansya, mga pagkain. Minsan, hindi mo rin nakukuha talaga or napapakinabangan yung mga gusto mong mapakinabangan doon, such as yung mga electrolytes.
1: Oo.
0: Kasi kulang ka rin talaga sa water intake.
1: Kaya nga yung mga, ano, mga tinatawag na summer fruits, mm-hmm, yung mga pampalakas ng katawan, mm-hmm, pag summer.
0: Mga makakatas.
1: Mga pakwan.
0: Oo.
1: Yan talaga, perfect yan. Kasi una, mataas ang electrolytes, mm-hmm, tapos watery.
0: Oo.
1: Kaya yun yung mga pagkain pinatutubo ng Diyos tuwing summer, kasi, mm-hmm, alam nyo maraming tao madidehydrate sa init eh.
0: Yun,
1: tapos pagpapawisan tayo.
0: Mm-hmm. Okay, ha? Para Dok, naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa nationwide, at sana ho meron po tayong natutunan ng mga informasyon pangalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog. At abangan po kami muli bukas sa ganitong oras at himpilan sa ating palatuntunang The Secret of Health. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Isang malusog na araw sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakatabay at lagi po sumasama sa bawat programa po natin dito sa ating po mga himpilan. Diyan na rin sa lahat po naman tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin po ang CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Pansamantalang kapaalam hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa. Magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
5: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting time, mga katropa! Ganap na po nga ika-anim ng umaga. Oras, handog po sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
1: Headlines. Sa ulo po ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Webes. Acting Mayor Gastanes nilinaw na walang hidwaan at wala din munong matatanggal o matatag ang tambalan nila ni suspended Mayor Danao ng Nara, Palawan.
3: Pinagsamahan namin la Mayor, pareho kaming isang diskarte namin na parang malasakit talaga sa tao.
4: Motibo sa reklamo laban kay suspended Mayor Danao, kinwestiyon ni Vice Mayor Gastanes.
3: Yung purpose po ng travel ni Mayor ay na gumanda po ang aming relasyon sa Brunei.
1: Headlines. Improvise na mga plaka, huhulihin na rin po ng LTO simula sa unang araw ng Setyembre.
5: Importante, bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin po po yan nationwide.
4: Headlines. Paleco, pinagpapaliwanag sa Committee on Energy sa paniningil ang 5% surcharge. Dapat ako nang itigil na maling patakaran na ito.
6: Ipatawag dito para po matigil na yung maling patakaran na ito ng Paleco.
1: Headlines. Pabala sa paulit-ulit na pagbaha, hindi na umuno sapat at dapat na umuno ng konkretong aksyon ang kailangan. Ayon po yan kay Board Member Ariston Arzaga.
7: Hindi sapat na may announcement lamang kapag mataas na ang tubig.
4: Palawan, hindi pa kilala sa Southeast Asia. Governor Amy Alvarez sinabing kailangan pa ng malawak na promosyon ang probinsya.
8: Yes, magagawa lang po tayo. Minsan sa European, sa Europe, the European market knows that sometimes we're number one. Palawan is on their radar.
1: Samantala sa atin ang pong balita ng national. Palasyo na nindigan walang mali sa inilabas sa travel authority ni Vice President Sara Duterte.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Trump nagbantang bubumbahin ang Oman dahil sa kasunduan sa Iran.
1: At sa atin ang pong balita ng pampalakasan, kay Soto makakasama na uli sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
2: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
9: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, ngayon pong umaga ng Webes, ika-20 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa almang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote. Express, Express,
1: Balita sa Umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal. Sa balitang lokal. Kinwestiyon o kinukwestiyon, ito ang si Acting Mayor Jojo Gastanes ng Bayan ng Nara ang motibo na o sa pagsasampa nitong si Joel Pelayo ng reklamo laban kay Mayor Hirani Danao na nauwi nga po sa 3 buwang suspensyon ng naturang alkalde. Ayon kay Vice Mayor Gastanes, hindi niya maunawaan kung bakit naging batayan ng reklamo ang pagbiyahe ni Mayor Danao sa Brunei, lalo't sinabi niya nga maganda umano ang layunin ng alkalde para sa bayan ng Nara. Sinabi pa ni Gastanes na 4 na kaso ang isinampa laban kay Danao at 3 rito ang na-dismiss ng Office of the Ombudsman, kabilang na ang mga kasong perjury at misconduct. Aniya, ikinagulat nila ng hiwalay na ilabas ang desisyon sa administrative case na nagresulta sa 3 buwang suspensyon, sa halip na maisama ito sa iba pang kasong una nang na-dismiss. Ayon naman sa mga naunang pahayag ni Pelayo, iniuugnay ang reklamo sa pagsisinungaling umano ni Danao sa ilalim ng panunumpahinggil sa kanyang mga nakabinbing kaso bago bumiyahe patungo sa bansang Brunei. Sa ngayon, mananatiling acting mayor ng Nara, si Nara Palawan, ito nga pong si Vice Mayor Jojo Gastanes sa loob ng 90 araw habang suspendido si Mayor Hirani Danao dahil sa kasong simple misconduct. Inaasahang makakabalik naman si Danao sa Nobyembre 17 at magpapatuloy ang pag-iikot nito sa mga barangay upang alamin ang pangangailangan ng mga residente.
3: Eh, yun ang hindi ko rin maintindihan sa kanya. Eh, actually, kung titingnan mo, Kadiral, yung purpose po ng travel ni Mayor ay gumanda po ang aming relasyon sa Brunei. Diba, nagkaroon kami ng, yun ang una-una naming travel kasama ang buong line-up, ang buong kagawad, no? Para nakipag-meeting kami doon, nakita ngayon. So, then pumunta uli ang Brunei dito. Yun po, nagkaroon ng contract farming. At yun nga po ang nangyari ngayon. So, nagkaroon ka, nag-establish namin yung magandang relationship. Napaganda po, no? Ang kapalit naman noon ay maayos.
1: Ang tinig po ni Acting Mayor Jojo Gastanes ng Bayan ng Nara, Palawan. At ang balita niya, mga kabay, mga tropa, handi naman sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap. Kaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya ikaw katropa, meron ka bang karamdaman? Subukan mo na rin ang pag-inom o uminom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, Express,
4: Balita sa Umaga. Samantala, itinanggap po ni Acting Mayor Jojo Gastanes na mahiduan sila ni suspended Mayor Hirani Danao kasunod ng mga espekulasyon na naglalayong agawin umano niya ang pwesto ng alkalde. Ayon kay Gastanes, walang katotohanan ang mga pahayag na minamanmanan niya ang administrasyon ni Danao upang tuluyang mapasa kanya pagiging mayor. Mas gusto umano niyang manatili sa legislative work habang si Danao ang nakatutok sa implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Binigyan din ni Gastanes na pansamantala lamang ang kanyang pag-upo bilang acting mayor habang ipinatutupad ang 3 buwang suspension kay Danao. Sinabi rin niyang wala siyang planong magtagal o magtalaga ng mga tao sa LGU at tutukan niya mga nakatakdang proyekto at aktibidad ng bayan.
3: Hindi naman po kami ganun, no. Ang pinagsamahan namin la mayor, pareho kaming isang diskarte namin na parang malasakit talaga sa tao. So lahat po yan. So ibig sabihin, wala hong iwalay. So sapagkat marami tayong mga gagawin sa Nara, ang mga project ngayon, nakasalalay ngayon. So, siyempre, yung iba, pupolitika na, gusto pumasok. Baha dyan, itulong, wala ba silang maitulong. Pag may namatayan, wala naman kayo maitulong. Ay, masarang may foundation sila, tulong sila ng tulong. Mas maganda yon, hindi yung puna lang ng puna. Express, Express, Balita sa Umaga.
4: Yan po ang tinig ni Acting Mayor Jojo Gastanes ng Bayan ng Nara. At yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system na isang tao upang hindi tayo magkasakita. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabuti ka sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
1: Trabaho na lang daw sila, magkatrabaho na lang daw.
4: Oh, kaalyado naman yan. Matagal ang pinagsamahan yan. Yung mga intrigang ganun, parang hindi natatalab.
1: Hindi natatalab, oh. Sabi nga ni Acting Mayor Jojo Gasares, magtatrabaho na lang daw sila. Hayaan niya lang mag-ikot muna si Suspended Mayor Danao. Habang siya, siya muna ang sabi nga gagabay sa kanilang pamahalaang bayan, katropang Mayor.
4: Yun. Parang nagpa-practice na rin eh. Kasi, di ba, Gastanes ngayon. Tapos yung Vice Mayor ngayon, Danao.
1: Danao.
4: Parang ganun na rin sa 2028 eh.
1: Ganun bang
4: Gastanes,
1: magiging plano?
4: Gastanes, Danao.
1: Magiging ganun bang plano?
4: Parang ganun na
1: umaalin. Umaalin yung kung nga yan.
4: Oo nga eh. Kaya parang ngayon, testing the water.
1: Testing, di ba? Pero may isa pang option eh.
4: Ano pang option?
1: Mukhang tataas yung posisyon ng isa eh.
4: Tumaas man ang isa, pero yung magiging Vice Mayor, Danao pa din ang apelyido.
1: Danao pa rin, di ba?
4: Danao
1: pa rin. Tapos Gastanes. Tapos ngayon, Gastanes, Danao. Pero yung...
4: Marami pwedeng mangyari.
1: Marami. Pwede. Pero maugong.
4: Tapos sa kalaban nila, maminta sa balya.
1: Yun ang... lumalabas sa mga ano ngayon,
4: sa
1: ha?
4: Mga kwentuhan,
1: kwento-kwento pa lang naman
4: diyan sa mga diyan sa may halu-haluan. Diyan sarap ng halu-halo diyan sa Nara,
1: sa mga pondohan.
4: Pagka pag umuwi kami ng Nara at mamalengke, talaga
1: saan kayo naghahalu-halo doon?
4: Sa may
1: palengke.
4: Sa may palengke.
1: Palengke, ano pwesto yon?
4: Yung may yung dito sa may 'di ba yung bagong palengke, tapos doon, yung halu-halo doon, ano lang, isang grupo lang
1: isang
4: sila.
1: Isang grupo lang.
4: Isang grupo.
1: Lahat yun sa pare-pareho.
4: Pero doon kami sa may, ano, may matanda na ano, doon na kami. Ever since, simula 2010, doon na kami kumakain ni Mrs.
1: Abba talaga.
4: Halo-halo.
1: Halo-halo.
4: Yung pwesto na yun lang pinupuntahan namin.
1: So yung pwesto na rin doon, maugong doon.
4: Doon
1: umuugong.
4: Doon
1: nagsisimula mga ugong.
4: Doon sa may mga tricycle.
1: Mga terminal.
4: Terminal.
1: Mga umpukan.
4: Doon sa may bagsakan.
1: Abba talaga naman. Pero malayo pa, 2028.
4: Doon sa may Orduha, kay Lickster Hangad.
1: Aba talaga. Oo nga, oy, good morning.
4: Good morning, Lex. Kumusta ka, Lex? Hindi ka na nauwi ng Libisa.
1: Minsan, pag bumibiyahe pa tayo pasot, napapadaan tayo dyan. Busy na rin sa kanyang munting negosyo doon.
4: Kaya nga, busy si mga
1: inaano nga eh. Kailan ka babalik sa sa ating larangan? Sabi niya, pinag-iisipan niya pa. Nag-i-enjoy pa rin siya sa kanyang negosyo. At tulad ng ginagawa ng kanilang mga opisyalis ngayon, nag-i-enjoy na lang.
4: Nag-i-enjoy pa?
1: Sa trabaho na lang.
4: Pero katulad din yan ang negosyo ni Lexter eh. Madami kompetisyon.
1: Siyempre.
4: Madami yung may mga binibira-bira-bira din siya. Ng mga kalaban din sa negosyo. Kaya mo lang yung mga pagbibiras.
1: Sabi ano yan.
4: Politika yan. May kasama nga na din yan eh.
1: Common lang daw yun. Natural lang yun.
4: Sa politika, mas matindi.
1: Mas matindi.
4: Pagka mahina-hinasik mura mo sa politika, hindi ka pwede.
1: Baliktad ka. May hinahina ang pundasyon mo, baliktad ka.
4: Tulad yan kayo, iniintriga na.
1: Pero matibay yung kanilang pundasyon.
4: Matibay yung pundasyon.
1: Mahirap balik ka rin to.
4: Oo. Okay.

0: nangangailangan po ng inyo pong garang action, ha?
1: Yan. Yeah. Tapos pinaka-concern ng mga magsasaka dyan, yung pag-summer, yung tubig.
0: Tubig.
1: Tubig. Ay, hindi ka, ano lang eh, parang minsan ka, one cropping ka lang eh.
0: Sana ma-improve. Hindi, ang dami mga ano doon, ang dami ng mga project na niya doon.
1: Hindi, hindi. Sa may pagkapunta ko doon, left side sa pap, yung sa may
0: paplaya ka na.
1: Paplaya.
0: Hindi kasi, hindi karamihan kasi nakakatagos.
1: Oo. Oh,
0: yung irrigation, ano, sa kabila lang, nasa right side.
1: Nasa right side. Tapos may mga pasaway.
0: Yung left side, ang kawawa.
1: Oo, oh, left
0: side. Madalapot pa rin man dyan ang lupain.
1: Kaya, left side going to, ano ha, to
0: south.
1: South.
0: Oo.
1: Bakit pwede pa may paplaya.
0: Baka pwede makiusap si Nia, baka pwede patagusin na.
1: Kaya nga.
0: Ang problema lang kasi pag pinatagos sila, bubuta sila ng kalsada.
1: Hindi, galing sa taas. Meron naman yung irrigation galing sa taas.
0: Oo, nga sa taas.
1: Hanggang
0: sa right
1: dyan, galing
0: side.
1: Sa Australia.
0: Oo, hanggang right side nga lang.
1: Right side, pagka summer, kakat mo
0: cut
1: na yun.
0: Hindi, dito sa isang barangay, nalimutan ko yun.
1: Malinaw, saan ba?
0: Basta bago, after ng Australia ata yun. O bago mag-Australia. Meron dyan isang irrigation galing sa right side, nakatagos. Pa-south.
1: Pa-south?
0: Oo. Pa-south. Pa-left side. May tumagos. Pero yung banda pa after na ng poblasyon, wala ako nakikita pa eh.
1: Oo, na meron irrigation. Dyan, meron naman dyan. May project naman dyan sa Malatgao yung
0: meron.
1: Kaya lang pagka...
0: Hindi makatagos. Wala. Hindi makatagos sa left side.
1: Kaya nga.
0: Nasa left side lang.
1: Yung bago mag-Malatgao, sa Doval yun.
0: Yun. Sana po, doon sa...
1: Pero parang walang sa Doval. Malatgao yung ano eh. Malatgao yung project nila. Tapos sa Australia.
0: Yun nga, sa parte na yan. May isang dyan, may tumagos. Pa left side. Nakaligtaan ko lang yung...
1: Pero pag summer talaga, yung lahat ng left side na yan, mahirap.
0: Hirap talaga. Single cropping lang sila.
1: Alam mo, gusto kong gawin dyan?
0: Ano?
1: Dahil mahirap ka, pero sa malapit ka naman sa dagat, pag ano ka, desalination.
0: Pwede pag-aralan nyo.
1: Di ba? Mag-hotel ng ano dyan, ng desalination. Di ba? Yung mga malalapit sa dagat, sa Israel nga, kaya eh.
0: Pag-aralan lang.
1: Desierto pa yun eh.
0: Ito.
1: Tayo, pagkadami-dami tubig natin sa dagat, ayaw natin gamitin eh.
0: May tubig naman sa kabila nga lang.
1: Kaya nga,
0: kung hindi may tagos, gawa ka na lang ng paraan.
1: Doon ka sa may ano, malapit.
0: Pump lang naman kailangan mo dyan eh.
1: Yun.
0: Baka yan, baka pwede pag-aralan.
1: Medyo mahal nga lang yan, pero long term.
0: Pang matagalan. Yan, yung mga proyekto na ganyan, mga kabayan, mga tropa, kung pinag-uusapan yan, hindi mas mainam siguro.
1: Baka para tuloy-tuloy yung ano ng mga
0: production
1: ng mga
0: magsasaka. Sa left side.
1: Oo, sa left side, dere-derecho.
0: Kasi sa right side, talagang hanggang second cropping meron sila. Bastante yung supply ng tubig.
1: Ay, ngayon, magpapata rin tayo ng pakwan sa January. Wala tayong tubig. Mayroon pagdilig-dilig.
0: Yun lang talaga. Pero sisimula lang naman, pag medyo lumago na yung pakwan, nakaka-survive naman yan.
1: Kaya, water pump na lang.
0: Kaya nga, sa pag-iikot ni suspended mayor Danaw, ha? Baka pwede
1: yung may mga binabahang area dyan. Yung,
0: ipunin yung tubig.
1: Taritiin. Ano pa yung mga mabababa dyan?
0: Meron dyan, yung Urduha, medyo mababa rin yan.
1: Maraming tubig din doon.
0: Pwede yung gawa ng ano dyan, yung tawag dito, cistern. Tawag doon yung imbaka ng tubig.
1: Imbaka ng tubig.
0: Concrete yun, pwede mong imbaka ng tubig doon. At pagdating ng tag-init, pwede mo siya ibomba.
1: Pwede yun. Huwag sa sako ilagay, ha? Katulad doon nakita sa Maynila, sa sako nilagay yung tubig.
0: For content creation lang yun.
1: Maraming kailangan gawin
0: option.
1: Sa bayan.
0: Marami pa mga dapat i-improve. Yan na dapat pag-aralan. Sa pag-iikot ni suspended mayor Hernando, baka may suggest ng mga kanyang mga residente yan dyan. Okay. Pag-aralan, pagbalik niya, di ba?
1: Kaya nga.
0: At may 2 taon pa siya.
1: Matagal-tagal pa yan.
0: Mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalipas sa po ang alas 6 ng umaga. Express Balita Squad. Sa iba pang balita naman tayo, mga kabayan, mga katropa, simula daw po sa Setyembre 1. Taong kasalukuyan, huhulihin at i-impounder po ng Land Transportation Office o LTO. Doon daw po mga sasakyang gumagamit ng hindi autorisadong plaka. Kabilang na ang mga improvised plate o yung nabibili online. Ayon po yan kay LTO Chief Marcos Lacanlinaw. Mahigpit nang ipatutupad sa buong bansa ang pagbabawal sa paggamit ng improvised plate, lalo na sa mga walang authorization to use improvised plate. Iginit din po ni...

0: Itong si LTO chief na hindi naiiba ang paggamit ng peke o hindi authorized ng plaka sa pamimeke naman ng passport o driver's license. Kasabay nito, sinabi naman ni Lakalilaw na hahabulin din nationwide yun daw pong mga nagbebenta at sumusuporta sa pagbebenta ng mga improvised plate online.
1: Pag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate, bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyo yun na peke. Kailangan ang ginagamit yung improvised plate nakalagay sa ilalim LTO lost plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yon, okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampepeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat na ho ng mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide.
0: Express. Mga kabay, mga tropa, yan po ang naging pahayag ni Land Transportation Office Chief Marcos Lakanilaw.
2: Sana hindi lang sa mga motorsiklo.
0: Lahat ba?
2: Pati yung sa mga taga-gobyerno? Walang plaka?
0: Walang plaka. Dami-dami na yan. Diba, bawal nga. No plate, no trouble, di ba?
2: Kaya nga. Pagka sa mga ordinaryo Pilipino, pagka sa mga...
0: Office ng gobyerno. Office,
2: pagka sa mga mataas official. Di ba? Relax.
0: May wangwang pa.
2: May
0: blinker pa.
2: Kaya nga.
0: Pero yun, inuuli naman yun.
2: Pag nakita.
0: Tsaka pag may nagsumbong. Ngayon mabilis na kasi pag na-videohan ka, yari ka. At paplakahan ka. Show cause order ka, saan labas kagad yan.
2: Sabi na isang kaibigan ko, pinara daw siya nung nakaraang gabi.
0: Saan?
2: Kasi siya naka-seatbelt. Sabi na ng polis, lisensya mo. Sabi niya daw, tropa ako, tropa. Retired. Hindi ko tinatanong kung retired ka. Lisensya mo.
0: Tama yun.
2: Hindi kayo lisensya. Okay naman yung lisensya. Sige, alam ka na.
0: Walang dapat exempted.
2: Kasi kinabahalan siya. Kinabahan siya.
0: Kung may lisensya ka, bakit kakakabahan naman?
2: Hindi kasi kaya hindi naka-seatbelt eh.
0: Okay lang naman yun.
2: Naka-seatbelt.
0: Ang paninita naman po ay para i-correct yung mga nakikita nilang mali.
2: Wala.
0: Tama mo.
2: Maganda yung sagot ng polis eh. Maganda yung sagot eh.
0: Hindi ko kayo.
2: Hindi ko tatanong kung tropa ka. Hindi ko tatanong kung retired ka.
0: Lisensya mo.
2: Dapat sa LTO, ganun ha?
0: Ganun naman eh.
2: Dapat ganun pagka may nagpapakilala, ano. Hindi ko tinatanong kung congressman ka.
0: Oy, congressman ako.
2: Hindi ko tinatanong kung congressman ka. Lisensya mo, bigay. Dapat ganun.
0: Ganun naman. Mahigpit na rin ngayon sa LTO.
2: Baka kasi pag nakita, ayan si ano pala ito. Hindi nakaharap na. May convoy pa. Paano mo haharangin yun?
0: Hindi binunggo ka. Pero hindi. Pag pina-plug down tayo, nabadaan tayo sa mga checkpoint.
2: Pero usually, pag may convoy, para hindi naharap VIP. VIP.
0: Depende.
2: Paano mo haharangin yun?
0: Kung si presidente.
2: Hindi. Pero yung
0: mga local officials lang.
2: Kasi ako nakikita ko minsan, papunta lang na...
0: Saan?
2: Na ano doon. Sa unahan lang ng barangay namin, naka-convoy.
0: Naka-convoy.
2: Hindi ko alam kung anong...
0: Anong kore ng sasakyan?
2: Kulay puti? Hindi puti.
0: Hindi puti.
2: Siguro may ano lang, galing siguro ng Manila, papasok doon sa ano... Sa malaking bahayan dyan sa ano...
0: Saan?
2: Sa unahan ng Irawan.
0: Unahan ng Irawan.
2: Pero wala namang mga karga na PDL.
0: Babanggitin ko na sana, inunahan mo lang ako. Di ba?
2: Sasakyan lang, may convoy. Paano mahawarangin yun?
0: Kasi director yun. Nangunguna pa yung kanilang service. Yung marked vehicle.
2: Marked vehicle, tapos may convoy.
0: Bureau of Correction.
2: Diba?
0: Convoy, tapos may nakasunod na mga SUV.
2: Paano mahawarangin pagka ganun? Halimbawa lang yung matagabiyok. Halimbawa lang yun.
0: May coordination naman sila.
2: May
0: coordination yan. Sa mga...
2: Paano mo che-check yun kung talagang... wala ano verified? Yung plaka. Kasi ito plaka ito eh, kung improvise. Paano mo i-check?
0: Ito ngayon, ito yung realization ah, mga kabayan, mga tropa. Mga bark vehicle, especially doon sa mga sasakyan na mga ayan, sabi natin Bucor, PNP, ano pa may mga mark vehicle na yung sa AFP. Pero ang alam ko sa bahagi ng PNP at AFP, sinisiguro naman nila na may plaka sila.
2: Pero paano nga? Kasi kailangan i-check, di ba? Ipa-plug down mo lahat. Lahat ipa-plug down mo para ma-check mo.
0: Kung walang plaka, kailangan i-plug down.
2: Hindi, kahit na may ano, may... Kasi paano mo ma-check kung improvise o hindi?
0: Yung plaka.
2: Yung plaka, siyempre kailangan mong pahintuin.
0: Yung improvise ganyan, no? Okay. Yan, ganyan ang improvise. Ganyan, kaya ganyan lang.
2: So, paano mo...
0: Pero yung sinasabi ni Chief Lacanilaw na kopya, yung kopya ng design ng LTO.
2: Meron silang ano talaga doon. Authorized, kasi pwede ka kumuha. Authorized ka.
0: Kung nawala talaga.
2: Kung nawala talaga. Pero ang ganoon ko, paano mo malalaman kung yung ginagamit na plaka ay
0: authentic.
2: So ngayon, anong gagawin mo? Diba, siyempre, papahintuin mo. Papatabihin mo.
0: May QR code 'yon, 'di ba?
2: Papatabihin mo para lahat ng sasakyan papatabihin mo. Ngayon, paano pag may convoy? Papatabihin mo ba 'yon?
0: Ay kung may coordination, hindi mo siya mapapatabi. Maliban kung walang coordination, tatakita mo, mayroong tawag dito, kaduda-duda yung plaka.
2: So kailangan parahin lahat.
0: Parahin. Walang VIP.
2: Para i-check natin. I-check lang po namin yung ano nyo, yung plaka. Kung wala naman problema, lakad na kayo.
0: Maintindi naman siguro nung nagkakonvoy niyan. Di ba?
2: Ay, meron pa sa unahan na nakamotorsiklo yun eh.
0: Bukod doon sa marked vehicle, meron pa yung ano, yung mga nakamotorsiklo, haggard.
2: Paano mo harangin?
0: Harangin yun. Yung haggard, harangin mo yun.
2: Mabarling ka naman.
0: Bakit hindi
2: ah?
0: Operation to, legit. Iyan ang tanong.
2: Yun na, kasi pagka mga ordinaryo,
0: Para
2: i-check. Pero pag mga malatas opisyal, kaya bang parahin para i-check?
0: Yan! Sa mga kinaukulan, tinatalong po ni Katropang Mike, kaya ba ninyo?
2: Kaya nyo ba? Kaya LTO?
0: LTO, ano pa, Highway Patron, kaya pa mga kasama nila pag nag-ooperate. LTFRB?
2: LTO lang to, LTO lang.
0: Pala, sorry.
2: LTFRB. Suspended pa ito, LTFRB ngayon.
0: Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Paalala na! September 1, magsisimula na rin pong manghuli ang LTO sa mga gumagamit ng mga hindi autorisadong plaka at ganun din daw po yung mga ayan nga, improvised plate numbers, mga kababayan, mga katropa, ha? Express Balitas! Yung plaka mo okay na ba?
2: Ha? Yung plaka okay na yung plaka ko.
0: Nakabit mo na ba?
2: Wala pa.
0: Kabit mo na! Iyan, siyempre.
2: Mamaya kakabit ko na.
0: Iba naman po yung temporary na plate number galing sa mga kasa. Pero iba. Subject ka pa rin.
2: Dapat authorized.
0: Ito para malinaw lang po, mga kabayan, makatropa. Lalo sa mga bagong sasakyan.
2: Ano ngayon? Walang down payment ngayon kasi?
0: Yung alin?
2: Yung mga sasakyan doon sa may...
0: Zero down payment?
2: Zero down payment?
0: Opo talaga naman. Malapit sa inyo?
2: Hindi. Doon sa Tagburos.
0: Tagburos. Yung malaking T?
2: Ay, dito ata sa ano pala? Alin? Sa dito lang dito sa may San Manuel. Sa inyo. Zero down payment. Meron pa nga 1,000 lang.
0: Yung letter S, letter Z,
2: letter M.
0: S ba? M ba?
2: M.
0: Okay.
2: Zero down payment. Pero patay ka naman sa monthly.
0: Eh nako, mga kabayan, mga katropa, ha, paalala na kagad. At saka sa mga gumagamit na ngayon na mga improvised plate number, kung mas maina, may gawa nyo na po ng paraan nyo na mapahingi kayo ng authorization sa ating LTO office dito sa mga LTO office dito sa buong lalawigan ng Palawan. Kasi may mga sub-office tayo, ha, sa mga munisipyo. Nationwide daw itong operation, ha, September 1. Yan, kaya wag na po kayo mabibigla. Kayo na plug down.
2: Yon.
3: Express Balita.
2: Sabat alas ay mapang balita, hindi na umano sapat ang maagang babala sa mga lugar na paulit-ulit ng pinabaha. Kailangan ng aktwal na paglikas, maayos na drainage at agarang aksyon bago kumitil ng buhay ang kalamidad. Ito ang binigyang DNA Board Member Ariston Orzaga sa gitna ng malawakang pagbaha dulot ng habagat, patikular sa mga lugar gaya ng Brooks Point, Palawan na matagal nang nakararanas ng pagbaha. Ayon kay Orzaga, kailangan puntahan mismo ang mga residenteng nasa panganib at hindi lamang umasa sa mga abiso. Iniling din niyang tututukan ng mga district engineer ang kakulangan sa drainage sa mga national highway. Para kay Orzaga, hindi dapat hintayin ang pagragasan ng baha bago kumilos dahil ang tunay na sukatan umano ng kahandaan ay kung ilang buhay ang nailigtas bago dumating ang kalamidad.
4: Hindi man pareho ang sitwasyon ng Quezon City at Palawan, maaari natin iangkop ang prinsipyo sa ating pansariling lalawigan. Una, kailangan natin palakasin ang ating early warning system. Hindi sapat na may announcement lamang kapag mataas na ang tubig. Dapat ay mabilis na nakakarating sa barangay ang impormasyon mula sa PAGASA, provincial DRMO, municipal DRMOs at barangay officials upang magkaroon ng sapat na oras ang mga pamilya na maghanda at kung kinakailangan lumikas. Ikalawa, kailangan nating magkaroon ng regular na clearing at maintenance ng mga drainage canal, ilog at waterways.
2: Yan po ang tinig ni Agriculturist Board Member Ariston Orzaga. Yan ang balita atin sa inyo na Visnix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visnix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Hindi pala agriculturist, Mr. Agriculture pala.
0: Mr. Agriculture.
2: Sorry, Sir Aris.
0: Dansangguni ang palalawigan.
2: Mr. Agri pala ang tawag sa kanya. Oh, simple. Pero lang. Agriculturist talaga siya.
0: Oy, meron pharmacy, may pharmacy board ah. Kaya lalaki na ng kanyang board, kailan ng harvest mo na mais?
2: Iyo,
0: talaga makabiling ha.
2: Matik na binibigay yan. Ay kasi yung baha talaga. Sabi ng Pangulo, di ba, announce niya yung baha daw doon nung nakaraan sa Manila.
0: Oh.
2: Ilang Olympic size na swimming pool yun.
0: Isang buhusan lang.
2: Pero dyan sa Brooks Point kasi di ba binabaha na rin dyan.
0: Ito may kakulangan din kasi. Tama yung binabanggit ni Board Aris.
2: Yung gumawa tayo ng kalsada, wala naman mag-drainage.
0: Meron mga existing pero maliit.
2: Maliit.
0: Hindi sapat, hindi kakayanin yung volume ng tubig mula doon sa taas, pababa.
2: Yan yung kasi ang problema sa Pilipinas. Kahit saang lugar sa Pilipinas, inuuna yung simintuhin ng kalsada.
0: Bagong drainage.
2: Diba? Dapat sabay.
0: Dapat maunang drainage.
2: Wala talagang... ito na pag-usapan lang namin ni Kagawad Joe anong nakaraang araw Ang sabi ko sa kanya, Kagawad,
0: gusto
2: sana magawa ng isang isang resolution na request na pag-arala yung drainage system na aming barangay.
0: Mm.
2: Sabi niya, dati na meron na rin daw siyang resolution noon. Kaso lang, hindi na na-follow up.
0: Bakit?
2: Yung sana magkaroon ng katulad niyan, yung katulad sa Brooks Point, hindi ko lang alam ha, baka meron na rin siguro sila yung plano.
0: Under ng second engineering district ng DPWH. Mm.
2: Dapat bawat mayroong master plan.
0: Yun.
2: Drainage master
0: drainage,
2: plan.
0: Yes.
2: Upwerto meron naman. Meron niyan nabanggit ng sa City Development Office. Meron lang talaga. Ang tanong lang,
0: ba't hindi na paitupad?
2: Baka ngayon pinapatupad na kasi panay na gawa ng drainage.
0: Flood control yan.
2: Flood control.
0: Ito po, mga kabayan, mga katropi, binabanggit ni Katropang Mike, bago sana po yung mga pagkukongkreto ng mga kalsada, unahin muna yung drainage.
2: Yung drainage, yung
0: kasi
2: talaga yung
0: kasi yan ang unang-unang tatamaan dyan. Kasi tataasan mo yan Diba?
2: Ito nga, natatakot ako doon sa Virginia Project. May sinimento yung kalsada ngayon. Maganda project! Taas nung kalsada, bumaba na yun, ang layo ng pagitan. Pag bumaha, hindi na tatagos doon sa kalsada.
0: Walang drainage.
2: Doon sa kabilang side.
0: Sa kabilang side.
2: Sa pagdadaan ng pula.
0: Okay lang kung meron drainage. Ang tanong, sapat, yung laki. Kakayanin ba yung volume ng tubig? Eh ngayon pa naman, pag umuulan, talagang buhos.
2: Yeah. Yeah, yun nga, sa pati ng engineer, kung saan pa po pwedeng yung tubig, talagang doon lang eh. Hirap pag ganun eh. Pero kailangan sana ng pag-aralan eh. Kasi ang inano ko sana noon, pag-aralan mo na.
0: Yung pangmatagalan.
2: Pangmatagalan.
0: Oo. Hindi yan, sige, meron na tayong may drainage. Basta drainage lang.
2: Kaya nga.
0: Eh, ang tanong.
2: Yung ano mo, yung siksikan tagus doon sa Santa Lourdes, na kalsada, walang drainage sa gilid doon.
0: Wala, hindi. Meron dito sa may unahan, ano ba yung sa parte ng housing ngayon? Pero maliit nga.
2: Maliit, ay dito sa may harap na...
0: Yung existing na rin noon pa.
2: Oo, yun pa. Pero yung doon talaga, yung tagusan doon.
0: Wala.
2: Talaga. Meron konti doon sa may harap nila, sa may harap ng Cure Meds. Doon banda may ano doon.
0: Meron.
2: Oh, pero doon lang, pag ganun lang. Wala nang...
0: Wala ang tatagusan?
2: Wala, doon sa simbahan.
0: Simbahan
2: na.
0: Ni
2: Pastor Pio doon sa ilalim. Tapos tagus na ano, wala. Wala talaga siya yung ano sana. Pagka gumawa saan tayo ng kalsada?
0: Drainage muna.
2: Drainage, kasi. May kasama
0: para
2: drainage.
0: Para maili-level.
2: Oo.
0: Hindi yung mas mataas pa yung drainage sa kalsada or mas mababa naman yung kalsada sa drainage. Ay, ganun din yun.
2: Tiyan mo, yung National Highway mismo, dyan sa siksikan. Bago pa lang ginagawa yung drainage sa DPW Bridge.
0: Nauna na ang kalsada.
2: Oo.
0: Oh, kaya yung, ngayon, hukay dito, hukay doon.
2: Oo, yun. Ganun na nangyayari. Oh, yeah. Ngayon may ginagawang ano to, yung
0: na
2: papunta dito sa may tulay, sa may DNR.
0: Oh.
2: Yan. Yung nando kasi sa kabila natapos na.
0: Natapos na.
2: Yung dito naman pa, yung dito pa lang yan sa ano sa right side going south. Mm. Yung left side galing dito sa may Parangue Road, papunta dito sa wala pa. Wala pang budget. Doon lang sa kabilang side.
0: Anong project? DP?
2: DP.
0: DP.
2: So, ibig sabihin, sa matagal na panahon, ngayon lang
0: ginagawa.
2: Oo, ngayon
0: lang na plano. Nauna ng konkrete ng kalsada.
2: Pakita mo yung dyan sa south natin, yung papunta dyan, o kung dadaan ka dyan ng Santa Lucia, pag ganun, wala yung drainage.
0: Walang drainage. Kasi may mga natural waterways pa dyan. Wala pa masyadong
2: kabahayan. Tsaka walang bahay.
0: Wala pang kabahayan dyan. Wala pang natatabunan.
2: Eh, paano kung magkaroon na ng development?
0: Iyan!
2: Saka lang tayo ulit.
0: Dapat inuuna na rin yan.
2: Diyan sa Brooks Point na
0: binabaha. Ang sitwasyon na yan sa halos lahat ng mga munisipyo.
2: At diyan sa Brooks Point, maraming na-attribute. Eh, siyempre, makalbo na rin yung mga gubat dyan.
0: Yan na.
2: Kasama na yan.
0: Diyan na papasok yung epekto ng mina daw.
2: Sabi ng minahan, di ba? Hindi daw?
0: Hindi.
2: Hindi daw sila yung rason. Yung mga nagkakaingin daw.
0: Matagal na rin daw po kasing nagbabaha dyan. Ang problema nga lang, pagdating ng konkrete ng kalsada, yung culvert hindi pinalitan. Maliit pa rin ay ang volume ng tubig galing sa taas. Oh.
2: Eh, siyempre, wala na puno eh.
0: Wala na. Kaya nga, yung volume ng tubig, sabihin natin, hindi na katulad ng dati.
2: Hindi na katulad ng dati.
0: Na pupwede pa yung culvert existing eh ngayon. Kaya, ang resulta, baha sa kabila. Sa kabila, tuyo.
2: Yun. Lunod ang mga bahay sa kabila.
0: Sa kabila, tuyo-tuyo.
2: Tuyo-tuyo.
0: Wala kasing tagusan na maganda. Yan.
2: Yung ano drainage master plan dapat meron.
0: Pag-aralan na
2: si,
0: po.
2: Si ano, 'di ba? Kinontrata pa natin si Palapox dito sa Puerto Princesa. Wala rin nangyari, nagbayad-bayad pa tayo.
0: Kasi nga
2: si Architect Palapox, 'di ba? Urban planner. Urban planner rin siya.
0: Sa ngayon nagdesign ng ating mga street lights noon.
2: Oh, 'di ba?
0: Yung parang bulaklak na ano. Siya yun eh.
2: Siya ba yun?
0: Yung unang project ni ano, nung Yumaong.
2: Pero ano yan? Alam mo bakit hindi yan inano yung mga baha-baha? May pera sa baha.
0: May pera sa baha?
2: Oo!
0: Para mo nasabi?
2: Siyempre yung calamity fund. Pag walang calamity, paano buksan ang calamity fund mo? 5% yun!
0: Kaya nga.
2: Pag walang baha, paano mo magagamit yung calamity fund mo?
0: Hindi mo magagamit yun.
2: Hindi. Malay.
0: Unless ay ibang kalamidad.
2: Pero pag ano yan eh.
0: Usually, ang ginaga...
2: tingnan mo sa Central Luzon, dekada na yung problema sa baha.
0: Nabotos pala, tsaka Bulacan.
2: Diba?
0: Hanggang ngayon, wala pa rin.
2: Diba? Yun.
0: Buti pa yung Marikina, yung gawa ng JICA. Yung flood control project ng Marikina ngayon, gumana.
2: Di ba?
0: Oo. Ah, pero gawa ng ano yun?
2: Japan.
0: Japan.
2: O, kasi sa Japan,
0: Jaika ang
2: sa Japan, meron sila talagang ano, yung grabe, panoorin nyo sa YouTube yung sa Japan.
0: Meron sila sa ilalim.
2: Sa ilalim talaga yung ano nila.
0: Ipunan talaga ng tubig yun.
2: Grabe, lupit. Ay, sa Pilipinas hindi po pwedeng umubra yun.
0: Okay.
2: Ay, kasi wala na tayong calamity.
0: Nawawala yung calamity fund.
2: Sayang ang calamity fund. Ano ka ba?
0: At talaga ay dapat paglaanan ng calamity fund. Paglaanan ng pondo.
2: O, pag ano wala yung calamity fund, wala yung calamity fund.
0: Pero, mga kabay, mga katropa.
2: Ay, joke lang ha, tatamaan.
0: Bukol.
2: Bukol.
0: Pero napapanahon na po, mga kabay, mga katropa, na pag-aralan talaga yung ating pong mga drainage system sa buong lalawigin ng Palawan. Sabi nga natin, nagkakaroon po ng climate change, may mga pagbabago na po sa ating pong kapaligiran. So, yung sinasabi rin po, binabanggit ni board member Risa, yung dredging at saka yung, ano tawag dito? Basta pag muling pag-uukay ng ilog. Oo.
2: Rehabilitation. Dredging, rehabilitation.
0: Dredging, dredging ha, hindi po quarry.
2: Hindi, actually, na-define naman yan doon sa ano na DPW, sa circular na, sa joint circular ng DP, tsaka ng iba pa ahensya. Na-define kung ano ba talaga yung quarry, ano ba talaga dredging. Yung dredging, ano ba yung rehabilitation.
0: Ang rehab, ano yung rehab?
2: Ang
0: rehab tsaka dredging, parang halos pareho.
2: Sa city Enro, sa city government, pagka dredging, hindi mo pwedeng tanggalin yung, doon mo lang ilalagay sa gilid, yung mga,
0: yung nasa gitna, ang nasa gitna. Mo.
2: Pag rehabilitation, pwede mong i-utilize yung mga graba.
0: So ang kalimitang ginagamit niyan, rehab?
2: Rehab. Pag doon naman sa DPWH, ang dredging, pwede mong gamitin.
0: I-utilize mo.
2: At ang pwede ka rin magkontrata ng private. Doon naman sa City Enro, pag
0: hindi ka pwede.
2: Hindi ka, gobyerno lang.
0: Gobyerno lang.
2: Oh, 'di ba magkaiba nang paano mo hindi
0: Paano mo pagbubunguin 'yon? Paano mo pagsasabungin 'yon?
2: Para yung gobyerno magkaiba lang.
0: Oo. Pero saan ba ang mas mataas? Diba kung pare-pareho yung definition ng pinapatupad o memo circular ng DP, si DP. Pero within the city ka.
2: Within the city ka din eh.
0: Paano yun?
2: Yun nga ang ano din eh. May depende kung saan ka magre-request. Kung saan mas gusto mo sa DP.
0: Kung DP ka, DP ang permit mo.
2: Oh,
0: pero hahanapan ka rin ng permit ng Senro.
2: Ay, di wala. Kasi may permit ka na sa DP.
0: Hindi eh. Oh. Yung iba, bakit sa amin wala ka? Bakit hindi ka nag-apply ng permit sa amin?
2: Kasi may permit ako doon eh.
0: Diba?
2: Mas madali ang requirements dito.
0: Ang hirap pagbanggain.
2: Oh,
0: yung mga dapat 'yun, isa lang yung memo, may mga memo na 'yan. Join sana, join.
2: Oh, lahat na lang pati yung DILG para i-adapt na lang din 'yung ano, 'di ba? Dami-dami nating patakaran. Isa lang naman ang...
0: Ang dami-daming patakaran. Ang dami rin butas.
2: Nagkabutas-butas.
0: Kaya yung pag-iisip ng ilan po natin mga kabay, lalo po kung kumukuha ng mga permit-permit na yan, butas-butas.
3: Express Balitas Umaga.
0: 43 minutos makalipas ang alas 6 na po ng umaga. Nakakaano lang talaga. Ang hirap pagbabanggain mo.
2: Ay,
0: ganito.
2: Talaga naman.
0: May iba patakaran si ganito, may ibang
2: may patakaran. Wala na lang ng...
0: Pero iisa lang permit ang kinukuha mo.
2: Halos the same, iba lang pangalan eh.
0: Iba lang pangalan.
2: Pagkatin sa local government, iba yung pangalan.
0: Pagkatin
2: sa kabila, sa national government,
0: iba rin
2: ang pangalan.
0: Pero iisa lang naman ang kinukuha mo.
2: Tsaka, isa rin ang activities, the same lang.
0: Same operation.
2: Kaya?
0: Ay, nako.
2: Gulo-gulo na gobyerno natin. Sabi nga ni Sir Alex Caleja, tinanong siya, pagbibigyan ka ng 40 million, punta ka lang sa ibang bansa, alis ka na ba na Pilipinas? Sabi niya, oo. Kasi nga eh, hindi naman magulo yung Pilipinas eh. Yung nagpapatakbo sa Pilipinas ang magulo.
0: Yun!
3: Express Balitas Umaga.
0: Ako mga kabay, mga tropa. 15 minutos bago po ang alas 7 ng umaga. Ibay muna natin ito.
2: Kaya nga.
0: Tubig ko. Ito pa. Isa pa rin ito. Bakit headlines ka ganito? ipapatawag na raw sa Committee on Energy ng sangguniang panalawigan itong Palawan Electric Cooperative na naman. upang ipaliwanag naman itong paniningil. Ah, okay. Paniningil daw po ng 5% tong surcharge sa late payment ng kanilang mga konsumidores. Ito po ay ayon po sa naging privilege piece itong si Board Member Rafael Ortega Jr. kung saan 2% lamang ang pinapayagang surcharge sa ilalim daw po ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Subalit, datapwat, bagamat 5% ang ipinapataw daw po ng Paleco sa kanya po mga konsumidores sa mga late payment. Iginit pa nitong si Board Member Ortega na hindi ang kautusan ng ERC, kundi sariling policy daw po ng Board of Directors ng kooperatiba yun daw pong ginagamit na batayan ng nasabing paniningil. Iginit pa ni Ortega, kailangang managot ang kooperatiba sa anumang paniningil na walang sapat na legal na batayan at matigil na iyong labis na paniningil sa mga consumer. Wala pang itinakdang schedule para sa pagdinig. Ngunit, inaasahang pag-aaralan daw po ng komite ang kahilingan upang malinawan ang usapin sa surcharge at ang legal na batayan ng paniningil nitong si Paleco.
5: Kakabayad ko lang ng surcharge. Pero dapat pag-usapan na talaga to.
6: Yes, Mr. Chair. Dahil po doon sa approval ng sa ERC, ang inaalaw lamang daw po ay 2%. But Paleco is charging more than 2%. At ang kanilang ginagamit na legal basis is not the approval or the IPIRA law at ang pagsang-ayon ng ERC kung hindi po yung kanilang policy ng board. So, the policy of the board cannot supersede a national law. Alam naman po natin yan. So, nais po natin silang ipatawag dito para po matigil na yung maling patakaran na ito ng Paleco.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang bahagi po ng naging pahayag nitong si Board Member Rafael Ortega Jr. Kahapon po yan sa ginawang special session ng Sangguniang Panlalawigan.
2: Drop pa lang yun, yung 2%. Drop hindi pa aprobado. Drop ano po lang yun.
0: Mas mainam
2: so, 5% lang, pa rin, 5%.
0: Mas mainam lang, may paliwanag din yan. Doon sa komite. Kasi ito yung kanilang paniniwala. 2% daw. Ang gulo.
2: Ang gulo.
0: Magulo rin, no?
2: Magulutin.
0: Parang ano. Kabuhol-buhol. Pero
2: walang legal basis. Pero paano mo ipatitigil yan?
0: Kasi nga, walang legal basis.
2: Pero willing ba na itigil? Parang malabo eh. Siyempre, ang Paleco, mag-aantay ng utos. Manigas kayo dyan. Walang utos sa amin. Na ipatigil yan.
0: Ganun lang talaga yun.
2: Unless
0: na
2: mag-file ang provincial government or city government sa korte para agaran niyang mapahinto.
0: Or kung hindi man mapahinto, mabawasan.
2: Ayun.
0: Na hanggang ganun kung ilang porsyento. Kasi kung drop pa lang yung 2% na yan, wala pa yan. So kung baka mayroong inalabas din na dating mga patakaran ng ERC na 5%, pwede ka maningil.
2: Yan ang
0: ginagamit ngayon. Ng mga electric cooperative. Actually, hindi lang naman sa ating yan. Sa Paleco. Lahat ng electric cooperative. Pero dapat, pag-aralan. Mas mainam lang mag-usap-usap. Para malinawan din yung ating pong mga local.
2: So ipapatawag
0: pa lang daw. Pero wala pang schedule.
2: Wala pa. Express. Sa iba pang balita, kailan pa ng mas tutok at malawak na promosyon upang mas makilala sa Southeast Asia ang mga tourist destination sa Palawan. Ito ang naging sentro ng naging minsay ni Governor Amy Alvarez sa paglulunsad ng Palawan World Best Island kahapon. Ayon kay Governor Alvarez, pagamat inaakalang kilala na ang Palawan sa rehiyon, lumalabas sa marami pang bansa sa Southeast Asia ang hindi gaanong pamilyar sa mga destinasyon ng Palawan. Samantala, bahagi ng promotional efforts ang Palawan World's Best Island Travel and Trade Expo na gaganapin sa Ayala Center, Cebu sa October 23 hanggang 25, 2026.
7: Promote Palawan here, especially also in Asia, kasi honestly, nung pumunta ako sa mga na ibang bansa, yes, number one island po tayo. Minsan sa Europe, and the European market knows that sometimes we're number one. Palawan is on their radar. But here in Southeast Asia, hindi nila alam ang Palawan. For example po, yung neighboring countries po natin, like Indonesia, Malaysia, Singapore. When I go to Singapore, other than the doctors that I bring here for medical missions every year, walang Singaporean tourists dito sa Palawan.
3: Express Balita Sumaga.
2: Yan po ang tinig ni Governor Amy Alvarez.
0: O kapo niya yung sa
2: Palawan Tourism
0: Palawan Tourism Council. Si Sir Felix Rapols.
2: Siya pala presidente ngayon.
0: Siya presidente ngayon. Kaya ito yung kanilang naisip na i-promote pa ito doon din sa mga tourist destination dito muna sa Pilipinas.
2: Oh, diba? Kasi nga marami pa nga ako nga, diba ako nakarating doon sa Kayagan Lake eh.
0: O, ako rin.
2: Diba?
0: Koron?
2: So, Gob, hindi ba kami nakarating doon, Gob? Wala bang Gob? Marami ang mga media, Gob, hindi pa nakarating doon.
0: Actually ako, hindi pa rin.
2: O, diba? Mag-ano muna tayo, media tour. Ay, kami nga, hindi pa nakarating Gob doon eh. So,
0: sige, mamaya, may kamustahan sa Kapitolyo.
2: O, sabihin mo doon.
0: Banggit natin mamaya.
2: Gob, wala pa nga nakarating si katropang Manchang, si katropang Alis sa Kayangan Lake.
0: Baka naman, oh.
2: Pati doon sa Araceli, sa, hindi, yung ano, Linapakan.
0: Yung kulyon.
2: Doon sa Balabak, sa
0: Onok.
2: Onok, hindi pa kami nakarating. Mag-media tour tayo, Gob.
0: pwede. Tourist destination sa Lugar Palawan. Bago may promote. Para may promote din.
2: Ano, isang buwang media tour.
0: Patay ng mga estasyon.
2: Well,
0: anyway, ito po yung...
2: Ito lang, ito masakit na katotohanan. Mismo mga taga-Palawan,
0: hindi
2: pa rin talaga nakarating sa mga tourist destination. O, diba? Dito sa mismong Palawan, ha?
0: Yan yung sinasabing, turista ka sa sarili mong bayan.
2: Ayun. Kaya nga, isipin. Wala naman yung pera papunta doon.
0: Yan, isa pa sa nabanggit. Isa pa sa nabanggit na dahilan kung bakit medyo matumal yung paglagsa ng mga turista, local man or foreign. Pero sa foreign, kahit pa paano, may budget.
2: May budget.
0: Pero yung mga local tourist natin, mga kapwa natin Pilipino.
2: Sa aeroplano pa lang. Malang ticket sa aeroplano eh.
0: Iyan nga eh. Ay sabi, mahal pag nag-tour ka sa Palawan.
2: Oo, mahal.
0: Mahal pag talaga. Ikaw ay nagpabook sa Palawan. Social ka pag ikaw ay nakabook sa tour sa Palawan.
2: Mahal.
0: Pinabanggit. Sobrang mahal nga raw.
2: Iyon, mahal kasi.
0: Oo. Kaya nga, yung isa sa mga ginagawang hakbang ngayon ng provincial government ng Palawan, katuwang ang provincial tourism council. Oo, yung paunti-unti na medyo maibaba sana.
2: Papunta na unok, 12,000 per person.
0: Per person, one wheel. Balikan na rin, okay yun. Kompleto na rin yun. Package na yun.
2: Pero 12,000 sa muhanapin ng per isang buwang soldo ko na yun.
0: Kaya nga, ang makaka-bill dyan, yung may budget talaga.
2: Kaya
0: yung may K.
2: Yung may K.
0: Pero kung H ka lang, kung hundreds ka lang,
2: isasakripisyo mo ba yung isang buwang soldo mo papunta doon sa ano? Wala ka na pang kain.
0: Pwede ka naman pumunta magsoldo, magsagwang ka lang. yung di makinang
2: makisakay na lang tayo papunta ng Kalayaan kay Kalamayor Billy ngayong
0: pwede.
2: Ngayong September may biyahe sila
0: meron
2: at sinagot ni Senator Erwin Tolpo yung krudo ng lansya.
0: Balikan ba?
2: Kamiting namin kahapon sa saksikan si Mayor Billy Alindugan
0: talaga. Sige
2: doon na lang ako magsama
0: Kalayaan
2: na lang sa lansya nila
0: ang
2: mahal pa nila isang travel nila 600,000 yung krudo na worth.
0: One way. Oo, balikan na.
2: Oh, 600,000. Hindi nila kaya talaga ma...
0: Crude lang yung krudo.
2: Oo, kaya... Dito na, si 14 drums na binigay ni Senator Erwin Tolpo.
0: Talaga na. Sasapat na ba yun?
2: Isang ano lang yun.
0: One way lang.
2: Balikan lang siguro.
0: Pagbalik, sagwan.
2: Sagwan.
0: O, teka lang, mga kabayan, mga tropa. Ito nga tourist at trade expo sa darating pong October 23-26. Pinakalayo nito, iikot muna. Yung pong sabi niya, pagbebenta ng ating tourism industry sa lalabigan ng Palawan, dito lang sa mga top tourist destination din sa buong Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa. Yung binabanggit ni Gov. Alvarez na hindi pa masyado kilala ang iba pang tourist destination sa lalawigan ng Palawan. Maliban sa El Nido, Coron, yan lang yung top na kilala. Pero pag sinabing Palawan, iba pang tourist destination sa Palawan, saan banda yan? Yan po yung kailangang ibenta at makahikayat pa ng ilang pang mga tourist, foreign man or local tourist na bumisita dito sa Palawan na manggagaling sa Cebu muna. Ayan, sabi nga ni President Sir Felix sa Raffles, mas malapit nga po ang Cebu sa Cebu to Palawan.
2: Sa Cebu ba eh, yung ano eh, yung mga Bulaklak lang, tourist destination eh. Oh, pumunta kami doon.
0: Garden?
2: Garden lang yun.
0: Flower garden.
2: Oh,
0: tourist destination.
2: Tourist destination.
0: Dapat ito sa atin din magawa.
2: Kaya nga, yun ah.
0: Kasi nga...
2: Ang layo pa, grabe. Isang buong araw ko talaga.
0: Biyahe. Tapos yun ang pupuntahan mo.
2: Oh, layo. Pero pagpabalik mo doon sa Taps, ang ganda ng Taps. Kita-kita mo buong Cebu. Ganda doon sa Taps.
0: Huwag ka mang ingit.
2: Pero yung mga doon, tourist destination, Bulaklak ba lang ito? Ano man ito? Oh, di ba ako mahilig sa mga
0: ganito,
2: flowers?
0: Ganito kasi, katrapa may, yung binabanggit nga ni, ano, ni na, ng ating Palawan Tourism Council. Yung Cebu, halos mas maikli lang sa atin ng konti, di ba? Mahaba din yung Cebu, di ba?
2: Mahaba.
0: Pero maraming turista ang pumupunta dahil maraming mga tourist destination.
2: Siguro sa, tsaka sa ano, pag sa pa...
0: Bebenta.
2: Pagbebenta, biray
0: pag,
2: mo.
0: Pag, tawag ito.
2: Bulaklak lang yun. Garden-garden, tapos pabundok-pabundok yun eh. Sa bundok na ano, pataas doon sa, ano, tapos mga bulak-bulak-bulak-bulak.
0: Mukhang
2: yun, ha? Dito wala ko nakita ang ano eh, ano mga bulaklak dito na gawing kasama sa city tour.
0: Inabiso na tayo ng ating admin.
2: Oh, yan na, yan.
0: Umasok na si admin.
2: Oo nga, kasi wala na pala, end na.
0: 5 minutes bago po. Apat na minuto na lang po bago po ang ikapito ng umaga.
2: Yo, kasi
0: naputol, medyo nabiting kami. Aka mga kabayan, mga tropa, sa ating mga kasamahang mga field reporters, mamaya na yung inyo pong mga ulat, ha? Samantala, ayan na po, ang ating pong presentasyon ng ating pong express balita sa umaga ngayong pong araw ng Huwebes.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At hindi tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyo po naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming maraming salamat po mga kababayan at mga katropa. Magandang umaga na, Pilipinas!
8: Express, balita sa umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
10: Santon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
9: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Medplus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
13: Santon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exa

XFM Time 710 ng umaga. At ang oras ay hatid sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
2: Good morning! Bullseye. Magandang gubaga ho sa inyong lahat, mga kababayan! Bullseye. Sa inyo po ang palatuntunang Bullseye dito ho sa XFM Panlawan. Napakabilis na tumaas po ang followers ng XFM Palawan. Grabe ho, 3,000 ngayon, 4,000 kahapon. Salamat ha sa mga bagong followers ng XFM Palawan. Nag-hit ngayon eh, yung XFM page. Salamat ha, talagang nakatuto ko yung mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa, dito po sa page ng XFM. Ito talaga yung hinahanap nila eh. Sabi nila na sana si Kalul, na sana si Kajaran. XFM Palawan. Thank you sa inyong pagsuporta, salamat sa pag-follow. Baka hindi pa nakafollow yung iba, type nyo lang XFM Palawan. Follow nyo lang dahil ito pong page na ito ang pinakamarami na mag-post po ng mga balita, mga nababasang balita, mga napapanood na balita. Yan man ay sa puerto, sa mga munisipyo, sa buong lalawigan ng Palawan, sa buong bansa at maging sa labas, sa ibayong dagat o sa ibang bansa. Dito yan sa XFM Palawan.

Una dito sa palatuntunang bulsa, ka Gerald Gales. Pero nyo lang po ha, yung ating pong live. Comment lang po kayo para sa mga gustong bumate. Magpa-shoutout. Habang nag-i-intro ho tayo, babasahin natin dyan mga comment ninyo, mga pagbati ninyo. Thursday, August 20, 2026. Bulls Eye! Ng araw, ano? Thursday na ho ngayon, August 20. Bulls Eye! Bulls Eye! Susunod na buwan, September na, Roy Berman. Bulls Eye! Bulls Eye! Tapos magpapasko na. Alagad na ba? Bulls Eye! Bulls Eye! Is ano, parang kailan lang, tapos magpasko na naman. Bulls Eye! Bulls Eye! Pinaghahanda na po ng manager namin yung Christmas party namin. Talaga, pagka nagpa-Christmas party si manager, walang uuwing luhaan dyan. May pamotor yan. Oh, sorry. 7:17 na gumaga. 40 muna yung mga nasa live natin na sina Vicente Paalan, sina Weng, Hara Elivera. Good morning, Kagawa, Gerald. Good morning po. Kay Nicky Eliasar, good morning po. Sir Gerald, kumusta po? Bagod din naman. May tumawag sa ating general police. Saglit na lang, sabating ko lang ha.

0: siya na napaka-importante ko nang tawag eh. Kailangan muna nating sagutin. Okay, welcome dito sa Malakonturang Bullseye. Hanggang alas 9 ho tayo ng umaga. Tayo muna dito ha. Siyempre ang panatuntunan ito ay atin sa atin na Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Gusto magpa-check up ha.
1: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwedeng makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
2: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
1: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
2: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga fungus na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
1: Ito ang isa sa mga sinusubukan

0: Ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates. Sa mga paraan, kaalaman,
1: ikaw ay lalago upang ang... Bulsa!
2: Yan ang Yes to Health Clinic dito sa Puerto Princesa sa Barangay San Manuel.
1: Bulsa!
2: Yan po yung pong wellness consultant po natin, si Doc Jemar Ebet.
1: Kung
2: gusto nyong ipa-check up, alagaan ang inyo pong katawan. Kung meron kayong nararamdaman, nunahin po yan ha. Dahil yan ang puhunan natin araw-araw, yung ating pong katawan. Bukas yung pong Yes to Health Clinic, Linggo hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At pagka-araw naman ng Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po yung schedule dito sa Yes to Health Clinic sa Puerto Princesa. Check up na yan, huwag nyo nang patagalin pa. May mga produkto ho na mabibili, ang dami mga product ha, na nandyan po sa Yes to Health Clinic. Yung sa Nara, yung sa Rojas, tapos dito sa Puerto. Mga product, ano meron? Mga Santon product, tulad ho ng Santon Plus Coffee Mix, yung pong Santon Plus Herbal Tea, yung pong Santon Plus Herbal Oil, yung pong premium D3 Coffee Mix, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, Premium D3, Mission X Plus, Santon Plus Herbal Soap, at ito pong Clear Skin. Dami no na mga product. Nandyan lang yan. Kung kayo po ay gumagamit niya na tumiido, yan ang makakabili ho kayo niya. Sa iba pa mga butika, pharmacy, pwede ho kayo magtanong para makabili nitong product na ito. Okay? 724 na gumaga. Good morning muna kay Marilyn Barquez Inaw. Good morning po, Sir Gerald. Good morning. Isneria Omes Alpha, magandang umaga po, mga katropa. Good morning po, Ma'am Isneria. Kay Norvalio din, good morning ka, Gerald. Diyan sa Rizal, ha? Rizal, Iraan, Rizal, Palawan. Good morning sa inyo. Noli Boy, Noli De La Torre, Valyao Jr. Good morning po, Sir Gerald. Masyado naman kapitbahay ko na nakikinig pa rin. Tapos siya raw yung nagkakapi-kapi. Noli Boy! Thank you sa mga nag-share. Thank you po sa mga bagong followers. Kay... Si... Okay na ba bun yung tatay? Yung tatay mo na tapos si... Kung hindi ay si... Major Manalo. Station Commander ng PS1. Bago tayo nag-start na, usap na rin kami. Saka na sa station na rin siya. Sorry na ba? Si Auntie Claire? Talagang naman o. Yung Malacanang press officer na si Undersecretary Claire Castro. Doon sa mga guro. Matapos po na makapagbitaw ng para sa kanya, hindi niya siguro nabantayan at nakapagsalita siya ng hindi maganda laban sa mga guro. Pangwala pa rin, ano, hindi pa rin ang sorry. Nilulusot niya pa rin talaga, iniaahon niya pa rin talaga ang kanyang sarili kahit na alam naman ng marami na hindi nagustuhan ng puna. para sa kanya wala raw siyang sinisising mga guro. Nilinaw po ni Malacañang Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro yung pong kanyang controversial na pahayag na may ilang mga guro daw po na nagtuturo sa mga estudyante ng pagiging walang mudo. Oo, yun ang sabi. Ang sabi po ni Claire Castro doon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala tayong sinisising mga guro. Oh, wala naman pala. Wala tayong sinisising mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang. Yun, ginagaling na po kayo ha. Kagalang-galang na mga guro.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kung ano man ang kanilang malaking rule sa mga kabataan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Si Major Manalo? Oh, nandiyan yung number niya. Naka-standby siya.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ginawa po ni Claire Castro yung pong paglilinaw matapos siyang batikusin online ng ilang mga guro. Hindi lang mga guro, pati netizens talagang nabati ko siya. Nabash talaga eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At lalong-lalo na ng ACT Teachers Party List dahil sa kanyang naging pahayag kaugnay ng usapin sa moralidad at pag-uugali ng mga mag-aaral.
3: Bullseye!
2: Yan ang kanyang palusot. Ay, palusot niyang kanya pong depensa doon ho sa una niyang naging pahayag na yung ibang mga guro ay sila pa raw po yung nagsisimula at iba lang nga, hindi naman lahat. May mga ibang guro daw po na sila yung pasimula pa na nagtuturo ng pagiging walang mudo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa mga estudyante, pagkatapos nun, kalat na yun. Dami ng reaction sa kanya sa Facebook.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Tapos, may mga konting paglilinaw para sa kanya. Wala naman daw siyang sinisisi. Nilulusot pa rin. Natanong siya ni Iban kung magsosorry siya, pero wala. Hindi talaga nagsorry.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay. Unahin muna natin. Ito hong pag-usapan natin. Ito pong tungkol sa... Yan, may kaugnayan pa rin dyan. Meron po kasing estudyante, mukhang napanga ito eh. Tapos nasugod po ito sa ospital, napagtripan dyan sa isang mall.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Si Station Commander, Police Major Noel Manalo. Sir, good morning.
4: Good morning po, kasama ang general po.
2: May nabugbog po sir, napagtripan, minor de edad po sir?
4: Opo, ito po nung nangyari po nung nakaraang araw kung saan po yung isang estudyante naglalakad at bigla na lang sinuntok sa panga.
2: Panga? Okay. Estudyante po ito naglalakad. Mga anong oras po?
4: Mga bandang alas 6:30 po ng hapon dito po sa may kanto ng Malbar, H. Mendoza.
2: Malbar, H. Mendoza, yung pong dito lang po sa bago mag-SM?
4: Opo, tama po kayo.
2: Okay, sige po. Estudyante ito ng high school po, no? Dito po
4: high
2: ng...
4: school po to. High school. Dito sa Puerto Princesa. Opo, opo.
2: Okay, tapos, yung pong nambugbog sa kanya, ilan po? Isa, dalawa, marami ba sila? At ano po yung tama nito pong biktima?
4: Yung pong isa lang po yung sumuntok, base po sa ating investigator, kahapon po nag-review po ng CCTV ating investigator dito sa SM and na-identify na po niya yung itsura po nung suspect and ngayon po papunta sa school yung ating investigator upang pag-coordinate sa principal at makausap po itong estudyante na to.
2: Okay, yung pong suspect, ibig sabihin pareho kapwa estudyante po ito?
4: Opo, opo. Tama po kayo.
2: Kaya ang dahilan niya, sir, bakit napagtripan? Ano pong sumbong ng biktima?
4: Ayon sa biktima, naglalakad lang daw ito nang bigla na lang sinuntok nang walang dahilan.
2: Walang ano po? Wala silang mga alitan dati o hindi sila magkakilala?
4: Wala naman. Ayon sa magulang, wala namang sinasama ibang barkada yung anak niya, yung biktima. Kaya nakonsunadahan lang talaga.
2: Okay. May gamit daw po sa kamay? May pitsakorno bang gamit yung pong ano rin, estudyante na umupak?
4: Hindi po natin masabi na kung may gamit pero base dun sa tama ng biktima, kung kamay lang ang gamit, hindi naman siguro ganong kalala yung tama ng bata.
2: Aroy, basag talaga, sir, yung panga.
4: Opo, yun po ang kwanda sa hospital. Pinuntahan din ang investigator natin sa hospital. Medyo medyo nalaglagata yung ngiti ng bata.
2: Aroy, opo. Hanggang ngayon, nasa hospital pa rin po itong biktima?
4: Opo, sa kasalukuyan na sa ospital pa rin. Ganyan niya po, papunta rin po yung magulang ng biktima doon sa school.
2: Opo.
4: At para po makausap yung bata, yung sa suspect po.
2: Yung suspect naman, opo, para yung minor de edad dito. 17 years old yata yung biktima. Yung pong suspect, may idea po kayo, sir, mga ilang taon?
4: Siguro mga minor lang, kasi mga high school lang din naman. Kung kwan, mga minor din, wala tayong kwan kung ilan taon itong suspect natin.
2: Okay, sige po. Pagka ganyan, sir, halimbawa, talagang gustong magkaso ng pong magulang ng biktima, ano pong nangyayari kaya?
4: Pwede naman po, ina-assist naman po natin yung investigator. Basta makompleto lang po yung pagkakakilan lang ng biktima. Pwede naman pong mag-file ng kaso yung pong biktima.
2: Opo. May pa-file kaya yan sa court o diretso na sa ano po yan? DSWD?
4: May i-file po naman sa court yun.
2: Kahit na minor, ano?
4: Opo. Kung yung biktima minor, hingan din natin ng discernment sa CSWD para ma-file po natin yung kaso.
2: Sige po. Maraming pong salamat, Major, at magandang umaga po dyan po sa PS1.
4: Okay po, maraming salamat din po at magandang
3: umaga.
2: Thank you kay Police Major Noel Manalo dyan po sa PS1.
3: Bullseye!
2: Oo, meron po kasi nababahala tayo gawa ng, di ba, merong nangyaring pamamaril doon po sa Ateneo de Zamboanga University. Mga estudyante po ang involved.
3: Bullseye!
2: Mga minor de edad na nakahawak ng baril at nakapaputok.
3: Bullseye!
2: Ito naman dito sa atin, maraming ganito sa atin eh. Binabanggit ko nga kahapon, di ba habang tinatalakay natin yung pong tungkol sa ano-anong eskwelahan ba ang meron sa buong Pilipinas na nakapagtala ng merong pamamaril.
3: Bullseye!
2: Di ba nabanggit ko sa inyo noong 2022, taong 2022, meron din pong nangyaring pamamaril Ateneo de Manila. Yung pong pamamaril sa loob po ng campus, pero hindi ho estudyante yung pong namaril. Pero nasa loob po ng eskwelahan.
3: Bullseye!
2: Noong 2026, dalawa. Meron pong sa Tacloban, dalawang estudyante po yun, yung pong namaril. Tatlo po ang patay doon.
3: Bullseye!
2: Okay, nako, ito na naman tayo. May mga word naman na mabibitawan, Meta. Disclaimer lang ha, may mga masailan po ng mga word na binibitawan, pero ito ay information drive lang para ho maging aware yung ating po mga estudyante at mga magulang na meron tayong mga pinag-uusapan sa ganitong topic. Disclaimer, kung mayroong mga bata na nakikinig, huwag na lang po makinig. Kung po pwede, tayo na lang yung mga nasa right age. Okay?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kailangan ng mga ganun po eh. Para i-recognize po ni Meta. Para dire-diretso yung program natin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kaibigan namin yan, si Meta. Ng page ng XFM Palawan. Kaya tuloy-tuloy tayo.
3: Bullseye!
2: Okay yun, Bon? Bullseye! Sala yun ni Meta. AI naman eh. Kaya kahit na anong lingwahe, papasok talaga yun kay Meta.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay. Pangalawang pangyayari taong 2026, ito na. Yung August 18 sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University. At ang sangkot po dito, estudyante. At ang nabaril ay kapwa-estudyante. Pati na rin yung kanyang sarili.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero dito sa atin, wala namang ganung record. Ang meron lang sa atin dito, ito yung mga ganito. Yung pong mga rambulan, yung mga estudyante na nagsasapakan, nagsusuntukan. Pagka marami sila, may aabante, tapos atras naman yung kabila. Pagka gusto namang umabante ng umatras, aabante, atras abante, mga ganun ba? Yung mga bata, yung mga parang matatapang pagka marami.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Yung mga trip ng mga kabataan, yung mga pag-gang-gang-gang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan, meron sa atin dito. Yung mga abang-abang, pinagtitripan, tulad nito, sa nangyari na ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Napagtripan po dito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yung isang pito o 17 taong gulang, 17 years old po na estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Siya po ay naglalakad lang dyan po sa kanto ng H. Mendoza at ng Malbar Street.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nung nakarang araw po nangyari ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Dyan po sa ano, sa kanto lang, hindi naman mismo sa SM.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Basag po ang panga ng bata na ito na napagtripan lang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Isa lang din naman eh, yung pong nanuntok.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Isa lang din po ang nasuntok. Ngayon, iniimbestigahan po ito ng PNP.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Isang 17 taong gulang na minor de edad ang pinagsusuntok at binugbog gumano ng isang, pero dito minabanggit grupo, pero ang nakadali sa kanya, isa lang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa Davao Street, sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa, Pasado, alas 6 ng hapon, August 18.
3: Bullseye! Bullseye!
2: August 18, nangyari yung pong sa Sambuanga, umaga. Tapos ito naman hapon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Dito sa atin. Ha? Shoutout sa mga mga kabataan, pag-asa ng bayan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Batay po sa record ng biktima, ay naglalakad lang daw po ito pauwi kasama po ang kanyang mga kaklase nang bigla silang lapitan at sugurin ng grupo. Hindi pa umano matukoy ang dahilan nung pong pananakit.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala pa, hindi pa maibigay yung pong detalye kung ano bang pakay, ano bang dahilan, bakit sinuntok nung pong suspect yung pong biktima.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Basag eh. Nagtamo po ng pasa at bukol, pati ulo. Ganun din, may tama rin daw. Kaya agad itong dinala sa paggamutan upang mabigyan po ng kaukulang lunas at medikasyon. Laglag ang ipin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Iyan ang sabi ni Major Manalo. Tsaka kung walang hindi pa naman kumpirmado eh. Pero ang report na sabi, ginamitan ng pitsakorno.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oo, kasi kung hindi naman daw gagamit ng anumang bagay, panuntok, hindi naman daw ma-hospital ng ganun yung pong estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sabi, basag. Laglag ang ipin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hira mga estudyante, nakakatakot na, no?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nasa ospital siya ngayon at nagpapagaling. Yung pong magulang ay papunta ho ngayon ng PNS.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay? Para ho, kasi nag-backtracking na at nireview na yung pong mga kuha ng CCTV, pati na rin po sa harap ng mall.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At doon, kinumpirma na ho ng biktima, nakilala niya yung pong umupak sa kanya.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan ang sumuntok sa akin, yan. Eh, nakilala. Estudyante rin pala ng, minabanggit nating eskwelahan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kaya ho, papunta ho doon yung pong, kahapon pa nandoon na, no? Pero babalik ngayon yung pong PNP. Papunta rin po doon yung pong magulang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ng biktima. At baka ipatawag na rin po yung magulang o di kaya yung pong nanuntok ng trip dito po sa estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Para mapag-usapan kung ano ang hakbang nagagawin at kung pagsasampa ng kaso, ang PNP ay open naman para doon sa pamilya ng biktima, ha? Pwede pa rin daw ma-file yung pong kaso doon po sa
3: Bullseye! Bullseye!
2: Fiscal's Office. Okay?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Huwag nyo lang ano, ha? Huwag nyo lang gayahin yung ginawa doon sa Sambuanga.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Huwag lang sana mayroong mga estudyante na makapasok sa eskwelahan tapos mayroong dalang mga baril.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kasi yun, nakapasok po yun sa loob ng eskwelahan, sakay po yun ng four wheels.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang sabi, yung pong baril ng kanyang tatay, yung sa Sambuanga pinag-uusapan natin, nakalagay lang daw po yung sa sasakyan, nakalagay sa bag. Yun ding natuklasan na bag na mayroon pang magazine.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Na may mga bala, nadala po yun ng estudyante, papasok. Walang kahirap-hirap dahil nga naman naka four wheels, hindi na nasisita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At nung nakapasok doon sa loob, doon na, namaril.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Tapos mayroon ding binabanggit, doon po sa issue na yun doon, na mukhang nabully raw ng teacher, yung pong estudyante. Yung pong top honor?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Na suspect, yung shooter?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yun ang nangyari doon. Kaya sana wag humangyari dito sa atin, sa Puerto Princesa, sa mga eskwelahan. 'di ba, mayroong pagbabanta yung eskwelahan diyan po sa malapit sa City Hall noong nakaraan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At inimbestigahan na rin naman 'yon ng PNP. Wala rin naman nangyaring pamamaril doon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kasi mayroong pagbabanta sa estudyante na screenshot. Tapos inimbestigahan at nag-negative na rin naman. Pagbabanta lang, wala kasing ano eh, walang pagkakakilanlan, gumamit lang po ng dummy account yung po nagbanta sa estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yun, na-alarma rin po doon yung pong DepEd at na-address naman. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy, yung pong pag-iigpit na ginagawa sa mga eskwelahan, lalo na ngayon, lalo na kahapon, nung umikot po yung XFM Palawan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At nakita yung pong mga eskwelahan na chinecheck yung pong mga bag na mga papasok na estudyante. Sana may nag-comment di ba kahapon, wag lang panahon na binabalita na mayroong nangyari, mag-iigpit yung mga eskwelahan. Sana pag hindi na nababalita at kahit malamig na, maging daily routine na talaga yun, maging regular na yung pong pag-iigpit na ginagawa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: May mga metal detector na rin naman nagamit yung iba mga gwardiya katulad yan sa Santa Monica.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Meron din namang mano-mano gamit yung stick. Basta nakabukas na kaagad yung mga bag na nakapila ng mga estudyante, mabibilis din naman yun.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba, check lang naman yung mga bag, titignan kung meron mga gamit, mga matatalas, mga bakal.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yung po pwedeng makapanakit ng tao.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Lalo na baril, yan ang mga talagang chinecheck para hindi makapasok sa loob ng eskwelahan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ibang-iba ang mga kabataan ngayon, di ba? Napakahigpit, bawal nang magdala ng mga ganyan samantalang nung unang panahon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pwede ka pang magdala ng pala, pwede ka pang magdala ng sudsod, ng itang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oo, ganun dati, di ba? Bakit ka dadala? Kasi nga magtatabas kayo ng puno, magdadamo kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yung mga panahon na yun, dala ang itak, dala yung sudsod, dala yung kutsilyo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala amang nataga, wala amang nasaksak na estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero ngayon, pambira mahigpit. Mahigpit ang pagpapatupad, nakakapasok yung mga baril.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oo, di ba? Mahigpit na yan. Wala mang, yung una dati, wala mang masyadong mga guard. Kung meron man, ilang mga eskwelahan, mga malalaki eskwelahan lang. Doon sa mga malilit na eskwelahan, walang guard.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayon, marami mga guard ngayon. Tsaka hindi ka basta makakapasok, mahigpit. Pero nakakapasok pa rin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Gusto nilang kumuha at magdala, nagagawa ng paraan ng mga estudyante ngayon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba, pansin nyo dati? Kutsilyo, itak. Kung ano mga bagay na po pwedeng panggamit na mapapangsakit sa tao, nadadala sa loob. Pero walang natataga, walang naitak, walang nakukutsilyo, walang nasasaktan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nalabas sa mga rambulan dati, mga pana-pana pa dati, mga ganun, mga ispik. Pero sa labas, sa loob, bibira.
3: Bullseye! Bullseye!
2: 7:44 ng umaga, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ilang paalala.
3: Bullseye! Bullseye!
5: Ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
9: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
18: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Sestapate. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapate. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: tayo sa Bullseye ka Gerald Gale.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hintayin natin na ma-interview natin yung mga board member dyan po sa Provincial Board sa Sangguniang Palalawigan.
1: Bullseye!
0: Tungkol ho doon sa... Hindi pa nire-recognize, hindi pa pinapaupo yung IPMR, yung bagong IPMR. Board member Angelito Bunbon.
1: Bullseye!
0: Wawa naman ho, nandoon lang sa ano, sa upuan lang, naghihintay.
1: Bullseye!
0: Natin kung sumagot, ha? Uy, meron pong meron pong inihiling yung pong PNP. At standby rin pala, ha? At nakikipag-ugnayan din po tayo dito sa LTO Palawan. Kulhodo sa mga improvised plate number ng mga sasakyan na kung magkakaroon ng malawak ang operation nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pati rin yan dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, magkakaroon din ng mga operation.
1: Bullseye!
0: Standby at susubukan natin na kausapin. Try natin bun, ha?
1: Bullseye!
0: Kung matawagan natin. Pero habang tinatawagan ni Axel Bon,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pong video, Bon, sa servisyong katropa na page.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itong sa PNP na ipinag-uutos po nila na tanggalin daw, pakitanggal sa social media yung pong mga larawan at video ng pong pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University upang maprotektan daw ang publiko at maiwasan po ang muling pagkalat ng sensitibong insidente. Kalat na ho ito, yung iba nakakuha pa ng million views.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkarami na ho yung mga nag-post nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So lahat kayo, mga daan-daan, mga libo-libo mga tao na nag-post nito, eh pinapakiusapan ako kung po pwede tanggalin, burahin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Delete na raw yan para maprotektahan daw po ang publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, maiwasan daw po yung muling pagkalat nito pong video na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At dahil dyan, eh sa investigasyon, sa tinatakbo ngayon ng investigasyon, dito ho sa... Teka, nawala yung ano natin. Meron na pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Chinek na natin kanina yan. Teka, dito. Iba lumabas. Saan kaya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon ho sa investigasyon, sige ba tawagan mo lang, ha? Doon ho sa investigasyon ng PNP kung ano ang motibo sa pamamaril doon po sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na ay sinasabi natin, eh. Ayon po kay DepEd Secretary Sani Angara, ito na, ha. Tinitignan po ng mga investigador ngayon ang posibilidad na isang teacher po ang maaaring target. Okay, doon din sa video, di ba, makikita natin nung una pinaputok ko niyang pong teacher.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama ho yan, ha, na iniimbestigahan ngayon na posibilidad na isang teacher po yung maaaring target nung pong suspect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sinabi rin niya na hindi pa sapat ang ebidensya para ho maikonclude or maiugnay ito pong guro na ito na tinutukoy na sabing target nung pong shooter.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At tinitignan din una, ito talaga yung pong online influence nung pong online game.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mayroong dahilan kung bakit na-convert from video games or yung pong online o yung pong sa cellphone at na-convert niya sa actual, di ba, na pamamaril.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, yan po ay kabilang sa tinitignan ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Posibilidad na kasama rin daw po yun yung online content. Pero, pahayag pa rin yan ng mga investigador, hindi pa opisyal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May issue rin po sa access sa baril. Ayon po sa mga opisyal, iniimbestigahan kung paano nakakuha ng o paano po nakuha ng minor de edad yung pong baril na sinasabi pag-aari po ng kanyang ama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagbigay rin po ang ADZU ng Psychological First Aid sa 102 na student. Almost 75% ng mga estudyante at tatlo pong faculty members yung pong sumailalim po doon sa first aid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Psychological first aid doon po sa eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ito na nga yung pinapakiusap po ng PNP. Nito rin po yung pong chief of police ng PNP na sabi ay paki-take down yung pong mga kumakalat na video photos na may kaugnayan po doon sa insidente. Bilang may iwasan din po yung karagdagang pagpapakalat ng mga sensitibong footage. Okay? Ito po yung panawagan po ng PNP. I-play lang ho natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung cybercrime, ganun din. Meron din panawagan. Gumawa rin sila ng video.
2: By the content itself, it's violent, di ba? Pertaining to killing, violence, may dugo. So, kailangan ba yung mapunta doon? That's why the our SILG, our PNP, is investigating it properly. First is what could it the motivation of this minor shoot fellow minor and kill himself afterwards. So merong motivation. So we're looking into the we're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits, no? And we're looking at the physical evidence, like the paano ginamit, how, paano napunta sa kanya. Those are the things that should be questions that should be answered based on our theories that we're making. So that hindi naman para sa amin to make our work easier, but this is intended such that our community is safe, our children is safe, especially in school premises or dito na sa community, no?
1: Bullseye!
0: Yan ang sinasabi at panawagan ho ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Marami ho yung mga magkakaiba sa unang ulat tungkol po doon sa grade level. Meron kasi sinasabi grade 8, grade 9, grade 10. Tapos yung pong eksaktong bilang ng mga nasugatan, merong isa, merong siyam. At sabi yung motibo, paiba-iba rin, di ba? Merong sa teacher, merong pong sa video game.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pinaka mas maganda ho doon, mas mabuti pong umasa ho tayo doon sa investigasyon at pahayag po ng mga PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganon din po ng DepEd, ganon din po ng Ateneo de Zamboanga University. At yung pong mga sa reporter talaga, kasi mga vlogger ganon din sumasabay rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, walang problema sa mga vlogger. Pero yung sa mga pinagkakatiwalaang mamamahayag, yan po pwede. Pero PNP, DepEd, yung talagang kinu-quote yung po mga statement na yun, yun maganda na talagang pakinggan natin para di tayo naliligaw doon po sa mga impormasyon na pinapakalat. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paalas 8 po ng umaga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Ma'am Karen, nasa travel ngayon doon sa LTO at ang binabanggit niya si Sir Albert, yung tatawagan natin. Mamaya na lang itong sa LTO. Tawagan natin ay si board member Winston Arsaga. Nuntahan natin yung pong usapin dyan po sa provincial board.

0: usapin dyan po sa sangguniang panlalawigan. Ano ba ang nangyari? Bakit di napaupo? Nakatungo lang doon si ano? Si board member or IPMR representative, Angelito Bunbun. Nakaano lang eh, nakaupo lang doon oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi sa ano ha, hindi doon sa upuan ng mga board member, yung mga ano lang, yung mga bisita. O kung saan nakaupo, di ba? Yung mga media, yung mga bodyguard, yung mga gustong makinig noong pong talakayan sa sesyon ng provincial board.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nandun, nakaupo lang oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na, yung pong bagong indigenous people mandatory representative ng sangguniang panlalawigan, mukhang naghintay lang ho ah. Ano kaya nangyari?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Board member Winston Arsaga, magandang umaga po, board.
2: Hi, good morning, Gerald. Good morning. Good morning sa mga taga-pakinig sa buong Palawan.
0: Yes, board. Opo, session po kahapon, ano? Anong pong...
2: Oh, yes, yes. Wednesday noon.
0: Oo. Session ng provincial board.